0: Sari pa atong laing balita, atong ibalik ato ang pangutana, kay murag wala pa tayo nakitang nakatubag. Ato pangutana, pila to kami nilyon ka pesos ang nasakmit nga balor sa illegal nga drogas nga nakuha gikan sa usa ka habal-habal driver ato sa bypass operation sa PDEA 7. Minawag maayo ning maong balita ha, kay mao ni tubag. Ato ang pangutana karong mga gutloa. La comment na sa inyo ha mga tubag. Alita sa to ang detalye sa tong mga balita. Habal-habal driver nga ex-convict sa kaso sa illegal nga droga sa dakpan pagbalik sa bypass operation sa PDEA 7. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP. RMN Report.
2: Wala makaugpo ang usa ka habal-habal driver human mapusasan at sa bypass operation sa mga personnel sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 o Bansa Guadalupe Police Station sa Cebu City Police Office alas 2:25 kagahapon sa hapon sa Sitio Upper Kamanggahan, Barangay Guadalupe sa Sud sa Sugbo. Ang suspitsado giilan ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga si alias Ryan, 25 anyos taga Guadalupe sa Sud sa Sugbo. Nasakbit gikan kaniya ang 40 ka dagkong puto sa gituang Cebu nga motimbang sa usa ka kilo nga dunay estimated average market value nga 6.8 million pesos. Lagip sa nakuha sa mga ahente sa PDEA 7 ang bypass money, cellphone o guban pang ebidensya nga ginuso na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory sa Barangay Lahog sa Sudan sa Sugbo. Mato ni Lia Alcantara, information officer sa PDEA 7 nga unom kasimana nila nga gipaubos sa case build up ang suspect human madawat nila ang impormasyon gikan silang confidential informant. Giingog nga makabalig si Ryan og usa ka kilo nga sibo matag simana gikan siyang supplier nga nakuha na ang kasayuran sa PDEA 7 og base sa impormasyon nga nadagpanan itong 2023 ang suspect sa kaso gihapon sa illegal nga drugas. Ang suspitsado na nakaroon sa kustodiya sa PDEA 7 sa sudlon sa Barangay Lahog sa Sudi sa Sugbo o giandam na ang kaso nga ipasaka bato kaniya sa kanapasan sa Section 511 Article 2 Republic Act 9165. Kasama mo sa PDEA 7 ang inyong radyo man, Arlo Busamante, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide.
3: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
1: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
1: Sports ngayon. Ngayon.
0: Ato ang sports update. Kita unay mag-sports karong mga orasa. Kay di nato makauban na ato ang sports analyst o international boxing judge nga si Radyoman Edward Digas. Sa ato ang sports, pabiling na preserbar sa NLEX Road Warriors ang ilang perfect record sa PBA Governor's Cup. Human malangkat ang 88-83 nga kadaugana batok sa TNT Tropang 5G. Ato sa ilang nagpadayon nilang torneo. Si Import D. Quan Jones mao ang nango sa kupunan. Diyan ni-improve ang Road Warriors ngayon sa 6-0 standing sa Group A alang sa nagpadayong torneo samtang ang tropang 5G niubos ngayon sa 3-3. Ang TNT nasairan nga wala makakuha sa serbisyo sa ilang mga dagkong mga players nga silang Jordan Hiding, Calvin Oftana o Roger Pugoy. Apan taliwan ini ni makita usab og labok ang TNT batok sa Road Warriors. Si Jones sa Road Warriors nakatala og 27 points og 7 rebounds inumadan og abag sa 10 points ni Robert Bulik sa 4 of 12 shooting. Atong balitang sports magtapos sa ato ang mga balita karong mga orasa. Pansadi pa. Belated happy birthday ngayon kang Mama Inday Nieves F. Duran. Kaya sa Negros Oriental, Hulgan City, Negros Oriental. Happy birthday kanimo, Ma'am Nieves. Guys, lamis tanan, Ma'am. Nieves family, Duran family. Ug sa Ferolino family, sa Negros Oriental. Ika na ni Ma'am Curly Ferolino. Perfect wa. Ug sa ubang sakop sa pamilya.

0: May na lang, makadawat sa premium at 200 pesos GCash. Ato pauta na pila ang kandidat sa nasakmit nga drogas, o illegal nga drogas, gikan sa usa ka habal-habal driver. Ang tubag, 6.8 million pesos. Ang nakatubag, congratulations nga to kang Jurek Ogsimar Bardon Iskultor. Naka-follow sa ato ang mga official Facebook pages. EYHP RMN Cebu o kang Attorney Rufil Fernandez Banyok. Gishare o gilike pa nga to ang Facebook Live karong mga orasa. Congratulations kanimo, Jurek Ogsimar Bardon Iskultor. Aliyog lag-chat sa ato ang page ha, EYHP RMN Cebu, sir. Imuhang pangan o imuhang GCash number, i-chat dito. Kay holiday man karon diri sa Cebu. Walay trabaho ato ang admin office. Ugma na madawat ang imuhang premyo nga 200 pesos GCash. Panchat lang dito da answer ha, Jurek. Para doon na tayo record sa imuhang kadaugan karong adlawa. At ang iyong pagbalik ni Atty. Rufil Fernandez Banyok, alang sa dugang mga komentaryo o mga issues. Stand by! Oras, alas 8:08 na.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS! Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita. Kay ang Life Extension Vitamin D3, dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang ginipagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo sa Cebu City na atan himutang sa Usmania Boulevard kanang paingon sa Kapitulyo duol sad ta sa Cebu Gospel Church og Cebu Dock samtang sa Consolacion Brands nato ana ata sa EDM Building atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga Consolacion Cebu alang sa dugang ninyong mga pangutana tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato og sa Consolacion 0917-318-1175 og mga higala siguruan ninyo ang inyong mapalit nga soft gels dunay tatak na ili kay ugwa piki ka na ayaw dawata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: This time check is brought to you by Presto Creams. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo og kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhang ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug

0: kaon. Ang BioTroof Herbal Capsule D Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTroof Herbal Capsule D Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
1: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
2: Kung moingon si mama nga,
3: sige kagout, imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
2: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Lombi, pwedeng San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
7: Ito. Carl, palihog gani sa litron.
8: Carl, palihog po ng bupis, please.
6: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, babe.
9: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
6: Ihatagan ni Carl ang bill.
8: Carl? Asa man si Carl?
9: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
10: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente ug gasolina ron.
11: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
12: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
11: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag. Makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalikon. Aron padayon ang negosyo, pag-Kondura na pud mo.
13: Kondura, kusgan ka uban nimo, kusgan pang negosyo. Kondura,
14: strong for the Filipino.
15: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
16: Tagtuyo, tag-ulan, tag-init, tag-lamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
17: Trust condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
18: Pag may kapote, kampante! Trust condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
19: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
4: EQ Diapers from day one to toddler. E-continue mo.
2: Let's go. Go with
12: Charmy cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
2: go with the flow.
12: Charmy cottony napkin for heavy flow.
2: Charmy.
4: Charmy, let's go with the flow.
5: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
7: Happy! Everybody is happy!
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
21: May tapang na hindi sumusuko.
22: May angking diskarte para magtagumpay.
23: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
24: Yan ang bangis ng layon.
25: Gerald Anderson, EZ Mill,
26: Mark Mugen,
27: Emil, and Vince of DBDK.
28: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
29: Ay, ang kwento mo! Ang bangis mo!
30: Drink responsibly.
0: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
1: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
6: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
9: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
10: Lady's Choice Ham Spread?
9: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
6: Patikim!
9: Mmm!
6: Wow! Omega siglang sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
9: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
11: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
14: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
15: United Home. Unilab yan.
26: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
29: It's Melee Friends.

0: Norsinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Norsinigang Mix.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may kalala sa 8:19 na sa atong pagmanuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Katag pagtagad may kalala dugang mga iskutanan karon nga buntaga o niya arita mga kaigalaan sa atong mga issues ron. Atong balikan may kalala daghan kig mga angles sa nahitabo may kalala nga impeachment. Kalingawan ta lang ni ha? Kalingawan ta lang ni kay na may magha angulo daghan pa kayong wato madiscuss. Na, mo na ito na itong kalingawan-kalingawan o discuss. Mataga angulo mga higala. Kaya muna akong giingon nga uga madayon ang impeachment, okay ra. O madayon ang impeachment, okay ra po. Kaya natin kalingawan ka na adlaw. O may ingon nga, undang na impeachment, oy, kaya dako kay gasto. Di ba ka 25 million ang gasto kada adlaw ng Senate? 25 million. Nga pila may kwarta ang ipangita sa confidential funds. Kaya mga ganyan, confidential funds, magyod maoy original mga higalang hinungdan nga ila mga kagala ang ipasakag impeachment case si Vice President Sara Duterte. Karang uban mahigala, sangasanga na malang na sa ilang padayon nga investigation dito sa House Quadco mga kagalaan o dito sa House Committee on Justice. O, mga ganyan, tinuod, no? Klaro ba lang ba? Saka ang kaso si Sara Duterte tungod sa confidential funds. So pila may kantidad sa confidential funds. Ya pila may kantidad matag-hearing. Pila may kantidad sa Senate. Ang nagsulti na si Lacson o si Win Gatsalian. Kano sa mga nagawa sa istorya ha, pagka-presidenting Alan Peter Cayetano, ingon sila matag-adlaw ang Senate mo gastong 25 million. So ato'y balik nila ng maong istorya. 25 million dahil gasto ninyo kada adlaw niya maura niya mahitabo. O sige, so hantod ka nun sa aman ay mahumaning hearing. Ipo na to ha, 25 million ang adlaw, pila ay magasto sa hearing, mga kaigalaan.
1: Straight to the point.
2: Ah, maura na ilang nahimo diya. Ah, sige lang, pulo ang ayan yun mga kaigalaan, di okay. Ah, pero di po na to kalimtan to mga uban pa mga issues labi na sa flood control.
1: Straight to the point.
2: Ato nang balikan nun to, taod mga sukinting paminaw, kaya naghantag mga angulo. Manako yun, ah, di, undang ang hearing, kaya dako na ta kay gasto. Mas dako pa sa gipangitang kwarta. Or ipadayon ang hearing, okay ra kita sa DYHP. Ala, og iundang, okay ra pod. Og ipadayon, okay ra kay di na kay ko maglisod o pangitang isyo. Isa pa mga higalag, kuhan, okay ra kayo. Ha? Di ka maghunahuna, dahil ba ang sabi kong isgutan o na? Kanilang impeachment o isgutan niya, dayon, tagaan tala mong update, isgutan tala mga punto, no? So, salamat kayo sa inyong kanunay nga pagsunod sa itong programa sa DYHP, RMN Cebu, IFM. Pero sa dili pa mga higala, matubalikan ta nirong punto haron kay niya naman, nigawas naman ni mga ngan, mga higalang, Mary Grace Piatos, dugay naman ni nigawas, sa Quadcom pa man eh. O niya dayon, sa House Committee on Justice, bunog na kayo si Mary Grace Piatos, karon gitiwasan na po mga kagilaan. Unsa man dagin si Mary Grace Piatos? Pila man gano'y kwarta na dawat aning Mary Grace Piatos? Nga dugay naman yung higalang gusto ang pangitaon, gano'y? At is dutan ng taon ha, pero diri pa ito sa kuha ng report, mga kagilaan, kina may taxi driver nga nagmaoy, og nakigsumbagay, gidakup ni mga sukitig paminaw. Ano kung maoy mo sa nisya in taon? Paminaw, tang detali sa report, kasama mo sa balita, Radio Man Jane Galliardo.
1: DYHP. RMN Report.
3: Attorney Rufiel, nagpahuwas sa iyahang kahubog ang kining taxi driver nga nagmaoy og nanumbag sa mga customer sa usa ka tindahan dinhi sa May F. Haka Street, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo. Attorney Rufiel, gabi ni nahitabo kay nakadesisyon magdumi siya kauban pud siyang mga higala nga mag-inom. Gila ni ang kining suspect nga si alias Carlo, 34 anos, niya taga Dawis na siya, Atty. Rufiel, lungsod sa Carmen. Sumala sa investigasyon, giingong kalit ni abot si Carlos sa dapit nga nahitabuan na parte na gid niyang hubuga. Matod pa nga nagdala ni siya og usa ka butilya sa ilim nung makahubog, niya giwisik-wisik niya sa yuta, Atty. Rufiel, giyabo niya sa yuta, niya giligo niya ang mga customer sa tindahan.
2: Uy!
3: Niya wala pag-inisiyan ako. Wala pag-gitsa na kontento at Attorney Rufil, human sa iyang pag-yabo sa maong ilim nun, nga to sa mga customer, na nanong pag ginisang sumbagay, nakisumbagay pa ni si Attorney Rufil, na may resulta yun sa kagubot sa maong dapit, napantungod sa iyang mga, butang na to sa iyang tagara, ginate ni Rufil, siya po da nakaangkon og mga bunog sa iyang naong kay gisuklan manggib siya sa iyang mga gipangsumbag at ni Rufila. Mao na ang tungod nini gipadakop si Carlo sa tag-iya sa tindahan na human nga di na gid siya mapatuo kung badlungon at ni Rufila. Yato sa atong pagpangutana ani ni Atty. Rufila, ni depensa siya nga wa na gid siya kahibaw sa iyang itang buhat adtong gabi una tungod sa iyang kahubog. Matud pa wa na gid siya kainap pila ka butilya ang iyang nahurot.
2: Buyawan in tawhan nag maohon. So karon pahuway na sa Sharon nagpahuwa sa iyang kahubog para relax sa dalon.
3: Mao'y napapait natin ni Rufila kaya wa magod siya kabaw nga gisulod sa presuhan pag mata niya karon natin ni Rufila tingana lang siya nasa gini siya inayawan police station.
2: Wa man siya kabaw pila ka butilya niya imong gipangutan na kabaw ka sir niya na ka sa hotel sir.
3: Ayon tato sa hotel at ni Rufil niya kay presuhan man gid ang iyang gipadulngan karon nagigdahigda na lang ni siya at ni Rufil ato pag ini siya nga gipangutan sa kadong gayon kay basig na huwas ka na gid siya at ni Rufil ba nakalimot na gid siya sa iyang nga gibuhat pero sa atong nakita ni ate ni Rufil grabe gid kabuntog ang iyang naong kay nasumbagan pud ay ni siya at ni Rufil niya siya man pud gid ang nanguna gipapriso lang usa ni siya kay basig unsa pa ni iyang mabuhat at ni Rufil.
2: Ang problema na ron kasamang Jane, ang problema na ron, kaya wala sa kinumdong pila ka butilya ay nainom, wapon sa kinumdong pila ka kumo ay nadawa.
3: Mao na ate ni Rufil, wala sa kaibaw pila ka kumo, nga nakapatog yun niya ate ni Rufil. Ipatiwas lang usas siyang patog din espresuhan, kaya disidido mag yun ding tag-iyas tindahan ate ni Rufil, nga patagmon yun ding maong tawhana, kaya na nakagulabog yun sa mga customer sa tindahan ate ni Rufil, kaya magmaoy mong good siya, wild na siya ate ni Rufil, langas kaayos siya, langas kaya siya nga mahubog, pero masod pa niya ate ni Rufil, ang utana yun niya kay basin unang higayon niya nga nagrabihan siya hubog pero kada hubog di ay niya ni Rufila magmaoy gid ay siya tanda na gid niya nga magmaoy gid siya basta gin kaso makahurot siya pila ka butilya sa ilimnong makahubog so karon kay naka timing man siya ni Rufil nga gitinuod siya diretso inuon sa presuhan imbes ang monedela sa taxi ang iyang gumitan mabugnaw nga putlaw sa selda hinoon na. Huli na ato ni Rufila.
2: Himas. Imbes himas manubila. Imbes himas manubila, himas rihas.
3: Pagkakaroon na ito ni Rufila, lahi lang sa iyahang kuptan. Bili lang sa manubila, kundi presuhan na. Putlaw sa presuhan na ito ni Rufila. Pero matod niya, no, gibalikan na ito ato ni Rufila, kaya gusto na ito nga mag- basindi ay nga karoon na nahuwasan na siya baka mabalik na to niya ang sayang unahuna kung unsa ni itabo pero maoro man gihapon ana siya nga balita lang na ninyo ma'am basta kay wa ko kahinumdum sa akong mao na ang iyang girason mao na wala ra po nato gipugos gina tay ni Rufil no kun sao man po nato wa tay mabuhat kay wa man po tay masulti kay wa man po siya kahinumdum
2: nya wa pa mo bisita iyang pamilya di aron.
3: Wala pa siya doawa at ni Rufil kay tagalungsod sa Carmen na siya niya na abot pa niya din eh. Imbes ang iyagi pa salig nga kanang mag-drive siya yan, na kanila gilingaw-lingaw po gauban sa mga amigo ubang taxi driver po at ni Rufil minsang po naman po din noon sa pagkapriso kaya
2: so permiro ani pagpermiro ani inom-inom siya doon na pa siya mga kauban.
3: Lagi mga kauban kanina tindahan at ni Rufil dili sila diri ni inom dahil sila nga lugar. Pero naabot lang din siya ni nga tindahan. Kaya nagyabuyabu ato iyahang butilya sa kato ilim nun nga iyahang giinom ato ni Rufil niya. Giwisi-wisi mang good niya. Niya giligo niya dito sa mga customer aning tindahan di inahitabo. Mauto nakakos niya o gumoso. Nagkagubot ato ni Rufil. Why choice ang tindira? Gipadakop na hinoon siya ato ni Rufil. Maurang karon gibalhog siya din sa may Inayawan Police Station o posibleng mag-atubak ni siya kasong alarms and scandal, Atty. Rubila. So, mauna, ang ato ang... Mauna ato ang nakuha. Mauna yung giingon na terrible. Basta mo inom, kontrolon, Dioda.
4: Kontrolon, Dioda.
3: Ibutang sa tiyan, dili sa ulo, Atty. Rubila.
2: Oh, mauna, kaya hindi ganun ni mo... Moy maoy, ang kada mga magmaoy sad, kinam kaila kasi mo kagulingon nga magmaoy ka. Aron nya kwan ba karang di lang kamo inom kay magmaoy ra ba ko. Unya do na po mga barkada, makasabot sa mga barkada ay lang nagpugsak pa inom kay magmaoy ra ba na. Inala ba? Sabtan na ilang.
3: Mao gyud mo ni Rofil pero ang kwan jud ato ni Rofil kung dapat kung dili nimo kaya makontrol imong kaugalingon, dili na lang pud magpalabi. Mao lang ginato ni Rofil para makalikay pud karon noo na prison ay noon si ato ni Rofil imbis nga lingaw-lingaw ra ta to iya ha. Karon seryoso naman kayo ang ipapreso siya ading tindira sa tag-iya sa tindahan ato ni Rofil.
2: Unsa man kuno giinom na niya? Unsa giinom niya gabi eh, gahapon?
3: Ah, kanang mamatid ato ni Rofil.
2: Ah, mao di ay mo din ang mamatid kaya Parilax, relax. Parilax, relax.
3: Palahi sa ni siya, Atty. Rufil, kay Red Horse, imbis ang tiil mamatid, kamot manoni yaha, Atty. Rufil.
2: Parilax, relax, pa White Horse, White Horse.
3: Nadungdag man ni Dool, maunang karon, natog lang sa Asyadris, mabug ng selda ato ni Rufil sa Inayawan Police Station. Pero dili man gid siya makitag, hinabigid na ito live. Mm. So, girespeto lang po na ito ang iyahang katungod ato ni Rufil.
2: Nalipong pa na, napatiran, napatiran sa kabayo na. Papahayon talaga sa na.
3: Pahuwas lang sana siya dari ato ni Rufil. Basta makahinom doon siya karong mga umaapot nga adlaw ato ni Rufil sa iyahang gibuhat po niya. Makapangay siya sa silo. So mauna ang kompletong detalye na ato ang nakuha din is may Inayawan Police Station ato ni Rufil. May tungod din yung usa ka taxi driver na nasobraan sa kahubog nagmaoy o nakigsong bagay. Nagika na lang din sa Inayawan Police Station. Kauban ako sa itong RMN Patrol at ang speed pilot Rajaman Jesse Sumampong. Ako sabangin yung Rajaman Jane Galliardo, DYHP. Tata.
2: Arame. Salamat Jane Galliardo sa imong report. Ida kasipa ra ba kayo mga higalag pati ng kabayuan. Ana sa maghinumdom pila ka butilya kuno iyang nainom, porbida samot na dito ka hinumdom mga higalag pila ka kinumo iya na dawat. Kada ko magmaoy ka unya paghuman labi pag imong gisabligan og ilim nung makahubog ng naadi ha, siyempre mo ribinta, ginakan ang kalaki ha. Ha? Isa may limasuko na ito, bisag buta nun pati ng tao, siguro niya, palit ka sa tindahan, palit ka magkagpas, kuha dito, suka o patis. Natungnan kagib, naanin-ani mga higala niya, wadyo kay planong mga way, niya human gib, bubuan ka niya sa puwang kabayo. Itong uban nito, ni side bit na lang ito. Wala ang importante anak god kanang ikaw mismo kaila ka sa magkagalingon o mauyon ka nga pagkatao na may mga nana inday maris nga kasabot ko nga agdahog ino ba ilan sila kay maoy ba ko ubuhin ko gini maoy ayun nalang pugsa akini pong uban mga barkada kay bawan mo pantan barkada mo kay bawan ka nga mauyon na ba na ayun lang ko na aware ka sa imong kagalingon aware po di mo mga barkada. Dili kay mo pungkuan na, po yung mga barkada mo na, siya yung totoo magkagmaon. Ah, sige, tagay-tagay-tagay, yung totoo na. Pero, na-preso naman na ron, wa makabisita ang barkada ni Stor. Ang mga barkada uban, kaya sabaw mo na mo amigo or kuan ba ka nga maoy, sabot na ka nga maoy, raba na. Either number one, ana, di ka mo kuyog, or madungan ni mo, kuan ba po yung kuyog, ano yung nanday, sahay, kuan ba, pero kaya nga nga, barkada mo doon mo kuyog, kamo yung badlong. O, di kaya dasigon pa yun noon, kasi kailangan nga maoy mo, kasi inom, inom pa, kamera yung bahala. Kami rin bahala niya mo eh, kamaoy pa eh, kaugma, kajawan pa yun, maoy mga.

0: inom lang, inom lang niya. Ayala ka, huwag tangha ko, mumaoy ka. Pero, ikaw, kaila ka, god niya, kuhan niya, mauyon, ayaw. No? Labi pa ka ng murag doon ay kakulian sa utok ba? Niya, imo ng tandugon. Barkada lagi, pero kuhan lang, muna ay sakto nga barkada. Hindi lang muna ay pugusan. Ikaray mo sabot, kay delikado masad mga sukitig paminaw. Alas 8:23 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the
0: na
1: point.
0: Atong balik-balikan mahigala kay kinini ang pagawas mga kagalaan iniro ni Roderick Wamel. Ang unod sa iyang testimonya mga kagalaan mao nga siya lagi kuno ni nag-audit unya na pagawas na ni mga higala na pod ang ni ining Mary Grace Piatos. So ang side mga higala sa prosecution, gihimo ganing katawan na ni mga kagalaan kay daw na andilim. Doon na po'y kaysa to si Pikit. Ah, mao de, andilim kay Pikit. So niya na yung mga panganay, ato na yung tagagpagtagad hanga, pila ba yung nadawat na nila, karoon tong taon lang, kanali, ato sa ipadangat na pahinom-dom ni Store, o niya atong isgutan ni, kinsa man yung mga nakadawat sa Office of the Vice President sa Gibutyag sa witness, ha? Niya pila may ilang nadawat? Chris Mir Gris Piatos, pila yung nadawat, ano niya? Ating isgutan, may galahuman lamang sa pipila ka pahinom-dom. Alas 8:35 na.
2: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
3: Kailangan ko mag-withdraw.
4: Himala, may BPI.
3: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
4: Isang himala!
5: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
6: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
7: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
8: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
6: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
8: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
6: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
8: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
9: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katul nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mohinungdan ini. Maong end gyud ang katul o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorosidin digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direktang manutsuot ang sangkapas pasang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
0: Atong attack na alas 8:37 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Og kininga portion may gratod-grato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system o gipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, maka-function sa maayo atong mga cells, maka-produce mga panagang, maka-patay sa mga viruses sa di pa ni mosulod sa atong mga cell wall. Busa, inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% na ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dito sa Cebu City kinahimutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building o dito sa Consolacion Branch sa may ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee. Ogunya, kinisap nga portion tungkol ato may gala sa Super Fiber. Kaya regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tutinae o kulon. No, kini aron malikayan mahigala nga magpundo mga hugaw, nga may makaingon ang mga kulon polyps o nay motubo sud sa tutinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa tung kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagantaman ang kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mao ang number 1 nga kulon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkala kay usa ka sa shake, imong isagol sa kabasong tubig, imong kutangon mayo, i-shake og mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung atong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
1: Straight to the point.
0: Alas 8:39 na sa atong mabanoban karon ning atong tulumanon og inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Unya, kinini ang si Roderick Wamel, ang auditor mahigala sa KUA. Usa sa iyang gipangbutyag makaigalaan kining mga pangan nga matud pa nakadawat ni ini mga higalang confidential fund sa Vice Presidente nga mo hinungdan mahigalang nasaba kay ta karon. Unsa man ni mga ngana kani ay? Kini may musunod. Mga pangan eh. Number 1 ini may galas, Mayor Grace Piatos. Ha? Day, gani o. Oh, sige ka na. O niya, pasaka gamay dong. No? Cash advance receipts, recipients of the OBP's confidential funds. No? Okay. Mga recipients o. Oh? Mayor Grace Piatos. Muna ipadak ko na, unsa ba ning, kuha na nga, chichiria ma. Ang uban mga kaigalaan, og ari ka sa prosecution, labi na mahigala si Attorney Lorna Cunanan, iyan ang gihimo mahigalang katawanan ni mga pangano. Og ari po ka kang Sara Duterte nga habig, mingon sa ka nga, kon mana, alias mana, kay kinini ang confidential mana. Dili man mo itog ang tinuod nga ngaan. Pero ari ka mahigala sa prosecution, mingon sila nga, unsa man yung mga ngana, nga naman yung kuana, no? Kaya no? Mary Grace Piatos, Rinan Piatos, Nuba Santos, o Chichiria man eh. Nga-adiha mahigala mga pangan, nyo, Janice Marie Revilla, Miko Harina, Patty Ting, Andy Lim, mo'n yung mahigala o, oh? Saka pa ko no names ka na. Oh. Mo'n yung himong katawanan ni Attorney Lorna Kapunan sa ota, Andy Lim, Alejandro Pikit, mao kuno nga nadilim, andilim, mao kuno nga dilim, kay naay nakapikit. Mao niya nas lista, may gala, o. Oh, niya, Alejandro Pikit, Fiona Biong, Sis Frunio Balsak, o si Gabriel Bisaya. Niya, pila may nadawat, niya, at Mary Grace Piatos, balik kong saka gamay dong, para may bawaan na ito ang kanabitawang kana kana ana. Okay, recipients ha. Ang recipients, kini si Mary Grace Piatos mao ni pinakasikat mga higala. Kay pangitaon na ginag-asa ni Mary Grace Piatos, ha. Ingon sila nga kwan. So, og suko ka mga higala ang Vice Presidente Sara Duterte, ingon gyud ka nga tawa. Kay suko agin lang nga. Oh, tawa na kadawat og 70,000 gibutang butangan na diha. No? Unya kini ni ang dai pod mahigala kay ka sa defense. So ingon mahigala si lead prosecutor Jerbe Loistro nga ila kuno mahigalang ipasubina ni si Mary Grace Piatos. Pero ina lang yung check mahigala sa PSA, wa ni siya birth certificate nga ipasubina kuno. Gihimo ni mahigalang kataunan kayo sa baday na yung chichirias man. Ha? Pero mo lagi na mga kagalaan nga ang mga tao depende kung nakasabot ang mga tao wa o sa intelligence operation aliases ka na nga gigamit ang angman o naan ay birth certificate nga alias man na. So, laylain lang yun mga higala o komentaryo ang mga tao. Nga naman, kini o Mary Grace Piatos, 70,000 ang nadawat. Reward, open parenthesis, close parenthesis, medicines. Si Rinan Piatos, 110,000. Muna yung mga nadawat. Nya, ang mga tao, lain-lain og opinion, lain-lain mga higala o kananaang komentaryo, no? Kadto mahigalang kontrang sara may apa grabiha oh 70,000 grabiha oh 110,000 suku kas lah kato pong mga dumadapig sara dipinsa po sila mayo ha may lain yun niyagi unique mga higala ang komentaryo nga dili ni ako ang komentaryo pero ako lang ikot karunto taon lang ato sa padangat ang pila ka mga pahinomdom standby lang sa kadali alas 8:43 na
12: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
13: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
14: Para sa chance manalo.
13: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
12: Cash shali na!
15: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
16: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3. Dito ako, believe.
19: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
20: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
21: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
22: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
24: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
25: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
26: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikig computer.
27: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
25: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
26: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
27: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
28: Available na sa Mercury o mga suking butika.
29: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ahoy! Kidney care time!
31: Perhesyo ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
32: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
33: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
34: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
35: Ilong Ranger?
36: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
35: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
36: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
35: Sip-on dayon?
36: Oh, di ha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag NeoCert C+40 na, naay zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag NeoCert C+40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
3: It's Melee Friends.

0: bygone. 100% knockdown.
1: On Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na las 8:48 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Kini nga portion may kanato kanato sa sugar troll. Daghan karon ang dunay gipamati sama ining insomnia, constipation, high blood o human diabetes. Kung ikaw na ani ini dunay food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Mga higala kining maong sugar troll o sa kini ka food supplement nga dunay A, B, C, D nga formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Then gikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine. Unang epektibo mahigala nga makatabang alang sa mga naglisod sa pagkatulog sama ining insomnia, constipation, ingon man makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Mong sama kanato matag adlaw nag sugar troll.
1: Straight to the point.
2: Alas 8:49 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Now, atong balikan, i-flash balik tong kay Miragris Piatos doon. Kaya mamagin nag-iinitan ginig maayo si Miragris Piatos. Kini-kini, iinitan ginig maayo mga higala. Ha? Matod panistor, si Miragris Piatos mo nang gibutyag mahigala ni kini ni ang kuwa auditor Roderick Wamil. Yan ang ipagawas. Nga kini si Miragris Piatos nakadawat ng 70,000 reward. So, kanto mahigalang suko, mahigalang VP Sarap, 6 kwarta gini, 70,000 ang nadawat. Ha? Unya, kinis Miragris Piatos, mahigala, asa man ito ni Pangitaon. Ha? Wa may birth certificate ni? Kaya ba ako sa way birth certificate, yung ilang pasupina. Para pagdramatize na gini mahigala, ano sige, isupina na gini nyo, no? Pero lain-lain yun o ganang na ang, lain-lain yun o ganang komentaryo mga tao sa, no? Eh, lain-lain mo po naging kuhan lagi, unahuna sa mga tao. Nakakita ko may galang komentaryo nga, unique sad, ingon tong post ako pangitaon yung post, ha? Kine, broadcaster na post, ano, pero ingon ang broadcaster nga, karaan nga broadcaster ba? Pangitaon na ako kadali. Pero ingon, ang iyang idea, ingon sa nga, karon nahibawaan na ginato, nga 70,000 na ninadawat ni Miragris Piatos. Mas dako pa man dai nadawat sa tip pa lang nga gihatag sa usa ka senador nga tip ngadto sa taga Viva Max. Ano ba ta dili ni ako komentaryo sa katuneng kwan mura kang Jason sa man siguro ni. Relaed jud ang mga tao sa dugo na huna. Ya, moto may ingon mga kagalaan bi asa man tong ato lang balikan tong Viva Max kay nakinumdom man sa guta mahigala. Ni ining kalakiha nga si Miragris Piatos sa kadawat og 70,000 mas dako pa kuno ni nadawat sa taga Viva Max. Asa mo to dong? Asa mo to ng interview? Dugay na ng interview ha pero ato lang ibalik kadali kay aron nga ma-review ba na to ba? Sa pila man ito nahatag dito? Pila ka na ito nahatag nung sa Viva Max? Kani.
3: Senator, magkano ino-offer ni Senator?
4: Ano pa lang? Tip pa lang, paldo na.
3: Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator?
4: Abot ng 250 to 300.
3: Ay! 250 to 300. Ang gano'n ang Senador, ano? Grabe, no? Napaka-ano, no?
4: Opo.
3: Napaka-generous pala nila, no? Kasi galing sa tax.
4: Ay! Galing sa tax, mas lalos ka nyo.
3: Ay, ako. Okay. Tapos, okay, ito question ko ngayon. Yung mga minention mo sa aking mayor or senator, yes. Nakita mo nag-hearing sa Senado. Nandun ba sila sa listahan na to?
4: Wala siya.
3: Wala siya. Wala sa listahan?
4: Wala siya.
3: Nandun sa hearing, yung mga nag-offer?
4: Nandun? Oo, nandun siyempre.
3: Nako, okay. Ito na lang. Yung nandun sa hearing na senator, bigyan mo gamay, ko initials lang.
2: Gamay na sa dong Benems, po sa Noms. Ibalik, i-review sa ko na ito, kanali. Beke, kanako, 250,000 di ay? To 300? Ako lang ipareview, kanalimot ko mahigalang, si Miragris Piatos, kitaga ang 70,000. Dako kayo, saba kayo sa Miragris Piatos, ha? Ay, ihimog niya, kini, mas dako ko man na nangyatag, 250,000 dahil niya sa Viva Max. Ay! Tipa lang, 250,000 to 300,000. Dako, kamahala ba nang kuana ko di ay? Ay!
3: Ay!
2: Mapaldo mo dahil ang kalakiha, mga sukit, nagpaminaw og maohon, ha? Mana ako lagi, pa-review ko lang, diba? Kaya doon na, Jason, sa lagi ito nga komentaryo, ha, Juan? Kinini, ang siya lagi may nagkuhan na to? Ako lang gikutong iyang komentaryo, ha? Dili ni ako original nga idea. Lailain na yung mga tao. E, pa, sa dili pa na ito, balik dong. Hay man ito kang Jason sa nga post dong. Nabato niya? Kaya itong ikonon. Dili ni ako kang Jason sa ni? O, mo't pinuod ba kang Jason sa yun nga account? Or, di, kanay-kanay, oh. Mane kang Jason sa? Baya tumasahon ko na ba? Ang sa'y giingon dong? Baya tumasahon. Now we know, and it can be told, mas malaki di hamak ang binigay na tip ni Sin Rapi na 250,000 hanggang 300,000 sa mga Viva Max porn star bilang pakonsuelo kaysa binigay ng UVP kay Mary Grace Piatos na pambili ng gamot at pagkain na 70,000 only. Ito, sabaw bitaw kayo sa Mary Grace Piatos. Sige lang, isaba-saba lang, pero kini, mas dako din yung sa Viva Max o maohon. Mauna akong ipareview. Asa mo itong interview nung ibalik ba yung gabay, may? Ibalik gabay yung interview palihog. Kani. Rewind ko, no? Rewind. Di bitaw na ka-mention? Oh, sige. Sige. Okay, play.
3: Magkano'ng ino-offer ni Senator?
5: Ano pa lang? Tip pa lang, paldo na.
3: Magkano mag-tip si Senator?
5: Abot ng 250 to 300.
3: Yes, wala po. Pang nangyayari to.
5: Wala pa po.
3: Ah, ganun ang senador, ano? Grabe, no? Napaka, ano, no?
5: Opo.
3: Napaka-generous pala nila, no? Kasi yes. Galing sa tax.
5: Mas lalo siya, no?
3: Ay, nako. Okay. Tapos, okay, ito question ko ngayon. Yung mga minention mo sa aking mayor or senator, yes. Nakita mo nag-hearing sa Senado. Nandun ba sila sa listahan na to?
5: Wala siya.
3: Wala sa listahan.
5: Wala siya.
3: Nandun sa hearing, yung mga nag-offer?
5: Ah, nandun.
3: Nandun?
5: Oo, nandun siyempre.
3: Nako, okay. Ito na lang, final. Yung nandun sa hearing na senator, bigyan mo ko initials lang.
5: Pwede ba yun?
3: Oo, initials lang. First name, last name.
5: First name, last name. Hala, sobrang dali kasi.
3: Sige lang. Initials.
5: Initials. Gitna na lang.
3: Initials. Okay lang.
5: Ano siya? May Y.
3: Y?
5: Ah.
3: Tapos ano yung last name?
5: Hala, ang hirap na ito. Kinakabahan.
3: Yeah, first letter ng first name. O, sige.
5: First letter.
3: First name.
5: R.
3: Last name.
5: Hala, wag na.
3: First letter ng last name.
5: First letter ng last.
3: Sige. Oh, wag first letter. Last letter ng last name. Letter. Ang first name, di ba?
5: Opo.
3: Oh. Last letter ng last name.
5: F na lang.
3: Ha?
5: F
3: ang last name.
5: Opo.
3: 'Yun ang last letter, yung F?
5: Hindi. Second pangalan.
3: Pangalawang letter ng last name.
5: Opo.
3: Okay. Si Senator. Magkano ba si Senator?
2: Akin. Ang first name ko doon ay Y. Nga nagsugod ko ng R. Kisa may sinitor nga na ay R nga na ay Y. Ang first name. Unya ang last name doon ay F. So, di pa klaro may kailan Jason sa... Oy, asa mo itong kang Dave... Kaneo. R-Y. Nga na ay F. Kisa may sinador nga na ana. Nga R, nga na ay Y. Unya na ay F.

kalau yang gigat kata was lagi klaro nang yun jisun sa yang post mga kagalaan. Ah, sa tiyang post dong asawa balik ko nung gamay be na yang post. Nakani ay ato masaw na. Ah. Now we know and it can be told. Mas malaki di hamak ang binigay ni natip ni Sin Rapi. Di ni Sin Rapi. Dili man why ang gigamit ay mas. I-appeal po na gusto siguro ng Jason sa nga sabak kay mo Merry Grace Piatos na kadawat si Tinta Mail. I-appeal po niyo saba-saba ning tip pa lang gani ha, tip pa lang 250,000 to 300,000 ha. Kumahala ko ng taga Viva Max di ay Inday Maris. Og tip pa lang ng 250,000 to 300,000. Uy. Pila man dai po nang kaya tibukan niya. Kisa man nag interview ani dai mo na yang kisa man nag interview ani. Ko man no, di ba mo nag ganang podcast no nga ko ano? Oh. Oh nya, kon ba, yung kini mga taga Vivo Max mo yang gipang interview. Moral sa boy abunda sad nya version nga kuan kay medyo may pagka kuan sa ni. Oh nya kuan kini ni ang gipasulti gud niya nga kuan. Ah ya, dali mag tip no kay galing sa tax. Lain-lain ko na una tao mga higala. Kini kan Jason sa iya po na mga kaigala na katawa lang ko ba ko lang ya pilo gisgot ni nanay nga kada na ang iya po ng angle sa iyang komentary mga sukit ng paminaw nga may siguro og pangitaon po ni siguro ang kortaha kay si Mel Grace Piatto sa may inyong giinitan niya kini Vivo Max 250,000 to 300,000 man tape pa lang mas dako magasto hinoon dai ni. Usa man ni mga Viva Max dai lahi po tong mga kwan katong mawat katong bitong sa unang sikat nga kanta is pagiting pataas pataas at pataas is paas six bomb to mga dancers mga naman to mga medyo may edad naman tong six bomb dancers kini siyang ha, Viva Hot Babes unsa man ni siya mo ni ang mga kwan lahi na po ni unsa man ni siya mga may manayaw ni dai or may unsa man ni siya mga artista inana ang mga six stars oh six stars mahala ko din ang six stars tao ba na Maui Taylor no mga six stars mao din ang mga kwan lahi mo ganing grupo nga kwan Viva Hot Babes ni nani oh kumahala ko na ni store sa banang kwan na di ay ano na gusto sa mga tao sa di ay mga higala katong mo follow ining mo uyon anang iyang opinion Jason sa nga be saba pa mo kay Mary Grace Piatos be anong hilo man mo aning kwan taga Viva Hot Babes taga Viva Max lahi man yung Viva Max lahi po Viva Hot Babes lahi po sila dahi no lahi po sila nga grupo sab oh so appeal si AJ Rabal sa Viva Max. Oh, mga modern nga mga 60 stars. Oh. Sito ni si Inday Marisa Abadjis ani mga kwan. Ikaw nim sito baka ni nanay names? Dili kay ni dili kay ni Muel, dili kini mahilig si Muel anak, di ba names? Ato lang agi katawa-katawa mahigala ba kay angle ini sa ilang kuan nga kini ni ang unsa ba ni kalakiha nga init ba kay magdugo ni Mary Grace Piatos nga kato si Mary Grace Piatos gitaga ag 70,000 ha pwede ba to ikuan dong ang pikas pwede ba tong ayaw ipakita ko naon dong pikas Mary Grace Piatos 70,000 o gani nga Viva Max haka na o 70,000 reward nga gipalit og tambal katotoang sa Viva Max awa gito mo palit og tambal. Oh, yeah.
Ang senador nga naghatag ato, basig mo ay natambalan.

0: Ato lang yagi katakatawa mga higala kay Porbida. Naon sa naman yung ato karong kalaki day, ha? Ato sa ipadangat, mga higala, kalabalikan tayo ng tutaod. Ato sa ipadangat ang pipila ka mga mahinomdanong pahinomdom. Alas 9:03 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
2: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural at orihinal.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yud ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: Kailangan kong mag-withdraw.
11: Himala! May BPI dito.
12: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
11: Isang himala!
13: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
14: It's a Melee Friends.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
2: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw, ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sakyanan.
3: Parehas na, usahay na eye glare sa suga, ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
1: Maayo na lang, nanay Eyeberry Gold with lutein.
2: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
4: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
1: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
5: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
6: Kargado!
7: MaxFit Kargado!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
14: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted

0: impeachment at ang tagsaon ni hagpaton tani mahigalang cross examination o mga pangutana sa mga senador. Dato to sa kining report ni Idol Tweety kay dunay amahan na nagmal sa iyang 10 anyos nga anak sikop sa kapulisan. So sa kita paminahon ang balita ay ngano maning mao nga amahan na ka-afford man pagdagmal ining 10 anyos nga bata. Ano ka ni? Ato sa paminahon ang report o ba ni kasama ang Idol Tweety? Yes, Idol Tweety.
1: DYHP. Ottoman Report.
2: Attorney Rufil, tungod sa kasagmuyo, wala gyud makaagwanta ang kining usa ka inahan humaniya mahibaw iya nagidagmalana ang ilang anak sa iyang mismong kapuyo, Attorney Rufil. Ato ang nasayran sa unang report nga tuwa pong nakuha gikan mismo dinhi sa Mabolo Police Station, Attorney Rufil. Nga kini nga amahan nga dili lang pud natuhingan na Attorney Rufil ato alang aliasan nga si FF kay kuan ni Attorney Rufil kanang kuraga inito na gid siguro ni sa ulo Attorney Rufil kana ganing kuan nga papa kana mo disiplina gid nga papa Attorney Rufil kay human ana siya nabilin og nagbantay sa iyang mga anak samtang wala pa ang iyang asawa Attorney Rufil. Nga sa tuwang nasairan niya, kini si FF Attorney Rufil, kauban niya ang 10 anyos niya anak, kay iyahang na hapakan ang ulo dapit kaupat pagyud Attorney Rufil. Base sa investigasyon sa mga kapulisan, kaupat niya nahapak ang ulo siyang anak, lakit na nalusnitan ang dunggan, kaupat pod niya higayon. Hinungkan Attorney Rufil ang muraga na trauma pod yun niya ang kininga maong bata, munang pag-abot aning inahan sa bata Attorney Rufil nga iya pong nabantayan nga naghilak na nga medyo nahadlok na ang kining 10 anyos nga bata Attorney Rufil ihang gipangutan na apan matud pa aning bata Attorney Rufil iha pong gitugan sa iyang inahan ang kining nahitabo hinungdan nga nagpatabang pud sila sa barangay Attorney Rufil mo nang pag-abot nila sa barangay dali pud nilang ganhi ang kining balay nila para pud adtuon ni si FF aron po da ilahang dadon sa barangay Attorney Rufil. Apana ang version po da ani ni FF Attorney Rufil nga iyahara man daw ning gidisiplina iyang anak kay lagi dili na mo patuo dili na magtuo na nga imbis nga magtuo na Attorney Rufil magduwa man og online games nga dayon kanang sa version po da aning bata kay gisugo siya og kining hugas og plato apan wala siya maka atuman na ni iyahang amahan hinungdan nga nasuko ni maayo og nakabuhat aning gipaghapak ka pagpanagmal gyud niya sa may ulo padudapit sa bata Attorney Rufil niya atong nasayran dili ra man ni kausa niya gibuhat makadaghang higayon naman Attorney Rufil niya murag napulaan na pud ni og duna na pud sila ilaing panagbangi gyud ani iyang pares munang nga gidala na gyud siya sa buhatan sa Mabolo Police Station aron patagamon pud gyud Attorney Rufil.
0: Asa may trabaho ni amahan na?
2: Ang kini nga amahan Attorney Rufil kay sa tunasairan kay lahi-lahi man siya trabaho sa pagkakaroon tattoo artist siya kay ning undam naman siya pagka Maxim Attorney Rufil nga mao na lang yog na magpatato sa iya ha iharap pong tatuan na apan dili jud daw sa kanunay Attorney Rufil mo nang ang buhat karon siya na maghatod sa iyang anak gikan silang balay padung sa eskwelahan yung eskwelahan padung na po silang balay Attorney Rufil.
0: Mahinay ka niya ni Idol Tweety.
2: Mahinay ka na kay nag-init naman daw iyang ulo kay iya ka na lagi nga iyaha pong version Attorney Rufil nga dili matuo sa iyaha ba hinungdan nga naglagot na gyud siya isip amahan nga gihigugma daw niya ang iyang anak munang gusto pod niya madisiplina Attorney Rufil para mudako pod yun daw nga ka na ganing musunod pod o gadili magdako pod ang ulo.
0: Ang problema aning kalakihan nahinay ka niya na kuan ang ulo sa bata taon.
2: Tinuod kay pila ra pud kusog gyud sa bata Attorney Rufil babay pag gyud ni ang kining maong bata. Yang kani pag gyud iyang pares sa Attorney Rufil buntis. Maganakay na sa Attorney Rufil ang kining iyang pares mo nang medyo na stress na niya duna na pud sila ilaing panagbangi ani halahang iyang pares. Munang nga gidala na gyud siya sa Mabolo Police Station. Sa pagkakaroon na Attorney Rufil mato daning suspect nga iya hapang gisuwayan nga matarong ug masuryaan lang nila isip pamilya ang kining ilahang problema. Nga dili na po da moabot sa punto nga pasakaan gyud siya og kaso. Pero muna kanang desidido naman na matud pa ang kining inahan na lakit na ang kining bata nga na trauma pod gyud sa gibuhat sa iyang amahan na Attorney Rufil muna nga anana siya karon sa Mabolo Police Station.
0: So biological gyud nga papa ni kuan gyud siya
2: yes.
0: Proseso.
2: Yes, Attorney Rufila. Pang-ikatulo nilang anak ang kinanggiya, buntis karon sa iyahang pares. Ang ilang mga anak ay just anyo, sa isa anyo, so kanang naasa, tiyan pa, nga iga anak pa, Attorney Rufil.
0: Sus na unsa man hitabo.
2: Pero mo lagi na gusto daw siyang madisiplina ra gid mo ra gid niya punto daw disiplina ra daw Attorney Rufil pero lahi na ra bagyo dang kabatanunan pud ro na Attorney Rufil. Nya kanang bang lahi pud ang kusog kay just anyos pa babay pagyod nya ang kusog sa usa ka lalaki perti pong kusog pud gid Attorney Rufil mo nang ang ulo sa bata ba og ang trauma pud dili pud gyud ta ka blame pud sa nabati pud sa bata Attorney Rufil.
0: Ulo pa magi ang gitarget in town ay grabe ha po
2: ulo. Nang... Kaya murag dapog style, Attorney Rufil ba?
0: Mm-hmm.
2: Nga na ang nga.
0: Kaya mga ginikanan ba nga naminaw na turon, bisag kung sa kasuko sa ilang mga anak, kung mahimo, kung kasumbagun ka, isumbag sa bungbong na idol tweeting, di ba? Mga...
2: Kaya.
0: Oh, isumbag na mo sa bungbong, mawain mong kasuko. Kaya ikaw mo po yung masakita na gahuman.
2: Dapat mas patasan ang pasensya, Attorney Rufil, o gamubuhat na lang siguro o laing paagi, dili na lang siguro pisikal ang paagi sa pagdisiplina sa mga bata karon kaya lisod kayo, Attorney Rufil, o gilabinag, mahinay ka ni mo niya, masumbagan ba rin na ni mo niya, pila rin kusog sa imo ang anak ka, niya, may tatog kausara niya na dapog, Attorney Rufil, kaupat ni higayon na, o giha pag yung nalusnitan. Pero matod pa niya, di makakbena niya pagdapog Attorney Rufila. Matod pa niya, ihara doon yung nalusnitan ang kininga maong bata. O giharang nayaw-yawan. O mga batipod nga pulong yun Attorney Rufil.
0: Sige, so, saan taman?
2: Saan taong yun Attorney Rufil? Ihan lang gining bayran sa kining prisuhan. Ihan lang gining servisyoan. Kaya ihan naman gining nabuhat mismo yun sa iyahapong anak Attorney Rufil.
0: Okay.
2: So far man ato ang nakuha sa Mabola Police Station kinyo Idol 2D Saya from 93.9 of DYHP Ormond, Cebu Tatak R. MN.
1: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
3: Razzle Boy! Nationwide!
0: Okay, salamat Idol 2D sa imong report. Atong balik-balikan mahigala ninyo dugang hisgutanan sa impeachment trial ha pero dili pa sad mga higala atong dagag pagtagad kay kadtong atong panawagan atong milabayng Lunes no mo man to mga higala atong panawagan Lunes ba to inday no nga dunay kuanin taon sa dunay nitabo nga pagpatay mahigala sa usa ka estudyante didto makigalaan sa Cebu nga unya kinina nagpatay subong pamalandungon nga iya ra pud taong boyfriend mo na nga kinini ang nangay tagpanabang ato unya dayon nakatigom-tigom tagamay nga hinabang ang pamilya na akaron mahigala dire sa atong sibyanan atong i-turn over sad no kaning hinabang gikan sa atong mga listeners no gikan ninyo nga atong mga kaigsunan atong tagapagtagad karon tong taod so ato sigurong pasudlo na siguro to diri sa atong announcers booth ang atong kuan okay no nya atong kuhaon pud ang update report ni kasamang Jane Gallardo kadto ni manghigalang ni tabo ni Clarissa Jane na kinini ang Amanduro no una hinumdo mo mga kagilaan gihaya ni sa may kapilya nila dito sa may dalagit kay taga dalagit man ni sila so ato ni tagag pagtagad mga sukitig paminaw niya ni akaron to siyanan ang pamilya ato i-turn over ang ato mga donations nga nadawat mga higala gikan sa mga tao okay unya kung ano ang report may gala ni kasamang Jane Gallardo sa update mga sukintig paminaw. Ato sa ipaha, ato sa paluna kadali diday. Sige, Toro, mapahinom doon sa kadali ni Toro. Ano nga ato sa palingkuron kadali niya, mapahaluna ito. Standby, human lamang sa pipila kapahinom doon. Alas 9.21 na.
1: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
4: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
5: Kargado!
6: MaxFit Kargado!
7: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
8: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip,
5: pati sa lambingan.
8: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
9: Food's here, guys.
8: And feel the vibe.
10: Best concert ever!
8: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Armor up for adventure with Biogenic.
12: Pindutag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
13: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
14: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
15: Zen Living Testimonies.
16: Taas ang sugar mo nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
17: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
16: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
17: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
15: Living Testimonies.
18: Sura Mires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
19: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
20: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
21: para sa chance manalo.
22: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
18: Cash shali na!
23: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
24: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
25: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator. Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
26: Kondura, kusgan ka uban nimo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
27: Strong for the Philippines.
28: Kondura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.
29: Shh, Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Katong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
28: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
30: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
31: Kaya ko pa.
30: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
31: Kaya ko pa.
30: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
32: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
33: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
0: Atong atak na mga kaigalaan, alas sa 9.26 na sa atong manuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
33: Straight to the point.
0: Kini nga portion may galato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active na sagulini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa manalabiyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon na sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadulma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
33: Straight to the point!
0: Alas sa 9.27 na mga higalas tuman-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
33: straight to the point.
0: Now, atong adlawong Lunes man tami adto sa kininiang Sibunga, dito si kasamang Pulaw Rosa boarding house ni ining Clarissa. Pwede tandog mga kagilaan, no? May she rest in peace kay taliwan tao na sila ang kalibutan. Dito si kasamang Pulaw ro. Unya kinini ang iya to na interview si Manang DC Lopez dito mga higala sa mga lugar. Unya si kasamang Jane Gallardo mo sa inisaka dito sa Bukid sa Dalagit. Kay kinimagod mga higalang biktima di ay taga Dalagit ni. So niskuyla sila diri asa may Sibunga. Amon ni hitabo mga sugit di paminaw. Unya mo lagi ni nga subong pamalandungon na matay in taon ni siya mga higala mo ni ang picture o. Oh. Sayang kay makigilaan, medyo may itsura yun, no? Gwapa na yung mga babae, pero unsaon taman, no? Na-disgust siya yun, mga kagilaan, ang nakapatay niya, ang iyara po, mga galang ex-boyfriend. Gumikan niya sa pag-crime of passion, mga higala, no? Kining silos, mga kagilaan, nga wa na po sa lugar. Moni problema ang dako, mga sukit, di paminaw. So, moni ang atong gisundan, unya, doon na tayo mga higalay na nangpit at panabang sa itong mga listeners o ang itong mga listeners ni Tubag sa atong panawagan mo nang salamat kayo ninyo sa itong mga listeners sa pagtubag ni Akalon Pamilya among i-turn over ang maong kantidad nga atong na naipon para nila may nalang makatabang-tabang sa dito mga higala sa mga galastuhan sa haya mga sugit ni Paminaw kay kiniganig ihaya naaraman ni sa may kapilya gihaya ano? Sige, so kay ang ilang balay layo pagidi kayo bukid pagidi kayo no. So ato ni tagag pagtagad karon mga kagilaan. Pos dili pa kuno tong update ni kasamang radyoman Jane Gallardo update ining maong kaso mga sugid ni paminaw. So sa tong linya das tong linya ron si kasamang Jane. Jane unsay update ining maong kaso sa pagkakaron?
33: DYHP. RMM report.
1: Yes, radyoman ato ni Rufila, human nato ni nga nasundan jud ang maong panghitabo. Maski ang kini nga pagilingan ato ni Rufila Luma na akaroon sa ato ang sibianan, mipahigayo na sila autopsy sa biktima ato ni Rufila kagahapon. Kaya ang result po ani, ilahap po ni nga i-attach para po sa pag-file o kaso. Samtang sa kapulisan nato ato ni Rufila, sa katapusan nato ang nasairan, ni-file naging silang kaso ng murder ato ni Rufila Luma. Pero sa ato ang nahibawan, ang kining suspect, last na itong nahibawan na apaman sa ospital ato ni Rufila, kaya giopirahan man dahil ito siya matod pa. Tungod po sa iyahang naangkot na samad, kaya nagdunggab mapod ni siya siyang kaugalingon, human niyang na patay po din taon ang iyahang uyab, kanhi uyab ato ni Rufila Luma, nga mao ang biktima nga si Clarissa. So sa pagkakaroon, mauna itong nahibawan niya na file ang kaso niya na autopsy na po niya ang maong biktima at ni Rufila. Kaya ang kaming niya ginikanan sa maong biktima, disidido mang din sila nga mupasaka o kaso, no? Gadi, gilid sila nga makipag-settle. Kaya lisad mang po gayo ginato ni Rufila ang maong panghitabo. Kaya kalit kaayo ba niya nakabsyang na bagilin taon o kinabuhi ang kining maong biktima. So mauna, ang kining ginikanan ni kuan gid sila no, ni promise gid sila ato ni Rufil nga ibisan sa ilahang kawadon o baka sa ilahang kalisod ato ni Rufil maningkamot gid sila na mapasakaan gid nila og kaso ang kining maong suspect na ni patay gidin taon sa kining biktima ato ni Rufil. So murder ang kaso nga gitasaka batok ani nga baong suspitsado tungod sa iyahang gibuhat na pagpatay sa biktima ato ni Rufil. Ato gyapon ni nga sundan nga nagmukha pa dag pasalamat sa ato ang mga sukinting paminaw pod ato ni Rufil manihatag pod sa ilahang mga hinabang aron pod mapaabot na po sa pamilya pod in town nga nahabilin sa baong biktima ato ni Rufil.
0: Okay.
1: So far baon ang atong nakuha nga update na kauban gyapon ako sa tong RMN patrol at speed pilot Radyo Panjasis sa Pong ako sa banginyo Radyo Man Jane Gallardo, DYHP, Tatak, RMO.
33: Radyo mo, nationwide.
0: Okay, salamat Jane Gallardo sa mga report. Karong kabuntaga mga higala itong kauban si Inday Marisa Abadjes. O niya po mga higala sa atong sibianan mga kagalaan, ang pamilya mismo, no? Sa namatyan mga kagalaan. Inday Maris, may buntag?
2: May buntag, Atty. Rufil. May buntag sa ato ang mga suking tigpaminaw ni Atakaron Atty. Aron na personal nga itunon lagi yun.
0: Ang ato sa pamilya?
2: Oo.
0: Sa... Okay. Nga, kini, ang iyang igsuon, mauna ato lang i-blur gamay. Tanawa, dili ka naman kayo maklaro kayo. Ipakita lang po si Inday Maris dong para kuha nila binain niya gihatag na unya. Okay, so ang igsuon ni mga kagalaan kay iyang mama o iyang papa, tuwa dito, iyang papa magod taon, kini ni ang medyo kwanto ganito may interview ni kasamang Jane pag adto murag mo oy mas nasakitan ang iyang papa no inihitabua kay katong bataa babae mo sa tanan di ay upat niya sila kabuok plus babae niya ang amahan kwan ba inana ka pinangga sa usak amahan ang iyang mga anak labi na mga babae niya mapagigikuha mga kagalaan kinamagwangan na bato mga sungitig paminaw so muna nga niya karon ang igsuon mo niyang kauban sa boarding house unya niya pod ang ilang sakop sa pamilya mga sungitig paminaw nga niya karon sa itong sibianan ato ring matagag pagtagad mga higala no si di lang ito nganlan no day inday lang inday lang kumusta man ka day
3: medyo okay nga dili
0: mo lagi okay lang medyo okay nga dili mo na itubag nga dili malalim no okay unsa man kang grado ha
3: second year sir
0: second year unsa imong course dito
3: based English
0: okay so katong imong ati kuyo gid mo to niya no
3: oh
0: das boarding house stilan Pilting ko anan eh. Sumuning hitabo amay galan niya. Gikan mo sa dalagit. Unsa man yung baryo dito? Unsa nga sa yung baryo?
3: Hmm?
0: Unsa nga sa inyong baryo dito sa dalagit?
3: Maluray.
0: Maluray. Mo gin inyong address dito? Kanang Maluray, bukid kayo, no?
3: Bukid.
0: Maluray, inday, maris kasi ito ka ano day?
2: Nakasuroy may ana atoy ni katong na strawberry farm diha. Sa Maluray na.
0: Maluray na? Strawberry?
2: Ante, kataas na.
0: Murag,
2: makaingan ka, piso na lang para plate di langit. Ana, taas, kuhan kayo, attorney.
0: Sa barangay Maluray, dalagit. No, unahan pa niya sa, kuhan kayo, sa bandang sa,
2: ni Matalungon.
0: Matalungon?
2: Unahan
0: pa niya. Barili na Matalungon, dalagit po na.
2: Dalagit.
3: Dalagit.
0: Dalagit.
2: Kaya naman, boundary, ana, attorney.
0: So, kanang Matalungon, bukid po na. Kaya naman mga utanon diyan, no?
2: Bukid sa attorney, pero dili yun mo ma-feel nga bukid yun kayo. Kanang Maluray, grabe ka bukid na.
0: Oh, sumo taga dito sa.
2: Gamay na ang dan.
0: Okay. Nya ang imong ati asa man ron gihaya?
3: Naa dito sa kaan sa Tapon Ablayan sa Kapilya.
0: Sa barangay ni. Unsa man ang barangay?
2: Ang barangay.
3: Ablayan.
0: Tablayan?
3: Ablayan.
0: Ablayan.
2: So sila ka metros man na o silingan nga barangay sa.
0: Silingan nga barangay? Wala na lang nyo dad ay mong inyong ang paghaya dito sa inyong balay yun?
3: Wala kay layo jud kaya mo aman sa kalsada mo tong then tangaon gani then mo tong dito na lang naka-decide si papa nga dito na lang sa Kapilya
0: sa Kapilya stila no so kanang mo biyahe mo padong sa Cebu nga kay mga eskwela mo dito unsa man kada semana mo muli or
3: ay dili muli so, may if kanang kuan naaray importanteng ulion then kanang walay klase na pud panalitan na ay kanang way klase nga usa ka semana muli may ana and then kana pong na ay mga okasyon
0: oh no kay tumos ka layo
3: tungod pud sa kawadog kwarta
0: oh lagi kay kompon litipon so gikan sa adat mo sa Cebu nga kana sunod sa Cebu nga barang ang lungsod ko man ano? Argao.
2: Argao.
3: Oh, Argao.
0: Sunod sa Argao Dalagit.
3: Dalagit.
0: Okay. Unya kanang gikan sa Dalagit nga lungsod unsa may sakyan padong sa inyo?
3: Ay kanang naa may bus nga gikan sa Cebu paingon jud sa Mantalungon.
0: Oh, naa gyud.
3: Oh, naa.
0: So gikan sa Mantalungon mo na nyo atangan nga bus muli mo dito.
3: Oh.
0: Kay moagi man Cebu nga na no?
3: Oh.
0: Kanya pag-abot sa Mantalungon, muhunong sa Mantalungon, sa may sakyan pa doon sa Maluray?
3: Kanang, kuan, tricycle.
0: Tricycle? Oo. Okay. Naman ka nakanto si Inday Marisa, ani, kay kuman ni Maluray, naanay ang mga strawberry farm.
2: Strawberry. Oo, na strawberry katang sikat kaysa una atay ni strawberry farm.
0: Nakasood na ito si Kenan dito?
2: Nakasood. L3 pa ito sa Kenan atay ni.
0: O, katong kuan, no?
2: Oo. Sood pa na ni Tungas yun dito.
0: Tungas mang yun. Oo. So, labaw pa din sa Mantalungon ila. So, muna nga muuli mo kung doon na okasyon.
3: Oh.
0: Doon na yung mga allowance yung ihatag inyong ginikanan. Ano sa man? Gcash na lang?
3: Kanang through Gcash. Gcash charge nila.
0: So, kining imong mga manghod nga duha, kay kamo college mo, diri amo sa Cebu nga eskwela, katunduhan nyo ka mga manghod, asa man sa eskwela?
3: Sa Mantalungon National High School,
0: Mantalungon, Nya, ano sa man? Baktas mo ito, mga babae, raba mo? Yung baktas mo ito, ano sa man? Ihatod mo si papa?
3: Kanang magbaklay ra jud.
0: Oh. Dili lalim ning ilang kuno.
2: Layo ba
0: gid. Layo sad. Morning kalakihan no. So ang imong papa o imong mama mga mag-uuma sila. So kato imong ate graduate na tatoro. No?
3: Graduate na jud unta.
0: Katamang tabang ni unta. Ikaw may sikan, ikaw na kinamagwangan ron. Ikaw gi maniguro na lang pod. No? Sige lang sa unta maning mauman ning hitabua. Oh, sumuni mga kaigalaan ng tao, no, ang atong gitabangan ni adtong panahon na mga sukitig paminaw, bago pa man balik ng klase, no? Or unsa man? Katong, kaya nitabo niya, itong maning, Sabado man nitabo, no? August 1. August 1. Naamo nito sa mong ate, kay klase mo ato? Ikaw na kay klase ato panahon na?
3: Na ako exam ato, yung doha ka subject.
0: Doha ka subject? So ito na, may gawas ka sa kwarto, kay maligo ka, kay inyong kaliguan, kay gawas man, no? Kana nga boarding house, di ato man na mo, Pulau Ro, ang sa silong ana, doon ay mga kwarto-kwarto.
3: Na.
0: Magtinabganay po mo sa mga kuana na.
3: Dili pa kay, kay di man kay may suod ato nila.
0: Sa uban mga kauban?
3: Oo.
0: Bago pa mong no?
3: Ay, kanang kami dyan kinaunahang ni Kondra, kanang ni Abang.
0: Mm-mm.
3: Sa katong na-renovate na na. Then, katong uban kay mga first year to sila.
0: Mm. Ug panalitan doon ay mahitabo dahil dito sa inyong kwarto. Dili magkabati ang tigas? Dili magkabati?
3: Burag dili. Kay
0: kuan. Siminto siya, no?
3: Ay, pero kuan raman to kanang burag siya plywood. Pero ato nga time good kay wa mag tao jud.
0: Why you tao nang klase po tingali to man?
3: Klase or niuli sa ilaha.
0: Mm. Pero ikaw nga naligo ka dos gawas, may gawas ka sa kwarto kay naligo ka. Wa ka kadungog nga nagkagubot dos sa sud?
3: Wa jud.
0: Grupiha no? Pero mo sangpit ka kon dili mga basta man mura siya kanang soundproof kana dili mabati, umutan mo sangpit ka dito sa sud. Mabati ra.
3: Madungog raman siya. Kaya naga ni ko ato'y time nga nag-CR ko din, gisampit ko ni ate, ka nang madungog raman.
0: Pero wala ka tingog yung mong ate ato panahon na? Muragway tingog?
3: Wala, Jud. Bisag hilak, wala, Jud. Kaya naga yung naipit raga ni, wala, Jud, siya, wala gay tingog. As in, hilom, Jud.
0: Grabiha, no? So, ikaw ato, nagdali kang kaligo, mga, umusang ura sa mga ginto yung exam?
3: Alas 10.
0: So, mga, alas 9 ka naligo, or alas 8?
3: Alas 8. So, kay kuan man na after ko maligo kay magluto.
0: Para pamahaw.
3: Oo.
0: So sayo pagilid ang tuko ana. Kato pag-abot ato ni ining kuan, John Lickster ka Baluna, mao man ni ang ex-boyfriend sa imong ate. Pag-abot ani niya, nakita mo.
3: Oo.
0: Nitagad pa siya nimo.
3: Wala. Ni lingkod ra siya dito din ni hilak din nagbeg ni ate nga anak gani balik na ta mami. Then mo to akong nadunggan then mo tong na kuan pagwa na to kanang pagwa gid sa alas 8 ay naligo na jud ko then mo na to naitabo.
0: So gusto gid siya makigbalik ta.
3: Then dili daman gid si ate.
0: Buga na gid si mong ate. So mo tong ikaw kuan na to murugwa man tuol gid kag dito mahitabo tong kuan na ligo lang ka ana. Pag human mo kaligo sangpit ka mo tong di, what na mo, kwan, what na mo abli ni mo?
3: Well, Jud.
0: Ang lak dito si, kwan ni mong kuya siguro di, no? Paggawas ni mo?
3: Maragana, Jud. Kay, paguman dyan ako kaligo ka ng ganan, ka ng musod, naunta ko ka ng lak na Jud ag pultahan.
0: So, yung tuktok ni mo, what nagi mo, kwan?
3: Wala. What nagi mo response?
0: Di ko ganan mangutanan ni Mugdugang aning kwan naunta ba? Kay, kanaman kung, kanang ma, ang imong trauma bitaw, no? Pero, sa untaman nga, kananang, amo na, ginahinay lang tikag kuan, mangutana, ana. Pero at least sa pagkakaroon, okay naman ka imong kuan.
3: Medyo okay.
0: Medyo okay nga, dili okay in town, no? Okay, kung man, totoong pag tuktok ni mo, di na mo abli, nagkuha kagyawi dito sa ila ka DC.
3: Ay, kanang kuan, sawa pag ito na kuan, kanang nagilakilak pa dyan ko ato sa gawas. Gipatid-patid din pa na ako itong pultahan. Then, mga 1 hour kapin dyan to, sa dyan ko nang ano, duplicate kagyawi.
0: 1 hour kapin? So, dugay
3: dekay kay sa nag, no? Kay, kuan, nagtuo kung nagtabi ra sila privately ba, ana, then.
0: Okay, nangayok mo itong pasaylo ito yung kuya. Magkuya, magka itong Dexter.
3: Oo, magkuya.
0: Okay, nasuod naman ganito ninyo, no? So, nagtuo lang kagkuan. So, sige ka sangpit, sige ka sangpit.
3: Oo, nagilakilak pa dyan ko dito sa gawas.
0: Okay, doon nag-exam.
3: Oo.
0: Still, ano? Hilom di kay sa suod? Wala yung kuan di ay?
3: Hilom jud siya, wa jud ko'y nadungog.
0: Stila, no? Unya mo itong, after 1 hour, kuha kagyawi dito sa caretaker.
3: Sa caretaker.
0: Mo itong pagbalik ni mo, abli ni mo ito, nakita na ka nga, shock na ka, pagkita na mo sa itabo. Kisa may unan mo gitawag pagka, kung ano na?
3: A caretaker. Ang gisampit. Nga, te, ali, sa ragudwa na si ate.
0: Sus, ginoo ko. Pero kato imong kuya, buhi pa dito, kita kang buhi pa.
3: Oh, nagaginawa pa man siya.
0: Wa sa magsulti. Wala.
3: Wala. Wa gid siya gi ingon ako.
0: Stila no? Biha day maris no?
2: Di gid ni mo ma-imagine ang trainee.
0: Di ma-imagine ang yang kwan mabi. Ay, kini kamarot ang isugon sad.
3: Igo, Roger, ko kwa na to. Kanang nangurog. Kanang muhilak man tawa to, pero wa may luha nga ni kuan. Mutong nangurog, Roger, ko.
0: Wala yung luha mo agas ang kwan, no? Kanang so, kurog ka itong panahon na lang. Taw-taon, nangabot ang mga polis. Mutong nga gidatong kuya ni mo, Lickster, ang ex-boyfriend sa si mong ate. Daas mga polis. Niya yung mong ate, kung ano, na. Wala dapat sa hospital to, wala na.
3: Wala na, Jud.
0: Grabihan, no? So, na-autopsy na ni kagahapon?
3: Oo.
0: Giyan man, gi-autopsy, gikuha din pati ang lawas dito sa kapilya?
3: Oo, gikuha din to, gidadri. Sa syudad, Jud.
0: O, gidadri din sa syudad?
3: Oo, gilaos man nila, diri.
0: So, diri ang autopsy?
3: Oo.
0: Kisa may niko yung autopsy?
3: Si mama o si papa.
0: Wala ka mo, uban?
3: Wala. Gibilin ko dito sa kapilya. Kay, nisko ilang man akong doa kamangod.
0: Paita, no? Sus, ginup. Niya naman mo sa kapilya, niya layo man inyong balay, ang samay niyong pamagi, naram mo niya nagluto-luto lang po sa kapilya.
3: Oo.
0: Oh. Oo. Oh. Kung manin ko, ana, no? Sus. Okay. So, at least, human pag-autopsy, ang samay, usakad lang po autopsy?
3: Kanang kuan man to, kanang duwat na abtan, kay gibiyahe naman po siya, paingon sa kuan, sa dalagit.
0: To na, balik na dito sa kapilya ron?
3: Kanang gihapit pa dyan siya sa St. William, kay gi, kuan, nagmanga samad gitahi. Then, kanya pang buntag na abot sa kapilya ug balik.
0: So, gahapon giabot nila si Cebu.
3: Oh.
0: So, nabutang niya nga usaka, kuan, pagka ganina buntag pa naabot, dito balik. Oo. Oh. Pero at least, kuan, pila mo dito kasamad yung kunong sa imong ate na, kuanan, base sa autopsy?
3: Wa pa huwag ko kabalo, sir. Kayo,
0: wa pa kabalo? Or daghan niya samad, no?
3: Mm.
0: Sa, diri, sa, kuan, liog,
3: sa dugan? Sa liog.
0: Grabe, ha? Pero kini Lickster po, nakasama, napusay mga samad, kaya nagdungga po siya sa kagulingon.
3: Na,
0: Muna na sa hospital ka ron?
3: Mm.
0: Oo. Oh, grabihang panghitabo. O shocking kaya nga panghitabo ng kuan na.
3: Grabe, Juday.
0: Grabe, gig ayo.
3: Atong pagkagabi ato, kay ko nakatog, kay kadapi yung Juday ako, kay naunggid niya ate ang makita. Kadapi yung sa mata.
0: Sus. Grabihan ni Maris.
2: Mm-mm.
0: Duna kay mga pangutana day, Juan, dugang.
2: Di lang ta ka kuan attorney no kay isugid siya nga bata kay naka momo makasaysay man siya kung unsay mga pangutana ba pero bahin sa imuhang ginikanan inday kumusta man sila? Labi na imuhang mama.
3: Nagulgen.
2: Di mo mustorya man gyapon tok iyang mama attorney sa tuang interview apan nagpugong na sabto.
3: Nagpugong sa
2: kay kahilak man to.
0: Ay, mo papa mo, nakistorya ng papa ni mo. Okay na siya. Kaya mo, mas nag-uul man yung papa.
3: Si papa, para guul jud kayo siya man.
0: Oo. Oh. Okay, ilang papa, mas nag-uul kayo. Nga dili, makakuan mo itong interview. Ikaw lang may na-interview na mo o ang imong mama. Pagka-shocking nga panghitabo mga kagilaan eh. No? So, mo niya ang gihayaan, kapilya ni, sa silingan nga kuan barangay Ablayan no kay layo pa man ang barangay Ablayan ngadto sa kuan sa so, kasayang imong ati o guwapa ni si kuan Clarissa pero ang problema lang mga higala padung narabaw tani mo graduate kung kuan na karon tuiga karon sa mo graduate karon tuiga gyud
3: kanang next kuan next year
0: March. Okay sige ato sa ipanangat kadala ang pipila ka mga pahinumdom unya sa itong pagbalik may gala itong i-turn over na and then maris sa ganyan itong mga hinabang standby human lamang sa pipila ka pahinumdom atong tak na alas sa 9:46 na.
33: That portion was brought to you by MX3 Dito Ako Believe. Mama Mia, here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
4: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
6: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus og sed liniment oil.
5: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
6: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
6: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Mga kasama, dali na o maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment. Ang Unilab Quality Alaga, gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man, Aida de la Cruz Nampos, ang atong medical expert. Paminaw o appeal sa hisgutan kabahin sa fatty liver o ang pag-atiman sa atay. Tanaw o paminaw kada adlaw. Kuyog-kuyog ta nga magkatun aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay. Dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
33: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
0: Atong attack na may galaw sa 9:49 na sa atong uban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
33: Straight to
0: atong
33: the
0: balikan
33: point.
0: May galaw si Inday Maris Abadjes itong partner nga buntaga o niya, niya ang pamilya makikilaan. Kini nga portion ito sa kanato may galaw sa Seed Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon upang dunay maimbalita gikan sa pait kana ang Seed Liniment Oil nga may muhatag og kaupayan sa tunggi antos ng mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, bunay, pinakan sa gagmay mananap o mga insikto, bisan alamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Seed Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling.
33: Straight to the point.
0: Okay, alas sa 9:50 na mahigala sa banuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
33: Straight to the point.
0: Atong nga gipamaliog si Inday Marisa Abadjes nga mo'y mo ihap sa atong kwan, no? Doon tayo na nahipos, mahigalang hinabang gamay niya. Ato silang giingnan nga kung makaari mo sa atong sibianan kay among iton over niya. Tapos kalayo sa dito sa area ba niya? Kana na ang moto nga hingaris na. Unsa mura sa hinggikan na gini na tuod, Inday?
3: Alas dos.
0: Alas dos ka daon? Mayo, kanaray, kwan po dito?
3: Kanang nagulat pa jud mi og kuan ba sa mantalungon.
0: So sige lang ha, so at least abot gyud mo din sa tong sibianan onya kuan no. Oh, so pila man ka oras sa biyahe? Gikan sa Dios Capilla ra mo gikan? Unya pa doon dire, pila ka oras biyahe mana?
3: Mga 5-4.
0: 4 hours no? Okay, bus man ya, sibon hunong man sa nang bus. Oh, kung may traffic nung sayo-sayo pa. Okay, so kami doon na tayo mga panawagan itong panahon na Inday, no, niya amo na i-turn over ninyo kini gikan sa mga listeners o niya kanana ang kuan siya kanana ang di man na to. Pila man ito na hipos, Inday, Maris?
2: Ang ato din na hipos, attorney, mo kabat og 31,600.
0: Oh, 31,600, okay. So amo na i-turn over, kini siya kana na ang gikan sa mga listeners no, so but ipasabot nga na kining kwarta di man ni kabaylo kwarta ginang kinabuhi no, dili ni kwan ang ato lang ani nga among i-turn over na pasabot nga dunay mga kaigsoonan nato ato mga listeners nga simpatiya ining inyong hitabo karon bisan pa man sa kapait sa inyong nadangatan kay bawo may shocking kayo no, dili ko ma dahil ako may imagine sa imong gibati sa pagkakaroon, labi na imong mama, labi na imong papa, yun nga, huwag ganim atubang sa kamera, nasayod taon sa kalisod. So, kining ato, daghan niya mga listeners na to, nitubag sa itong panawagan, daghan ang mga nag-ampo para ninyo, no? Nag-ampo para sa imong ate, alang sa kapulayan dayon, o nagampo sa para sa inyong pamilya nga makabarog mo bisan pa man ining usaka traumatic nga panghitabo. So kining atong cash nga ihatag kuan lang sa simbolo ni sa mga tao nga nitampo-tampo alang nga maka-turn over no ining maong kantidad. Ang importante ang likod ini nga gugmas mga tao nga disimpatiya sa inyong gidangatan karon. Daghay na kuno-kuno para ninyo no. Mo nang pagpanawagan nato nitubag sila unya daghay mga sympathizers no. In fact natelegan nga mga nag-chat nato karon, nag-comment nato karon nga naka-feel sa mga panghitabo. So kini ni aton itong over na Maris?
2: Ato ning ipon na tayo ni ato ang nahipos nga donasyon gikan
0: sa transparency lang sad no. Gikan sa mga listeners ang inyong hinabang di ara. Unya among i-turn over ngadto sa pamilya mga kaigsoonan.
2: Ato nang ipon og sugod 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 pesos, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 pesos, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000 pesos, 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, 29,000, 30,000, 31,000, 500, 100, 600 pesos.
0: 31,600 pesos. Mm-hmm. Oh, sige. So inday among ihatag nimo inday ha. Okay. Kana say unsay imo kasulta tulad pasalamatan to mga listeners, no?
3: So sa tanang naghatag og hinabang alang daghan kay salamat ninyo ang Ginoo na lay mo baos ninyo.
0: Mm. Sige. So kuan ka sabota sa iyang kuan day? Sige lang, okay lang, no? Oh, nabuntay ko siguro dito niya, tapos pagkailan itong tubig niya siya. Okay, hindi siya magkakuan. Okay, so, maulang sana, no, mga kaigsuna itong gi-turnover nga ito, mga higala sa pamilya. So, salamat inday sa pag-anhi, o gakuan, mga kauban ni mo, nga ni Akaron, o niya, muna, ikaw may kinamagwangan na Karon. So, ikaw may maningkamot ron, kaya imong ate sa untaman. Ikaw may sunod sa imong ate. Pila may edad sa imong manghod ba? Tunduha.
3: Kaan? 15 and 12.
0: Unsa namang graduha sila?
3: Grade 10 o grade 7.
0: So sige. So sige, anak lang sa inday ha. Niya, kanana ang amping mo sa inyong pagbalik dito sa Dalagit.
3: Thank you, sir.
0: Oo. Inday Maris?
2: Okay, ato ni.
0: Okay. So mo na yung mga higala itong mga bisita karong buntaga. At ito ipanayon karong nga totoo ng tundungan pangisigutanan human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdo. Alas 9:55 na.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
8: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
8: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtan-aw.
10: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: ngayon nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong atak na may gala sa 9-12 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
1: Straight to the
2: Before
1: point.
2: Before ta may gala mo, hisgot o balik sa

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
2: Atong attack na mahigala sa 9:56 na. Wapalita mga kung gandali mga higala kay di apa masa itong sibianan si Inday. Maroon emosyonal na si Inday nga kung ano. At isa kanana ang timaana nga daghan ang mga tao nga nagsimpatiya ninyo, daghan ang mga tao na kunahuna para ninyo, wa mo mag-inusara in yung panahon karon sa kalisod. Muna yung importante nga mabaw ninyo padoong dito sa pagbalik sa inyong panimalay, padoalik dito sa kapilya, unya basig nakamonitoron sila yung mga magpapanimo o tungod sa ilang kuan po lagi nga, so istoryahan sila dito nga, bisan pa man ang panahon karon sa kaguol, daghan ang mga naguulsad nga simpatiya ninyo, no? Okay, unya kana na ang napaday ko idugang kay kwan mulay katong mandi man to nanawag nanay ko ipadanga kwan pagka mandi ako lang ipa-appeal na lang ni di man ni malagmit pag mandi pagka panawagan na to ani dunay naghatod na ko biskuit dire ipa-appeal ko lang ni, no? Kwan man ni siya kana na ang wa mag sulti na ko og ingon man si kwan dindo nga na nangita na ko ni naghatod biskuit pero ya mao tong atong papanawagan ani so iapil ta lang ni kay malagmit ang tuyo ani nga maapil po dito kay man maka apil-apil na sa dito nya timo ala ninyo inibalik ha gihatagan ko ani ingon to nagda narabay unsa man ni with love Team Frasco man ni from Congressman Doc Frasco man ni. Ingon ihatag ko nung nako ni. Dahil ihatag ni Attorney Rufiel. Unya, pag naog na ko, wala naman ang kuhan, kaya naman ko'y meeting. Wala, naghatod. So, pero tanaw na ko, malagmit, appeal ni sa kuhan, Ruel. No? Kaya mamuntang po panawagan, ako lang i-appeal na itong turnover day sa kuhan. Timuan lang na ninyo ni biyahe, ha? Duhan ni, titayos mo day ni. Ato lang ni kuhan, dadaw, i-appeal na kuhan. Ipadadaan mo ko ni, Congressman Plasco man din ang kuwanan. Tingalam ko nga, nga nung padadaan magkukuwanan. Ah, basig siya kuwanan din eh. Appeal ni sa itong panawagan, no? O, amot lasan niya. Anak na. Ya, uli mo, appealan ni Dan nyo. Mahilan na po yung matimo-timo pa doon dito. O, niya, o, kay kuwanan niya siya. Ulami ba yun ni Day? Titayos mo ni Day?
3: Oh, mga produkto sa delicacy sa Liloan, attorney. Oh, lungsod sa Liloan.
2: O, oh. Ah, sige. So, kinsa man ito yung naghatod na kuwanan eh. Kinsa man itong kuwanan kung may gipangita. At least amon lang gi kwansan at least ma transparent sa dato giton over nila.
3: Mm-hmm.
2: Okay. Sige Inday, no? Salamat kay sa inyong pag bisita sa atong sibianan san. Ha? Mm-hmm. Pagtaga itubig dito dong. Okay ra ka? Taga itubig. Sige, aron nga maka kwan kay mura sad kanang emotional kayo Inday Maris.
3: Oo.
2: Makasabot sa ta, no? Mm-hmm. Eh di man malalim. Kwan hinoon, no? May gani kaisog siya ha? Kwan ka ba? Ang uban kwan man dayon.
3: Di kastorya atin ni ang uban.
2: Oh, mas kwan siya kanang at least bisan pa traumatic kami na bulimak siya gwi naka abli dito nga.
3: Mm.
2: Kwan good.
3: Siya primero nakakita.
2: Mm. Siya agit ni siya pagkita ni. Magka nang banaw ng kwan niya. Ginoo ko. Okay. So sige. So anak lang sa. No? Salamat kayo sa inyong pag-aari sa itong sibianan.
1: Straight to the point.
2: Taga eh. Oh, taga itubig dong. Ano dong? Emni sa tubig day, wala ko. Mo ko tunduhan taon. Okay. Mm. Mm. Okay, so sige. Ipan na to sila. Oh.
3: I-assist na nato.
2: Oh, i-assist na nato. Nya to lang pa kanon. Pero mag picture taking sa taga dali, ah. Taon, oh, sige. Okay, mga kagilaan mo ni ang ato mga bisita karon diri sa atong sibianan. Karong buntaga mga sukit ig paminaw. Unto alas 10 na mga higala o gakini nga portion sa mga kagilan tulad na sa DTX 500. Taas bang presyon si Mundugo, ikaw doon ay hypertension. Basin taas mong sugar, basin may diabetes, kaunyawar at kamahibaw. Ang taas ng liver sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot si Mundugo. O sa nakarason nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang Mundugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaisusamad. Pagkaputol sa tiyo, lubisan pa gani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayaw na kulata pa nga magkagrabi ay imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa palya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo imong blood sugar, kontrolado pud imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: Straight to the point.
2: Okay, mga kaigalaan, para tayo igong oras sa pagkakaroon, unya ang uban na ito ang mga iskutanan, ugma na lang pohon. Okay, alas 10:01 naman, mga sugit ni Paminaw. So, ugma na lang tayo magtiwas sa itong mga discussions. May gala akong itagaan yun o unang prioridad ning ato mga bisita ron kay biyahe sa gikan sa dalagit day layo aday biyahe ako okay.
3: Oo oh, oh. Dalim gid atay ni
2: so amo mong sang gitiksan kagahapon nga kung makalugar mo o si kanus alang wala pa ikuan sa lubong no wala pa
4: kabalo
2: oo pa kabalo ni iyang kuan kay mo desisyon ang katong iyang mamagpapa okay so kanini ang amo sang gitiksan gapon yan tunga masa karon so pagtunga atong gitagag priority kay kalayo gud sa biyahe no. Okay, so muna ang ato mga discussions uban itong isgutan ugma lang pohon ha sa itong pagbalik mga kaigalaan o mga adlawa. Lemaris?
3: Okay, attorney, sa ato ang mga sugiting paminaw, daghang salamat sa ilaha mga donasyon nga gihatag, attorney.
2: Okay, so mo ito mga sugiting paminaw, no, ang atong naglangkob sa atong tulumanon karong buntaga mga kaigalaan o niya mo atangin ninyo ang sunod niya tulumanon kung ako masultion o ba ni kasamang Alan Gulet na Korda o Ati Priscilla Raganas o niya unyang gabi atangin ang sincerely Ati Arlene alas 9 ito sa 10 ang taknas kagabion o alas 10 nga ito sa 12 ang tulumanong Straight to the Point Evening Edition o ba ni kasamang Benji Tanghiya o kining nga portion sa mahigalatod kato sa EXL Makabuhay ang kapsula mahigala nga imong gipangita nana dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang lig-on nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga mga balitian. Mo ni paborito kasamang Ruel? Ha? Ang paborito nato nga EXL, ha? O niya gitibo ang 17 ka mga powerful nga mga ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus capsule gama kini sa Heavenly Elixir sa English or mas giila nato nga Makabuhay usa ka life-giving plant. Sa pangalan palandaan mahigala Makabuhay muhatag og kinabuhi. Gisagulan pagyud kini asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate or vitamin C or vitamin B1, B6 or B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Og kini nga portion sa mahigalatod nato sa EXL Black Coffee. Oh, Ruel. Ang imong paborito nga Black Coffee kasi sa Ruel. O ano yung gitimpla ganito pag-addon tos Davao mga higala? Okay, bato ni ang himsog nga lawas o maayo nga kinabuhi uban sa EXL Black Coffee Special kini kompleto o di kalidad o epektibo nga mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery o peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sekreto alang sa maayong panglawas ang EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Okay, sangans kini tibok ang puwersa sa DYH PRM in Cebu. Kus kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo pinag pag-ingon. Sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos. Mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
5: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
6: Tatak RMN!
7: All the time, RMN kami.
6: Tatak RMN!
5: One radio is favored by all.
6: Tatak RMN! All the way!
7: Loyal kami sa RMN!
6: Tatak RMN!
5: One radio network conquers all.
8: Number one.
5: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one.
9: Number one.
5: Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
10: Makakarating pa rin sa'yo.
11: Ito ang
4: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasul Tihon.
9: Kuin ako'y Pasul Tihon, ako mo ingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
11: Kun ako sa Pasul Tihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
8: Kuin ako ang Pasul Tihon. Tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang Pasul Tihon, dalit sa RMN Drama.

0: balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kumpirmi ka po eh. Nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
2: United Home. Unilabyan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
4: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
7: May tapang na hindi sumusuko.
8: May angking diskarte para magtagumpay.
9: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
10: Yan ang bangis ng layon.
11: Gerald Anderson, EZ Mill,
12: Mark Mugen,
13: Emil, and Vince of DBDK.
14: Leon, extra strong beer.
15: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
16: Inagwento mo ang bangis mo!
17: Drink responsibly.
18: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
19: Pirmi ka pangihi,
20: hanap ka paranaw,
19: ug pagpaminod sa mga tiin,
20: basin aduna kay diabetes.
19: Mag-DTX 500,
20: epektibo sa pagpamubo
19: sa blood sugar levels.
20: Di kaya ang diabetes,
19: mag-DTX 500.
20: Karun na yun,
19: mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
20: DTX 500.
19: DTX 500.
21: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
19: DTX 500.
20: Pabali sa mga butika.
22: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3 reishi mushroom og kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
23: The biggest home upgrade event of the season is here, the Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro financing. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB259332 Series of 2026.
24: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
25: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. O anong maninda ko diha. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa. Mayuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao.

0: City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: Hi! Hello mga kasama. Kinigap ang inyong Kuya Joel Benzi, kaubansong partner, Randy Tayad. Mag-umusta ka niyong tanan. O kung saan ang mag-exonar mga kasama, awagong ko ka mong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno! Mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Oscar. Kinigipuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan, ang ato magtatampo si Oscar.

Kini ako problema, no? Bahines kong asawa taon nga pastilan kusuga mo kwinta. Ambot, kutob sa imuliho, kwintahon. Kung dili, baka alkansi or ginansya baka na. Pero aron ninyo yung masabtan ni akong sugilano, no? Anong maikinim kwinta akong asawa? Inaniyon ako pagsugod ang tanan samtang naginusara kong nagkanta-kanta.

0: Yeah, day.
1: Sabagi kami na kadahan ay.
0: Day.
1: Gusto na ana pag sige nimo katakanta diha kay wa gyud kay makuwang gidan siya ana. Huh? Kasi usay pag kasi mong laway.
0: Kurus huh? Mo balik ato. Eh.
2: Bre, kurus bay. Kurus ganahan
0: ikaw. Kuyaw gyud kay ka.
1: Si kuyaw. Oh, huna-huna ako no. Sa sige nimo kanta diha o sa may nakuha nimo.
0: Wala.
1: Oh, wala man di ay. Naara man di ay na. Wa man di kay nakuha. Wa man kay, wa may kaayuhan ang gikadaan.
0: Unya, unya. Nga nung regwa ko'y nakuha, be.
1: Unsi, unya. Lihok ko'y Oscar. Paningtamod sa mataglihok ni mo. Nga naa kay makuha.
0: Oscar, lagi kuha ko na ko.
1: Suma, unsi angay ni mo kuhaon.
3: Maayo.
0: Oh.
3: Nang naring.
1: Awa ng bata. Awang bata. Paminawa. Unsi ato, day.
3: Nang. Manguwan ko nung si nanay ukot ko rin kay magputput siya.
0: Ay.
1: Ah, sige, kuha alal diya, day. Nasa may luyo sa pultahanin, day.
3: Salamat nang.
1: See? Kita ka itong bata, ah. Bata pa gani.
0: Unya?
1: Suma, o silang kuha sa bata.
0: Kulkulan.
1: At least may nakuha ang bata. Ikaw, may nakuha ka.
0: Wala, getting balik, tana.
1: Na, araman di ay na, wak madi ay.

0: La Osaka, Oscar. La Osaka.
1: Va, ¿la qué?
0: Ella fue más caca, ¿eh? Ah, me la callo, se me unao.
1: ¿No? Pero a mí se me está con unao, me la perdió. ¿O sabe en el año es con unao, eh?
0: Me la callo, en el mut-mut, ¿ca?
1: Olvida, ¿eh? Mira. Pita con mi tan na con lihok no sabe no.
0: Mauna, mauna, mauna ya con gingo ni munga na mutbut ka. Kay wa ka bursulte na kuste no.
1: Unsa tay nga unsa ha?
0: Nga may problema ka nga kang naring sa akong anak.
1: Ah, porbida. Kadar mo ing no tay nga mataglihok ni mo Oscar kinahanglang do na kay makuha. Buti pa sabot nga di ito magurungan na.
0: Ay na unsa. Kadang asawa ni mo, Oscar, kana si Naring, dito magunda maliwa sa iyang inahan, kabantay ka.
1: Kadi ko po ako kabantay na.
0: Kana lagis Naring, dito na maliwa sa iyang inahan, nga makita nga ni kang mag-urong, badlungon ka gayon. Kay unsa magulba, kuha niya na magsiging urong. Naagani ka usa nga maupay pagmatara ko, giingnan ko sa inahan ni Naring akong asawa. Hoy, Osmeng, sige nga hinuktok niya. Huwag niyo kayo lihok niya.
1: Oo niya, tay.
0: Ay, kitagukod. Kitagukod to siyang bag-upa kong limata.
1: Oo niya, lagi giunsa niyo pagtumbag, nanay.
0: Ako giingan nga. Ay, naunsa man sa ka, eh.
1: Suko ka to?
0: Nasuko, eh. Ah, ako siyang gitubag.
1: Oo niya?
0: Ingo man siya. Sige lang hinuktok niya. O sa may magkuha ni mo, ana, ha? Unsa'y magkuha ni mo.
1: Oo niya, tay.
0: Oh, ako gitubag, eh. Kita man siyang naghimuta ko. Sige, pangutay, nag-usa ko nakuha. Tumbagon ko, bitaw. Muta!
1: Huh? Gisinghang gani mo?
0: Gisinghang gani ko. Nasuko ko ko.
1: Uya, usabi, sulti niya siya mo tumbag taon.
0: Oh, gignan lang ko ay nga. At least, may nakuha ko.
1: Ah, pagka

0: Preskan. Ah, prekanot. Saag mo ka?
1: Ah, wa ko masaag, preoy. Isuro yun tika.
0: Oo, mao ba? Akon mao na. Tagay de tarunan eh.
1: Bitong, di ari tika, pre. Kay laay kayong akurang usara magtagay-tagay sa mga kabalay.
0: Ay, problema. Wala sa kwiling ako. Adalino, isuro!

0: mag-inom na sad mo, ha? O sabay makuha rin yun ng inom, ha? Gasto-gasto lang kit mo. Unya, o sabay benepisyo sa lawas nga makuha, ana. Makahatag nagkalagsik ninyo, ha? Wow, Oscar, oy! Tabla na ginyo gisunog ang inyong atay, ana.
1: Oh, dinarin!

0: burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay.
2: Zen Living Testimonies.
3: Ang pangagod kun athlete smooth o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zen Liniment Oil.
4: Tinood yun na ang Zen Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya Zen Liniment. Niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
3: Ang Zen Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
4: Eric Ko, yan ba sa rangani?
2: Living Testimonies.

0: San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: The original Koi Herbal Capsule.
2: Ko si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba, ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, ang kahumanya. Moto, nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
1: The original Koi Herbal Capsule.
3: Welcome to our reunion.
4: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
5: Tungod na sa Super Fiber.
4: Unsa?
5: Super Fiber.
6: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
9: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
14: Biotrope Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
15: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
10: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
14: Biotrope Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
15: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
16: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
17: Unsay alip yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
18: Dati, mamugnaw ko kay higikan man ko nag-mild stroke god niya. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og ka-normal.
16: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, may Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
19: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: sandal, ang super sandal.
1: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Nay paminaw ha. Kanang inyong imnon alkohol na. Sa sige ninyong inom, pwede maluto inyong atay ana. Masakit mo hepatitis. Kay bawa kag usa ng hepatitis. Sa ngalang daan, patay na ka. Hepatitis.
1: Kulbida. Huh?
0: Nay ha, awa ha, tagpilang botilyas inyong imnon. Ibutan tala 50 pesos ang lapad. Unya makahurot mo kunong kalapad, pila na? 300. Inigasakit ninyo, maoperahan mo sa atay, pila'y bayad. Gamay rang 100,000. Inigasakit ninyo sipa, mauna'y bayranan, di ba? Unya, huwag naapay lang yung sakit kang matrikir. Mapagad inyong baga, inyong tinae, inyong kasing-kasing. Awa na. Tutyo uno na mo. Huwag maugani na Oscar. Kung maumang gain ang ingon anak na, ay pamrim, pamimbro na lang daas po ni Rario. Ay, para makalibre kaglungon.
1: Dung pagkoy.
0: Dung pagkoy. Taparusun, tanuong ka. Hoy, sa laktog na pagkasulti, Oscar, gihinay-hinay ni mugpatay ang imong paugalingon.
1: Sige lang.
0: Sige lang! Gihinay-hinay kag patay, ana, sige lang!
1: Sige lang, God, porbida. Huwa man siya magdali.
0: Huh? Ay, huwa ka magdali. Okay, sige. Huwag masakit ka. Ayaw pangayo nako, ha? Ayaw pangayog tabang nako. Dagan sa ospital nga ikaw ra. Huwag ligod ka ni Mada. Kamang na lang paingos menteryo, Oscar. Bahala ka! Huwa man siya magdali na mabiyuda ko. Pero usaray akong ikapaniguro nimo, dali kay kung makailis og ipuli nimo kay naay daghan diya nga nagsigig paramdam na ako. Huh? Labi nag makakita sila nimo nga magsigig inom.
1: Unsa man sila deha?
0: Nagpabook na daan.
1: Nagpabook?
0: Nagpabook na sila daan. Nga kung unsa kunoy mahitabo nimo og pananglit matutyo kag sayo, mo apply sila daan isip reserba nimo.
1: Ah, bida, huh? Sir, sir, bago taon, sir, putuli na ako ligid. Og day, ha? Ayaw taon, ha? Kay wapa taon ko mabuslot.
0: Awa pa, pero sa umaabot ng mga adlaw, buslot ng tinaili mo.
1: Oh, kididort mo yan eh!

0: dani mo tubig naman lang ni. Na, unsaon man ini mo tubig?
1: Pre, tubig lang imno na to, pre.
0: Ah. Buro tag sayo na pre tubig, pre. Isukay na, pre. Di ko na.
1: Ako lang inom ni tubig. Nya ikaw, palitan lang tigay mo, ha? Ikaw lang hurot, ha? Kaya ako, tubig raman niya ako.
0: Tagpoy binuang niya, pre.
1: Lagi-lagi, mabubog sa taring tubig. Palit ko pre mo, ha? O sabi mo imnon, ha? Akay ba ano ko? Fighter 50, ha? Okay? Mauni ka laki sa kong asawa, mura gusto siya nga siya rin malipay taon. Kay ako, di man yung taon ko niya tungtan nga maglipay-lipay ko. Gusto tigali siya nga siya rin malipay. O niya?
0: Pre, murag hubog naman ka, pre.
1: Isog sa nene ng tubig, pre.
0: Ay, kumpiyansa na, pre. Isog kayo ng tubig.
1: Ahak ba yan, eh. Una lang ko, pre, ha? Muli na ko, nga bisag di ako sa mga. Murubog mo nun ko.
0: Sige, pre, oy. Kaya murag hubog ligod ka. Hubog kayo ka, pre, oh. Eh, usam. Yatunti ka, pre, sa inyo. Yatunti ka.
1: Ayo na pre, tol ko. Sige, ari na ko pre.
0: Ano pre?
1: Ay, sara ko. Di ba amo mo di pre?
2: Huh?
1: Ha? Di ba, ani am tabigin nun sa amo, di ba?
0: Oo, mas kambuha nga. Ubog naman ta pre, oy. Ahak bi ani, oy.
1: Sige.
0: Ako di ay mo adto pre, ako di ay mo una ni mo pre, oy. Kini mo ni kumpalay, imo am da ini.
1: Mabit ako, kipadong hudongol, tiga. Sige pre.
0: Muli ako pre. Kay murag mituyok na ang kumpananaw pre.
1: Sige, pre.
0: Mituyok na akong pananaw.
1: Tuyok na? Sige, pre. Lakaw na. Una, uli na sa inyo, ha. Kay malaba pa mga hata. Ikaw ba? Malaba pa ka?
0: Ako, kaya andiram kayo ko, pre. Mga laba, magunig uli.
1: Sige. Nya, lakaw na, pre, ha? Uli na sa inyo.
0: Karun na, pre.
1: Sa man? Ano man? Ano karun man, ha?
0: Paghuhat, ragun.
1: Paghuhat. Ikaw may naghuwat siguro.
0: O lagi.
1: Libog
0: talaga. Uyok naman ikaw pa dahan.
1: Alagi.
0: Huwaton lang nakog mo aging amo, ah.
1: Putsa ito. Dito mo aging na dito, ay, pida.
0: Ano man?
1: Tipas nung gaya yung yanan. Porbida, di ba, eh.
0: Ang siya? Nagyabag na. Musimang itong lairot, ah.

0: Asa naman tayo mong kaayuban si Inom, si Parekanot?
1: Kuan, kanyang tuwan na dahil may uli na.
0: Nakatultol pa ka, tumulis ila?
1: Tultol eh. Yung sa mga pagsuro, di katultol ah. Katultol to.
0: Yung sa mga sarili mo pag siguro nakatultol gito?
1: Ako magsundan ha? Sundan ako siya tanaw paglakaw niya. Niya na siya gisubay para makabot siya sila.
0: Ano may gisubay?
1: Kuan, subay siya sa kanal. Kasi gisubay sa kanal.
0: Ha?
1: Ingon to siya nga, ang atong kanal ko no, kinidinhing kanal na to, sumpay na nga, sumpay, misubay lang siya kay sumpay rin kung kanal sila.
2: Okay, Dort.

0: ガリゴチだ。J アート。
1: あ、なあ、オスカルマン。Morning, bye, ma'am.
0: Oh, morning. Iyakong asawa, nga naman.
1: Wa, mag-CI, mag-CI lang tako, ma'am ba? Ah, mag-CI ko.
0: Pagtarong dong, ay. Pagunta ka?
1: Oh, mag-CI ko.
0: CI?
1: Oh.
0: Ginoo ko. Musa isa sa kumbahan na di, ay! Ah, kadiyo sa sir, hatawag ko na ko. Oscar dong! Oscar!
2: Ha? Unsa day?
0: Nay, nangita ni mo. Si Ay ko no siya. Patay ka mapriso tingali ka na Oscar.
2: Ano?
0: Si Ay ko no na siya. Dapat tingali ka Oscar.

0: Get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kailangan ko mag-withdraw.
5: Himala, may BPI dito.
4: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
5: Isang himala.
6: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
7: Set Living Testimonies.
8: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
9: Na landing ko hospitalida at nagugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
8: Pinagi sa gahom sa Set Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
9: Salamat kay na atong Set Kogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
7: Living Testimonies.
10: Sura Miras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
11: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
12: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoke Cup.
13: Para sa Seth Manalo.
12: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
10: Cashali na!
14: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
15: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
16: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
15: So fast acting colon cleansing product. Product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
17: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Nampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS.
20: Shh, Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga mosalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
18: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
21: Kung moingon si mama nga,
22: sige kagaw, inanani mong tambal.
23: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
21: Ang iyang buot ipasabot.
23: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
24: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
25: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Lumbi po ding San Miguel Litro. Share-share taning litro ha.
27: Uy, Carl,
0: Palihog sa kinilaw, Bi.
1: Carl!
2: Palihog gani sa litron.
3: Carl, palihog po ng bupis. Please.
13: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Oy, i-share po, Bi.
19: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
0: Ihatagan ni Carl ang bill.
2: Carl? Asa man si Carl?
19: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
26: Cheers sa barkada nating
27: Night Shift!
26: OT!
27: Breadwinner!
26: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
28: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
29: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
30: Mapalit sa mga butika.
29: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
31: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
32: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0946. 947-0949 and MKTG-2026-1210.
31: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
33: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
34: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
35: Kapoy kaayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago ako ng trabaho na kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Ko ano, maninda ko diha. May asa-asa bukat. Sa palingke. Oo, maligya ko diha.
36: Ano ang maligya din mo na?
35: Mais. Sikol.
36: Yung ako mawag mo sa kanay sa naminaw ka rin, sa inyong disimulya sa inyong bati na nawala inyong kapoy sa panawas rin sa itong doktor.
35: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo rin ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata nga na ako nanguma. Hindi po iyang ginom. Mo'y ilgamit niya ka nang ikasya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaom. Dagong
36: Kleida
35: 24.
34: Usa sa unsa mang badatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
37: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
38: Usay CIS, ha? Ambot, oy, basta ingon siya CIS. Siya, ang kung CIS na ambot lang, kung sana, basta, ala na, loko. Sa din na siya, di ay dong.
39: Astilan ko, yawan, sa tanong yung mga ingon, din na ring, oy. Nag-CIS sila, dili na CIS, patakam lang ka, oy. Dong, otsa ka, ha?
40: Sir, taga Cebu Motorcycle Corporation ko, sir. Ni ako kay mag-CIS ko. Di ko ang magkagmotor, sir, no?
39: Oo, amistin lang. Yung wal mo na tanim mong gingon din na rin, oy. CI ni sila, dili CIS, patakam lang ka.
38: Oo, sa di ay. Tepa, nagwa di kagmotor?
39: Oo, oday.
1: Kayang pa ha. Sa'yo buti pasabutan ni Oscar. Nikuha kag motor nga wak ka magsulti na ko.
39: Oo, nga no, Brilay, ha?
1: Nikuha ka nga wak ka mananggit na ko.
39: Kaya nga no, malagi. Hindi man ikay mabayan. Ako man.
1: Bisa na!
39: Sige, bisa na.
1: Dili ko mo sugot na magkuha ka anak nga wak ka mananggit na ko.
39: Ay, no, sabi taon ka na rin.
1: Ay, nalang taon, Star.
39: Oh.
1: Nga naman, may plano kang mababay, no?
39: Ano taon kay? Ano ko taon?
1: Mangutan na kapag ano?
39: Oh, radyo galing-galing-dut kayo buto radita yan. Huwag magaling na mababay.
1: Ay,
39: saw kay?
1: Una ha, huwag kay respeto na ko anak. Huwag kay respeto. Imo ko kong asawa, good. Hindi ka mananggit ako nga mukuha kag motor. Ikado ha, nagtuo ka dili ka alkansi, anak. Ah, nagbayad kas motor, magpagasolina pa ka, yeah. Dubli na imong gasto. Unya magdisgrasya ka, samot na gasto, kay magbayad kas imong gikabangga. Yeah. Unya ikaw na piang pa ka, o di ba matotyo ka? So asay na kanindot ana, ha? Ha? Ikatulo, matintal ka anas bisyo kay ang mahitabo makapamabay ka ana.
39: Grabe naman.
1: Grabe. Grabe si imong kigol. Kaya nga dili tinuod, ha? Kaysa imong pasakay sa kayon ana, di ba imong babae no?
39: Sabi lahi, masakay ang ang akong mga ex-girlfriend.
1: Animal, sarado na lang yung kay babae lagi. Kinsa na babayahan ng kinsa, tugaan kinsa!
39: Si Naring.
1: Ikaw, good. Si ikaw, good.
39: Ikaw lagi, unsa.
1: Si ako.
39: Ikaw lagi, natural na ikaw. Kinsa mo na eh.
1: Imo magkang ex-girlfriend.
39: Oh, nakailari ka sa akong ex-girlfriend.
1: Angutan na gani kong kinsa na.
39: Ikaw, labi. Uy, abata sa ona. Nga karun, minyo nung bata sa ato pa. Ex-girlfriend ka na ko. Pagka-jo... Bimbro, judo karate, sapon na, bida.
1: Judo karo karate ron, ha? Nanakon ako ng pagsulti, ha? Pwes pagbudbud ang imo, kay mulayas ko na itong panimai. Oh. Bahala ka na sa kinabuhi ni mo.
39: Oh, so.
1: Jugo dahi ko, ha? Bimbro ko sa karate, ha? Jugo
39: ka na naman! Day, ay, dili taon dahi! Ay, noon sa mga taon! Asa mo ka na rin, ay! Hoy!
40: Wanasin, layas to?
39: Oo, nakapanis ka niya. Abil ko, bilayasan ka! Ay, pagkakindod! Mga ko problema nga taon, milayas kong asawa, bisag wakum na yung kuhas motor. Pero milayas yun siya, sa omni na ko taon, ating pres, ikaw ating pres, babae mag yung ka. Okay na ba yung gibuhat nga, bisag wakum na yun, layas ya. Pasagdal lang kanina ko nga, muli rasya sa amo, bam, basahe ko nota niya, bam. Ako ba rin nga pason, bam, palihog tabagi ko. Unsa man ko kamoy pasultihon, Oscar. Salamat sa mga pagampo. Salamat sa tanan na itong mga kaigsunan. Ate Jinjin!
4: Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama.
39: Ah,
4: thank you, mga mama.
39: Salamat sa ni Wilma Yayoy Bagyo.
4: Wilma lagi.
39: Oh, Wilma.
4: Mga mama, thank you kasi niyo pala yung pagpalit.
39: Mama Gina, good morning, Nibu Diha.
4: Kasi balik-balik. Thank you kayo kay Perming Happy ang mga bata. Task and energy tungkol sa Don Pepe Tablian. Yan para sa mga dagko. Don Pepe!
39: Chocolate.
4: Dark chocolate. Unya, ugum-ugum sa Dayamon Yema OBM Special. Palit kay Crunchy Crunchy and Tasty Fish Cracker o Paulito's Macaroni Crunch.
39: Aha.
4: Palit mo ha.
39: Okay. Palit yun ta, anak. Ma, ato yung paimno na itong mga anak, anak. Ma, kay kondisyon yun kayong mga bata kung makainom o doon pipi tabliya. Sino na, happy yun kayo taon ta. Happy kayo ng mga bata na mulakaw pa doon sa eskwilahan or wala namin maglakaw ron. Magsakay naman lang botor, taisikan or masin ka itong mga probinsya-probinsya na pa'y maglakaw-lakaw. Paim na yun na og dun pipitabliya nga itong mga anak kay kondisyon kaya mulakaw pa doon sa kilaan panington pa yun na panadailang labakara kay para itrapos sa singot kay nindot mo kayo ogum o BMA Special o aday mo niya may Special o ang kanang magsachatin ha ang Paulito's Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker may ato ang kanon-kanon para naibangil ang atong tiyan o niya sa tanang mga tao ni former Kapitan John Ramos kada buhat siya Miguel Poliar Pertalizer. Good morning ni Buri Hakap. Salamat kayo. O sa tanong mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro. Kumusta ka niya Ma'am Jasmine? Ang pinalanggang kapikas ni Sir Raul Alibio Isoto diha sa Bunbon. Thank you kayo ninyong tanan din ha sa tanong mga tao po niya. Nga gipagamit po sa ito ang kaping matapang nga kaya kang ipaglawan. Kay doon naman na siya yung mga flower shop good si Ma'am Jasmine. O niya, ang iyang mga tao diha, kanang just now iyang mga tao, iyang gipainom o kaping matapang pa nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan ko, Pemex. Mo sinayang gipainom, gipainom po na sa tanong mga trabador po. Labi na sa opisina ni Kuya Nick Pipito. Basta tulido, Kuya Nick Pipito. Mayo na, Dudong GR Pipito. Og sa Bromit Space ni Ma'am Shed. Thank you kayo. Salamat kayo, Ma'am Shed, sa imong mga tao niya nga gipagamit ni mo sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan ko, Pemex. Thank you kayo sa tanong mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kanki, Ma'am Casmer Arrao, o labinag yun ni Kutsiyal Lester Dan, o Kutsiyal Francis Espare, sa ilang mga tao, gipainumpod sa tuwang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan ko, Pemex. Basta sa opisina gali, ang atong ipainum sa atong mga trabador din ha, ang said panyawan coffee mix good morning nindot sa mga driver, sa mga taxi driver para di magduka, unya kanang mga nagtrabaho mga construction, inom yun mo kay para di mo magduka, kat buwan ng mga building lagyo kayo, tagas kayo, si bakula magduka bo, but lang kagod sa may tabo niyo, morang kinanglan kang inom sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa adlang tanan ang said panyawan coffee mix. Salamat kayo Ate Press.
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanahan nga nagtumar, nag-maintain ka ron, said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, said panyawan herbal capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katotaas o sugar. Ingon man, kanang bukol-bukol na ito sa itong lawas, ato ng imnan ng said panyawan herbal capsule kada adlaw. Katulong sa usa kaadlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan ang usa ka kapsula sa said panyawan herbal capsule. Iring paniuto ni mo, maugyapon, sa gyapon ka kapsula sa said panyawan herbal capsule imong imnon, unay ka magkaon sa imong paniuto. Mausab gyapon sa gabi, sa imong niyang pagpanihapon, inom na po daan ang usa ka kapsula sa said panyawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney ug UTI ay ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na magkatambal ana. Kinimaw ang Kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon herbal capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula. Sa Kugon herbal capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon herbal capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
39: Okay, salamat kay Ate Chris. O sa tanan po na itong mga tao, ha? Thank you kayo ninyong tanan. Salamat kayo. Sa tanan nga may gamit sa tuang said panyawan nga ano, said liniment oil nga hinimo sa said marketing. Thank you kay ninyong tanan. Kamu, mao'y naghibog number one sa tuang haplas nga ni Suroy Urbisag Asa na ni Kuyanap na sa Tibuok Kabisayan o Mindanao nga nahimong number one sa tuang market ang said panyawan liniment oil. No, said liniment oil nga hinimo sa said marketing. Said panyawan, coffee ba ito? Kani said liniment oil nga tinuon mo ang tagsato ang panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kutos sa kabataan, ilikay pagyuta sa ringgi. Kung mga plus na ito sa ito ang said liniment oil, pero sabota, anharata palit sa butika. Pero layo galimus butika, pwede rin mo mag-shopping, shopping, itype lang ninyo ang said marketing incorporated. Makita ninyo ang mga genuine nga mga produkto sa said marketing na dinaw niya. Ordero lang na ninyo sa Shopee kung layo mo sa butika para ihatod sa inyong panimay. Shopee lang ta para klaro. Bang!
5: Good morning! Salamat kayo, ha? Kanima Honorable Barangay Captain Wiwi Figes diha sa Duok. Ano? Bunbon. I'm sorry. Oslo, salamat kayo. Yung mga sab ko. Sukay tadi ang ha? Sa kang Santos Matahom. Naglanog-lanog yung radio diha sa may opera. Okay, Capital Site. Suisui Clarissa, thank you. Tiling Lucero, salamat sa inyong pagsunod. Ingo man ang mga tourist guide diha sa Mualbual, no? Kanimo din ha, Richard William Monti, Richard Bismanos, Ovinal Apostadiro, Richin Gabato. Ingo man sab kaninyo din ha, Alexon Henolos Vergara o Irene. Ayaw ka magalimutan ha? sa inyo hang mga gimbuhaton matakad lang sa inyo mga digo. Sa celebrity ko chick beauty soap with glutathione and papaya extract. Ato na sa natural moisturizer para dili magdry ang atong skin. Sa celebrity ko chick beauty soap. Ato lang makita mo tanan sa butika kay panalitan og doon na kami mga blackheads itom or whiteheads inyong naong sa celebrity ko chick beauty soap. Diin magpabilin kitang batanon younger looking cutis artista cutis porcelana. Siguro ang aning kanto sa butika original ay mong mapalit pinagay si mong paglilid has kilid at doon ay label nga nakabutang said marketing SCAT. Thank you.
39: Okay, salamat kayo, Bam. Unya sa tanda ito mga kaigsunan, ha? Mga kaigsunan, kita na sayon yung tanga, grabe yung kining toxin, mapatay na to. Ang toxin may mudaot sa ato blood cells. Ang ato blood cells, importante, tigatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa atong kalawatan. Kung madaot yung major ng mga sakit, baog yung matakboy na to. Grabe, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysto, guban pa na itong balatian mo. Nang kinanglan yung ka, mo inom yung ka G-Detox. Kadaadlaw, yun na, G-Detox plus herbal capsule. Kadaadlaw, murag maintenance ni mo. Kain nindot makinig G-Detox. G-Detox, natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwangtang sa balatian. Puno sa nutrients. Kabaway makapaligun sa atong vital organ. Aprobado kini sa FDA registration number FR80715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa mga kalawasan ng mainundan sa mga balatian. O garuli gawin kanunay ang atong vital organs inum gitam matag at laog. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo tangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Press?
3: Okay, ang sender ato karagadlawa.
39: Si Dudong Oscar, Ati Press.
3: Oscar.
39: Simporis Dudong Oscar, Ati Press. Kuan ka ng iyang, iyang yung likramo, kay kuno-kuno iyang mga lihok, kwintahon siyang asawa. Tanan nga mga lihok niya.
0: Kada lihok niya, kwintahan.
39: Kwintahon siya siyang asawa. Kwintahon, Giyod, bisag, unsa kay makuha ni mo, na, maraginana, Ati Press. Katapusan ng utang siya, kuan, motor. Pagpangutang motor, gikwintahan niya, unsa may makuha ni mo ng utang motor, palit kang sabi na. O niya, si Bakum, das baga, kabayan, pagkadagad kay mga atik yung asawa. Mao na nga, ikaw lay, puyo din sa tuwa. Layas lang ko. Nilayas yung asawa, Ati Press, kaya di ko na siya patuo. Kaya di Giyod niya, pakuha og motor si Oscar taon. Mao ni problema taon niya, Ati Press, nilayas, unsaon, kuno niya. Say buhato niya yan ng iyang asawa taon.
0: Hindi mo sinat pwede nga iyahan na pagbuutanan mo yung mutuwa.
39: Oo.
0: Nyambanan na
39: ninyo. Unya, nilayas naman si ang iyang asawa, Ati Press. Bisagwa siya mo dayon o kuhang motor. Mga na diya, Ati Press.
3: Nga naman dahil doon naman kayo trabaho ang
39: bali. Ma, mabito yung gingon, Ati Press. Nga naman ko, Alma. Ka nga, ako may mabayad na.
3: Oo. Siya.
39: Day, ayaw lang sa tao ginanaan yung asawa dahil. Ay, ayaw yung mabana dahil. Luoy kayo. Mura, wag tangan mo, kalipay tao di mong ba na? Di maayo na
0: yung... Mula naging pamana kay Pinanggan.
39: Oh. Di maayo. Listod kayo na. Hatag, wilis. Pedro, anong... Yang disize anyos, paralo, tanan. Padadadaan, wilin niya niya. Kadasibana, 300 yun na kadasibana. Ang pintahol ni mo, 1,200 ang simana anang... Ang buwan na nang iyahang kuan, well, yung I love you.
0: Tida na masaya ko ihatag. Tida na masaya ko tibuok. Tida na, oy. Imo biting yan, tibuok kita ihatag.
39: Ay, la, didal ginumusok ko yung mga anak.
0: Namang sila yung mga trabaho.
39: Bam, unsa pa yato yung kasultian niya, Bam?
5: Ma'am, kining na ang... doon natin ipambit ni mo, ma'am, para ay natamahayagan ka kung sa imo mga kabalaka, kung sa imo mga concern, sa imo mga bana. Kung ari ka diris panultihon, 16, versikulo 1 nga to sa 3. Ang tao, maghimog mga laraw, apan ang Ginoo, mao'y magbuot sa tanan. Ang tao, maghunahuna nga husto ang tanan niyang gibuhat, apan ang Ginoo, mao'y maghukom niini. Itugyan sa Ginoo ang imo mga laraw o gulampus ka sa pagtumaniini. Ang kining laraw si mong bana, tanaw ni mo, maingom nung kuka nga, maunin kayo mukuha ang motor, kinaani kayo babae. Ang
0: layo,
5: imong...
0: Layo or kayang pangagpas.
5: Layo. Maungas, ugaari ka din sa verse 3, gingon din itugyan sa Ginoo ang imo mga laraw o magbalampus ka sa pagtumaniini. Iyampo na lang. Dili kay imo mo ingon ka nga abi kana sa babae.
39: Ingon ba sa siya ba nga o? Kinsa bitak yun ni sa akong ex. Sa nagyo di kay babayad sa ex-matika kay uyab man ta sa oda.
5: Oh,
39: karon, minyo naman ta so ex-tika.
5: Maulaging, oh? Oh, ang tao maghimog mga laraw apan ang Diyos mo ay magbuot sa tanan. So ayo ka balaka kung ano sa ilaraw sa imong bana, sa tumoy ni ana, nag-abin, nag-ubay ang,
39: nag-abay
5: ang Ginoo. Maula, ayo ka balaka ang ibuot sa imong bana kay ang giingo lang dahil niya nga, pasakyo niyang ex. Huwag makagawa may agi, huwag mo kayo binuhatan ng imong bana. Huwag na amang gani, di mahilot ang tanan. Okay. Kaya matot pa dire, ang tao magunhuna sa husto, ang tao magunhuna nga husto ang tanan niyang gibuhat, apan ang Ginoo maoy maghukom ni ini. So, ayaw ka bala ka kay, o sa Tagalog pa, naggabay ang Panginoon. Naggabay ang Panginoon kung maayo bang iubot o dautan. Siyara mo'y muhilot at to sa tumoy. Ayaw ka bala ka, i-pray lang kung sa mga binati sa mong bana, at least, ugmuingon ka kanang ang unsay nga niyong ugmuingon ka kanang abi kina ay babae. Ayaw ka bala ka, ano mo diya? Mas may mga ganyang klase bayot. Pero makulang yung budget. Salamat ang panagat yung talaman noon.
3: Kung ako ay Puzzle Tihon.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Ha! Orbitaw, asawa ka. Pero ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
7: Bitaw, tinuod mo na.
6: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
7: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa mangyo ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
8: Pabinawa ko! Ayaw na magdagan! Jo!
7: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
8: Jo! Maluway ka! Jo! Jo! Ow! Oh!
7: Mateo! Scammer?
9: Oh. Mauna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Huwag ito mangandoy nga ma-fall og sama nila.
7: Nga mas lalaki pa tanaon kay nimo. Pero karon,
9: aw, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhat natong duha.
10: Bisan ako?
9: Lola?
11: Lula's Boy. Suglanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
13: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
14: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan o inong duwa sa buntag, duwa sa gabi.
15: 2 weeks pa lang,
14: may alibyo na.
15: Pag 1 month kape
14: na ayo na ako.
12: DTX 500. Pumalit sa mga butika.
16: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay. Drink responsibly.
17: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi sa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS. Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS. Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: White Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Bilang kilo sa karne?
5: 500.
4: Hulo.
5: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Catiberos D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
10: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
11: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
12: Lady's Choice Chicken Spread.
11: May yummy na egg, yummy na chicken, para umega sigla with proper diet and exercise.
12: Patikim!
10: Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 at 6.
12: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
8: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Good to know nga nakasabit ka. O hinaot nga tinood ang iyong magisulti ka, Ruin.
3: Promise, ma'am.
4: Wow! Kagwapa man din mo, ma'am, kung ma-smile ka. Maka-in love.
2: Oh.
4: Nilutaw na gini mong natural beauty nga ni-smile ka, ma'am.
2: Oh, thank you.
3: Mawa na to, ma'am, ha? Ayaw pagselos na ako. Diligib ko ang aking selosan, ma'am. Ako na ipaniguro ni mo.
2: Okay, fine.
4: Ay, salamat. Natagis akong bulatik.
5: Kakita ka to?
6: Anong?
5: Milagro nga wa mag-crush.
6: Oh, at least. Aminaw siya siya, Daddy.
5: Nag-apologize ka siya ni Joe.
6: Tigali. Murag okay naman sila.
5: Pero kabantay ka ni Joe. Kabantay ka si Lihok.
6: Siyempre. Boyish good siya.
5: Boyish?
6: Boyish.
5: Ah, okay. Dito na kumulalis. Boyish na kung boyish. Oh, asa ka? Sirit, mas maglakaw. Di ba kadawat katumboy kitang iyang minamahal?
4: Nilutaw na ganyan mong natural beauty nga ni-smile ka, mama. Mauna to, mama. Ayaw pagselos na ako. Diligyo ko ang aking selusan, ma'am. Ako na ipaniguro ni mo.
2: Tinuod yung kaong iyang gisulti. Nag-overthink graduate ay kaha ko. I'll give you a chance, Joe. I'll give you a space. Tanaw na to kung tumboy kapag yung tinuod.
6: Giwarningan na tikan many times. Pero gahi kag oh. Tanaw na to asa kutub ang imong kagahi.
2: As for you, Mateo, one day, you will be begging for my love. I swear.

0: Oh, kumusta na?
1: Okay rin to, Lola.
0: Kumusta na ba tong Jisa? Wala magpabadlong.
1: Oh. Ikatawa na lang si Joe, Lola. Wala man mo klaro ha, God?
0: Stilan, ay. Kaklaros akong gipasabot.
1: Ha? Asa may klaro ato, Lola? Ingon na magang kumusta?
0: Basta kay nangutan ako. Wa na ba to magsamok-samok babayhan na? Nituman ba sa saad?
1: So far, nag-behave naman.
0: Ya, ikaw, Jo. Wa na ka sa muka.
2: Okay naman, Mila. Miga naman, Mi.
0: Oy! Nga nungkod ka naking amiga ka.
2: Aron din ako ni Awa yun, la.
0: Kunya?
2: Di okay naman sa siya. Magtagdanay naman, Mila.
0: Usa magklasiya sa pagtagdanay.
2: Mutimbaya ko niya. Mutando naman siya nga, way dagang istorya.
0: Nga, maunay giingon ni mo nga nagkaamiga na. Maunay para ni mo, amiga
2: ay,
0: na mo.
2: Ay, dili la ba? At least ba, di na ko niya atakun ba?
1: Maunay pasabot ni Joe, Lola.
0: Ha, ayaw pagkumpiyansa ha. Kaya klaro kayo na nga nagbinut-a na karun kay hadlok na siyang amahan. Hadlok nang maibanan ang ilang sapi. Kanang iya kunuhang pagtagad ni Mojo ay plastic na. Ay, yun, pagkumpiyansaan na, ha?
1: Sakto si Lola, Jo. Ayaw lang sa giyod, palabi kumpiyansa.
0: Mauna, don't kumpiyans.

0: paspasan na.
1: Ala, sir. Sorry, huwag ko makabantayin mo, sir. Chocolate?
0: Inatag na sa misis akong kamiting. Di naman pwede si Lola na. Imo na lang.
1: Salamat, sir, ha.
0: Saan yung next schedule ako?
1: Meeting with the department head, sir.
0: Ah, 2 hours away pa na. Pupawais ako. Hindi ko pasamok, ha?
1: Okay, sir.
0: Bisan si Mon.
1: Okay, sir. Lumiag tagway ini nga chocolate, eh. Klaro kayong imported ba? Mismong sudlan na, no? Hindot kayo? Ah, ato na din ako kanon sa bay.
2: Daan pa ko.
3: Yang ihatag ni mo?
1: Oh.
3: Special gig ka.
1: Ay, sir, para magiruntan ni Lola, sir, gihatag na lang ni sir na ako kay bawal naman si Lola tamis. Kanya ako, saan nga, hilig sa kay chocolate, alipay sa kay ko.
3: Amo ba?
1: Mauna, sir.
4: Wow! Oh. My favorite chocolate brand!
1: Paborito din ni mo, ma'am? Imo na
4: Sure ka?
1: Sure kayo, ma'am. Sure kayo. Hinatag raman sa ni ma'am. Niya kay, di ba ko hilig og chocolate, ako na ihatag ni mo.
3: Excuse mo na ninyo, ha?
4: Thank you, Jo. I think I'm beginning to like you. Thanks! My favorite!
1: Por nada akong chocolate. Oh, kinsa may... si sir? Sudiri karon dayon. Ano man eh? Murang magnasuko.
3: Nagdali-dali naghawa sa yung cubicle si Joe. Ipatawag na sa amo. Daan pa ko nga maulbo ang kaspa ni Mateo sa akong libalita. Ako na lang abangan ang susunod na kabanata.
1: Sir? Asa man siya? Huwag man din eh.
0: Dapat na rin.
1: Sa lounge.
0: Sold.
1: Kuya, huwag naman tao eh. Huwag naman gitubos ko. Sir?
0: Kinsa may nag-iwan mo nga ihatag mo sa uban ang akong ihatag mo.
5: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging paglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: O pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Og ang mutabang, aron healthy ang blood, og na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
8: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, og akong ihimurag na ay bula. Sakit kud pirmi akong likod, og nahadlok ko basing kidney na di. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
11: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney sa
2: imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
14: Maayo na lang na ay Kidilet.
15: Chewable paracetamol and candy flavors.
16: Di kumabala ka, kay dali ray painom.
17: United Home. Unilabian.
18: Paracetamol is the generic name of Kidilet. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule. A quality product of Sed Marketing.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: Sure kayo, ma'am. Inatag raman sa di, ma'am. Unya kay, di man ko hilig og chocolate. Ako lang ihatag ni mo.
1: Hinatag ra ko nun nga chocolate. Kisa may lang mo hatag niya og ingon ini kamahal nga chocolate. Gawas ni... Si Mateo! Oh, gihatagan siya ni Mateo og mahalo nga chocolate?
0: Ako ginay paniguro ni mo, ma'am. Dili mahitabo nga mahimo ko ni mong karibal. Huwag girason nga magselos ka na ako.
1: Tinuot ka ang iyang gisulti. Pero, the fact na natay mo siya sa paghatag ini nako, murasag tinuod ang iyang gisulti. Why normal nga babae nga mabalipad ini nga chocolate? Oh, kun mauna, diligid ay siya karibal. Oh, okay. In exchange, ini, kinangan ka doon na sa ko ihatag niya. Unsa mahilig ka unon sa mga tomboy?
0: Nilutaw na gitagin mo natural beauty, ma'am, nga ni-smile ka.
1: Oh, true-blooded tomboy kaday siya. Kung posible pagani nga magkagusto siya na ako.
2: So, this is it!
1: Makiksuod ko niya. Sa ingon, ako pa siya magamit para makuha na ako pagbalik ang atensyon ni Mateo. Oh! Yes! Masa kaya akong ihatag niya, ha? I think, bisan unsang akong ihatag niya, iyang i-appreciate. For now, kinilang unang akong pag-ungki order online na key holder na si Punch. Ay, mahara ba ni Da? Pero okay, ra? This is investment.

Maigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Ispares.
2: Uguay mo siyagit! Tama! Lahat dyan ang gwata sa manggo! Patali! Ang gwardiya! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Sir Boy!
4: Mami!
3: Ayaw! Ayaw! Inapyan ako ng anak! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
5: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Tara! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipawang ng musika? Kinsoy!
6: Pagkakaw ng maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Ispares, musical score Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
13: Su Ramirez po, baka manalo cash! Sa Ginuma na, Hinebra na! Ginsa na, no promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
14: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
15: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
16: para sa Senate Manalo!
15: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
13: Cashali na!
17: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
18: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want,
4: nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit og hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide. Category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
21: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
22: Wala kayo sa baon ko.
23: Sandwich na my Lady's Choice ham spread.
24: Lady's Choice ham spread.
25: My yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
26: Patikim!
27: Omega Siglaw Sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
28: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
29: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon. With Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school. With proper diet and exercise.
30: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
31: United Home. Unilabyan.
32: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Pasiyon na palang. Pero gusto ko, ang laing kato nga, iyatag ni Daddy.
2: Federico?
1: Kabantay nga na. Gamiton ko gini. Para sa pamilya sa duhana ko ka mga taong nasikop. Ang siyong tili ni ako ikanta. Nga ako ang ilang tamo. Sa kakibot gang. Nga mao'y responsable sa mga tulis o patay ni atong David.
2: Federico!
1: Umana kong dawat. Pangitag paagi. Nga magkabuwag kanila.
2: Aha? Nga naman?
1: Gusto ko magiguban ni mo. Gusto ko nga huwag tango ni mo ang akong stress. Kabantay ka na?
2: Yes. Yes, Federico.
1: Good, Pami, Marga. Good, Pami. Bye.
2: Bye. Gusto magiguban si Federico na ako. Yes, Federico. Dili ka mapakyas. Kay gusto na sila ko na matagbaw si imong kamanyakis.

0: Dere ka magdugay. Atuan ko.
1: Federico, iho.
0: O gusto ko nga ang laing katunga. Imong ihatag na ko.
1: Oh, iho. Nganong inguna na kadako ang kantidad kay mo kikinahanglan na kwarta?
0: Managana lang ko.
1: Managana sa unsa.
0: Nga tingaling, ang makapahimu sa imong kwarta. Mausi, Abel.
1: Federico.
0: Kabantay mo ko na. Gawas kang Abel. Doon pa ilaing makapahimus.
1: Kinsa?
0: Kini si Marga.
1: Well, Federico.
2: Ayoko i-apil, Federico.
0: Noong, tili, Marga. Taibaw ko. Kapinangga kang daddy, Rafael. Mamatay siya. Ugwa ka. Di ba, daddy?
1: Tinood ka na.
0: So, therefore, Kiki, klaro kayo. Gaduna kay laing bahin si katagiyunan ni Daddy Rafael.
2: Rafael, darling. Ayoko ko na una, Ang importante nga, magpabilin ang maayon yung relasyon ni Federico. Isip amahin o ganak.
3: Wag ka pa,
2: May gisulti ka, Ola?
3: Wag man, Miss Marga.
0: Ang yun lang ako ni mo, Mami Marga. Timani, nagtahod yung ganun mo, Mami. Timani, nga giilanti ka, ha? Nga ikaw ang akong Mami.
2: Yes, Federico.
0: Maong atimana, upanggaagyod ang akong daddy, Rafael. Kumantay ka na.
2: Ipasalig ko ka na.
0: Okay, timani ka na. Timani lang. Makadungog yan ako. Nga imo lang gibuang ang akong daddy. Balik ko na ko, ha? Makadungog yan ako ba? Nga imo lang gibuang ang akong daddy. Imo lang tuntuhon ang akong daddy. Kaaway mo ako. Sabot ka. Tumantay ka na. Ha? Tuwag!
2: Makasalig ka, Federico.
0: Labawas na lang. Ayaw yun, budhi si daddy.
2: Dili ka na mahitabo, Federico.
0: Ah, kaling mahitabo na, ha? Ganang kantang himayang nahunla ka na yung kalaki. Ayaw yun, budhi. Kay kun buhato ni mo ang pagbudhi kang daddy, bitayon tika.
2: Mahal ko kayong imong daddy, Federico. Dili mahitabo nga magloib ko niya.
0: Imo nang saad ako, ha? Imo nang saad ako.
2: Yes, Federico. Mahal ko si Rafael.
3: Si? Kaluod, baya.
2: May gisulti ka, Ola?
3: Wak man, Miss Marga.
0: Atun ko. Okay, ikaw, Daddy. Amping si mong panglawas, ha? Di ko gustong mamatay kag sayo.
1: Federico.
0: Tingali, makaingon ka. Isalbahis kong pag-anak. Pero, may kasing-kasing ko. Nga maluoy ni mo, Daddy. May kasing-kasing ko.
1: Federico.
0: Wow ka nang tinuod. Wow ka na.
3: Nahilak-hilak pa. Nahilak-hilak pa.
0: Kapi ni mo, karoon lang. Diyos, bida. Kabantay ka. Natandog ang akong balatian. Natandog. Kinsi magtuo. Nga tumano ni mo. Tumano ni mo, Daddy. Ang paghatag nako sa kwarta karon.
1: Federico,
0: Mau ka, Daddy. Kawantay ka. Malito ng anak ni mo. Pero kung... Mau kong gatag kong labad yung mga Pero, Daddy, bisan pa na. Imong gituman ang imong gingon nga tagan ko ni mo. Ang katunga. Taling salamat kayo, Daddy. Daddy, magagsago, Daddy.
1: Federico, iho.
0: Thank you very much. Daddy, thank you. Daddy, Rafael. I love you.
1: I love you, Anna.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
6: Wow.
5: Mutong nakahunahon ako nga mag-maintain na yun ko aninya.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mama mia, here I go again.
4: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
5: May buhay sa makabuhay!
7: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
9: The Wonderful Supplement.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Alan Taga Toledo Negros. Sang una, walagyod ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakagyod ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naa ng kidney care nga. Mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
12: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
15: Zed Living Testimonies.
16: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zed Liniment Oil.
17: Tinood na ang Zed Liniment nga i-plus na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-plusan ako siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
16: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
17: Eric Ko, yan ba sarang gani?
15: Living Testimonies.

0: Polycoffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Dari, salamat kay Daddy.
5: Ayaw pagpasalamat, iho.
6: Ola? Nag-video ka?
4: Oh, nindot kayang isina, no, nay? Pang best actor ang gihimo ninyo rito, Federico.
7: Oh, uy, hola.
4: Bitaw niyo rito. Believe kayo ko sa mong acting, ay.
7: Ila. Baya, tiboy. Daddy.
5: Sige.
7: Adto na ko, Daddy.
5: Padayon. Amping, anak.
7: Yes, Daddy. Amping, sub ka, Daddy, ha? Ikaw, Mami Marga. Pag-aagyo din akong daddy, ha?
6: Yes, Federico. Makalaom ka.
7: Good. Daddy. Bye. Arina ko, Daddy.
6: Amping, Federico.
7: Yes, Mami Marga. Arina ko. Asong malita? Malita ba?
4: Diara, kung dibalhin niya rito, Diara.
7: Hanggaw ka wala. Anong balhin, mani mo? Daddy. Arina ko. Diyan mo.
6: Tuwaan ang imong anak. Maayon taog din na siya maghatag og labad sa imong o, darling.
5: Marga, usi.
6: Gibaharan pa ko. Nga? Siyang akong kontra kung magbinuang ko nimo.
5: Nahibaw ko, darling Marga. Nga dili ka magkahimo sa pagbinuang ka na ako. Tungod kay, gihatag ko man ka nimo ang tanan. Dili ba?
6: Yes, Rafael. Og to di ay... Darling, mananghit ko ni mo.
5: Asa ka man?
6: Makikita magod na ko akong aminta at sa mall. Pwede ka mananghit ko ni mo?
5: Okay. No problem. Dadaan si Ula, aron maoy makadrive ni mo. Safety ka sa imong paglakaw.
6: No. Dili ko mo dani Ola. Anila na si Ola ni mo. Gusto ko nga din ikabiyaan ni Ola kay siya ang mag-monitor ni mo.
5: Marga, darling, ako...
6: Rafael, mahal ti ka. Ay, dili ko gusto nga dun ay mahitapot ni mo, okay? Mahal ka, ayot ka.
5: Marga.
8: RMNN Flash Report.
9: Bala. Ako yung Radyo Manpo, Lauro. Ako ba na ito si Speed Pilot Jesus Mampong? Labot na ito kining Block 9, Lot 14, Phase 1, Dika Homes, Subdivision sa Barangay Tungkil, Lingdalilya. Kaya ito, manguling itubag mga higala kining pating lawas o sa ka 78 anyos nga babaeng senior citizen nga nakita karong buntag diri sa may under renovation nga unit Dos Andanas nga unit diri sa maong subdivision. O niya, doon ay porsyon diri sa tubangan nga gikaot nga silbing maoy septic tank, no? Diya siya nahagbong o gitabunan rin siya o sin diri dapita posibleng naabot diri ang Mount Iguang o nahagbong. Mayinom duman nga ang mga anak ni ini ni Anhana sa atong sibianan o nagpahibaw o nanawagan sa pagkawa sa ilang mama nga si Glinda Anghil, 78 anyos. O niya, gipanawagan ni nato diya sa atong sibianan. Gipost na to sa atong page sa DYHP. O niya, naokay na lang mga residente diri na pita kung man makita ang nilutaw niya na pating lawas diri sa tubig sa septic tank na gikaut pa o open pa siya pero gitabugan ng seksin. At ito manasakop sa Soko, Mindanilla Police na apakaroon diri sa area aron ma-preserve ang pating lawas o makuha ni sa funeral parlor. Nag-imbestigar na saan ang Mindanilla Police sa mga anak ni ining maong niya na missing na nakita na rong patay na si Nanay Glinda Anghel. Mauna itong updated, no, sa pagtubag na ito sa mga larma. Uban ni Spade Pilot, Jesus Bampong. Ako yung radio man, Paul Lauro, DYHP, Patak RMN.
8: RMN, Flash, Report.

0: Senyor, sukod kami lakaw si Marga noon niya, siya rang usta. Basin o kinapon to siya, Senyor.
1: Hola.
0: Ayo kumpiyansa, Senyor, oy.
1: Hola, usay.
0: Senyor, apinin mo? Kung ayaw permi og tuo sa tamis nga dila, kay usahay ang tamis nga dila, Senyor, no? Ma, uy, numero unong hilo sa imong kasing-kasing.
1: Hola.

Yes! Usa ka malitang kwarta! Yes! Oh, may barko politiko, Aniron. Usa ka malitang kwarta! Na, ni anas akong mga kamot. Og ni ako karon sa usa ka may mabugnaong lawak nga mahalon nga hotel. Oh, yes! Live like a king! Oh, ala, ala. Ni anas siya. Maya, nakatumar bago og Blue Max. Karon ka, Marga!

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Ibon yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karon pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Manaka pa lang takadadlaw bukid, ma'am?
1: Nga naman?
0: Aron makakapot ko sige sa imong kamot.
1: Ganina pa ka, ha?
0: Gani. Ganina pa unta ko nga may gustong isulti nimo. Pero, giyapot man si Noemi, eh. Dito na lang sa dapit nga yung dadaan nato na ko isulti ni.
1: Bahala ko.
0: Noy, ikaw ba? Tiguang-tiguang lang nga, pero mas kusog man lagi ka nga mo, tangas bukid, Noy.
2: Huwag niya natin napitang akong dadaan ninyo. Adali, ay biling una natin sa mga ambiha. Kaya may pakita ko ni Budari. Dali.
0: Ha? Ano saman?
2: Secret alina.
0: Kinigit si Noemi, hoy, eh. Ma'am, di asa ka, ha? Dinilay ka ng dakong bato, ha? Lingkod lang una din, eh. At doon sana ko si Noemi, hoy.
1: Sige. Magpaabot ko ni mo.
0: Sige, ma'am.
1: Bigakus ko ni mo?
0: Ma'am.
1: On sa piyolo.
0: Salamat nga ikailat ka.

0: Piola.
1: Hay algo caliente, ¿ah?
0: ¿Onsa? Time para good. Ano ba ang mura magag na namili ito? Nga, anara makas ibabaw nga bahin din sa kunay mutangan.
1: Ang-ang, kalimtan o niya kunay mo dayon nga, mapalay akong pagtalikod. Gusto ko nga imong una-unaon, ma'am, samtang naglingkod ka din eh, o nagpaabot ka sa kong pagbalik.
0: Amyo?
1: Ay, musta mo't ikagwapa si ma'am eh, kung mapahiyom ka, ma'am.
0: Sus, sige na, sige na. Nagpaabot na ni mo si Noemi, hoy.
1: Ah, sige, ma'am. Alis ako, ma'am. Oh, my God. Unsa kining gibati ko. I love my teacher, yes, I do. Ang dughan ko daw mo buko. Ma'am.
0: Piolo.
1: I love my teacher, yes, I do.
0: Unsa?
1: Ang akong gikanta ba, I love my teacher, yes, I do.
0: Lagi, nakadungog ko. Og yabag, kaayo ka. Padayon na, aron makabalikan ako, diri dayon.
1: Miss na dayon ko ni mo, ma'am?
0: Sige na.
1: You miss me?
2: Alin
1: na do? Gusto pa lang ipatanaw ni mo na ako, Noy?
2: Kala doon. Nakita ka na.
1: Oh. Ali. Ye, kapang-pang lagun na ng imong gibarugan, Noy. Dikado mo na pang-pang na kaya na, oh.
2: Paduol pa.
1: Ye, Noy, mamahadlo ko glaom, Noy, eh. Mahadlo ko ng mga dapit nga laom.
2: Wapagani, kumahadlo ka tigawang na ko. Ali na, paduol pa na ako.
1: Ye. Oh.

0: Damn. This is taking so long. Dipul anak ko pinaabot. Answer, goddammit! Yan ako si Mong Luyonay.
1: Ayaw sa manisiyaw sa ni mo pagkakita sa ako'y patanaw ni mo kung anak ka magpundo sa kuluyong bahin, ha?
0: May nanawag ni Monoy. Hala, napaong na hinungon. Masigangin mo tong asawa, Noy.
1: Ay.
0: Oh, Nay, nanawag og balik, oh. Importante siguro na, Noy. Tupagas siya.
1: Dali ka sa akong atubangan. Nagitubagong gani akong nanawag. Nang tao dito sa ubos, may nindot kayong buwag. Bata pa lang ko sa katapusan akong pagkakita ng mong buwag. Nanimot lang yun ko sa ginganla ni anhing nanay na. Pero matod pa niya nga ang babae, si Vicente sa kuno nga magkakuha niya na umahatag sa babae na iyang nagustuhan. Sugtong gayod ni ini.
0: Ha? Tinood? Tugaya sulim mo mingon, Noy? Be, ako na, be.
1: Dali. Balik ang tawag.
0: Okay.
1: Ang yata pa buhat ako.
0: Asa, Noy ba?
1: Kana, tanawa.
0: Kanang yelo nga buwak? Nak, kita naman kuha na, Noy. Kailan mong kuha na? O di ka makailaan na? Asunting bitaw na?
1: Edama, oh. Dalia po. Upos niya ng gingo ni mong asunting. May usap pagkabuwak nga na ilawman niya na. Sama ka na sa usa ka babae nga nagpailawom sa iyang lalaki, ang asunting.
0: Naadya, nanay?
1: Mauman gani nang matod pa sa akong nanay kaniadto. Mayo na alang sa mga lalaki nga naninguha nga sugton sa ilang gipanguyaban. Ug ikaw, tanaw ko, nakagusto magkanimam din eh, dili ba?
0: Ay, sinoy mihoy. Klaro day, Noy?
1: Ay, susunod. Sa, klaro kay. Klaro kas kahayag sa adlaw.
0: Tinood, Noy?
1: Huwag nakita kong mausap si Ma'am Dia ni mo.
0: Tinood, Noy? Tarong ba? Ambag ko ron.
1: Ay, di na ginalan mo ambag ka ba dong? Kaitok mo talaga.
0: Asa?
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. Gigutom na

0: Pero ako, wala ko siya magkupti umayo niyang naligas yan diin sa pagkuha niya ng buwag sa kilin niya ni Pangpang. Aroon na iyang hiyatag ni Mo, pero waman na pa si Lua taon
1: ko. Piyolo! Kinalaman kita na to siya, Noy. Pagitaon na to si Piyolo ni Mihoy. Pagitaon na siya!

0: ơi.
1: Ờ. Nang sidis. Namukaw mga kalit na ngoy. Lamay na kaya akong katuog.
2: Wa pa ba sila mabalik?
1: Kita kang naas lang.
2: Wa.
1: Unya, namunta na lagi ka.
2: Pangitaon na sila kay kalit mo lang ugdagom ang kalangitan, oy. Dili ba yung maabtan taguan inindapita kay dangog. Dangog, unya kayo iniglugsong nato balik sa ubos.
1: Oy, sus. Nangay. Mamalik lagi to sila lang. Pasag dito. Dagko na to sila.
2: Ay, dili mahimo. Kinala nga paso na to sila.
3: Nay! Nay sa address! Nay!
1: Niya na si mamay. Siya nang nagdagan paingon din eh. Ubalin ni Mihoy.
3: Nay!
2: Ay, maayo kay ni ana mo. Nakauwan nun ra ba?
3: Nay! Nay!
2: Ma'am! Ma'am, ganong naghila ka man? O ganong migakos mang kadako? O sabay na itabo?
3: Si Piolo, Nay!
1: Oh, unsa man ha? Unsa na itabo, ma'am? Nihilabdang ka ni Piolo? So, hindi ko! Kaya ako nabawas paano ni mo!
2: Ma'am, ngano man ha? Mihoy, unsa man din na itabo? Hain man ang akong apo!
4: Espesyalo ako.
2: Unsa? Ngano?
3: Nay! Si Piolo! Si Piolo!
2: Eh, nga no. O, sinitabos ako nga po, ha? Hain siya. Nga nung kamuramang duha mo'y nabalik din, eh.
1: Aw, klaro na kayo. May saan ang ibuha si Piolo ni Dinis. Ug, mikagiw na.
2: Dinis, unsa man.
3: Nahog si Piolo sa pangpang, Nay.
2: Unsa?
1: Patay na?
2: Dili. Ha? Dili mahimong mamatay ang akong apo. Dili siya mahimong mamatay. Ay, hain. Ay, di indapita mahog si Piolo. Pangitaon ako ang akong apo.
5: Hala! Hala! Di alam mo din eh. Di mamugikan o... Hala! Naghilasan di mo! O say na! Ah! Ay, si Piolo!
1: Patay na! Aggay!
5: Ay! Meron sinin!
1: Imo kong isag pa!
2: Dili ba himong mamatay si Piolo? Di kasaan ko sa iyang inahan nga timanon ko siya og bantayan sama sa kong kaugalingong kinabuhi. Dili ko mahimong pakiason si Ma'am Ella sa kong gisaan niya. Kinahang lang makitaan na buhi ang akong apo!
1: O kung patay na siya?
2: Oh.
1: May mahimo ka pa ba ng sedes?
6: Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
7: Kargado.
8: Maxvit Kargado.
9: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
13: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
14: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
15: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
16: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max talaga, Max protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max alaga. Protectado pa yun.
17: Delikado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
0: ACS! Ka! Kaya pa din yan!
4: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
7: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
8: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
7: ikaw ang liwanag sa dilim.
8: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
19: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala kagid perdi.
20: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na di pwede stomach pain medsra ang tumaron. Pag-Remel S Tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Indutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
14: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
15: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
12: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

mahal. Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Wala kay sa baba ang sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kay sa sandwich ko. Yummy na chicken.
2: Wala kay sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
1: Lady's Choice Chicken Spread.
2: May yummy na egg, yummy na chicken para umega sigla with proper diet and exercise.
1: Patikim! Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
2: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para umega sigla sa school with proper diet and exercise.
3: RMA News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Uluhan sa ato mga balita kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ni activate na sa border control sa matag barangay sa syudad batok sa African Swine Fever con ASF. Samtang mga tunghaan sa Negros Oriental gisuspenso ang mga klase og mga adlaw tungod sa pag-uso sa piskat. Samtang CCPO mo imbestigar sa nikatap na video nga usa ka PWD gipaduwaan ang kinatawon ini og gipakita online. Mao kato mga headlines.
3: RMA News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita.
6: Gisuspenso sa gobernador sa Negros Oriental nga si Governor Chaco Sagarbarya ang mga klase sa tanan nga mga level sa pampubliko og pribado nga tunghaan sa tibuok ka probinsya ug mang-adlawa Agosto 7 tungod sa nakadaghang kaso sa piskat o sore eyes nga nasinati sa mga kabataan. Kining maong kamanduan pinaagi sa iyahang gipakanaog nga Executive Order number 5 dugang sa gobernador nga mopahigayon og mang-adlawa ug paghinlo, pagdisinfection, pagsanitize sa mga classrooms, opisina, comfort room o mga CR, clinic, lamisa, lingkuranan, mga learning materials ug uban pa nga mga butang nga naasod sa classroom nga mao'y sagad hikapon o mahikapan sa mga tinunan.
5: Kadtong balita, hatod ka nato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Alang sa kumplito nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na, uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalitan sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
7: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Time check. Hatod ka nato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, bikalidad. Dali na sa Dali.
3: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
9: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
10: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
9: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Tagtuyo, tag-ulan, tag-init, tag-lamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga-roon, taga-rito, taga-saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
12: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
13: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
14: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ako na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
15: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaiturgao del sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: AXL Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Makabuhay!
2: Oras sa DYHP, alas 12.45. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong udto sa nga ni Radio Man Ken Galenea. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Matod sa ato mga balita ni adlong Huwebes. Special than working holiday sa Cebu. Katibok Sugbo, gumikan sa ika-457th founding anniversary sa probinsya. O karon sa mga detalye na sa ato mga balita. Ang kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo ni activate na sa border control sa matag barangay sa syudad. Batok sa African Swine Fever con ASF. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulunos.
3: DYHP Tatak RMN Report.
4: Kining mga balita hatod nato sa Life Extension, Vitamin D3 gi-activate na sa kagamhanan sa Cebu ang border control sa matag barangay sa syudad. Kini subay sa taho kadunay mga baboy nga namatay sa pipila ka mga barangay sa Takbayan. Buot masiguro sa city government nga makuha ang blood sample ang mga baboy nga mogawas sa barangay o kompleto usab sa mga dokumento ang inihaw ni ini. Matud ni City Veterinarian Jessica Maribuhok nga maunglakang kabahin sa ilang gibatuman nga mga measure batok sa African Swine Fever kun ASF. Una na kita hawon sa dulan ang ASF ang usa ka babuyan sa barangay Kiot nga giingon sa city veterinarian nga dali nilang nakontrolar. Mga kasama, unsa wa ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times ug cancer, eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer ug ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, usa ni ka factor pagtaas sa risgo ng makawaton siya o cancer. Basis sa daghang mga medikal na pagtuon, at doon ay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient doon ay sufficient ng vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas ng survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o ginahinay ng mabalik ang ilang immune function o kusog, aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagbay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lainlaing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas ng pagkaluya sa immune functions of sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa mga cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mapdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ka 11 pesos matag soft gel. Mahinundanong penundum. Siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto mga kasama. Kini ang inyong Radio Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak RMN.
3: Latcho mo nationwide.
5: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
7: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
8: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3. Yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension, ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
6: Life extension, vitamin D3 for longer life.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
9: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Oras sa DIY HP, alas 12:50 sa kauntuhon. Padayon sa ato mga balita mga kasama, apan atong DIY HP answer to in promo una at kanukuntuha. Kung sa may rason, nga nung gisuspenso man ang klase sa Negros Oriental o mga adlawa, kung sa man to'y nitumaw di ay, nga nitakboy sa mga kabataan. Tubag na ha, pinagi sa pag-comment sa inyo ang tubag sa itong program karon. Sa Metro Ratsada o like, follow DYHP Arimen Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kanay dunay blue check kilid sa apelyido. Dunay mga nagpaila. Dunuhay naghimo-himo po naglaing Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo kapan ang legitimate. Kanay dunay 1 million followers. Huwag i-share atong live program karon para namoy chance makadaog og 200 pesos GCash. Balik ko na unsa man ito iniuso karon nga sakit. Itakboy sa mga kabataan muna nga gisuspenso ang klase sa Negros Oriental. Pero taon-taon mo, dawat po ta sa dugang pang update sa mga balita. Apan una diri sa Cebu City Police Office mo investigar sa nikatap nga video din usa ka PWD. Paduwa-duwa man sa iyang kinatao o gipakita pa online. Asa magkaning dapita? Kasama mo sa balita radio man Arnold Bustamante.
3: DYHP Tatak RMN Report.
11: Kasamang ayda ginanduan karon sa Deputy City Director for Administration ang iyang investigation division or branch diha sa iyang sa Cebu City Police Office nga muhimog investigasyon. May kalabutan sa gingong pag-katap ni Nicosac ka video diin na makita ang duha ka mga babae nga i- pa duwa-duwa sa kinatawag usa ka lalaking PWD nga gi-live po diha sa Facebook ka. Patatpan ni Police sa Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol ang Jefe o ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office nga usa kini ka law-ay nga talan-aon diha sa Facebook ka diin makita ang pribadong parte sa lawas sa usa ka PWD nga nagduwa-duwa sa kinatawo. Ilahang ka patawagon ang maong nga duha ka mga babae na bibugal-bugal ni ning maong nga PWD sang dita kanapasan kini sa balaon. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong radyo man Arbo Samante Riway HP. Tataka na men.
3: Radyo mo nationwide.
2: At oras alas 12:52 na.
3: Racho mo nationwide.
5: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
12: Happy
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kontra viral infection sama sa COVID-19 gubikan sa musunod nga mga hinungdan. Ang vitamin D3 o sa kaepektibo nga bitamina nga hormone nga makapamenos sa makapahubag nga protina diha sa atong dugo nga mga hinungdan nga sa kapasyente kag dunay COVID-19 mo grabe ang infection labi na sa iyang respiratory system. Kun dunay tay igo nga presensya sa vitamin D3 sa atong dugo kini siya may makatabang sa atong immune cells sa paghimog mga antimicrobial peptides sama sa cathelicidin beta defensins nga makasagang og mupatay sa mga viruses sa di pa kini makasud sa atong cell wall. Busa kadalawa paginom sa Life Extension Vitamin D3 recommended sa mga medical doctors 100% nga hinimo sa Amerika sa Life Extension Foundation. Kung magkinanglan kag medical consultation ato alang ang Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City, ana may mutang sa may Osmania Boulevard, habig diri basta sa Cebu Doc og sa Cebu Gospel Church. Unya dinhasad sa konsolasyon dinay Life Extension Clinic ana may mutang sa may Orosha Building Barangay Kansaga along National Highway. Libre ang consultation. Available ang doktor kada adlaw. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Alas inyo mga pangutana, itawag lang o i-text sa 0928-910-9828 or landline na 416-1655.
2: Oras sa DYHP, alas 12.55 na. Padayon sa ato mga balita, mga kasama, mga tunghaan sa Negros Oriental, mga klase ni inig suspenso o mga adlaw tungod sa pag-uso sa piskat. Kasama mo sa Balita Radio Man, Benji Tanghian.
3: DYHP RMN Report.
12: Gisuspenso sa gobernador sa Negros Oriental nga si Gobernador Chaco Sagarbarya ang mga klase sa tanan nga mga level sa pampubliko ug pribado nga tunghaan sa tibuok ka probinsya ug mang-adlaw Agosto 7 tungod sa nakadaghang kaso sa piskat o sore eyes nga nasinati sa mga kabataan. Kining maong kamanduan pinaagi sa iyahang ipakanaog nga Executive Order Number 5 dugang sa gobernador nga mopahigayon ug mang-adlaw ug paghinlo, pagdisinfection, pagsanitize sa mga classrooms, opisina, comfort room o mga CR, clinic, lamisa, lingkuranan, mga learning materials o guban pa nga mga butang nga naasod sa classroom nga mauisagad hikapon o mahikapan sa mga tinunan. Ang maungalaka nga pinagi sa rekomendasyon sa Integrated Provincial Health Office aron mapugnan ang dugang nga pagkaylap sa inspeksyon sa piskat ilabi na sa mga eskwelahan. Diin dali kani nga mutakod tungod sa duol nga interaksyon sa mga estudyante o mga kawani sa tunghaan. Kasama mo sa lalawigan sa Negros Oriental, ako yung Radio Man Benji Tanghian, DYHP, RMN.
3: DYHP RMN Cebu, the official number one. Nationwide.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Oras sa DYHP 3, minuto sa pag-alauna ang kahaponon. Padayon sa akto mga balita, mga kasama, arita sa pahibalo. Agumikan sa ipatuman ng mga road closure atol sa pagpahigayon sa Ironman 70.3 sa Lapu-Lapu City.
4: And DYHP Public Advisory.
3: Ibahibaw karon sa City Traffic Management System kung CTMS sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang pipila ka mga daan sa maong syudad. Din ipatuman ang himpit nga pagsira tungod sa ipahigayon nga dakong sporting event nga mao ang 70.3 Ironman sa adlong Domingo, Agosto 9. Ipatuman sa CTMS ang pagsira sa mga daan sa so, alas 4 sa kadlaw hangtod sa alas 10 alauna sa hapon. 4 a.m. to 1 p.m. sa Agosto 9. Giyawhag ang mga adunay lakaw sa maong adlaw, ilabi na ang mga bupaingon sa Mactan Cebu International Airport nga mugikan og sayo aron dili matanggong sa traffic. Ani ang mga mosunod ha nga oras ug ang road closure 4 a.m. to 1 p.m. affected roads road makasada from Mactan Junction paingon sa Mangal Punta Enganyo ang dalan sa Mactan Junction towards Marigondon ug paingon na sa Panas Cordova Lapu-Lapu boundary. Ingon man ang karsada sa Mactan Newtown Boulevard to Mactan Junction traffic light towards Marigondon. Ug padayon pa ang road closure sa Suba, Panas ug sa Lapu-Lapu City. Ug Cordova boundary for the bike leg alas 4 sa kadlawon hangtod sa alas 12 sa udto. Roads from Mactan Newtown to Punta Enganyo alang sa run leg from 4 a.m. to 2 p.m. samtang tanang karsada ng mga intersections across sa maong naisgutan nga mga rota, apektado usab sa pagsara, gumikan sa maong sporting activity.
4: And DYHP Public Advisory. Advisory. DYHP Abroad Ngayon.
5: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, nisaka ang temperatura sa Austria ngadto sa record high, samtang ang Hungary padayong mihimog mitigating measures, aron makadaginot sa paggamit sa kuryente taliwa sa nasanati nga nagkagrabi nga heatwave o guwaw sa central o southern nga bahin sa Europe. Ang Europa nang antos na sa record-breaking heat o halapad nga mga wildfire. Subay sa nasanati nga summer season sa mga kontinente diin ang Pransya o Espanya, mao'y labihang naapektuhan sa grabing kainit o heatwave. Ang temperatura sa Austria niabot ngadto sa 41.2 degrees Celsius nga record. Kasama mo sa abroad ngayon, giniyo Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Amen. Katong mong balita, hiatot ka na ito sa SED Marketing, ang tigabauti ka po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, nga mao ang numero uno nga katabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas ama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ng kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninod, mas gipa humot o mas gipa-epektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule o ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Radyo mo nationwide. MN TYHP Breaking Report.
3: Mga kasama niya ng update, kabahin ni Antong girespondohan ng alarma ni Radio Man Paul Lauro. Usa ka tao, napalgan man ni sa usa ka septic tank nga patay na. Ato i-check ko sa pay latest kasamang po Lauro na Ilhan na baling maonga biktima kasamang po.
4: CYHP Tabak RMN Report.
2: Radyo man, Aida, ang gipanawagan diri sa ato sibianan, mauni ang nilukaw kaganiang buntag kasama uy. Aida, mga pasado alas 9 ni, o niya girespondihan ni sa atong kapulisan, kining atong post na to gahapon kasama Aida, kini si Glinda Anghel, o 78 anyos na ni siya, ipanawagan ni sa iyang mga anak diri gahapon, ay nilakaw, o gnawa ni anak adlawan pa sa Lunes, no? Ato na inabi gani ang anak ani dito sa area pag-abot mo dito ni speed pilot GC Subampong sa Block 9 Lot 14 uy. Sa Phase 1 sa Dika Home sa Division sa Barangay Tungkil Minganilla. Ato na confirmar na mauday ning nilutaw yung taon dia sa tubig sa kinautan sa septic tank ni ining usag kagironibit nga unit o balay dia sa maong subdivision kasama ng
3: so mauni no mauni na sa tong screen kasama ng Paul kani mauni sa tong screen mauni at nagipakita karon sa tong panawagan Glenda Anghel
2: atong pag-post kasama ng Aida no onya Lunes na nakakita naka-interview po ko na nakakita sa gabi niya na naglakaw-lakaw dito sa palibot ba niya gingnan ganito nga pauli na nai niya wala sila kahibaw sunod ato. So iya na tamakan ning scene kasama ng Aida ang gitabon ining ikaut nga si tiktang posibleng nahagbong ni siya diha.
3: Uy, nagkurang na buhasot.
2: Diha matagabi eh. Kala lugar ha, kala diha tubangan na nag-renovate ng unit o balay. Mit-mit na siya para on sa kagabion. So kanang scene, iya na natamakan o niya hagbong siya dito.
3: So ako din naalihi kasama ng polo. Kahoy ba, structure ba, simento ba, hollow block ba para dili maka... kuan di maka-step, di makatunog.
2: Kung anaon ta to kasama ng Aida, no? Kanalang yun unta to, ang gahion ba kay bisan og masayop, kagtikang liyan na tita. Kaya na-plan magod siya dan, napidpid na siya, maayos sa karasada nila diyan sa subdivision. Dili ang tatto niya, si niya, katayaon kay Sina kasama ng Aida, ugmak nito. So, looin taon kayo si Nanay Glinda, nag-ubo na siya kasama ng Aida na nakita na sa mga tao dito, ay buong mga tao, ano, napuhaling malingkwan, si pag tanaw rin na sa ubos, naglutaw naman ni, o niya, dito ang anak na ni Aridri sa ato si Bianan ko sa mga Aida, ato dyan niya nabi nga, maugyo din tao ning ilang inahan nga Alzheimer na, nanay, pamati nga Alzheimer ba, ato rin, tagaluriga ni sila sa mga Aida niya, nakabalhin sila sa pagkabuhan, diya sa maong subdivision. O niya, Lunes lagi sa gabi, buong sila, wala naman din sa gigdaan. So nalipat sila ba? O niya, mauna ito, pinakitaan na ang tudga. Naabot na sila din sa ato si Biana, nag-post na sila sa social media, nihangyo na sila din sa ato si Biana, niya, subok ka lang doon, niya, mauna yung tao ni, ang ilang ipangita ka, nakita na yung tao, ganyan na, patay na. So, accidental, o accidente ang pagkakuan, pero ang itong kapulisan, may suggest, kaya utop sila, kaya basing, agyagbong baka ni siyang tao, diha, kasama ang Aida, bawas ang takaybaw, ano maabot jud siya maayo din napita kayo sayo na ako na mo parking diha nga mga sakyanan diha yung abi onya maabot sa pagkita bu ang naman sa sakyanan diha napita so imbestigaran pa ni sa atong kapulisan sa Mindanao sa mga Aida ini kamatayo ni nanay kasama mo sa Mindanao police kauban ni speed pilot this is umampo ako nyo radyo man Paul Lauro DYHP Tatak RMS
3: although gikordon na ang baong area kasama Paul pero mas mayo gito nga butangan siya no o kanang corrective measure ba kay basin pag simba ko og ingon ana lang gihapon makabiktima pag laing kinabuhi mabata man maidaran man
2: ayo ani niya kasama ang Aida butangan lang yun kanang kural yun no sa kwan para dili na ni mahagbungan og lain si Bakog dalay magbung bata po
3: oh, pero sa nag-renovate nga balay kinala mo himo sad sila no matan-aw pod ni especially sad manginlabot ang barangay kasamang Paul
2: oh tinuod na diha naman tayo mga barangay pod gani tan-aw pod sa sitwasyon di gani ha wala butangan lang yun na diha ka ng safety measure sa mga Aida kay si Bakog bata na sa'y matagap niya laum-laum raba oh laum-laum raba ang tubig akong gidugaw niya gani ha. So, mani, kasama ng Aida, no? Itong pagtubag sa maong alarma. Back to you.
4: RMN TYHP Breaking Report.
3: Dega salamat, Radyo Man Paul Lauro, sa report. Kauban si Radyo Man Jesse Sumampong, live and direct gikan sa Minglanilla, Cebu. Atong ito'y panawagan kagabi sa itong tulumanon o sa kagahapong adlaw sa DYHP News Updates. Kay personal biya itong gitunol din ang panawagan. Gihatod ko din sa itong sibiyanan para ma-post sa ito ang digital o mapanawagan na ito on-air apan sus paita mo din igidangatan. Mga pahasubo nga ito sa kabanay sa biktima in town nga si Nanay Glenda Angel. At umalikan DYHP answer to win promo mga kasama sa atong pangutan na karong untuhaon sa matoy ni Katap nga o ni Takboy sa mga kabataan dito sa Negros Oriental hinungdan nga gisuspenso ang klase or isuspenso og mga adlaw. Antubag! Piskat! Or sore eyes! Congratulations! Naka-follow DYHP Arimens yung Facebook page. Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo kung ni-share sa itong live program karon. Just sa adlaon karanoo. Jessa Adlaon, Karanoo, winner of 200 pesos GCash. I-message lang ang imuhang pangalan o ang GCash number para mapadaan na mo no, ugma ang imuhang premyo. Congratulations sa mga nagsunod pag yun sa ito ang online ng mga programs. Tangi ang sunod na po nato ang DYHP Answer to Win Promo alas 5 karong hapon sa DYHP News Updates. O sa ban pa nato ang Public Affairs Program. Kung galing sa inyo ang pagpaminaw on the spot, bugas o chorizo. Kinita na mga pahalipay sa DYHP alang kaniyong tanan nga mao'y naghimo nga sa DYHP o IFM. Overall, number one. Ato partner sa Master Control, kasama ang Jerome Yap, DYHP Digital, kasama ang Gerald Albios, Nemel James Quinones, Transmitter Site, Chief Tech Robel Boiser, Alan Taladua, Oliver Atis, kini si Radio Man, Aida De La Cruz Tampos, Onya, happy birthday day nga to kang Manoy June Lags nga nagsaulog siyang birthday karong adlaw. Tulpod sa ika 457th holiday karon sa province of Cebu. Congratulations, happy birthday June Lags. Kini si Radio Man Aida De La Cruz Tampos, salamat sa pagpaminaw. Kini ang akong suliran, musunod na.
6: IHB RMN Cebu, the official number one. Platinum nationwide.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
9: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
10: Ginisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
11: Kini ang akong suliran.
12: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
8: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tingpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Tumakapuhay ang damdaman mo. Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kay sa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basit ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar. TTX 500.
9: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Iktibo kayong DTX 500.
8: DTX 500. Mabali sa mga butika.
10: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
11: O gano'n nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Max?
10: Ah, lagi. Basiglas na ni.
11: Maunang taas mo sugar. Murag precious mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gus

0: kung aktibong kinamuhi.
1: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyaman Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
0: Basta kaping Shid Panyaman, diabetes, malikayan. Shid Panyaman Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
2: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
5: Ako nga tawag na goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. Try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
4: Ang Set Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
5: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
4: Living Testimonies.
6: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro Financing. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB259332 Series of 2026.
7: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
8: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, ning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: at broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra o attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Anna, 15 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nikatag nga picture nako sa among tibuok eskwelahan. Aron niyo isabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Ana, hatagi ko picture ni mo, Pi.
0: Para unsa man dai?
1: Walong. Ako na i-save din sa akong cellphone. Ikaw ba akong best friend? Ganahan lang ko nga na ko'y picture ni mo.
0: Sige, hatagan tika.

0: Ay, makauli na yung taon ko.
1: Anak!
0: Oh, nano?
1: Nanguha na ba si Julius yung picture ni mo sa Facebook?
0: Ha? Nga naman ko, no?
1: Ambot lang. Nakadungog naman ko nga niingon siya sa iyang barkada nga nagkuha siya og picture ni mo.
0: Sige lang. Ako lang siya istoryahan.

0: Tinuod bitaw.
1: Unsa may trip ni mo?
0: Secret.
1: E delete na ha, Julius?
0: Nga nam day kung delete na ko, i-delete ha?
1: Isang bungti ka sa teacher. I-delete lagi na. Abi ni mo cellphone, be. Ako i-delete, be. Ambi ba?
0: Buhi, uy! Delete na ko, i-delete lagi.
1: Ambi lagi ni ba yung cellphone?
0: Delete lagi!
2: Ana! Oh. In my office. Now! Huh? Ambi mong kamo.
1: Nga naman, ma'am.
2: I will punish you. Nakakita ko sa imong gibuhat nga imong giilog ang cellphone ni Julius. Wa kay katungod nga manghilabot sa cellphone sa laing tao.
1: Pero ma'am...
2: Kamo! On.
1: Oh, di ara, ma'am. Oh.
3: This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro Immune Pro. Mama mia,
4: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
11: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
12: O, nanggamit na po, Ma'am. Paglikas na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanaghumok kayo.
11: Uh-huh. Dili hapdos.
12: Okay na kayo, good, Ma'am.
11: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
12: Wala po, Ma'am.
10: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
13: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
14: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
13: Heavy duty linis bawat pahit.
15: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
16: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
17: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
18: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
17: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
16: ACS.
19: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
20: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm. asthmatic yan. The mm-hmm. other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
21: ACS Biodraw Herbal Capsule.
22: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
21: Biodraw Herbal Capsule.
22: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
21: Biodraw Herbal Capsule.
22: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
21: Biodraw Herbal Capsule.
23: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
24: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
23: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
24: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
23: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
25: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
26: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
25: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
27: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
26: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
27: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
25: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
28: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
29: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
30: Mensahe alang sa maayong panglawas.
31: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
30: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Didings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Huwag yun magduha-duha nga mo, teacher, sa pagbunal sa akong kamot ug stick. Ong nisumbong ko sa akong inahan, og perte niyang laguta. Onya?
1: Di maayong iyong kibuhat ni Muda. Waday ka mga tarungan!
0: Man siya maminaw na ko, ma.
1: Makikistorya ko sa principal.
2: Sorry, ma'am, pero base sa teacher, gituluan lang niya o gustong pamatasan ang imong anak.
1: Unya, naminaw mo sa side sa akong anak? Unya, husto sa day itong iyang gibuhat nga, managmal siya sa bata.
2: Sige lang, kamera'y bahala nga makikistorya sa teacher.
1: Sigurado alang yun nga dili na ni mausab, sir, ha? Kay ireklamo tagyod mo kung mausab pagyod eh.

0: Doon talaga ipagkwal yung...
1: So, class, karon mo present, ha? Mo present mo. Class, bisag hinay pa na ninyo inyong mga tingog, pero sabag gihapon kaayo mo. Usa pa nagikagubta ninyo diha?
0: Ma'am, sabag nga itong Jesus messenger. Nagisiyan ki picture niya na.
2: Akong picture?
1: Wait. Kinuo ko, anak. Usa man ni? Kabastos ba ni mo?
2: Ansa, ma'am?
1: Paanhi ang imong ginikanan. Makigistorya ko nila.
3: Dili makahimong akong anak ini, ma'am.
1: Unya, usa man di ay ni?
2: Oh, ma'am, gaedit raman na, ma'am.
1: Sobra na ni Ana. Sorry, pero you're expelled.
2: Unsa?

0: Wagi ko lang gidudahan si Lynn Lagyud, ang akong best friend. Bisan og suod na ko siya nga amiga, pero siya ramaoy na ato nga picture o na siya giedit. Og nahibawaan pagid na ko nga kipangkatag ng maong picture sa uban akong classmates. Ang akong mga pangutana mo kining musunod o nang pangutana. Kung minor ang nagpost og mga edited nga picture niya bastos kini, kinsa man mo'y anging manubag, siya ba o ang iyang mga ginikanan? Ikaduhang pangutana, pwede ba kumaka-file o kaso nga cyber libel bisan og estudyante pa ang nagbuhat? Ikatulong pangutana, unsay kalainan sa cyber libel o grave oral defamation sa online setting? Ikaupat o katapusan pangutana, gikatag ni sa uban akong mga classmates, mahimo ba na ako silang kasuhan bisan og dili sila ang original nga uploader? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Anna.
1: Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og it's me, ako today, akong tingog, ang inyong mapaminaw, og busa, kay ako usa kaabugada, ang atong mga pangutanang tubagon, pangitaag solusyon, ang mga problemang hatagag tambag, mga problema kabahin sa punto, legal, or mga personal nga mga pangutana, problema sa ato ang mga dokumento, papeles, ug uban pa, ipadala na ang inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw? Kinsa may nibangon gisapot? Bawal guys. Inigbangon, be grateful, be thankful. Bahalag makatopas, makalagot ang ato ang mga kauban o kuyogs balay, sagdilang, anak gyud na, pero never mind. Pangitaan na natog solusyon ang tanan. Di mag-uol. Life will go on. Move forward ta guys. Okay? Greetings sa tanan nga man nag-like o nag-follow nato sa ilahang mga radyo nga naminaw nato karon. Kung naminaw mo sa live dinha sa Facebook account, daghan kaing salamat. O kung gipaminaw ni ninyo, pinaagi sa ato ang YouTube o replay lang gihapon sa ato ang Facebook account, daghan kaing salamat o asa mang ganit mo dinhi sa kalibutan, sulod sa nasod. Thank you kaayo sa inyong padayon nga pagpaminaw. Dili lang sa programa nato nga kini ang akong suliran, but sa inyuhang padayon nga pagsubaybay o pagpaminaw sa mga nagkalain-laing programa nga gihatag o gidalit kaninyo sa RMN. Salamat kaayo ninyo, no? Ato ang letter sender si Ana. Ana, taga-asa mo ni si Ana. Ana, wa mo sudi na to isulti ang address kay mo iyang hangyo. Pero gipadani niya sa kini ang akong suliran official writer's page. Punto legal kay na ay nakatag nga picture niya sa ilahang eskwelahan. Wa pa pud mo sulti si Ana, pero because you are still in school, wa pa gyud, no? Mo gyud na, no? So kani sa katong iyahang kaila, katong Julius, no? Murag na ay nag-post-post dito sa iyahang picture, no? Nya, dili ko no niya amot o gidelete ba? So, nagnap siya pag hinuoy na punish, nag-iilog ko no ang cellphone, no? Sa iyahang teacher, unya, naara ba sa iyahang suwat, no? Nga gisaysay, nga gibunalan ang iyang kamot o stick. Hoy, excuse me, di baya na pwede. Sakto ra gyud na ang imuhang mama nga nangaway sa imuhang eskwelahan niya. Kanis Julius, no? Nagbinuang, mugi nag-post, no? Kay mora magid po ng ilang gidudahan. Okay, so, unang pangutana. Kung minor ang nag-post o mga edited nga mga picture unya bastos, kinsa may mauiangay manubag ani. Siya ba? O ang iyang mga ginikanan? Okay, ani ni. Depende pilay edad sa minor. Kay, kaning above 15 years old, although below 18, kan muna ni diring atong yun kayo, di man naingon nga kay abi below 18, exempt from criminal liability. Kay kung naabot na kag 15 anyos, ni saka na kag 15, ni tungtong na kag 15 anyos, pwede ra gyapon kang malayable kung pananglitan mapamatud-an nga nana kay buot, Muna atong giingon guys nga acting with discernment. Unsa man ang with discernment or nanay buot, unsaon na to pag determine. Of course, i-assess na sila sa social worker, no? Or sa child psychologist kung determine kung nanabay buot. Unsaon man, meaning kasabot na ka or kabalo na ka kung unsay sakto o unsay dili. O nakasabot sad ka nga kung buhato ni mo ang usa ka butang na sayop or di mao o nga ginadili sa balaod, kibaw ka nga naanay mga posible nga mga silot o consequences. Maunay na ay buot. Meaning kibaw kang sayop imong gibuhat bakke, so manubag siya anak. Now kung pananglitan, kaya wa man naklaro, pilay edad yun sa imuhang gidudahan nga ning upload ato, kung wa pa kaabot o 15 kana, exempt sa liability, pero pwede tang mangayog danyo sa ginikanan. Dili ta kasakag kasong kriminal, pero makapasaka tag dan kanang kaso nga mangay tag damages tungod sa pagpadaot, pag iyang panaot sa imo, ha, no? Sa pagdanghag, kay wa pud ati manas ginikanan. Ikaduhang pangutana, pwede ba ko makafile og kaso nga cyber libel? Bisan og estudyante pa ang nabuhat, the answer is yes. Especially kung masud siya sa katong edad nga akong giingon nga above 15 years old. Mahimo. Ikatulong pangutana, unsay kalainan sa cyber libel o grave oral defamation sa online setting? Wala. Because ang kaning grave oral defamation or libel, mauna siya ang crime itself. Ang kaso sa pagpaipasaka na to sa usa ka tawo nga nagpakauwaw og nanaot nimo, nagbutang-butang storya, nagdaot sa imong reputasyon, nagyaga-yaga, nagyatak-yatak sa imong pagkatao, no, in public. Wa pamanggod na nana siya sa revised penal code. Guys, unya kay atong time paghimus balaod, wa pa may internet. Ang paagis pagpanaot, ba man. Kamot, pinaagis pagsuwat. Computer, pinaagis pagprint, no? Butang newspaper, no? Sinuwat, unya gidistribute dito, gimimiograph, giunsa pa na, giserox, mga ingon anak pamanto sa una. Unya karon kay paggawas o butho na sa internet, gigamit man ang internet, unya mas grabe man mo katap ang pagpanaot nimo, no? Isuwat nimo, i-upload, wa na. Lisura na gyud i-unclick ug bawi, no? So mao ni ang gihimo niya nga gi-aggravate niya or gipasakaan ang silot kay ang kaning cyber libel mao gihapon nanaot, nagmugna-mugna, nagpakauwaw kag tawo, pero ang imong gigamit ang internet para madaot siya. So pareho ra na sila, it's still libel, pero the means used is the internet mo nang cyber libel. Mas taas ug silot, no? Nga ipataw ngadto sa makonbikto for committing cyber libel compared to an ordinary case of oral defamation or ordinary libel, no? Pareho ra na sila. Ang gigamit lang internet, nanaot ra gihapon na nagpakauwaw nimo. Ikaupat ug katapusang pangutana, gikatag ni sa uban akong mga classmates, mahimo ba nako silang kasuhan bisan og dili sila ang original the uploader? The answer is yes, because sa cybercrime, no, under cyber libel, ang kaning pag-post nato usa na kaakto. Ang kanang mo comment din, ha, comment ra gani, ha, depende sa pag-comment. Kung ang ihang comment lain pud nga konteksto nga pagpakauwaw, pwede pud siya nga siya mismo makasuhan kay siya mismo ning pakauwaw man pud nimo. Ang kanang mga nag-like, nag-share, labi nag-share, utro sad na sila. Pwede po na silang maapil sa kaso kay ning apil man sad sila pagpanaot ni tabang o ning abiba man atong nag-post ato. So muna akong giingon guys, no, always, always, let us use the internet properly. Ang kaning internet, ang kaning social media, dako kayo nigtabang, no, para mapagamay ang atong kalibutan, para masayon ang ato ang kinabuhi, ato ang trabaho, ang ato ang pagtuon, pero ug abusohon pud ni nato, daghan sad gyud kaayong mga legal nga mga consequences, daghan sad kaayong dautan nga iyahang mabuhat kung di pud ta mismo magpaka-responsable sa paggamit sa internet ug social media, no? It can also ruin us. It can destroy our reputation. It can also cause us a criminal liability if we will not be careful. No, dihanda pita. Dili pwede nga magpataka lang yun ta. O post, no? Dili ta pwede na to gamiton ang internet para mubuhat o dautan sa atong isig kataw. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinigapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tataka RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

N Drama presents Hanju Manan So Sa Ka Awe. Ano pa daw sa iyong kaagi karawan? Mokinig sa kababaeng at tagatalisay City Cebu. Ang atamang tatampo, nagdasingan niya, Glenda.

0: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
1: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
2: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kape. Wala na ko igiinom ro mga unsa nga lain nga tambal. Sa kape na lang gyud niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkape ni mo, buntag sa'yo, kape. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kape dyo ko nga. Paragis bila-bila.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. PTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: TTX 500!
5: Mabali sa mga butika.
6: Set Living Testimonies.
7: Ang pangagod kun athlete Swoot o Alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
8: Tinood yun na Set Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
7: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
8: Eric Ko, basa ng gani.
6: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
7: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
9: Di na ko kakita. Kalit lang ang kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
7: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
9: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
6: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
7: Taas ang sugar maong nai bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
10: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilid.
7: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
10: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
6: Living Testimonies.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
17: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
2: This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
12: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Ako
5: ko si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko na makaayo ang G-Detox Plus.
20: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
21: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
22: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
23: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
24: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay, pagpun sa iyaha.
25: Pwede lang, makakas, pilay mo ito.
24: So anak ko, nabinta na ko.
23: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Linda?
1: Yes, babe?
0: Pwede kong gistorya o nyan mo, human sa tong chef. Importante lang kayo.
1: Sige. Oh, wait. Murag seryoso kay ka. Okay ra ka?
0: Oh, basta kinala lang ang gistorya ta.
1: Oo, sige.
0: Buwag na ta.
1: Ha? Time pa sa ha? Makalitan man sa dani mo. Seryoso kay ka? Nganong nag-joke ka diya, oy?
0: Huwag kong mag-joke. Seryoso ko. Buwag na taglinda.
1: Vincent, ngano? O sa'y rason? Okay naman ta, di ba?
0: Ikaw okay ka, pero ako, dugay ng dili.
1: Unsa?
0: Dugay na ko gusto nga makikbuwag ni mo. Kaya wala ko magkasabot sa kong kagalingon. Huwag na-realize na ko nga wala ko'y feelings para ni mo.

0: Ayaw na si Kigilak, uy.
1: Sakit po't ba yaday? 3 years ba yami?
0: O lagi, 3 years unta. Pero sa'yo naman kayo sing nilatkaw ni mo. Maong ikaw, move on sa dayon.
1: Hindi ko matuo nga wala siya love na ako. Okay na kung unta, me. Nikalit lang yun siya.
0: Kung tanaw ni mo nga love pa kaniya, no? Bawsi! Paselosa!
1: Paseloson?
0: Oh! Pangita og lalaki nga...
2: Ako!
0: Ay!
2: Ako! Gamita ko!
0: Ay, wow! Gani na rami nagtabi din eh. Karun pag yung kanitingog kay busy kasi mong cellphone.
2: Hmm.
1: O kusa pa, dito magselos ni mo eh. Kaya hmm? Bawsi nga suot kita, Ralph.
2: Diya ka na sa'yo. Mas matandog ang iyong garbo kung may bawa niya nga. Ako mo'y mauyab mo.
3: Masaman. Game?
1: Sige. Game.

0: Nagsigiyugtan ako si Vincent din sa kontipol. Taan pala gigit ko. Napagigit gusto na ako.
1: Hi, hon!
2: Hi!

0: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
1: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhan nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Suturceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ay bula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nangadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
3: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Seth Living Testimonies.
7: Ang pangagod kun athlete Smooth o Alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
8: Tinood yun ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
7: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
8: Eric Ko,
9: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na.
4: Doseran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag Doseran, Doseran.
5: Doseran Forte.
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Doseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
9: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na.
10: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
11: United Home.
8: Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Good evening, sab si Radio Man Ida Tampos. Welcome pagbalik sa DYHP. Karong adlaw tokyo nato magkasama kong nganang importante man ang atay sa kinatibuk-an nato nga panglawas ug ang maayong panglawas. Ikaw ban nga po nato karon Dr. John Catherine Carrera, liver specialist o gastroenterologist alang sa Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Nganong importante ang sayo nga pag-atiman sa atong atay bisan sa mga tao nga paminaw nila himsugra.
13: We have to know na kaning atong atay mauni siya ang pinakadakong internal organ sa atong lawas. Importante atimanan gyud natong atay kay dako kay ni siya og role no og function sa atong body. So ang problema daghang liver diseases wala gyoy symptoms no sa early stage. Mm-hmm. Maunang daghan na makabalo na lang na naa silay fatty liver or advanced na naana sila kana bitong end kanang liver cirrhosis. Mm. Importante gihapon na mag-atiman sa ato ang atay para malikayan ang mga serious complications.
12: Alang sa mga pasyente nga magpaniwang, gustong mapalambuon pag bilang ilang metabolic health, ngano importante ilakip gyud ang liver health sa hisgotanan.
13: Connected ni sa ato ang metabolism. Kay if healthy ato ang liver, mas maayo pud ang ato ang sugar control, mm, no? Dayon, mas maayo pud ma-manage ang atong cholesterol ug fats atong lawas. Kung gusto nato ma-improve ang atong overall health good, we need to include our kanang pag-take care sa atong liver.
12: Mga kasama, klaro nga atong hisgutan karon. Bisan pagpaminaw nimo himsugra ba, importante gihapon ang sayo nga pag-atiman aron malikayan ang fatty liver ug uban pang kondisyon. Panahon na aron magbantay atay. Papakonsulta gyud sa doktor para sa giya ug pilion ang saktong liver support sama sa Liver Prime. Aduna kini Celobin Phosphatidylcholine powered by Phytosome technology nga adunay 4 times a better absorption aron mas epektibong makaputihir sa atay. Panahon na aron magbantay atay. Bisitaha ang Liver Prime Facebook page alang sa liver health tips, early risk assessment ug saktong giya sa pagpanalipod sa inyuhang atay. Daghang kaayong salamat Doc John. Kini na usab si Radio Man Ida Tampos ug kini ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc.
14: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Mapalit sa mga butika.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: gagawin ang mata ni Vincent.
1: Ako, hindi mo siga, no? Lain sa hindi mo siga iyang mata nga sa lips mo ko ni magikisan.
0: Natural. Para mas katuhuan,
2: hoy, ba? Hoy, hoy, hoy. Basig asa na napadong inyong pagpakaaron ingnon, ha? Basig ma-inlove mo sa usag-usa.
0: Hindi ginamayta po. Hmm. Awan mo lang kayo ning Glenda. Di ba kani ma-inlove na ko o madugay na?
1: In your dreams.

0: Ralph.
1: Hi.
0: Yes, si Tuyo.
1: Walang. Gusto lang kong makakita sa kong uyab.
0: Nayabag naman siguro ka sa? Hoy, di ta kinahang lang magpakaaron ing nun kung wa si Vincent.
1: Ako lang gibuhat ng akong duty, isip uyab ni mo. Pipi naman ko, oy. Good night, hon. I love you.
0: Hamaw. Sige, bye. Yabag tawana.

0: Good morning.
1: Nagunsa ka din hiwi.
0: Gikuha ka. Para dungan ta ka sa office.
1: Gikareer kid ni mo no? No need na. Ako rin mo at to.
0: Ikaw ra. Unya di ka mahibong ang makakita na to nga. Nag-iahay tagad to strabahuan. Mas mutuo sila kung makita nila magdungan.
1: Hino, unsad. Ah, sige. Tana.

0: Naon sa mini Sir Ralph? Kalit mo lang awa na manawag.
1: Ay, busy siguro.
0: Ano dahi tuod nga mangita man ko niya? Nga dilit man mi uyap. Kahanggaw kita ko eh.

0: Absent lagi mong uyab.
1: Sa may labot ni mo?
2: Di ba, Guglinda, nagipasilos ko ni mo.
1: Mao ba? Muna'y pagtuon ni mo?
2: Muna'y tinood. Ugsakto ka. Effective ang iyong ibuhat. Nagsilos yun ko. Undangan na lang pagpakaroon ng ino ninyo ni Ralph. Ugbalik na lang ako.
1: Vincent, love na ko si Ralph. Ug dili ko gustong pasakitan ang tarong nga lalaki para lang sa tawo nga parehas nimo.
2: Glinda.

0: Ha? Ganang kisultihan man ni mo adto? Nakigbalik na hinuon sa ni mo. Mao man ay gusto ni mong mahitabo, di ba? Maong gipaselos ninyo si Vincent para makigbalik sa ni mo?
1: Oh, pero... Dayambot pa. O kumalipay. Palahit na pa.
0: Oh.
1: Si Ralph ba? Madaling absent siya. Wala ka siya manawag kumutsat na ako.
0: Ambot lang. Sige, tawag.

0: Dame-urina to.
1: Ralph.
0: Nakibalik na si Vincent ni mo, di ba?
1: Oo, pero huwag ko masugot.
0: Ano sa? Nga naman. Ganda ko ina nga. Na-inlove na ka na ko. Ayaw ganun. Kaya igor akong itabang ni mo. Pero bisa gamay. Huwag ko'y gusto ni mo.

puko ka, Kenda. Huwag ka maguna-una. Naibaw man ka nga nagpakaaron ingnon na mo, pero nga nung nituko man ka niya. Ano na dama kasi ang mga gipuhat ni mo? Ano? Ano na in love ko ni mo, Ralph? Ano?

0: Late lagi ka. Wala hinoon mo mag-abot ni Ralph.
1: Dili si Ralph?
0: Oday. Naghatag siya ang resignation letter. Effective immediately.
1: Unsa?
0: Ug api ni mo? Luspat ka ayos siya, day. Unya, nagdalik man to si Glakaw?
1: Unsa? Unsa?

0: siya.
1: Ralph, i-on na ang camera, please. Gusto ko makakita ni mo.
0: Linda.
1: Ralph, please. Amika ko ni mo. Please lang.
0: Sige. Harian na lang ko sa ospital.
1: Ospital? Ralph! Ralph, kung saan eh? Ngano ka? Kung sa sakit din mo?
2: Hindi na kinalang may baka, Glenn.
1: Ralph!
2: Ayaw paghilak. Mag-uunan ko kumuhilak, ha?
1: Ano giingon mo ko ni mo ini, Ralph? Kung gano'n sana in love na ko ni mo, ipasakitan sa ko ni mo.
2: I love you, Joe.
1: Sa... Lain na sa binuang, ha?
2: Wala panahon para magbinuang ko. Kapoy na, Linda. Tinuod ng love, tika. Dugay na. Huwag ang atong pagpakaroning nun. Mauray paagi para mapakita na ko ni mo unsa tika kamahal. O kung unsa'y deserve ni mo. Bye, Glenda.
1: Ralph, ay magbinuang ba? Ralph, mahal sa tika. Naginahanglaan ko ni mo. Love kay tika. Please, please, ayoko biyain. Ralph!

0: Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadie. Sa tuwang balita natin ka natin sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, yung epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, giyawag sa DepEd ang mga lokal nga kagamanan o barangay, pagtukod o dugang day care centers. Kinero matabangan nga mapadangat ang mga gaps sa early childhood care and development sa nasod. Ngayon si Education Secretary Sunny Angara nga ang pre-kindergarten education dili ubos sa mandato sa DepEd apan gihimugatan niini nga adunay critical nga papel ang maong education stage sa pagtubo ug pagdevelop sa usa ka bata. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity

0: UT code jigsaw. Said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa panyawan coffee mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang panyawan coffee mix? Kini tungod kay ang said panyawan coffee mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan? Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said panyawan coffee mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak said market. Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget? So

Among ka agi gibata na dua seraju ni Carol Mary Hikain ug bus sa direksyon ni Priscilla Recanals. Kamusta mga ikalag, mga suking tipabinaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka abi. I-address lang ninig tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, nakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, umos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka paranaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiin.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Garun dayon.
2: Mabalik sa pinakabulong butik sa inyong lugar.
3: DTX 500.
2: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
5: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
6: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
7: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga magapoison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga ginarecommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
8: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay nga pagpamuhis. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
9: Igala, nakakape na ka?
10: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
11: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: o karong sa laing sumpay ng atong sugilanon. Isi Quadro!
1: Pastilan! Ay, ang butog ikalipay baka kinin ni Sir Mart oras nga iyaning masairan.
2: Andam na kong lawaton kong iyama ko silutan, ma. Apan ang kunong ginako, nga gimahal ko si Aliyah. Ugwa kami relasyon ni Glina.
1: Misael!
2: Pero pangitaong gihapon ako si Glina, ma. Dili mayo nga maamong ang akong gipanumpaan alang sa krusada.
1: Si Sarge, basig makatabag siya sa pagpangita ni Day Glina. Awo sila sabda ay si Sir Martok in Day Aliyah. Bahibaw abahin ini.
2: Sa pagkakaroon, si Bay Sarge lang una akong sultihan ini problema, ha? Bahala na siya nga mo'y musulti nila ni Sir Mart o ni Aliyah.

0: Pastilan, ay, ako may mabalaka ni mo, Daiglina.
1: Mohangyo lang ko ni mo, mamita. Ayogin ipanulti sa lain ng tanan ni mo na sayrang karon ha. Lakit na sa akong pagkatao.
0: Makasali ka na ako na nabahina, Day.
1: Dagan kayong salamat, mamita.
0: Kaya pao bayagin ka, ha? Nga di ko makabaliban ni mo.
1: Hello, Sir Boy.
2: Usay mo naman tignan.
1: Hello, uy. Tinuod cute, sir. Si Crystal cute. Siya ang bisita karon ni mamita suod sa iyang gipuy-an.
2: Okay. Salamat, Laika. Arayayin ko sa hotel nga ako na matangan karon. Rokao ni mga isa na kumpaya.
1: Sige, sir. Salamat.

0: mao ka nagisulti ni Bay Misael Salmart. Nanawag siya, ako nga, dili pa dugay, na maligok.
1: Nakalitan ako ni ini. Nagkalalis ka ha sila si Misael o si Glina, ha ba, Sarge?
0: Ang buta ka, sir. Uamsa ko niya sultiyo, kumpitong tindali. Basta kayo, nagpatabang siya nga, pangitaon ko no si Miss Glina, kay kadlawan pa ko no ning nilakaw.
1: Oh, hinoon, magkabingkil pa man gani ang managsuon. Sila pa baka nga...
0: Bito, sir. Parehas-bre sila mga kriminal. Maung parihong mga sipukaw o utok.
1: Pangagpas lang kining ato. Inoon, kita sayod gyod nga mga ligdong silang pagkatao. Di ba ba, Sarge?
0: Sakto, gid, sir. Sir, mulakaw ko. Atuon ako mga dapit nga posibleng mo'y kadangpa ni Miss Glina.
1: Okay, sige, ba, Sarge.
2: Mao pa day, Daddy?
1: Mao ka na, iha aliya.
2: Nga naman ka.
1: Subayunon, pakining bahina.
2: Unsa gyud kahilaw nga hinungdan ni ining himo ni Miss Glina, no? Daddy Mart?
1: May bawaan ra gihapon unya kana nato, iha.
2: Manawag ko ni Misael. Magsusi ko bahin ni ini, Dad.

0: pakikisultihan, ha?
1: Pahin kini sa sidekick si Squadro. Nga ako lang nailhan, Madam Ching.
0: Oh! Kinsa ka na ba magpapay? Kanagkauban sa Squadro?
1: Siya nga ko iso.
0: Unsa? Unsa'y mo yung suon ba?
1: Siya si Crystal Alcantara.
0: Oh!
1: Apanglina Cervantes, matuod yung kinabuhi. O siya sa pagigatahong kipatay, apanaluwas di ay kini. Ula kong buhi.
0: Oh! Ya, papa! Di mo manday ka na siya iksoon?
1: Kuhaan ko si madam. O kung masugot ka, ani ko siya patrabaho din sa triad, Madam Ching.
0: Oh, sa?
1: Kana kung masugot ka, madam.
0: Oh. Okay. Okay, sige. Kana asa ko atumpangan ka na psychic sa squad lo ka imo di ay iksoon.
1: Oh, Madam Ching. Huwag salamat kayo, huwag ko yung balibari.
0: Iniabot sa Mitjo Gaspar. Ako ka resulti sa iya.
1: Kinhagdan nga mga ayaw pasaylo si Mitjo Gaspar sa kumbanghod pa lang.
0: Oh, ha? Karanga naman.
1: Tugod kay siya ang itakit. Nidukos o kipatay. Apandunay na kaluwas. Managsama sila sa Squadro. Nga biktima sa Midjor o gustong malimahos.
0: Osa? Ha? Pangap sa ilong!
1: Pero, huwag ko'y planong malimahos. Kaya na kong utang ang buto sa Midjor. Ang gusto ko lang, nga dili na may muwag sa kong kiliran na ako isoon, madam.
0: Oh, okay. Sige, sige. Ito ko na gamit sa kiyanan. Alunin mo dad-on sa ako tupangan ang sidekick pagbay sa Squadlo.

0: dili mahimo nga laing tao mo'y makapay-mose mong kaning doktrina. Ako ka lang. Ako ka.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Nagkaroon tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong ibati.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Mama mia, here I go again.
4: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
5: Kidney care time!
6: Perhesyo ning magpadialisis. Gaso kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
7: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Seth Living Testimonies.
11: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. O sa kapagpanghubag sa lining sa itong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
12: Na landing ko hospitalida at lugos ko ginawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
11: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabang.
12: Salamat kay na itong Sid Kugon, ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
10: Living Testimonies!
13: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
14: Ang galing-galing mo, Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
15: Smart.
14: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
14: Tanggaling-galing mo,
15: Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
16: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
19: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
21: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
23: Mapalit sa mga butika.
24: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
25: Laika, iyong bisyo na sundan?
26: Oo, sir. Isakay siya o taxi o niya siya aning minteryo.
25: Okay. May ideya na ko. Muduo siya sa lubang sa babae ng ituang mo si Crystal Alcantara.
26: Anya, on si sunda kong buhaton, sir boy?
25: Biya na diha. Kaya paingon ako. Huwag ako rin bahala sa kong iksuon, Laika.

0: Matapos ang pagduaw ko na lang kinidinining lupong sa gipanganlan o Marian. Kay magpalayo na ko inindapita. Mularga na ko pa ingon sa Mindanao.
1: Salamat kinagkita ang kita rin eh, Lina.
0: Manoy po
1: eh. Uman ako. Sige na. Ayaw pabuta nga mahinayit kanti ka, Lina. Tara.
0: Manoy po eh.
1: Naibawal ako. Nga ikaw ang sidekick sa squadro. Mong manangan ako daan.
0: Ay, kabala ka, Manoy po eh. Mukoyo ko ni mo.

Ito na ang kutsing nga gisakyan ni Alias Boy Bangada. Ito ang git ko niya si Miss Glenna. Sundan ako kung asa niya dadun niyang mangot. Tukal! Mao na kinihigayon na. Akong matuntunan kung asang napita ang safe house sa ilang sindikato. Magkampi lagi ko. Nga dili mamatik na ni Boy Bangad na ako siyang gisundan.

0: Asa ko ni budak dah, Maniboy.
1: Serapit ka mo'y mamahimo na sa bunyan ni mong kalibutan.
0: Unsa?
1: Ato ka, kung asa ko. Di na kita mabuwag, Lina.
0: Dili ko makikuban sa sama ni mo iksoong manyak, Manoy.
1: Taraong taong may mahimo ka ba, Lina?
0: Tantangin ni sa pusa sa ngako, mga kamot.

0: Usa to bay, Sarge? Gidagit ni Niboy Bangag si Glina?
1: Ulagi bay! Gidagit lagi si Glina si Isoon na si Boy Bangag. Uga ko silang nasundan karon bay, Misael.
0: Usa buti mo ipasabot?
1: Bay, lakaw din sa ilang Sir Mart, bay. Ato ta mag-aabot ito. Luwason na to si Glina nga ni akaroon sa sindikato.
0: O bay, Sarge, kung mahimo, atong sulungan ka na dapita.

0: Mukha nang saktong skater sa baluarte sa sindikato. Nga gidad ani Boy Bangag kang Miss Glina, Sir Mart.
1: Oh. Ihatag ko kini sa bagong team leader karon sa Special Action Force nga mao si Captain Clint Tringa.
2: Musong mi, Sir Mart.
1: Ikaw ang mahibaw. Kung takon ko sab si Captain Clint Tringa.

0: I have a name on you!
1: Mani yak kara puy pangag. Iya na kakoligun iksukon iya lugos ba? Angul bangag ba? Angul ka na alias puy pangag ba? Puy pangag! Kita tong ka pangag na away!
2: Mahurot na sila ba? Jutay na sila nga ni Aning Dapita.
3: Tara, sasol, bay. Diyan ka lang kutob, gagaw nga, Jake!
1: Pinte! Ito ka na iskuwan lo, ha? Pinte ka! Mamatay na iskuwan lo!
2: Bay, Misael, nibaliktok sa labong nga tanong hukuman maigo sa duha ka bala tumong sa indugan, bay.
3: Tigong gigli na. Ito ang dito napita by Sarge.
2: Yung samaga siyang alias Buy Pangag, bay.
4: Sail! Nagpanong ka, Eskwalo!
3: Giunsa ka nini iksoon ni mong kagaw, Glina.
0: Kaya kong ipanmasabasan. Kinugos ko niya.
3: Glina! Glina! Hayop ka. Angay ka mamatay, kagaw ka! Alias Buy Pangag!
4: Ikaw mo'y angay ang matapos kailang tanong na Eskwalo!
5: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown.
4: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ako dahi si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, Anies.
7: Nawala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi may iba matinig.
6: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
7: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am. Ito may masama yung tanggi pa matinig na rin.
6: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. Wala nga, kinalanjo ko mo yun mo koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
8: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
9: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
8: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Sherantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
11: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
12: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
11: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
12: duha sa gabi.
11: 2 weeks pa lang
12: may alibyo na.
11: Pag 1 month kape.
12: Naayo na ako.
10: DTX 500. Pumali sa mga butika.
13: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
14: Sed Living Testimonies. Ang Sad Panyawat Coffee Mix na pamatudan ay makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
15: Ako, Boriba ko ana, ang Kaling Panyawat Coffee, akong gini-maintain kay high blood ko, labang tila, kay mababa man ang imong bitis.
14: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sad Marketing, ang Sad Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
15: Sigurado gina, kung tasi mo bitis, mababa na iya. Jaime Verano.
16: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
14: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
15: Ako nga sa awan ngay goiter. Ko na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
14: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
15: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
16: Living Testimonies.

mga higala at angi, ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat, Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiana. Balik kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamaha.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bana inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato.

0: Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayan ng Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila ay iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming ipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
2: Tinguha sa Department of Science and Technology kung DOST ang paghatag og ayuda ngadto sa sobra na po kalibo ka mga micro, small and medium enterprises kan MSMEs sa sunod duha ka tuig subay sa pagpaligon sa ilang mga programa. Nagkanayon si DOST Secretary Renato Solidum Jr. nga ang maong inisyatiba sa naasang ahensya mahimo mo paligon sa innovation ecosystem sa nasod o mo palambo sa mga Pinoy nga negosyante aron makadevelop og competitive nga mga produkto sa lain-laing mga nasod.
1: Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kanang ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
5: Mula noon, hanggang ngayon!
7: All you need is Fried! All you need is Fried!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
10: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
12: This newscast is brought to you by United Home Kittylets. Chewable paracetamol in candy flavors. This time check is brought to you by United Home Kittylets. Chewable paracetamol in candy flavors.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago akan trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, anong, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo li ba? Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang ikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa man yun ni kakapuy.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven beta at gamma mangosteen. May see with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Bay? Nabalik man lagi dayon ka din sa ospital. Maadto para bakos, kapitan da.
2: Unya na adto. May isulti sa ako nimo.
1: Kusa man?
2: Ang sikreto ni Lulu Pilo.
1: Unsa? Unsa ba gid ang sikreto sa imong lolo?
2: Dili siya tinuod nga ungo.
1: Unsa?
2: Nagpaungo-ungo lang si Lulu. Aron nadlukon ang mga batan-on nga magsigig standby sa menteryo. Aron adto musuyop og mag-inom.
1: Mao ba?
2: Oh! Kiningkapa ni Lulu ang nagmatuod nga dili siya tinuod nga ungo. Kostyum na ni Nia pagkaungo.
1: Mao ba?
2: Gusto lang niyang hadloko ng mga tao. Aron, wanay musuod sa menteryo ba? Kunya, kay nadungog man mi nga kaliwat o ungo, iyan ang sad gisakyan.
1: Hala no?
2: Mao nang tinuod na ba? Dili ungo si Lulu Pilo. Nagpaungo-ungo lang siya. Atuon na ito sa ina na sa iyong kwarto.
3: Nanang! Kaunog maayo, ina.

0: ka.
1: Ait akong ba.
0: Ingon anak mangyud ng hilantan.
2: Nina! Ah, kumusta naman ka, day?
3: Wa na maglaba doon mong oday?
1: Naapa man kamay.
2: Ah, ina. Doon ako ipakita ni mo, ha? O niya, ayaw lang kadlok.
1: Tamay.
2: Ah,

0: jani.
1: Dito ni ka ba ni Lolo, Pilo? Tula?
0: Kung saan man na ni mo?
1: Ako lang ipakita ni Ina. Kung doon na siya ay mahinumduman ini. Ah, Inday, tanawa. Ako na isulo ba? Eh. Unya.
2: Grrrr! Ah! Anga! Anga!
1: Ayun lang, ayun lang kahatlong kaya. Eh, si Kuya Johnny, manini mo. Oh, ako ni. Ah, o saman. Ingon ini ang isuloob sa ongo na imo nakita.
2: Kuya Johnny.
1: Ingon ini ba? Hmm?
2: Oh, kuya.
1: Ingon ini, day.
0: Nahinumdum na ko.
1: Ah, unsa may imong nahinumduman, Lula?
0: Mausap na ang gisulob ni Pelosa niyang nakita ko siya nga. Nga nagkadugo.
1: Unsa?
0: O gikuhaan o kasing-kasing. Si Pilo. Si Lolo ni mo Pilo ang nakitaan ko.
1: Lula, Lula, kalma lang. Kalma lang. Kalma lang, kalma lang. Lula, hindi lagi ungo si Lolo. Nagpakaroning nun lang siya ungo aron mahadlok ang mga bata sa pag-standby sa minteryo.
0: Dito sa minteryo si Melvin, makitig patay na.
1: O, otsa?
0: Nahinumdum na ko. Sa minteryo makitig ang patayng lawas ni Melvin.
1: Lula, di tinuot nga ungo si Lolo. Huwag doon ay rason kung anong mag-costume siya sa pagka-ungo sa minteryo.
3: Kalma lang una na ha. Ikapila magin si Melvin nga biktima sa ungo ining kapita lang. Sa imong panahon, sa batanon ka pa.
0: Unang biktima si Melvin.
1: Unang biktima?
0: Mao ka na. Unang biktima si Melvin.
1: Pilay edad ni Melvin sa diyang namatay siya, Lola?
0: 20 anyos na siya. Pag-intern na siya sa hospital ni Atong Hikayuda.
3: Tapala, hospital?
0: Oo. Oh, nurse ang akong apo. Pero gipatay siya.
3: Pila naman katuig sukad namatay si Melvin?
0: Es, mga 6 o 7 na katuig.
3: Abay, Johnny. Diin man ka ng pagkahitabo, abay.
1: Huh?

0: testimonies. Ang pangagod kun athlete Swoot o Alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa said liniment oil.
1: Tinood yun ang said liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya said liniment. Niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
0: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
2: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
0: Living testimonies.
3: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sa syudad?
5: Oh, tuod, no? Sa syudad naman ni ka-anak, no?
4: Hmm.
5: Maud, eh nga, wala kay kalibutan sa mga nahitabo din, he?
4: Oo.
6: Uya, karun, mabalik na siya.
4: Lola, patay na nga kong lolo. Di mahitabong siya ang kidnap ni Ina, uy.
6: Pusto, patay naman di ay ang imong apuhan.
4: Hmm.
5: Oh, tuod. Abay, ni ana magit ka. Kita na lang doon mapahibaw sa kapitan nga lakit anas ina.
4: Tuod no?
5: Kinang lang makalingkawas na kas pagduda sa uban bay.

0: unsa? Nakit-ana ang batang si Ina. Hain man ang patayang lawas nini.
1: Buhi pa man siya, Kap. Naginawa, murag nukos.
0: Ay! Buhi. Tinood ka nga buhi ang bata.
2: O, lagi, Kap. Tuwa siya karon sa ospital. Kay grabe ang hilanat.
0: Ay!
3: Ay, ligaya.
0: Buhi!
2: Kamparagod, Kap. Anong mura magkagdili makatuo nga buhi pang bata, Kap?
0: Ay!
2: Kamparagod, ni mo, Kap.
0: Mituo man ko ninyo. Ayaw mo kurat-kurat. Ay, huwag, nalipay ko nga buhi ang bata. Dili sa bayo nga mapuna ng patay rin eh sa atong dapit. Mahimo na lang tang kahadlukan, Nana.
2: O, maugyo.
1: Bitaw, Kap, mayo tingali nga imo na ning ipahibaw sa kapulisan. Aron maimbestigahan ang nahitabong patay ining atong dapit. Huwag si Ina ang makagiya kung kinsagyod ang kidnapper niya.
0: Ay! May nahinumduman ba siya bahins nagkidnap niya?
1: Kwan, Kap, kanang ungo ang iyang gisulti nga mo'y nagkidnap niya.
0: Ay! Ungo! Unya, nahinumdum ba siya sa lugar?
1: Iyang nahinumduman, Kap, nga ngit-ngit kuno kayo ang mong dapit. Nagpataka siya glakaw. Unya, nakakita ra siya og hayag. Og mao to, nakagawas siya sa ngit-ngit nga dapit nga iyang gingon.
2: Kap, susihan ni ninyo. Pasig niya pa ining dapit ang kidnapper og bata.
1: Bitaw.
0: Ay!
2: Ako
0: na'y bahala ini. Salamat sa pagpahibaw.

0: Nasaan ba kita si Sir Darwin kapi eh? Huwag mo'y napating ilagubo sa sod sa klinika mo iyang susihon.
1: Milchie?
0: Oh. Dindo? Kumusta naman si papa ni mo?
1: Tuwa sa ospital ngayon, ipatukod.
0: Dindo, hapit na mahuman ang klinik?
1: Oh, hapit na.
0: Anhagi ka diha mag-manage?
1: Oo. Nga naman.
0: Klinik raman na. Dili naman na kinahanglan nga doon ay manager. Dental clinic, pagyut. Mm-hmm. Dental, dentist raman ang kinahanglan para diha.
1: Mo ba?
2: Ikaw ang mahimong sekretarya sa dentist nga kung ibutang diha, Melchie.
1: Oh, Topsy? Niya pa na ka? Abin ako, ngayon doon akag-hospital.
2: Paruna ko dito. Atod, ingna si Poldo. Gabantayan, gaway makasodi ni Sabay, ha?
1: Oo. Opapsi.
2: Nabinag yun sa dental clinic na to.
0: Pero ako, makasod na ko, sir.
2: Makasod ka na. Andaman ninyo ang mga lamisa. Huwag lingkuranan sa waiting area.

0: Hello, cha.
1: Poldo, pamate.
0: Oh, unsa man na, tiya?
1: Kinahalaman ko ba na ang payag ni Papa Cementerio?
0: Unsa? Imo ning ipaguba, cha?
1: Ikaw ang muguba ini.
0: Oh, sunugo na lang ni nato, cha.
1: Ayaw.
0: Nganong di masap kang musugot?
1: Nagtuo ko nga na adiha sa sodang ubang kwarta ni Papa.
0: Wa gid ka malimot, anak, cha.
1: Dili mahitabong malimot ko sa kwarta. Busa, kinahanglang gabson ang mga haligi nga tibuok-bos sa kawayan. Kay posible nga naa diha ang kwarta.
0: Oh, ako nang planuhon, cha. Basta, kwarta man ka na.
2: Puldo!
0: Oh, cha, babay una. Hindi nga kong amo.
2: Puldo! Ang imong ti Alicia, ang imong gikasulti?
0: Ah, oo.
2: Diba? Nganong naghisgot man kagkwarta?
0: Kuan, nagduda man gud si tiya nga ang ubang kwarta ni Lolo Pilo naa sa mga haligi sa payag ni Johnny nga gibili ni Lolo niya.
2: Mao ba? Kwarta ra ka ha ang naa? Dili ka ni may bahandi sab na gitaguan ang inyong apuhan sa haligi sa iyang payag.
0: Aha.
2: Unsa may gisugo sa imong iyaan diyan nimo?
0: Ayaw lang pagsaba po sa pero mo'y gusto ni tiya ba nga among gubon ang payag? Gabson ang mga haliging tibuok na kawayan ini?
2: Oh. Ha? Sige, buhata na!
0: Aha?
2: Gubunta ang payag ni Johnny.

0: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors. This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors.
1: Tas pang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapa mo buo sa gluco, visine, controls blood sugar, polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: Kodex Mario, na ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Doka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be MXtraordinary with MX3.
7: Bulyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
8: O nga nung nagkapi, magkaan ang tamis mo na, Sir Mac.
7: Ah, lagi. Basiglas na ni.
8: Maunang taas mo, sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
7: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, mahayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
8: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
11: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
12: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
9: Life extension, vitamin D3. For longer lives.
10: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: Newsbreak, Newsbreak.
1: Maing hapon, kinisigsamang Eli Bolonos. O ganitong balitaan yung kurasa sa kapunong niya. Tungkol na itong sa Koy Herbal Capsule. Gisugda na sa kagamhanan sa Bansugbo ang Information, Education, Communication o IEC campaign sa kabarangayan sa sulad labot sa dengue. Kini pinagi usap sa pagpangu sa Committee on Health sa City Council subay sa direktiba ni Mayor Nestor Archibal. Ang chairman sa nasugutang komitiba nga si Consul Dave Tumulak isugod na pagsuroy sa kabarangayan alang sa maong katayuan. Kini uman usap sa City Health Department o sa Local Health Board nga lakip sa kitasan sa mayor sa nasugutang kampanya. Mato ni Tumulak nga ang IEC campaign ni kinahanglan aron masabtan sa mga sugbuanon ang kapiligro sa sakit nga dengue. Sa nasairan, ang dakbayan doon na nagkapin sa usa ka libo ka dengue cases nining tuiga o labing minus sa puro sa kakinabuhi ang nakalas ni ini. Mga kasama, batasana pag inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule matang adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkanyang sakit. Kini makatabang sa paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, myoma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections ug uban pa. Dito kay original Koy Herbal Capsule dunay sa gunga palia, kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usab ninyo gipaabot. Palit na.
0: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning sukinanon.
3: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man di ato mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: sa ilo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pa sa ilo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa'yon nga dawaton ang kamatuuran, Dani. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunog ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa kabinuhat ka nakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa ka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ni Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit kalatur sa RMN Drama. Kun may luna pa ang panahon.

0: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Lady's Choice.
1: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og kanormal.
2: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Mama mia,
5: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
6: Ahoy! Kidney Care Time!
7: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: Seth Living Testimonies.
12: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
13: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
12: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
13: Tangan siya Seth Liniment. Wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
11: Living Testimonies.
14: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
15: Tanggaling galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko. Smart 2 pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
14: Heavy duty linis bawat pahit.
16: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC.

0: sila ni. Makadugang kini sa mong problema.
1: Maugid.
0: Mayon ka lang anak nga maugid. Wa ni mo mahuna-huna na ikaw ra ba ang nakaingon ini? Ikaw gyud.
1: Ha? Sabutoy. Ano ako man bro eh? Naman mag ako'y gihagkan? Ni ikaw man?
0: Ay, ambot ni mo. Wa kagit tinarong bisyon saon. Wa gyud.

0: el bres mami de mumila ni de chels? Ano uban siya din sa ato pag-abot?
1: Nganong ako manang imong pangutanon, Tito Goryo? Nga, nag-uban og nagdungan man ta pag-abot dinis amo?
0: Oh, buing ko eh. Bitaw no, kung sabi ko eh. Pero kinsa mo siya kung pangutanon din sa inyo nga, pumilang tao din nga, nabilin. Sige na kiri, waman giyon.
1: Sige na malang nang wa si mami dinis amo, Tito. Halos gani, kada abot yun na ako, og ni daddy dinis amo.
0: Uy, hala, mau ba? Hala ka dangerous, good.
1: Huh? Kansay dangerous, Tito?
0: Dangerous! Kada ka din, hapit na mahurot.
1: Kansay hapit na mahurot? Kalipog.
0: Naglibog ka? Libog magani ko, ikaw pa ka, ha?
1: Nansa manis, Tito Guryoy? Di man ta kasabot?
0: Ay, kalagong! Sabi ni dangerous, ay, ha? Ay, kalagong! Ay, kalagong! Ay, kailan laging kuhaan? Pas ba ng mga hayop sa lasang maghapit na mahunot? Wala kayo makita ng buhi ba? Nya, di pa hilabtan. Kaya gamay na lang. Wala, dangerous.
1: Mama na nga mong leksyon sa science. Kanang endangered man buot ni mo'y pasabot ito, Goryo?
0: Ah, basta ko na danger, mana. Mara na eh. Ay, pakapina na nagliter. Aring nun.
1: Noon sa manis, Titoy. Baka alang ka da.
0: Ay, daw, alam ko yung istiktuhan ng Chelsea, oy. Ito, ha? Kundi ako nagtito, Tito, na baka na ako. Ano, manglungod ka rin ko. Bantay dyan ka. Huwag yung magbantay ni mo. Huwag yung makuhalin mo ito sa yung eskwilahan.
1: Okay, rapat ko, Tito. Kay ba naman ko unsaon pag-uli? Pidira gani dili naman po ko ni mo yatot sa school. Kay katultol naman, Gugo.
0: Ulo ka di, ano? Mawala ang trabaho ni mo, oy. Ha? Relibo na ba ko niya? Manang Turanding?
1: Ngik, lain. Nagbanang siya ni Tito Turanding, bisag lalaki.
0: Mag-ate ba gani siya na ako, bisag banghod ko niya?
1: Samot.
0: Ay, daway. Ano paghilabot na mo kung sa'yo, tawag naman sa kosa, ha, na Chelsea? Ay, importante nga magkasinabot ni, di ba mag-away, di ba?
1: Bisan di na gusto.
0: Well, lagi pagkuhan, labte, bigilabte. Sa kababura, makasilulabi bang na mo eh. Labta nun kayo. Koreksyonan mo sa among mga happiness.
1: Ang sayop man.
0: Gusto na lagi. Ang atong iskutan, kining inyo ha. Kung naon sa na mo din eh. Pero kaniyot ha, kaniyot siya. Lingit sa wala, lingit sa to. Ay, kaniyot. Ano sa daddy ni mo eh? Basi madunggan ta. Ano man pud kuno ka ganiya sa auto be ha? Ano man katiyong tingog ni daddy ni mo James?
1: Dili man si daddy akong di kalagutan.
0: Bawa na ka oye, klaro ka nyo, naglagot kasi mo daddy. Sa?
1: Dili laki, dili laki si daddy. Katumang babae nga, nag-agak-agak na ko. Padong sasakyan ng ganiya dito sa school, dayong uli na to. Huwag ko ganahin niya, Bi. Labi na nga, gagalitan niya kay si daddy.
0: Ay, hala! Nag-jelly na ikaw para si mong daddy.
1: Ikatun man tong babayahan na tito, no? Klaro kayo naibog siya ni daddy.
0: Uswa! Nahuman!
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm! Sapcorn!
4: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumbaka Bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death.

0: Isang super fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Bilang kilo sa karne?
2: 500.
1: Hulo!
2: Ma'am, bagsak presyo na ganibi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
3: Sarap magkasama!
4: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Silita Glinogo, nakasinati og atake. Gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
11: So, kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ang parating skina nila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang ka-kapsul, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
12: Wow.
11: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. Maay na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
10: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo og suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
7: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
14: Hello, isa bakit ni cheers, wey? Kabataka magpasagad, wey?
15: Bitaw, kaklaro na to? Nung mukalit man siya case ni Daddy James B. Kung wapas siya maibog ni Daddy.
14: Oh, yun ano dahil na?
15: Basta, naglagot ko ato niya.
14: Nga? Ato ka ba yan naglagot? Pero Daddy ni mo, wa?
15: Oo.
14: O nga, kung giginahan na ito si Daddy ni mo, bing, gigisan siya itong mabihan na. Okay na ka?
15: Takka lang ka dito, Dak.
14: Uy, aloy, yun na lang patakka.
15: Isumbungin noon ako sa daddy sa kong mami?
14: Sigurado kayo may isumbong? Na, mag-away sila daddy ng mami ni mo. Yan, sugot ka.
15: Huh?
14: Ha? Mag-away.
15: Isa man yung sito, Goyoy. Sunod man ko.
14: Bita-bita, wey. Seryoso tahada, Charles ba? May kaywas daddy ni mo. Kung hain man to, mutlang na mo. Kuwag ba? Mangutahan na lang ko ba? Asam din si mami ni mo? Napirin mo yung mga uwa din eh.
15: At tuman na siya sa ilang lola, plising.
14: Sa ilang lola ni mo?
15: Mm.
14: Are you sure?
15: Lagi. At to na siya per me dito.
14: Mm, pataka lang ka da.
15: Mm, siya pataka. At tumagod na per me si mami dito, good.
14: O niya, mag-unsa mo ko na siya dito sa bayan ng lola, plising ni mo.
15: Ambot lang.
14: Namaw na di ha, nangambot ka. Kayo magkasiguro kung sa tanangin kayon, nga was mami ni mo milani din eh, tuwa silang lula plising ni mo. Diba?
15: Ho? Huh?
14: Nga sigaw ay sagok.
15: Ni, garaon na ginay mo dito, Goryoy.
14: Hala ka, de James. Tingalig babiyaan mo si daddy ni mo, James, at nagmami ni mo.
15: Ano ka? Kaya nga naman dahil dito. Anong biyaan man ming mami si daddy? Nga no, Tito Goryoy?

0: Kinikit si Tito Goryo ni mo.
1: Basin kun, mautunggingon ni Tito Toran ding dadi, nga mularga ko no si Mami sa gawas, kay at manarbaho.
0: Unsa? Muna isulti ni Toran ding ni mulangga?
1: Nainumdum ko, Dad. Nakasulti siya na ko, ana. Kay, na ako na yung nagsulti niya.
0: Ano ba?
1: Tinutunggingon ni Tito Toran ding Dad, nga mularga ko na si Mami sa gawas, o gato siya manarbaho. Tinood na, Dad.
0: Ay, oh, may sakin ang yamihunong sa tungod.
1: Tinood pa nga mularga si Mami Mila ni Dad.
0: O nata magsulti ba yan ni Ana? Si Mami ni mo ang sakay sa taksi. Nagabihan lagi kahan.
2: Oh. Oh. Naya ka na dahi, James?
0: Oh. James?
2: Mag-alis ko sa kwarto.
0: Hindi ka bala mangutana kung niya na ba si Chelsea, nga itong anak?
2: James, ayaw ko guniti kay mag-ilis ko.
0: Huwag ka ba magkabati sa kong gisulti?
2: Nga nawa mo ko magkabati? Nga kaklaro sa imong gisulti? Sa imong pangutana, bahay ni Chelsea kung may abot na ba siya? Kay dili ka ka mabalaka kung wa pa siya until now?
0: Oh. Han, ganun naingon ka man ini. Unsa ba'y nahitabo ni mo? Ha? Unsa?
3: This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro.

0: lang sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
4: Mula noon hanggang ngayon.
6: All you need is Pride. All you need is Pride.
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
9: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality.
11: ACS!
12: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
13: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, ng glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
12: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Na may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
15: EQ Diapers. From day one to toddler, E-continue mo.
16: Let's go! Go with the flow!
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, arudli kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
16: go with the flow!
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
16: Charmy!
15: Charmy, let's go with the flow.
18: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
19: Ayaw hulatan nga mo, grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
20: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
21: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
22: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Rosal Dita Harantilia, di nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Di, painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
5: Wala na yung bukol man.
4: Wala na Jude. Wala na kayo pamati. Nakan kayong salamat sa Koy nga. Salamat.
3: The original Koy Herbal Capsule.
6: Bilang kilo sa karne?
7: 500.
6: Hulo.
7: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salamig. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
8: Sarap magkasama.
9: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

Atagin ninyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kun mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na ito sa RMM Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahanglan mo palayo ka sa akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahanglan bayan ko nga kung saan niya!
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pakasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
3: Dili ka mahimo mo palayo na ko, Aisha!
2: Sir Hans!
3: At ang gilis yung kagawasan si Aisha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanay suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungon kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga suon!
3: Aisha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog og kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix, Sabaw palang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
7: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
7: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
8: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX 500.
9: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
8: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Og imo ang beach resort. Ako ang bahay sa bukid, og ang bahay sa syudad. Og tunga ta sa kwarta sa bangko ni Papa. Magtunga ta sa abot sa negosyo. Ang imong share, automatic na musuod sa imong bank account. Unsa man? Fair na ba na para nimo? Og usa lang kabutang ang pangayoon ko.
3: Oh, unsa ka?
2: Putla ang tanan nimong koneksyon kang Ayesa. Tungod kay pangasawon ako siya.
3: Oh, unsa?
2: Mo lang ka ng buhaton mo, Kent. Dili ka na mo kontak ni Ayesa. Sa laktod, papasa siya sa imong kinabuhi. Dili ka na mo tanaw pa niya. Kung buhi pang atong amahan, mausap ka na iyang isulti nimo. Nakasabot ka ba sa akong isulti nimo?
3: Oh.
2: Ang imong anak ang himuang inspirasyon sa imong kinabuhi, Kent. Siya ang isintro.
3: Oo, kuya.
2: Maayo. Kinahanglang at imanon nimo ang imong asawa o anak.
3: Oh.
2: Good. Sige. Muna ko nimo.
3: Mga asawa yun ay si Hans kong Ayesa. Si Ayesa yun ang iyang ipuli ni Kara.
4: Ay, makaluag ba sa distugan kung maglakaw-lakaw ta?
5: Ayesa?
4: Ah, uy! Nang! Nang Marta, ikaw mo ko din na!
5: Ah, naguha akong kahoy.
4: Ah, mao ba? Ah, unsa man ni mong kahoy?

Bayag masuko si Hans. Dili siya masuko nang uy. Gawas pa, wa man siya karon sa bay. Niato siya sa syudad.

0: Naghahalat ang nakuha para sugnod ng Martha, oy.
1: Kahibao ka. Nakaibatasan ka parihas ni Kara.
0: Ha?
1: Dili mahimutang si Kara nga magtanaw lang samtang ang uban doon na igibuhat. So, kad mamatay ang inahan ni Kara, ako na ang nagpadako niya. Kung buutan ka ayos siya. Mahinumdom pa ko nila ni Kent na magsigig suot-suot sa kakahuyan. Magduwa din to.
0: Si Kent o si Kara ang suot?
1: Ay, oo. Oh. Perming si Kent din, he. Kunwa siya ay klase. Abi, magganin na kung uyab sila.
0: Ha?
1: Nakita ko nga happy ragid ang duha. Pero, nausab si Kara sa dihang sila na si Hans ang nagkarelasyon.
0: Ha?
1: Ambot ba? Nakalitan manggani ko kung nganong sila na hinoon si Hans o si Kara ang nagkauyab. Nga si Kent matunta ang close kaayo ni Kara.
0: Nang Marta, onsi mong tanaw ni Kent nang?
1: So kad mamatay ang ilang amahan, si Hans na ang magbuot sa tanang buhato ni Kent. Lahi ragyod kaayog batasan ang duha. Si Hans istrikto, hilumon. Samtang si Kent, open. Malipayon og...
0: Nang Marta?
1: Kahibaw ka. Tingali. Buhi pa si Kara hangtod karoon ko na. Sila pa si Kent ang nagkahigugmaay.
0: Ha? Nang Marta?
1: Naluwi kay ko ni Kent.
0: Ha? Nga naman.
2: This Time Check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
3: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mama Mia,
8: here I go again. Cebu, get ready! Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
9: Kidney Care time!
10: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
11: Ako si Loloy Tagadanaw.

0: 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nag-dialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care. Nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
1: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
5: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Base ko.
6: Smart 2.
5: Pritong ulam na masebo. Plato kaldero.
6: Smart.
5: Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
9: Maulan man, no worries. Naamoy ko lubang damit.
10: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bangon ng Charm.
11: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
10: Pangong kumakablog sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS!
12: RMN Newsbreak. Newsbreak.
13: Bayong hapon ako sa Radyo Man, Josephus J.Q. Canos, The Good News, Breaker of Urah, Rosato, sa Detaig sa 503. Bilang mga tanon, ang nanayidad mag-Detaig sa 503 ka. Ang Detaig sa 503 naman superior, ang Dance, gabaoy, graputin sa Masinyo, Lapil Winston Souls, patok sa Rams na Free Radicals, ang ipagrabi sa Polisyon, yung veris matisyo sa mas pag-inom sa alcohol, o ang pagparabako. Sa itong balita na nagpang sa inyong Bible Subversion sa masagob sa Municipal Reinforcement Unit sa Conservation Position kiningusag ka mahuyag na gigog higapitong legal drugas na nagpani malas na may medyang tak na kagabi niya sa may District 5 sa Barangay Pulpugan Lungsod sa Conservation. Ang nagpan nila sa pagalag dili sa Royo Tito August, kudero agyo sa Gapaligunda sa kamahuyang unang priorigya po sa nisbutad ka lugar. Si Tito na nakapagini sa Gibog Bible Supervision sa magasakong sa MDEU sa Consolation Police Station na matinig panidasun sa pilang adlaw ang pabalik illegal ng drugas ni ini. Nakuha ka sa mga nilakpan ang mga pinakinig nilahang Cebu, unong ka mga pakinig nilahang Cebu na matinig magkinig punto 30 gramos na mubalor kapin sa 2,000 pesos sa lain nakuha mo sa kabaybas money o sa kagito ang 200 na ginung halin sa pagpaligilig ng droga sa bahog suspeka. Patulong news, pwede kayo na po na kung ito sa detag sa 503. Ang detag sa 503 campaign of vision na 1.3 million na nakinin sa trans. Ibigtipo rin ang pamutra sa mga free radical droga oxidation. Sa detag sa 503, atong palit sa mataon, internal organ na yun. Ang detag sa 503, rigid ba na si Debetes, Fatal Ever Disease, Yucluba, Katalaga, Cardiovascular Disease, Fatal Ever Disease, Kidney Disease, Gas Information of HCDT, Insomnia, Acrobatitis GERD. Ang detag sa 503, ang sekreto sa magagwapo.
12: RMN Newsbreak. Newsbreak.
14: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
15: Kaya ko pa.
14: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
16: Kaya ko pa.
14: Patong-patong na projects, sige lang.
16: Kaya ko pa.
14: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyong suki nga tindahan.
15: Bilang kilo sa karne?
17: 500.
15: Hulo!
17: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
15: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
18: Sarap magkasama!
19: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
20: Wala
18: kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
19: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
20: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
21: Lady's Choice Ham Spread.
20: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
19: Patikim! Mmm! Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
20: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
22: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
23: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
24: United Home. Unilab yan.
25: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
22: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
26: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
27: May tapang na hindi sumusuko.
28: May angking diskarte para magtagumpay.
29: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
30: Yan ang bangis ng layon.
31: Gerald Anderson, EZ Mill,
32: Mark Mugen,
33: Emil, and Vince of DBDK.
34: Leon, extra strong beer.
35: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
36: Kain ang kwento mo!
37: Ang bangis mo!
38: Drink responsibly.
39: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: Cha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Kung moingon si mama nga,
2: sige kagaw, imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Anong naluoy maka ni Kent nang?
7: Tuod kay mihilak si Kent. Umisumbong na ako sa kasakit siyang gibati. Sa dihang si Kuya Hans niya ang isugot ni Kara.
6: Unsa nang?
7: Dili lalim kun isa likoy kas mga tao nga imong kimahal. Og mao ka na ang gibati ni Kent.
6: Anong nabuhat man sa din ni Kara?
7: Ambot. Galit ang hitabo. Sa dihang gipaila-ila na ni Kent si Kara sa iyang magkuwang. Inanay na sang nausab si Kara kang Kent. Ambot ba? O ako kasabot kung unsay gipakao ni Hans kang Kara nga nabalhin man ang iyang pagmahal ni ini.
6: Mao ba?
7: Usahay. Makatuo na lang ko sigiingon sa uban. Nga tinuod kad ka tunay lumay.
6: Dili tingali lumay ang gigamit ni Hans ng uy.
7: Unsa man di ay.
6: Ang gugma ni Kent niya.
7: Oh. Unsa?
6: Nahibaw ko nga mahal ni Kent ang mag-uwang. Pero maukin ang kihikaw ni Hans kang Kent. Mao nga, humok na mo give up si Kent siya mga gusto para siyang mag-uwang.
7: Oh. Ha?
6: Mao ka nang nakita na ako. Og si Hans, nag-uyo sa kagahapon. Sa iyang kasukong ano nila ang babae nga gimahal ang iyang amahan. Og ang bunga, mao si Kent.
7: Ayes ha.
6: Og si Kent, siya ang anda mo sakripisyo alang siyang magkuwang. Nang sorry ha. Na-emotional naman dinoon ko. Pero okay na si Kent rin nang happy na siya nga nagpaabot sa pagpanganak ni Claire.
7: Katong kiat nga babae.
6: Ha?
7: Nadana ni Kent din hikaw sa. Pero kay pao ka. Dili sila bagay si Kent o si Claire.
6: Nga nung nakaingon man sad ka nang?
7: Ay, kiat man to si Claire. Bisan uyab na sila si Kent, mahilig man tong magpaibog slain.
6: Unsa?
7: Dili kasaligan tong bayhan na. Kaya ngigagaw ni Kara nga si Marco, ay nauyab po uyab man niyang sekreto.
6: Unsa nang?
7: Ako mang ganitong gianggaan og babay para sa tanang gwapo. Og maong akong gipapauli sa syudad si Marco. Kinakitan man ako nga nagkisilas kakahuyan. Unya si Kent, dirira in towns by.
6: Nahibaw ba ni si Kent ng Marta?
7: Ako ra ang nakakita. Si Marco ra ang nahibaw kay siya ra akong gikasabaan og gipapauli.
6: Ahain man ka ng Marco karon nang?
7: Tuanas gawas sa nasod. Naminiyo na sad. Basta ako, kausaran akong tanaw sa babae. Makailan ako kung humok man iyog ilong o dili.
6: Mausab man tingali ang tao?
7: o tingali.
6: Dili na ta maghisgot nila ng uy.
7: Tuod. Doon ako ipakita ni mong picture.
6: May lain ding uyab si Claire. Pero, tungod tingali ni kay nahibaw siya sa kasuod ni Kara o Kent.
7: Ayesa, tanawa. Tanawa ning nataguan akong picture ni Kent o Kara.
6: Nagsandig sa duka ni Kent si Kara?
7: Maunang akong gitaguan og maayo. Tungod kay parison kaayo sila. Ay ato lang niya. Ay bisan ka niya hangtod karon no. Kun buhi pa si Kara, sila si Kent gyud ang gusto nako nga magkadayon.
6: Manang, move on na lang ta. Sige, muli na ko ha. Kay basin ko may abot na si Sir Hans.

0: Sir Hans, kinasalita mamalik og syudad.
1: Unya na. Kung mga anak na si Claire. Ano man? Gila ayan na ka din, eh?
0: What man?
1: Makabuhat ka bisan unsa ning baya. Makasuod ka na sa tanan ng kwarto na gusto mo.
0: Ha? Masagot na ka nga, musuod ko sa...
1: Musuod ka na sa kwarto sa akong mga ginikanan. Aisa. Una-unaan na lang nga may katungod ka ining baya.
0: Ha?
1: Buhi a pagbalik ang kadasig na ning baya, Aisa. Please.
0: Mao ba na ang gusto ni Kara?
1: Ayaw na hisguti si Kara.
0: Ha?
1: Gidawat ko na nga patay na si Kara.
0: Tinuod ka? Dili na ko si Kara karon. Dili na ko mahimong masangpit ni mo og mahal?

0: This time check is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light.
1: Ang Said Liniment Oil, mas gamo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayon ang inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ay kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Said Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayon ang inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Said Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayon na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Said Pharma.

0: North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with North Sinigang Mix.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom na ulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
5: Wow.
4: Tong nakahuna-huna ko nga mag maintain na gyud ko ani niya
3: sa Paragis Bilabila dili na ka mag Gwanta pa.
6: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
7: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
8: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
7: Kabog na nga pang negosyo.
8: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
9: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura,
10: strong for the Filipino.
2: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
11: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
12: Zen Living Testimonies.
13: Ang pangagod kon athlete smooth o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
14: Tinood yun na ang Zed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
13: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
14: Eric Ko, gani.
12: Living Testimonies.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
15: Max Alaga. Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
17: ECS.
18: Tofu sisig.
19: With mayo.
18: Pwede sa ulam yan?
12: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy.
19: Mm.
12: Real setup. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
2: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice. That portion was brought to you by Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
0: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
8: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita kog food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nipasalamat ko sa Zed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Zed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Zed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Zed Marketing.
4: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Na may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry!
5: ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants, karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
17: EQ Diapers, from day one to toddler. I-continue mo.
19: Let's go! Go with the flow!
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
19: go with the flow!
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
19: Charmy!
17: Charmy, let's go with the flow.
21: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibay ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift!
22: OT!
23: Breadwinner!
22: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
23: Drink responsibly.
22: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
24: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
29: May tapang na hindi sumusuko.
30: May ang King Discarte para magtagumpay.
31: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
32: Yan ang bangis ng layon.
33: Gerald Anderson, EZ Mill,
34: Mark Mugen,
35: Emil, and Vince of DBTK.
36: Leon, extra strong fear.
37: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
38: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
39: Drink responsibly.
40: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
41: Ahoy! Kidney care time!
42: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
43: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
44: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
45: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
46: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
47: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
48: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
49: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
50: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500. Hello? Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Noong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa lami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: Ilong Ranger?
7: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
5: Dili sip-on. Di siguro na madayon.
7: Ang hot si Ugrani Nose? First sign na nasa sip-on.
5: Sip-on dayon?
7: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus. O pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosef C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days. With proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neosef C plus 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
12: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
13: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
14: Lady's Choice Chicken Spread.
13: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
14: Patikim!
12: Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6.
13: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
10: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
15: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
16: United Home. Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrope Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrope Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
13: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika. PTX 500.
14: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
13: TTX 500! Pabali sa mga butika.
15: Hi! Jian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa ako nga mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata, fresh and focused. Stress Tabs.
16: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
19: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
20: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
3: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
22: Naay high cholesterol o diabetes?
23: Oh no!
22: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
23: Yes!
22: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
24: Unilab quality yan.
5: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
25: Pindutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
26: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
27: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
28: Gigutom na ba?

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
6: Oras sa DYHP, alas 5 sa kahaponon. Sugbo kami sa Irog Mindanao, Pilipinas, worldwide. Mayong hapon kani yung tanan. Nag-monitor gihapon sa DYHP. Pinagi sa ilang mga radio. Mayong hapon ninyo o sa atong digital. Nagkabinaw sa Facebook, sa DYHP Arimen Cebu. O baka DYHP app. Asa man kami dapita makasama. O importante kaayo nga atong mamintinan ang mayong panglawas. Bisan gali sa atong mga overseas Filipino workers, atong mga OFWs. Pag-tune in lang sa DYHP. Feel at home at the same time. Maminaw lang, no? Labi na sa atong speaker karon, labi na sa atong doktor nga ato ikauban karon, mga kasama, mo pasabot ka nato. Unsa man ka importante ang pagbaton ug maayong panglawas. Usahay ingon ini manggod. Hangtod nga wala gi pamati para nato moralag wala. Okay ra para nato ang tanan. Apan murag update pa man ko o baka pahuway ra na maunang padayon lang gihapon kun unsa may naandan mo na sagad bi mentality sa pipila. Apan pagabot sa atay dili di ay ingon ni ana na kasimple. Bisan og wala pa gipamati. Pwede nga aduna kay nahitabo na nga sulod di asay mong lawas unya wala ni mo bantay eh. Apan diha na matikdan sa dihang na kasinati na kag mga symptoms nga angay na magyuning hatagan og pagtagad. Maong karong adlawa tokyo na to ang kasama kung nga nang importante man ang atay sa karatibukan nato nga panglawas ug ang maayong panglawas. Ikaw ba nga po nato karon swerte ta kay sa kabisi apan nigahin yun og oras aron ta ikauban mahatagan tagdugang giya pagpanalipod sa panglawas labi na gyud ang pag-take care sa atong atay Dr. John Catherine Carrera, liver specialist o gastroenterologist alang sa Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Doc John, mayang hapon, welcome pagbalik sa DYHP.
7: Hello Ma'am Aida, thank you again for having me here. Mayang hapon sa mga tigpaminaw nato, no?
6: Yes, mayang hapon Doc. Nganong importante ang sayo nga pag-atiman sa atong atay bisan sa mga tao nga paminaw nila himsugra.
7: Okay, so we have to know na kaning atong atay mauni siya ang pinakadakong internal organ sa atong lawas, no? Importante atimanan gyud natong atay kay dako kay ni siya og role, no, og function sa atong body. Mauni siya ang nagfilter sa mga toxins, nagtabang sa digestion og nagcontrol sa metabolism sa sugar, sa fats og sa cholesterol. So ang problema daghang liver diseases wala gyoy symptoms, no, sa early stage.
6: Mm-hmm.
7: Maunang daghan na makabalo na lang na naa sila'y fatty liver, no? Or advanced na naa sila'y kanabitong end kanang liver cirrhosis.
6: Mm.
7: Tumakitaan na lang sa ultrasound or sa laboratory, no? So, busa, bisan healthy ang paminaw, importante gihapon, no? Na mag-atiman sa ato ang atay, no? Para malikayan ang mga serious complications, no?
6: Mm-hmm. So, kung doon may mga pangutan na diha mga kasama, ha? Sa itong broadcast karon nga naa sa ito ang digital, sa DYHP Arimen Cebu sa atong Doc on Air, pwede po din yung ipadangat. Doc, unsa ba yung mga specific risk factors sama sa diet, lifestyle, or existing conditions nga angay bantayan bisan pa man kung wala pa yung simptomas aron malikayan gikiring fatty liver?
7: Okay, so I think I have mentioned this in our previous mga episodes, no? Na ang katong mga dagko kay grisgo, maoto ang diabetes, no? Niya obesity or kanang tambok kaayo ang tiyan, niya taas og cholesterol, mm-hmm, no? Niya high ang blood pressure, katong mga tao na di kaayo maka-exercise, no? Sedentary ang lifestyle, dayon unhealthy food ang diet, magsigit ka og processed foods, no? niya katupong uba na you know magsigig alcohol no mo na siya yung mga risgo. And I would just like to add katupong kanipong hepatitis no mo na siya isapod sa mga risk factor no busan kung wakay gibati no kung naakay ing ani na mga risk factors dapat magpa-check up sa doctor.
6: Oo. So doc, sa ingon ani nga magpa-check up sa liver health sa usa ka tawo, unsa man ka makadunayon? So how frequent man ang pagpa-check up? Anong pag-monitor sa atay o dili mo grabe nga dili na mabantayan?
7: Mm-hmm. So kung naakay katong akong gi-mention ng mga diabetes, taas og cholesterol, obese ka, then naakay family history of kanang liver disease, no? Mas maayo regular ang pakonsulta. So ang doctor na mo ingon nimo kung every 3 months ba ka, every 6 months ba ka, or yearly, no? So usually una na tong buhaton, no, is doing an ultrasound. Mm-hmm. Kaning ultrasound mo na siya'y mo tan-aw sa mga organs atong tiyan, no? As well as makadetect ni siya kung naabatay fatty liver, no? So, kaning ultrasound, actually, di kayo ni siya mahal, no? Then, available ra pud ni bisan asa. So, next, ana, no? After natong pa-ultrasound, mas maayo pud magpakuha tag kanang mga blood test, no? We call this as kanang liver enzyme. So, mga SGPT og SGOT, no? Usually, muna amo ang kwaon, no? Kung taas mong good imong SGPT, kapasabot ani, na naay signs, no? Na naghubag imuhang atay.
6: Mm-mm. So, doc, alang sa mga pasyente nga, magpaniwang, gustong mapalambuon pag yun ang ilang metabolic health, ganong importanteng ilakip yun ang liver health sa hisgotanan.
7: Mm-hmm. So importante kaayo na apilon gyud nato ang liver health kay kato akong gi-mention na ang liver connected ni sa ato ang metabolism. Kay if healthy ato ang liver, mas maayo pud ang ato ang sugar control, no? Dayon, mas maayo pud ma-manage ang atong cholesterol ug fat sa atong lawas. Kay kung naabangog kay fatty liver, no, mahimo mang good it kana bitong lisod na kaayo i-manage ang imuhang sugar, cholesterol. Kay tungod na naman kay signs na nahubag ang imuhang atay. Mauna, kung gusto nato ma-improve ang ato ang overall health good, we need to include our kanang pag-take care sa ato ang liver.
6: Mm-hmm. So, salamat kay Ana, Doc. Doc, nag-apekto ba usab ang fatty liver sa abilidad sa kalawasan nga mo-burn o kanang fats o baka mag-regulate sa blood sugar?
7: Mm-hmm. So, dako kay effect ang atong atay sa pag-regulate sa blood sugar, no? Ang fatty liver mang good, nakadungag na siya sa kanang gitawag na tong insulin resistance. Ang pangutanan niyo, unsa man ang insulin resistance, doc, no? We need to think na kaning insulin, mauni siya ang key or mauni ang yabi. Niya, ang ato ang kaning cells, no? Mauni ang door, no? So, kung ang insulin, mauni siya mo unlock sa atong door para makasulod ang sugar, para makahatag siya energy. So, karon kung naatay fatty liver, no? Mo develop taog insulin resistance. So, dili na kaayo mo work ang ato ang insulin ani. So, mahimo, musaka gyud ang ato ang blood sugar.
6: Mm-hmm.
7: No? So, mas munang maayo gyud na dapat wala gyud on tatay fatty liver, no?
6: Uh-huh. So, kung wala pa ma-address ang liver health, posible ba nga mas muhinay o dili mahimong effective ang weight loss efforts bisan pa man og nag-diet na, nag-exercise na ang usa ka tawo, doc?
7: Oho. Okay, so possibly gyud kaayo, no? Kay ang fatty liver, part na siya sa metabolic syndrome. Kung dili man gud matambalan ang uban na mga problema like your diabetes, insulin resistance, unhealthy lifestyle, mahimong mas hinay pud ang imuhang kanang weight loss, no? So, pero ang good news ani, bisan 5 to 7% man gud sa imuhang kanang pag-loss sa imuhang body weight, dako na kay na siya effect na mo improves atong fatty liver. Samot naguro if 10% ang imuhang weight loss, halos ma-reverse na nimo ang fatty liver.
6: Oo. So, di pa wahi ang tanan, ha? Mga kasama,
7: yes.
6: Pa sa importante lang, sab nga, nagyo kay suporta para sa imuhang atay. Mga kasama, klaro nga atong isgutan karon, dili kinahanglang paabuton nga doon na kay pamatikon pa sa atong lawas o sa panimo ati manon ang imong atay. Bisan pagpaminaw nimo, himso graba, importante gihapon ang sayo nga pag-atiman, aron malikayan ang fatty liver o guban pang kondisyon. On kung magpaminaw imuang manggali o gitarong ang imuang kahimsog, ayaw kalimti. Kinahanglang ilakip ang liver health sa hisgutanan. Panahon na aron magbantay atay. Gawa sa saktong pagkaon o regular nga exercise, siguraduha lang nga usab nga. Papakonsulta gyud sa doktor para sa giya o pilion ang saktong liver support sama sa Liver Prime. Aduna kini Celobin, phosphatidylcholine, powered by Phytosome Technology, nga adunay 4 times better absorption aron mas epektibong makaputihir sa atay. Aduna kini multivitamins o zinc alang sa dugang suporta sa liver health. Kung adunay diabetes, high cholesterol, overweight, or medyo nasubrahan sa cheat day, panahon na aron magbantay atay. Bisitaha ang Liver Prime Facebook page alang sa Liver Health Tips, Early Risk Assessment o saktong giya sa pagpanalipod sa inyuhang atay. Dungan ta nga magbantay atay. Get Liver Prime 120 mg at SRP 42 pesos and 40 centavos or Liver Prime HD 240 mg SRP 70 pesos and 50 centavos at leading drug stores nationwide. Ask your pharmacist today. Sige pa tamo tapos. Usay pa na po nga mensahe ni Doc John.
7: Okay, so nag-look forward na pud ko nang halos tanang tao mag-exercise, no? Daghan kitang mga activity sa gawas, mga pickleball.
6: Oo, tinuod, no?
7: Oo, pwede nato na gamiton.
6: Unya mo maximize gyud sa weekends katong yes. Dili makahigayon, no?
7: Yes.
6: Sa weekdays weekends magkasama, basta importante lang yun nga i-maintain ang atong maayong panglawas o i-take care ang atong atay. Dagan kang salamat, Doc John, sa imong panahon karong gabi una. Dr. John Catherine Carrera, liver specialist o gastroenterologist. O kininausab si Radio Man Aida Tampos o kini ang Unilab Quality Alaga. Gikan ni Doc.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN. Headlines.
4: Uluhan sa itong mga balita. Kaso sa dengue sa siyudad sa Mandaue, Misaka. Cebu City Mayor Nestor Archival nangayo na og rekomendasyon labot sa paggamit og incinerator paghipo sa mga basura sa siyudad. Suspetsado sa pagpusil patay sa taga-barangay Buaya, Dakbayan sa Lapu-Lapu, patay human nga nakigpinusilay sa kapulisan. Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan, mibahan sa mulabay og medical o hazardous waste sa lungsod nga mag-atubang og kaso og tukmang silot. Mokakanto ang headline. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong hapon!

0: Vi Veloso. Usa ka special non-working holiday karon mga kasama. Subay sa paghandog kon pagsaulog sab sa pagkalalawigan sa Subo. Ika 457th nga founding anniversary sa probinsya sa Subo. Diin ubos sa lagda. Walay trabaho, walay klase. Lakip sab ni ini ang component cities. Cebu City, Mandawa City, Lapu-Lapu. Away labot Lapu-Lapu. Ang Danau City o Bugos City. Mayong pagpaminaw sa ato ang mga kasama diha karon, mga manindahay, mga driver nga paray nga nakikay-sikay karong hapuna, taliwa pa man sa holiday, pandaghan kaayo ron nga nagsuroy-suroy kasamang Jerome. Muna, sikad-sikad-sikad gyud ang ato ang mga drivers karon. Bueno mga kasama, ato unyang i-check ang ato ang traffic update. Kauban si Radyoman Joseph Osquijano, human sa pipila ka painumdum, standby.
1: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Try now!
2: Mami, makainumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabi sa lunsao ni mo gugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Maayong hapon mga kasama, kini yung Radyoman, RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglang. Hanglan, anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gyud kang abtik, alerto ug dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.

0: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
1: Ato anong i-check ang ato ang traffic situation? Kauban nato si Radyoman Joseph Uskihano.
0: DYHP, Tapak, RMN, report.
2: Salamat sa Sabang Radyo Banda RV, no? Live and direct sa May Flardale Street sa Carbon Public Market. Wala ito mabti ang biktima. Kalikida sa ambulance, no? Sa Spurs Chemical Center. Niya naangol ang maog babae. Ang gingong biktima makinima igo sa delivery truck na nagkarga ang mga butasan dari sa May Carbon area. Siguro sa itong interview din ang mga tindirong ni agi ni nabang kini mo ang babae nga gibata nga may pangitawag sa tanyo kay isang dito ay nakaila no kini lang ang kumpador mauga na kini mauga biktima na taga Toledo City og naangol kini kasama ga Radyo Marvi dala na karon sa Cebu City Medical Center samtang ang driver sa delivery truck sad idana sa Cebu City Transportation Office along sa dugang pag investigasyon ingong pagpaandar sa mauga driver sa mga saksi diring yani rag morag ngay pagkambyada nidagan ka tinara ka ko ani murang iulpot nga pagdagan ba nga may paglabang sa bahay na igo gud ang mauga komprador ninyo kini nga naangol wa patay medical bulletin kasama ga Radyo Manarbi sa mauga biktima sa nga dali kini gida karon sa Cebu City Medical Center bigini sa may interior portion no kung gikan sa may ya tong reference point ani sa BDO.

0: before sa Basilica na eskina, no? Sa Magellan's Cross na eskina, kumusubay ka ni Magallanes, mga second, sika to the last nga eskina, makuha na ka, mabuta ka sa Basilica, no? Kiniskinahan rin nga, so pati ka interporsyo, doon ay first nga corner garison ni Moani Diha na itabo ang maog Victor Lacksley sa Baga Radio 1. At ano na ipalapon kung sa Ibrical Bulletin sa maog ang iyong babae na kumprador na nagkatuloy si Diha ng Angol magiging nga na magkaan sa van nga delivery factory sa May Planet Street sa Carbon Public Market. Ika na rin sa area, Murat Juman, Joseph Osgano, DYH, Katapag, RMN.
1: RMN. Radyo mo, nationwide.
2: Dagang salamat, Radyo Man Josephus Kihat. Dito ta sa laing balita, mga kasama. Cebu City Mayor Nestor Archival nangayo inaog rekomendasyon labot sa paggamit og incinerator paghipo sa mga basura sa syudad. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bulonos.
1: CYHP Tatak RMN Report.
3: Kining maong balita, hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Nangayo na og rekomendasyon sa Cebu City Mayor Nestor Archival labot sa paggamit og incinerator paghipo sa mga basura sa syudad. Ang pagbaton sa maong ekipo nga magsunog sa mga basura unang gisugyot ni Vice Mayor Tomas Osmeña. Kini human sa nakalisod ang kagamhanan sa bayan pagpangita og kalabayan sa mga basura sa syudad. Matod ni Archival, kaya nang ipatanaw sa Cebu City Environment and Natural Resources Office kun sa Senro ang posibleng paggamit og incinerator sa bayan.
4: Ako nang ipatanaw sa Senro, kung naabas sila yung recommendation pa doon nato, aron ato nang madiscuss thoroughly.
3: Si Mayor Nestor Archival na sairan nga gidili na sa balaod na paggamit og traditional waste incinerators na sod, apan ang kagamhanan ni hatag og pagtugot sa alternative thermal treatment og sa modernong waste to energy kung WTE technologies. Mga kasama, samtang naminaw mo og DYHP RMN Cebu pangapi og gamit sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa ka active nga sa goal ni mao ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawas sa rosehip, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kining inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tata, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
2: Daghang salamat, Radyo Man, Eli Bolonos. Sa laing balita, mga kasama, misaka ang kaso sa dengue sa syudad sa Mandaue. Kinisubay sa surveillance report sa Mandaue City Health Office, din misaka og 6.8% ang kaso sa dengue sa syudad hangtod sa buwan sa Hulyo 30. Itandi kini sa susamang panahon sa miaging tuig, mas taas ang natala nga mga kaso sa dengue karong tuiga. Sa report adunay 373 ka mga kaso og usa ang namatay gikan sa Enero 1 hangtod sa Hulyo 30. Sa maong ihap, 96 ang kumpirmado sa laboratorio, 140 niini ang suspected o 137 ang probable causes. Ang barangay Tabok adunay pinakadaghan nga kaso gisundan kini sa barangay Alang-Alang, Kabangkalan ug Umapat. Matod ni Assistant City Health Officer Dr. Phyllis Bidon, sagad musaka ang kaso sa dengue panahon sa ting-uwan tungod sa pagdaghan sa mga dapit nga mahimong breeding site sa mga lamok. Subay ni ini ang giahangyo ang publiko nga magpadayon sa 4S strategy, lakip ang search and destroy ang pagpanglimpyo sa mga lugar nga adunay nagpundong tubig, self-protection sama sa pagsulubog long sleeves sa iyong pagpa-check up kun adunay hilanat o pagpasuport o sub sa misting sa mga lugar nga adunay kumpirmadong kaso. Si Mandaue City Mayor Tadeo Jonky Uwano nagkanayon nga nagpadayon usab ang anti-dengue campaign sa syudad uban sa mga barangay pinaagi sa mga padayon usab nga information drive ug mga lakang aron nga mapugngan ang pagsaka sa mga kaso ilabi na karon sa panahon sa ting-uwan.
1: RMN Radyo Mo.
2: Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Radyo Nationwide.
2: Makasama mo balik kita sa pipila ka pahinumdum, standby.
1: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
5: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo. Ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga kasama, istorya tag tinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kadiyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga motabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, ug dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilove quality yan.
2: Oras sa 5:25. Ngadto sa laing balita, mga kasama, suspetsado sa pagpusil patay sa taga-barangay Buaya sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Patay kinihuman nga nakigpinusilay sa kapulisan. Kasama mo sa balita, Radyoman Arnold Bustamante.
1: RMN Radyo TYHB Tatak RMN Report.
5: Patay ang usa ka 31 anyos nga lalaki nga gialarma sa mga pulis nga armado human ni misukol alas 11:30 kagabi sa sitio Tumoy, Barangay Ibabaw, lungsod sa Cordoba. Ang suspetsado gilang si Merson Fernandez Manching alias Balot, 31 anyos taga sitio Bangkal, Barangay Ibabaw sa lungsod sa Cordoba. Ang Cordoba Municipal Police Station unang nakadawat og tawag sa telepono gikan sa usa ka concerned citizen nga dunay armadong tawo sa Bugarapit. Gihulagway nini nga ang suspetsado nagsulob kining itom nga sleeveless ka t-shirt og dirty white na short pants. Dali nga mi-responde aga mga personnel sa Cordoba Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Major John Calib Sanchez o manusab ang intelligence personnel. Pag-abot sa mga polis, ilang nakita dayon ang suspitsado nga mihaom sa gihulagway sa collar. Apan sa niyang ganakabantay ni silaga presensya, kanit lang kini nga misulod sa abandonado nga balay nga nimutang sa kasagbutan o daing pamusil kanila. Mibaw sa pagpambuto silang arma sa mga polis nga mi-resulta sa pagkaigo sa suspitsado. Narawag dayon sila og ambulansya sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Aron dalhon sa Magtan Doctor's Hospital sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang suspitsado apan gideklara kini nga dead on arrival. Nakakuha ang mga sakop sa scene of the crime operation ug usa ka armas nga wala pa mapino kung unsay kalibre niini ug upat ka bala samtang nakakuha usab sila ug duha ka pakete sa gitwang shabu ug mga drug paraphernalia. sa gihimong background investigation sa Cordoba Municipal Police Station nga si Balot ang gunman sa natabong shooting incident nga natabo na itong Hulyo 12, 2026 sa alas 11:50 sa buntag sa Sitio Bangkal, Barangay Ibabaw, Cordoba. Diyan ang biktima mao si Roberto Sinit Tampos alias Jojo, 28 anyos, na taga-barangay Buaya, Dakmen sa Lapu-Lapu, o gipasakaan siya o kasong murder sa Provincial Prosecutor's Office. Kasama mo sa Cordoba Municipal Police Station ang inyong Radyo Man, Arlo Samante ni YHP. Tata Carmen.
7: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
2: Dagang salamat, Radyo Man Arnold Bustamante. Mo balik kita sa pipila ka pa inyong duma kasama. Standby.
1: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
8: The Original Koi Herbal Capsule.
10: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo ka balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa so kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamilod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
12: Mabalik sa pinakadulong butika sa Yunga.
11: DTX 500. DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag. Tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
11: DTX 500.
12: Pabalik sa mga butika.

0: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
1: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
2: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
0: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
1: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
2: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
0: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
3: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
4: Naay high cholesterol o diabetes?
5: Oh no!
4: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
5: Yes!
4: Say yes to GlucoPro.
6: Use under medical supervision.
7: Unilab quality yan.
8: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o proteksyon, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
12: Oras, alas 5.32. Balik sa tuma balita, mga kasama, gipatawag alang sa usa ka open forum sa Provincial Health Office kon PHO ang mga doktor, nurses ug staff sa Badian District Hospital tungod sa mga gipadangat nga mga concerns labot sa pasilidad. Lakip sa gituki ini ang mga hagit sa paghandle sa mga pasyente, issue sa komunikasyon ug uban pang bahin nga gikinahanglan nga hatagan ug pagtagad. Una na nga gipasabot ni Capitol Health Consultant Dr. Nikki Catalan nga ang kalidad sa healthcare magdepende kini kung giunsa sa mga personnel pag-atiman ang mga pasyente gawas sa pagpalambo sa pasilidad, pagdugang og ekipo og mga staff sa mga hospital. Ang mga issue nga giisa sa mga forum ipaubos na sa review sa PHO isip kabahin sab sa nagpadayong evaluation sa mga Capitol run hospitals.
13: RMN Radyo Nationwide.
12: Sa laing balita, mga kasama, giklaro ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga wala niya giendorso ang proyekto nga Pax Silica sa Luzon. Subay kini sa naangkon nga pagsaway ikan sa nagkadaiyang grupo nga hugtanong misupak sa lapad nga Artificial Intelligence Industry Plant nga itukod sa Tarlac. Gitataw sa mayor nga gihingusgan sa iyang katungdanan ang paglambigit sa artificial intelligence ngadto sa edukasyon, innovation ug teknolohiya. Kini aron nga maandam ang mga subuanon nga makabaton ug maayong kahigayunan sa pagpanrabaho gamit ang maong mga bag-ong teknolohiya. Dugang pa ni Archival nga sukit-sukiton na niya ang matag major investment nga musulod sa Dakbayan. Diin kinahanglang pinasubay kini sa kasamtangan nga mga balaod o paghatag og konsiderasyon sa mga konstituwente aron nga walay madaot.
13: RMN Radyo Nationwide.
12: Magkasama mo balik kita sa pipila ka pahinumdum. Standby.
14: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticone Rest Time to the Rescue.
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o proteksyon, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
15: Bilang kilo sa karne?
16: 500.
15: Hulo!
16: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni og 800.
15: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisagunsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, magi-magic sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, magi-magic sara. Palit na.
17: Sarap magkasama.
18: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
19: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
20: Charm, Fab, Con, pamungkong makabloom, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Charm.
21: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Pangong kumakablo sa Charm.
21: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Baligtad sa itong mga balita, mga kasama. Subay sa pagsaulog sa probinsya sa Subo sa ika-457 nga founding anniversary, adunay tag 20,000 pesos nga bonus ang mga regular, casual, ingon man job order employees sa probinsya. Gawa sa maong kantidad, makadawat sab ang matag-usa o tag 25 kakilo nga bugas humay. Madawat sa mga kawani ang maong bonus ay gayon nga maandam na usab ang pondo o maprobahan gilayon sa provincial board. Maong gipahinumduman usab ni Cebu Governor Pamela Barikwatro ang mga kawani nga ipadayon ang kadasig sa pagpangalagad ngadto sa mga Sugboanon. Labi na sa mga hospitals sa lalawigan sa Sugbo. Amoy giingong gitutukan karon sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Gisaulog sa mga opisyal, kawani og ang mga pamilyas. Ang founding anniversary, pinaagi sa Thanksgiving Mass. Nagipahigayon sa buntag kaganiha. O gadunay kumbira sa matag departamento. Gipahigayon sab ang raffle draw din na dagan sa pipila ka mga palarong empleyado. Ang mga gadgets, libreng hotel accommodation, motorsiklo o cash prize. Matod ni Cebu Governor Pamela Barikwatro nga human sa gipatuman nga mga nagkadaiyang reforma o pag-abag sa nagkadaiyang sektor padayon o sab ni ini ang paghata o serbisyo sa mga deserving sa matag-usa.
1: RMN Radio Nationwide.
0: Sa laing balita mga kasama, giila sa Department of Agriculture ang mga meat processors sa nasod nga nahimong kaabag sa pagpalambo sa ekonomiya. Pinaagi kini sa padayong paghimo og mga dekalidad nga meat products nga gisumsuman sab sa mga konsumidor. Atol sa kalihukang gihimo ning semana sa Lapu-Lapu City, nakita ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang dakong kontribusyon sa maong sektor alang sa livestock industry. Nakaygayon ang kalihim sa agrikultura sa pagpaambit sa mga nahimong pagpaningkamot sa ahensya ngadto sa mga mag-uuma. Nahimong guest of honor si Chu Laurel Jr. sa usa ka panagtapok sa mga meat processing companies nga gihimo sab dinhi sa Sugbo.
1: RMN Radio Nationwide.
0: Samtang sa nagkaduol na sab nga event sa Dakbayan sa Lapu-Lapu mga kasama, andam na ang Lapu-Lapu City Government aron nga hangupon ang mga mosalmot sa Ironman 70.3 Lapu-Lapu 2026 nga himuon karong Domingo, Agosto 9 mga kasama. Yan ay nasa Technical Working Group sa LGU ang dugan pang mga lakang aron nga mahapsay ang mga inuig nga triathlon competition. Lakip ni ini ang temporaryong pagpanira sa pipila ka mga kadalanan. Ingon man ang traffic management, hugot nga seguridad, emergency ug medical response ug uban pa. Matod sa kagamhanan nga nangunay sab si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan sa paghanay sa tanang mga pagpangandam. Uban ang mga organizers sa Ironman aron kini magmalampuson. Sa namaong higayon, mag-abot ang dul-an 1,500 ka mga triathletes gikan sa 48 ka mga nasod aron nga maglumba sa paglangoy, pagsikad ug pagdagan diha sa Lapu-Lapu City karong Domingo.
1: RMN Radio Nationwide.
0: Ana mga kasama gipaybaw sab sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nakining si Silex karong Domingo mga kasama di sad ni maagian. Gumikan kay mo ni ang bike route sa triathlon sa Ironman 70.3. Karon naning Domingo mga kasama. So alang sa katong mga dunay mga lakaw karong Domingo, dili pa pwede maagian ang si Silex labi na sa sayong buntag. Gumikan kay ang race ana mga kasama magsugod man na diha na sa alas 3 or 30 mga kasama AM. Niya hantod na na nga sa buntag na gyud proper. Ikan sa swim adto sa bike, ang bike route nila mo na diha sa si Silex. Nga ang run nila paingon na sad balik ngadto sa ruta sa Lapu-Lapu City gihapon nga area. Muna mga apektado sad ang pipila ka mga kadalanan mga kasama anang higayuna.
1: TYHP Abroad Gayon.
0: Mga kasama, atong i-check ang ato ang weather update. Human sa pipila ka pahinumdum, standby.
1: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
2: Samok na ubo. Undangin na. Tusiran.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Thusan and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sa oni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simethicone Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simethicone Rest Time to the rescue. Simethicone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
8: Maayo na lang na ay kinilip.
9: Chewable paracetamol and candy flavors.
10: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
2: United Home. Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
12: Kargado.
13: MaxVit Kargado.
0: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
2: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment. Ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Lampos ug ang atong medical expert. Paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver og ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw. Kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay. Dungan tanga magbantay atay with Liver Prime.
2: Mmm, tofu sisig.
14: With mayo?
2: Pwede sa ulam yan?
8: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
2: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
15: Pindutag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
8: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
16: Oras mga kasama, alas 5:45, balik ta sa itong mga balita. Balita sa balita sa nasyonal mga kasama. Gibag-o ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang patakaran sa pag-aprobar sa foreign travel sa mga opisyal sa lokal nga pangagamhanan aron nga mapadali ang proseso sa ilang mga aplikasyon. Ubos sa Administrative Order No. 47, mamahinmo nang magtudlo ang kalihim sa Department of Interior and Local Government kun DILG og representative nga mag-aprobar sa travel request sa mga opisyal sa LGU. Matud ni Executive Secretary Ralph Recto, tumong ni ini nga mapadali ang pagproseso sa mga aplikasyon dungan sa pagdaghan sa travel request samtang magpabilin ang tukmang oversight sa mga lokal nga pangagamhanan. Ubos sab sa lokal nga Local Government Code, gikinahanglan gihapon ang permiso sa Office of the President ang foreign travel sa mga opisyal sa LGU kung ang biyahe mula pa sa tulo ka buwan mahitubo sab samtang adunay state of emergency o crisis o kung gamitan kini sa pampublikong pundo. Iulipan sa Administrative Order No. 47 ang pipila ka probisyon sa Administrative Order No. 267 nga gipagawas ni atong administrasyon ni kanhi Presidente.

sa lokal nga local government code, gikinahanglan gihapon ang permiso sa Office of the President ang foreign travel sa mga opisyal sa LGU kung ang biyahe mula pa sa tulo ka buwan mahitubo sab samtang adunay state of emergency o crisis o kung gamitan kini sa pampublikong pundo. Iulipan sa Administrative Order Number 47 ang pipila ka probisyon sa Administrative Order Number 267 nga gipagawas ni atong administrasyon ni kanhi President

0: ka mga biyahe sa Montenegro Shipping Lines ug Starlight Ferries. Gipahunong sab ang biyahe sa mga barko sa pipila ka ruta gikan sa mga pantalan sa San Jose, Lubang ug Puerto Galera. Wa sab ni biyahe ang pipila ka mga barko gikan sa Getafe, Hagna ug ubay sa Bohol. Samtang sa Palawan, kanselado ang tanang biyahe sa Escapade Tours ug uban pa mga sakyanang pangdagat sa Culion ug Coron. Sa Western Leyte og Biliran, wasab ni biyahe ang MV Ocean Jet 88 nga adunay rotang Cebu Maasin Surigao. Matod sa PPA nga tungod gihapon kini sa epekto sa daotang panahon nga gumikan sa bagyong Maymay og habagat. Samtang pagkupak pagpakunhod sa singil sa kuryente ang usa sa mga nagunang prioridad nga giduso karon sa administrasyon sa 20th Congress. Kini ang usa sa mga gituki sa LEDAC ad hoc team nga tigom nga gipanguluhan ni Secretary Ralph Recto isip pagpangandam sab sa ikaupat nga Legislative Executive Development Advisory Council kun LEDAC meeting alang sa 20th Congress nga panguluhan sab ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Gawas ni ini lakip sa mga prioridad ang mga gisugyot nga pagpanghatag o tax relief sa gagmayng mga negosyo o tax amnesty. Samtang gibasura sa Korte Suprema ang petisyon nila ni Vice President Sara Duterte o Atty. Israelito Torion batok sa gihimong impeachment proceedings sa Kamara. Kainumduman nga giinsister sa petitioners nga nilapas sa ilang gahom, ubos sa konstitusyon ang House Committee on Justice sa pagkuha og mga ebidensya og mga testigo. Samtang mga kasama, daling gipasusi sa Philippine National Police kun PNP ang mga pasilidad og ang tanang mga kawani sa mga lugar nga naapektahan sa magnitude 6.4 nga linog nga niigo sa kadagatan sa Sarangani kagahapon. Ang pinakakusog nga pagtayog nga adunay intensity 5 natala kini sa Glan Sarangani, samtang intensity 4 sab ang nasinati sa pipila ka mga bahin sa Sarangani, South Cotabato o General Santos City.
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
0: Mga kasama, mubalik kita sa pipila ka pahinumdum. Igbalik nato atong susihon ang kahimtang sa panahon kauban sab nato ang pag-asa maktan. Standby mga kasama.
1: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Happy! Everybody is happy!
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: My budget, so

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: TYHP. Una sa lahat. Weather update.
4: Makasama ato na i-check ang ato ang weather update kauban nato si Sir Manny Jan agbaygikan sa pag-asa magtan. Maayong hapon Sir Manny.
5: Yes, may hapon sa mga Marvie o si mga tigpaminaw. Makulit pong latest weather update para karong hapon na. Ang sentro sa itong ibantayan ng bagyong si Tropical Depression Maymay kay anak-anak ini sa kadagatan sa Dinapigi, Isabela. Kini si Maymay nagdala sa hangin, mabot ang 45 km per hour. Doon sa sentro, gasiness 70 km per hour. Iyang movement pa east-southeast, kakusgo nga 35 km per hour. Sa lang ba na southwest monsoon o kini nga bagat, ang

0: nakapekto karon sa may central ug southern zone ug sa western section sa Visayas. Ug para sa tong forecast weather condition karong adlaw, ang tibuok Metro Cebu lakip na ang tibuok Central Visayas, maks nati og generally fair weather condition pero nagipresensya sa mga patapatak ng mga pulan o mga panugdugil at gumikan aning mga localized ng mga thunderstorm. Ang tibuok Visayas maks nati karong adlaw og kasarangan nga tuna sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habagatang kasadpan, di nabalod sa karagatan, kasarangan nito na sa kusog ang mga pagbalod. Temperatura karong adlaw 27 to 33 degrees Celsius. Sunset na to, karong alas 6 sa hapon. At ang oras, alas 5.56 na sa kahaponon. Ugwalang ka na itong latest, kini si Manager Nagbay, may hapon sa tanan.
1: Dagang salamat Sir Manager Nagbay, gikan sa pag-asa maktat.
2: YHP, una sa lahat, weather update.
1: Ang update sa kahimtang sa panahon, mga kasama mo'y naglangkob sa itong mga news updates karong higayon na. Apan sa dili pa, ato ang hatagan og higayon ang inyohang mga greetings. Mayong pagpaminaw ni Nestor Gingosa. Maayong hapon, DYHP, RMN, Cebu, ug IFM. Daghan kaayong salamat sa pagpaminaw. Chacha Boylas Ochea, please ko greet Nanay Eri Boylas ug Vanessa Peralta Buslon ug Amari Van Nicolette Boylas. Ola Boylas ug Binik Boylas from Ubay Bohols, masalamat kaayo sa pagbasa. Giselle Pantalita pa shout out ni Yana nga sipat kaayo oy nagunsa man ni ay ang kay mga bata karon wa may mga klase di ay maoday na diha nagsipat-sipat ay kung na pare klase didto matos kilahan magsipat-sipat. Tingay na ko andan na nalipay ra na nga naa sila sa bahay karon. Mana nga nagsipat-sipat kuno, nagsipat-sipat. Basi pa og kanang nang hagwa lang na. Okay, ang bata ba mang manghagwa ba ginang bata. Laing sige paminawon mang hagwa ning dagko. So ay kuno hagwa ning dagko. Di ba kakatauan? Ay, sabad ay, tiguwang na ka. Limaho ka ng haplas. O, niya ko mga haplas mo mga kasama, ha? Ato, ana, atay, koi, herbal oil. Mana, mga kasama. Haplas, sina, diha, ang inyong mga katuhuran. Yung mga buko-buko. Kung kay karon kaya bugnaw, init man ang panahon, maayo na nga, doon atay mga alternatibo, dihang mga haplas. Mayong pagpaminaw, Jaime Balnek. Mayong hapon, mga Radyo Man, DYHP, RMN, Cebu. Listening, Randy Santisas Atos sa Tumimbang. Mayong hapon, Joey Del Pozo. Mayong hapon, ma'am. Ruby Docoy, mayong hapon, mayong pagpaminaw, sab. Sa Barangay Malusay, Gihulngan. Daghan kaayong salamat. Leila Ipanto, maayong pagpaminaw. Rio Canietas, daghan kaayong salamat. Sofronio Pautan. Imelda Cabalquinto, maayong pagpaminaw. Please to greet sa akong mga anak Winston, Marjorie, Charleston o Glenton. From Imelda Cabalquinto, diri sa Barangay Bae, Sibunga, Cebu. Daghan kaayong salamat. JR Amodia, maayong pagpaminaw. Riza Bone. Anas Andebor Pakira, maayong pagpaminaw. Shout out ko nga to sa akong mga relatives, Pakira family. Diri sa San Carlos City, Negros Occidental, gikan sa inyong suking tigpaminaw. Sa DYHP RMN Cebu, Anas Andebor Pakira from San Carlos City, Negros Occidental. Salamat kayo sa pagbasa. Daging salamat. Ariel Lubiano, maayong hapon, ma'am. Watching and listening here, San Jose, San Isidro, Leyte. Daghan kayong salamat. Prima Torres Camanse, maayong pagpaminaw. Jocelyn Ledesma, maayong hapon, maayong pagpaminaw. Genevieve Pardillo, Herculano Tare, gikan sa Luay, Bohol. Daghan kayong salamat. Pat Anthony Garces, maayong pagpaminaw. Apil ang lapu-lapu sa holiday. O, tuod, apil ang lapu-lapu sa holiday.

Samtang maing pagpamina usab Nazareth Borja Jess Borja ma'am watching and listening here DYHP lover dude shout out sa ako ang mga Brad Lloyd Borja og sa Pilar Coast Guard Officer Tata Joseph Borja og sa ako mga parents sila si Paulino Aling Borja Prince Borja sa Moabag Pilar Camotes. Napupusa man na itong oras, mga kasama, daghan kayong salamat sa inyong pag-uban-uban. Kanako karong hapuna. Sa sunod na saan, ngayon o sa sunod nga tuluman nun, mga kasama. Sa nga ni Rajuman Aida Tampos, kininyo, bus nga laga, the Rajuman RV Veloso. Kauban ako dirisi kasamang Jerome, kasamang Nemuel Quiñones. Ingin man sa transmitter site, kasamang Robel Boyset. Ato ang station manager, ang naka 1 million followers. Kasama Attorney Rufil Fernandez Banyog. Dagan kay salamat mga kasama. Stay safe. God bless you. And maayong hapon.

手。

0: kapahid na. Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Sed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayanan, katul-katul. Sed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa sa Sed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Sed Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Sed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ang sumayong paglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong paglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: kumusta, kumusta, kumusta? Oy, adlaw ko rugubis mga bata. Oh, really happy na ito matapos sa kabayong daot ni Galot, ha? Mauni ato ang sugilano ni Karon, halala. Lingkod mo samtang mag-inom mo sa ato ang Don Pepe Tablia niya. Halala mga bata. Uy, mga bata, inom yun mo ang Don Pepe Tablia. Kay makatabang ni sa inyo ang panglawas, makabright ni para sa ato ang pag-eskwila. Buntag sa iyo, inom yun ang Don Pepe Tablia. Nya, nindot kayo niya. Nya, ugum-ugum, ugubiyo may special, ugpaulitos, makurikrads. Tasty fish cracker dayo bunyo may special mo day ugum ugum mo ninyo samtang kadang tasty fish cracker o paulitos makrokran sa maunay inyo hang baunon sa inyo hang recess o asa mo magsulisuroy magkamping camping mo hala mga bata sa mga tao ni Ma'am Jasmine mabini na baro diha sa bawag sige lah andi kita sa unang adlaw dili unang sa suno. Happy na matapos, dili. Adlong huibis. Ania kita sa adlong huibis akong aso ninyo ni Simunaw ng Nagaluhan. Ang kabayong daot ni Galot!
1: Karambula na ni. Kinanglan nga akong panik na lang amo na kong si Galot.
2: Hala, kasi. Kabayong daot to. Niali nito walo. Progresyon bang laban o.
3: Ang kabayo na ako si Ranito Goodboy.
2: Yatis, ha?
3: Laban na ako.
4: Galot, ang imong kabayo!
3: Nilaban siya na ako, Grishel.
2: Yatis.
5: Wala tayo ha, naging ito, hana, Isman!
2: Ano? O, sir? Yabo!
4: Ala!
3: Ala!
6: Ay, sir!
5: Ala!
4: Ala!
5: Isman! Okay na ka, Isman?
4: Kilabanan ka sa imong kabayo, Galot.
3: O, Grishel. Ranito, salamat ha.
5: Oh, demonyo ka ng kabayong daot. Demonyo ka na. Payong pagkapian sa kong tao, humariya patire.
2: Sikit eh. Murang nabalian kong ngusok ni Sir Sebastian.
5: Demonyo ka ng mga kabayo.
2: Dahil kong makihilot, sir. Ipahilot ko kay... Ay, maglisod kong ginawa sa sakit. Ako piyan sa gusok.

0: Ay, salamat kay Tuan, nakit sila.
1: Laing rektuyo to ni imong agawan, Crisil.
0: Lagi, lain cute. Murag na katag-iyan ako.
1: Ayaw na pagbalik si mong trabaho. Dini ka na lang aron luwas ka. Kay andam di ka panaliplan.
0: Salamat ka, Lord.
1: Diyaman na bito si Renito. Ang isog na kong kabayong daot.
2: Ako sa kiyo ni mo baludong nahimong si Renito na karun. Andam nga manalipod ka ninyo.

0: Salamat kay gidako rin mo diretso din sa ospital, Sir Sebastian. May muna yung pagkabali is kung gusto ko eh.
1: Pagpagayo og dali. Ay mo risbak pa unya ta at tuntawana.
0: Sir.
1: Natandog ang garbo ko tuntawana. Busa. Balian mo unya siya sa iyang kabukugan, Isman.
0: Pero ang iyang kabayong daot, Sir Sebastian.
1: Kasayon. Pusilon. Patyo na to tong kabayong daot. Nga namati di mo, Isman.

0: Ala, maayo ra sab di ay nga nibiya ka sa imong trabaho, Inday Grasel. Kay lain maday guna-una nga nanimo si Sir Sebastian.
1: O nang siling.
2: O, pagit siya tuguti nga mo pahawa, Lula.
0: Oh, makabuot dahi siya.
2: Maungani.
1: Iyara mo kong gitagaan ako sa kasiman ng bakasyon ng... Human ko sa usa ka semana, kinahanglan na akong balik sa trabaho.
0: Uy, dili ka na mahimo, uy. Kalain. Iya dahi kampungan. Magbuot yun dahi siya kuno siya ni mo.
1: Tabangi ko ninyo ng siling. Po naman ko'y pamilya nga masangpit ko'y. Nag-inusara naman lang ko ko'y.
0: Ay, oo, uy. Oo, Inday. Dili ka na mo pasagdan ni Galot. Di ba dong?
2: Maujud, tinuod ka na, Grisel. Dili ka na mo pasagdan.

0: bisa pa yun si Auntie Cressel, no?
1: Oo, malayot.
0: Pero, bisa kung sa pangdaot ang mga plano sa iyang amo, basta naalang si Kuya Galot, tilikit mo lang po.
1: Salbakuta! Isubod ba yan si Kuya Galot?
0: Unaan bakit nga na ang sira nito, ang kapayong taot na isubod kaayo.
1: Maluoy ko ni Ate Gracel, kay butan man siya.
0: Unya, unsa imong plano pulang toy?
1: Matabang ko, aron panalipdan siya, daray-day.
0: Unya?
1: Ako si Bulantoy, ako ang manalipod niya.

0: Galma og atiman na gyud pag-ayo kini Sraneto. Ang kabayo mong daot galot ha kay mulaban kini nimo.
1: O Lola Suling.
2: Oh, bisag kinsa ninyo oi.
0: Eh. Naman ka ni siya.
2: Ako yung labanan kay palangga gurbo nako.
0: Galot, pakana og feds ha. Ayaw pagsalig ni anang sagbot aron nga maulian ang lawas nining kabayo ah.
1: O Lola.
0: Ah, sagdi lang kaysa matag pangumpra unya nako alang sa atong gamay sari-sari store. Hapitan sab ni nako siya kanang usa ka sakong feds kay buutan baya ning kabayo ah. Dako nig nahimong tabang kanato kabayo ah oy.
1: O Lola Suling.
0: Ato gyud ning panggaon si Ranito, ang imong kabayong daot.
1: Mao gyud Lola. Pinangga kay nako si Ranito. Ang kabayong good boy, kabayong daot.
2: Kanindot. Kanindot sa kong gibati. Pinangga ko sa kong pag-umangkon na si Galot. O buutan ko loko. Ingon pa sa kong nanay Suling.

0: Kung wa ko mahimong kabayo, wa ko makabati niya itong mga punga sa akong inahan. Kalindot. Kalindot pa minahon kami ingon siyang buutan ko. Og panggaon ko gyud. Panggaon yung kuno ko nila. Diyos ko, ibalik lang ko sa akong naandang pagkatao. Isa agyod na akong mag-usap na ko. Magbinuotan na yun ko. Huwag tarungo na ako ang akong kinabuhi.
1: Sarili pa kong padayon, mga bata. Painumdum sa ta.
2: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ate nani na maawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabinaerbal capsule nilugwa ang dako na bato.
3: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Gigutom na ba?

0: nagsumpay mga bata.
1: Lapas na sa usa ka semana ang itagal ko nimo sa imong pag-leave sa trabaho, Grisel.
2: Di pa hawa naman ko, Sir Sebastian. Imong pagbuot raman ng leave ko kusak semana.
1: Dili ka na gidaya mo balik?
2: Dili na, sir. Niresign na gani, no?
1: Ah, ayaw gyud ko palaguta, ha? Kailan ba kugmaw na masuko, Grisel?
2: O, kasuko lang, sir. Ako man ang kinabuhi. Busa way makabuot sa akong mga desisyon.
1: Ayaw kong minaldi tayo, ha?
2: Ayaw sad pagminaldi to, sir.
1: Kinsa ba'y kisaligyan ni mo, ha? Grisel? Katong galot nga na'y kabayong daot?
2: Isog ko kay na ako sa usong lugar, Sir Sebastian. Ako'y ni Asakataro nga diligid mahimong diktahan ni bisan kinsang tawhana ang akong mga desisyon.
1: Magmahay ka gyud ning gibuhat mo, Grisel. Timaan ni ka na!
2: Ang angay nga magmahay, sir, katura mga nagbuhat o dautan. Pero ako, mo ko nagbuhat. Aw, ako'y angay mahayan.
1: Grisel!

0: Naghinuktok na sa galin sa kilini ning imong tinalula.
1: Ay, nahinomdom ko sa uyuan mong si Baludong.
0: Lula Suling.
1: Hain na kaintaon karon siya. Nakakaon na baka siya sa hustong oras, Galut.
0: Gimingaw masukong tiyo, Baludoy. Lula, pero ang pangutan ha, kung hain siya karon?
1: Bisan ugun sa pasya kabadlungon, maluoy magyug ko niya. Mingawon gihapon ko niya kay ako uman siyang anak.
0: Pamilya masigunato ko siya, Lula.
1: Pangitaon unya nato si tiyo mo, Baludong, ha? Galut.
0: O, Lula.

0: Bulan tuy. Naluoy bitaw ko ni Lula suling bitaw. Kabantay ka anak. Dekanto may taon siya ni Tio Baludong.
1: Mo nga ni. Nga itong pangitaon si Tio Baludong kuya.
0: Nga asa mga na itong pangitaan nga huwag mata mahibaw. Huwag mata kanong balita bahin niya. Huwag asa niya. Wala nga, libog yung ko. Kabantay ka?
2: In taon sa mga ni Nanay Suling.
1: Baludong, Bulantay, doon sa ba mo nga?
2: Taluoy taon sa ako.
1: Saan maglibog ko?
0: Gusto nito, si Ranito, good boy. Sakyan ako si Ranito. Huwag among pangitaon ang milayas na tunguyuan nga si Tio Baludong.

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi eh, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang malitatod ka nato sa said marketing, ang tingamaw-tinga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, ni pahuwa mang Japan sa Pilipinas, ug nagbalor 11.54 bilyones pesos aron moabag pagpondo sa sunod nga hugna sa Universal Healthcare Program sa nasod. Kinisubay sa pagtinguha sa nasod paghimo sa unom katuig na nga health law ngadto sa mas accessible o kasaliga ng mga serbisyo ang Japan International Cooperation Agency kon JICA o Asian Development Bank kon ADB gitakdang mo co-finance o mo implementar sa maong programa. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang said panyawan herbal capsule plus mangustin, nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
4: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's a family friend.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. AC.

0: yan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste!
0: Heavy duty linis, bawat pahit.
2: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay. Nagahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagit.
5: Napagay ko na rin ba? Pahit ko kayo ang pagdiri.
4: Kasarangan nga kasinatian.
5: Naalot din kong love.
6: Sure ka?
5: Pagkasalita.
4: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
7: Sa atin ng overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
4: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
8: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
4: RMN Drama Presents.
9: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
4: Bagong bayani ng sandaan. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagi mo anong drama sa radyo.
10: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasingka si Inga Dalit kaninyo sa RMN Drama.
11: Kahit na konting
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
13: Maayo na lang na ay Kitty Lips.
14: Chewable paracetamol and candy flavors.
15: Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
16: United Home. Unilab yan.
17: Paracetamol is the generic name of Kitty Lips. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kargato!
19: Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly. Namutamang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing. With proper diet and exercise.
6: Kargato.
14: MaxFit Cargado.
9: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
4: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Lampos ug ang atong medical expert, paminaw ug apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw ug paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay. Dungan tanga magbantay atay with Liver Prime.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
7: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
10: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
19: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
3: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
20: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
3: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
8: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
21: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita!

0: N-ai nebăsici? Si manui? Maulă chiniui. Ma culbaan că dai un cucunaan ni si mesici. Că sigurat dug yung mga ayun na sat ni. Ay, bait. Tawagi ko dai. Emergency. Oh, emergency? Unsa umanin ako pagtawag nga? On duty man ko. Ah, wait. Ako sa i-check ang time schedule sa akong patients. Sorry nga, wag din ko makapanawag ni mo ganihanoy ha. Diligid pwede kay tingkuha man ako sa BP sa akong mga pasyente noy good.
1: Maulagi. Sige ko paabot. Emergency ba akong gimesis ni mo?
0: Haobit tao. Unya kay timing man sad nga, oras na sa akong mga pasyente alang sa ilang mga medical needs. Og dili na nako ati manon, mataktak ko diri sa akong trabaho manoy. Ay, manoy na unsa man sad ka uy? Unsa magiti na emergency ha ba? Nasulti na kay gamay ra bin akong break time.
1: Kuan maguday. Dahil bayranan si Muna sa iyong eskwilahan ba niya? Kuan ka nang bisag yun sa nagong pangitag kahuaman, huwaman yung kong kahuamay. Mga ni missions na lang yung kunin mo.
0: Ha? Maunang emergency mong giingon manoy? As in emergency, good kaayo na?
1: Oh, dili. Lain ang emergency akong giingon.
0: Oh, unsa man di ay?
1: Si Mama kinahanglang i-admit. Emergency.
0: Ha? Si Mama kinahanglang i-admit? Uy, mauna emergency, manoy. Pero ang una yung nung mong gisulti na ako, ang bayranan ni Mona sa eskwilahan. Asa may mas emergency anak nilang duha? Si Mama o si Mona?
1: Ay, di, manggod. Importante masagod ang bayranan ni Mona kay di man siya magkatikog exam.
0: Oh. So sa ato pa, mas importante pa ni mo nga makatake og exam si Mona kaysa ma-admit si Mama. Masiguro o ni mo si Mona kay ni Mama maoba, manoy?
2: This newscast is brought to you by United Home Kittylets. Chewable paracetamol in candy flavors.
3: Hi, Jian here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini na mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka. Stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako. Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator. Kabognaw nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalikon. Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
6: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Filipino.
2: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Halaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Halaga. Max Protectado pa unique.
8: Max Halaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
10: ECS.
11: Tofu sisig. Pwede sa ulam yan?
12: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
2: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice. This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
10: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
13: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong induta.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Kung moingon si mama nga,
15: sige kagaw, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
14: Ang iyang buot ipasabot.
15: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
16: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

nisakagudeng akunduko. Diang nanawag ko sa kong maguwang kailagi dunay emergency. Pero mas giuna pa hinuun niya ang pagpangayo o pagparabayad sa eskwelahan sa iyang anak kaysa pagsulti nga emergency kay kinahanglan ng i-admit ang akong mama.

0: Grabe naman sa kamanoy, uy!
1: Ay, pasensya na ka. Naglibog na magugog mo sa'yo akong buhatot.
0: Gisa yun lang naman intahon mo, uy! Nagtuo man siguro mong hayahay kay akong kinabuhi, diri? Saan sa'yo nun naman kunin yung pangayo? Nagtuo ba mo gipang munitra nina akong kwarta, diri, manoy? Wa intahon, uy! Gihagoan intahon nina ako! Ayaw sa nitaw gisalig na lang ako pirmi ang tanan, manoy! Lihok sa nitaon mo, diha? Ako na ba ang niangkunan ng pagpatambal ni mama, ha? Pagpa-doktor! Pa-hospital kay pirmi na lang na ma-hospital si mama! Huwag igani mo'y gishare, bisa gamay! Unya karun, hasta pang imo mga anak, ako pa'y papasaanon sa mga gastuhan sa eskwilahan?
1: Pasensya na ka, day. Unsaon nga lisod, masag... naglisod mo'y ko dirigod. Kuwangon yun ang akong kita, ba? Uwa, masagyo ko ilaing mapangayuan o tabang kundili ikaw lang. Ang mayo, magkakay na magkanda sa Amerika.
0: Nga nang mandig na ako sa Amerika, manoy. Abi kay naa sa Amerika, hayahay na kayong kinabuhi? Ha? Mauli kinay nakadaot lagi sa mga Pinoy ba? Abi kay nagtrabaho, mas gawa sa nasod, ingnon da yon dato. Hayahay, kwartahan. Uy, dili in town, uy. Nanarbaho na sa din town mi din, eh. Naningkamot na sa din taon mi? Oh, dako og sildo tuod. Pero dako man sa nagastuhan diri. Unya, magpadapas Pilipinas. Unya, ipadapa diha, sa iyon na kayong gastuhon.
1: Sige na lang, day. Kung wakay ikahatag, okay na. Ayun na lang. Mangita lang kong kautangan diri.
0: Na, naapa ng ingon ana ay. Kung dili na ba ta makahatag o makapada, kita pa'y bati. Ingnon da yung tang daw. Ingnon da yung tanga na usab na, arte na, mapahitasoon na, taas na kayong manulti.
1: Ay, sige na lang, mahin na.
0: Unya si mama, unsaon man na, kinahanglan man ka nang i-admit.
1: Oo, kinahanglan.
0: Oo, sige. Magpadako kwarta para ma-admit ninyo si mama.
1: Ito lang ipadaan ni manang ni mo kay siya may na-addito ni mama. Tawagan lang si manang ni mo.
0: Oo, sige. Tawagan ako.

0: Si Donna, nag-message. Mare, kumusta man ka, diha? Kung makalugar ka, tawagi ko. Magpatawag ko na siya. Ako na natawagan, Bia.
1: Hi, Mare! Kumusta?
0: Oh, milagro man, nagpatawag. Dili siguro ni BCI.
1: Ay, nagpatawag ko eh kay na ako'y chika ni mo. Dili ko ganahan i-chatra, uy.
0: Unsa man ang tana?
1: Kuan ba? Nagkasagap ko chika ba nga? Ikaw ko no? Grabe na ko no ang pagkausab ni mo. Kung sa una, unsa kakayaw-yawan, nisamot ko no karon nga naanak ka diya sa Amerika. Wa ko no kay utang kabubuto ni Manu yung ni mo.
0: Aha? Ako, way utang kabubuto ni Manuyong? Ngano nakasultiban sila, ana?
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
5: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tandway. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tandway. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tandway. Drink responsibly.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung mag-Tandway Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tandway Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tandway Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
9: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
11: May tapang na hindi sumusuko.
12: May angking diskarte para magtagumpay.
13: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
14: Yan ang bangis ng layon.
15: Gerald Anderson, EZ Mill,
16: Mark Mugan,
17: Emil, and Vince of DBTK.
18: Leon, extra strong beer.
19: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
20: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
21: Drink responsibly.
22: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
23: It's a belly.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Zen Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zen Liniment Oil.
3: Tinood na ang Zen Liniment nga, giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Zen Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Zen Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
4: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
1: Living Testimonies.
5: Traffic! Kung mubiyahe, dagat mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manhutsuhut ang sangkapas pasang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
6: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
7: Goodbye!

Nakalitan ko sa gibalita sa kong kumaring Donna nga nakadungo ko no siya og tabi-tabi nga nausab ko no ko ug wa ko'y utang kabubuton sa kong manoy yon. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Swatampo ni Jessica dinining atong tulumanon Bagong Bayani. Kung doon ay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas sumiingon. Hangtod sa sunod kayon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asam ta ani oi. Murag sigin man tag balik-balik sitong giagian. Alas libis gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kog inang giminot ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausan man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok Uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog Uka!
4: Siguro ang Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmane!
4: Nagatuo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergwensa!
4: Ayan! O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din na pita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: MN Drama.
1: That portion was brought to you by Salon Pass, with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Ay, daghang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na napakikidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun isang iswayan. Dugay yung kong iswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung iswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara yung koy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito agataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original koy herbal capsule.
2: Original Koi Herbal Capsule.
4: Naay high cholesterol o diabetes?
5: Oh no!
4: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
5: Yes!
4: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
6: Unilab quality yan.
1: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
7: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
8: Kargado!
9: MaxFit Kargado!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
10: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
13: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
12: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
14: Tas pang imo blood sugar.
15: Ato na kamay diabetes?
14: Mag-DTX 500 ka!
15: Ang DTX 500
14: ato na kini anti-diabetic property.
15: Samo sa
14: Charantine,
15: gagapa mo buo sa glucose.
14: Visine
15: controls blood sugar.
14: O polypeptide,
15: gaparehong epekto sa insulin.
14: DTX 500
15: highly recommended
14: sa mga eksperto.
15: Sa pinabulga mo tigil sa
14: sugar. DTX 500.
16: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
17: Dua ka kapsul buntag sa gabi.
16: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayong DTX
14: 500.
15: DTX 500. Mga butika.
18: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
19: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at

0: og karon sa naginapos nga sumbay sa atong sugilanon, Tierra del Sur.
1: Sa namangon nga mga minatay,
2: maayon ta. Aron makabato na og kapahuwayang dayon ang ilang mga kalag. Nga gitukaw sa kulto ni Sir Maynard.
1: Tana din sa taas sa karaang payso nga Benefetes, Brenna.
3: Crisia, ano?
1: Brenna, tana.
2: Pwede mo ang iyo, Crisia?
1: Huh? Usa man na, Bren?
2: Pwede mo magsulti si Mawag sa kadiyot lang.
1: Brenna, kuan?
2: Sige na, please.
1: Sige. Dili ko makabalibad ni mo, Brenna.

0: Mau deh, Brina.
1: Ojo mari. Gang yuk nakut siang nga makiksul ti unak ni mama. Pasensya na kita. Gusto man lang kun nakut nga magkasultihanay sila. Isip inahan uga na.
0: Gusto mo sa dangi mo gihimo. Mas maayo tood nga magkasultihanay silang inahan uga na.
1: Ni atuod uban ninyo ang pari nga si Padre Ferdinand, Jo Mari.
0: Oh, Brina. Dali. Dadunti ka nga dunia.

0: Krisya, magayo ko ni Bog pasaylo sa tanang nahita mo.
1: Okay ra, uy. Waman tuyo ang mahita po ni.
0: Dasayod ko. Gaparihas tangwa agadda mo ha. Gainahan o anak gaita.
1: Bitaw, tinuon na. Pero pasensya na kita. Nga medyo lisod para na kung atawaton ka. Naanat mangkot ko nga si Mami Rolaida mo iperming naauban ako. Unsa pasab? Lisod dawaton ang tao nga way kayo ang nahimo sa akong kinapuhi.
0: Krisya. Krisya, anak. Saan mag-inay kong pagkainangan? Mati, ginay ko.
1: Ayo pagsulti, anak. Kay bisan unsa kadautan sa tao. Daghan kayong kahikayunan nga kihatag sa Kinoo. Aron kini uspon ug pag-uhon.
0: Krisya.
1: Pwera lang sa tao nga wa mo ilaw Kinoo. Way Diyos sa iyang kasing-kasing kay nagsimba kang Satanas.
0: Krisya.
1: Si Mami Rolaida. Nga mo'y akong namatan o kahayag. Usa ka satanista. Ikaw sab nga ning baguhay lang. Nailhan akong mo'y matuod din akong inahan. Usa gihapon ka satanista.
0: Please. Please. Ayaw kong ikundim sa akong espirituhanon nga pagtuo. Ayaw ko panghibarauta kay usa ko ka satanista. Tungod kay nangandoy paghihapon ko nga imong ilhon og tahuron isip ay tinuod ni mong inahan.
1: Nga nakika ni Mami Rolaida. Hangtod na ni mo. Nagbaton man mo og laing Diyos nga dili mo ang kila na mong Diyos.
0: Pero bisan pa, anak. May kasing-kasing kong dibati pagigugma ni mga ako, anak, Krisya.
1: Gusto kong masukok ni mo. Gusto kong maglagot o labaw sa tanan. Gusto na kong pangimarautod ka. Abad kaysa naman po ko nga mahimo ni Ana. Nautang man ako ni mong ako kinabuhi. Mamatay sila.
0: Gisangpit ako ni mong mama.
1: Oo. Kay bisan ka pila pataka ka sila, Ki. Inahan paghihapon ta ka. Ma!

0: Brina, anak ka ni Tarsila. Apan makalaong ba kami o full support gikan ka rin?
1: Oh, Father. Makalaong mag makasali ka. Kibisan ugo ako makauban nila sa ilang mga lakaw. Apan, naang akong suporta isip usa ka Kristiyanos. Batok paghihapon ko nilang mga satanista.
2: Gusto si Brina sa iyang gisulte, Padre Ferde.
0: Magpasalamat kita sa Diyos niya ng bahina. Ubisan usa ka satanista ang inyong inahan nga si Tarsila. Apan inyo paghihapon siyang inahan, nga ang inyong tahuron o krispituhon.
3: Kailangan ko mag-withdraw.
4: Himala, may BPI dito.
5: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
4: Isang Himala.
6: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
7: Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did we mention that you can afford better items and even pay nothing up front? Wow. So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon. Feels good.
8: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated via lending platform Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698.
9: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, dito ako believe.
12: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
13: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas, kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hato na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
14: May buhay sa makabuhay.
15: Zed Living Testimonies.
16: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
17: Na landing ko ospital yung dahil at dugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
16: Pinagi sa gahom sa Zed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
17: Salamat kay na atong Zed Kogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa barangay Punagitan. Pukupso tungo.
15: Living Testimonies.
18: Naay high cholesterol o diabetes?
19: Oh no!
18: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
19: Yes!
18: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
19: Unilab quality yan.
20: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
21: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
22: Kargado!
23: MaxFit Kargado!
19: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
20: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
24: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
19: Unilab quality yan.
24: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
0: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
1: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells, maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins, maoy hinungdan sa daghang mga balatian. Sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radazza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
3: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos gyud ako blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
22: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
25: Salamat sa maayong mga buong nga nabati ko kay kanimo, Father.
26: Lesson hitop nga lang atong Ginoong Hesukristo. Nagtudlo ka na itong higugmaunta ang atong mga kaaway. Apaligo na nga bisan magkapasay lumalang ta sa atong mga kaaway. Ilabi na kung sila sakop-rasap sa atong pamilya.

0: Brenna, yo me di. Hain si father.
1: Tuwa sa mong kwarto, Krish. Ipapahuway lang sa nako. Sikretuha lang unya na to siya hatulog pagkaon para sa panihapon.
2: Krisha, nanghupag ang imong mga mata.
1: Oh. Bitaw. Okay ka?
0: Okay naman, Kurt.
2: Unsa man na ito, busa niyo pa nagsulti.
0: O nang higayon nga, nakasangpit ko ni Okmama. O sa labing unang higayon, nagakus na ako siya.
2: Kanao na, nalipay ko nga mauka na ang nahitabo kaniha sa akong pagbiya ninyo.
1: Ninot, na-appreciate na ko ang imong gihimo sa inyong inahan ni Brenna, Krisha.
2: Dili na to tanawon ang kununsa man siya. Apan mao'y atong taganog na kung bili ang iyang pagkainahan na to, Krisha.
0: Sa akong pagkamaldita, may bati kong tumang kaluoy sa maldita kay natong inahan, Bren.
2: Krisha.
1: Ayaw lang dimukal ni mata. Ngaluyo sa mga drama ninyo karong panahon na. Na kita'y makapanglimbaw sa balhibong misyon ni ining gabi una.
0: O, Jomari.
1: Ako sultihan si Padre Fede o si Maki sa akong nauna ang pagi.
0: Huh? Uwensa ka na?
2: Bitaw, uwensa na, Jomari.
1: Padre Fede, Maki, paminaw ka muna ining nahuna-hunaan akong pagi.
3: Uwensa ka na, Jomari.
4: Oh, ang bitaw itong Jomari.
1: Kita lang tulo ang mulihok. Samtang sila si Brenna o Krisha. Lingawo nila sinangtar sila aron malipat siya ug dili makabantay sa atong himuon. Nga hilom nga pagabuhaton sa karaang bodega sa luyo ni ining karaang pay sa mga Beneferes.
3: Nindot ang maon mo plano, Jumari.
4: Bita, maoyon.
1: Husto sa timing nga nagka-okay na sila si Krisha ug sinangtar sila. Naghangpanay na sila, isip inahan o ganak.
3: Iyang puta nga ubanan kita sa Diyos. Kada kong kadaot sa katawan, kung paabton pala to ang sunod na pagtakdol sa buwan. Ang mga minatay nga namangon o gibuhi sa kulto ni Minard Pinabinis.
4: Maungani!
1: I-finalize na to unya ang atong plano human sa panihapon. Mayo kay, wa mauli si Papa Minard.
3: Nibulik ka na to ang mayong kahigayunan, Jumari. Kay wa mauli si Minard Pinabinis.
1: So siyaw niya pali yung si Nang Nirisa, Maki? Kung andam na ba ang panihapon?
4: Okidokido.
1: Sige. Father, sekretuhan na untat ikag padadin yung pagkaon ni mo para sa panihapon.
3: Salamat, Jumari.

0: kaloy itaw sa kong iksuon. Kundili sa mutuman sa gustong mahitabo ni Menard. Hukman kit unya siya sa kamatayon. Nagmatan siya.
1: Laida, huwag ka di ay matuog.
0: Dili ko makatuog na maghuna-huna nga nagkanipis na ang mga gutlo. Hapit na ang gitagal nga oras ni Menard.
1: Maayo, Paug. Gipatay na lang ko niya.
0: Ayaw ko't pagsulti, anaing.
1: Dili magyod na ako isurrender ang akong pagtuo sa Diyos, Laida.
0: Ing, ipakita lang ko ni Menard na musanong ka sa buot niyang mahitapo.
1: Dili ingo ni Ana ang usag kang matuod nga pagtuo. Dili sabi ko ni Ana kahuyang ang akong pagka-Kristiyano, Laida.
0: Unsa mangyok ka, Ing? Imo na balanggin di ang dawaton nga patyon ka, ha? Tubag ako, Ing! Tubag ako!
2: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
3: Put na big mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
2: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo na maglaya na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila coffee. Masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging maglaya na akong kabuhi.
2: Sa paragis bila-bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
5: Luya ka ba?
6: Aduna ko'y kibati.
5: Way gana ug masakiton?
6: Kalisod na ko.
5: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
6: Maraming salamat po.
5: Kaysa paragis bila-bila, tili na ka, mag-agwanta pa. Gigut.

0: ngayon nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ako si Lady Linta Mayreluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3. Tunay, natural, at original.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibuto.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Ipaya ko. Tagpawar ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dali na ko gusto magkita lang kaya pag-imo kanino! Listod ng papalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style?
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si former governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ako si Dita, ginaingon, kundi malastas sa una natong makapuyo, dita magpakawas paglaong, kaysa ikaduha, swerte og malipayon ka na. Moni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga din ako mahimong mahikalimtan.
1: Uy, hala! Giyak na! Kevin, di na siya go! Pagkadimalas ba ining pagka? Hapitan ako din sa tigbakayan ay! Sas! Nga malasa!
2: Iha!
3: Mao tayo nga dugay kang nauli sa bahay kay ni Anil Judigas tigbakayan!
1: Mao tayo nga ginamalas ko! Kinagpadugla din akong umat ng asawa. Karoon ka. Nagakas dumalos.
3: Sige, dapati ko. Okay, patawag takas barangay. Dapati ko.
1: Hadlokon kong barangay.
3: Agay. Ayaw ba?
1: Nagakas dumalos. Kung nga wak ko kadaog tulog kasultada sa tari. Nga kong sugalan. Alimaw ka! Huwag ka hinungga nga pag-asawa.

0: Ay! Ay! Ay, pupugsa nga mo, sukuli mo tayo!
1: Sige, lakastan ko mo, ano mas kong naong. Pero ay kalimot ka, boxer ko kani Anto, ha? Kamang yung ano, ha?
0: Bida ni mo, eh!
1: Lupan yung gas at topo niya, kamang-kamang ka saong. Saan sukuli ka?
0: Sus, nak. Panghilabot man ka sa mga away ni Rita? Pag ninyo ko sa boy, andun po kay kulatawan!
1: Bida sa di mo.
0: Mas sinasuya ka na ako, nga doon ako'y asawa nga kulatahuno na ako,
1: perme. Hambote mo, anong inanay mo batasan? Nga sa buhi pa itong inahani mo? Wag ito auto mo, watong bupasag di tao na to, pero ikaw, gipasagdan mo ang imong pamilya, ha? Bida. Swildo ni mo, unya, tua sa sugalan gilahos ni mo kwarta.
0: Dungod kay kalibay na ko ang pagpanugal, tay. Why magbuot na ko? Kaya ako maning swildo ang sugal.
1: Ah, sige, sige. Pabuta ang sumon ng ikikas barangay kay mo reklamo mati yung asawa ni mo nga si Dita, ha? Ha! Makigbuwag siya ni mo. Kundi mo magkasinabot! Pagbuwag mo!
0: Anong makikatubang maman siya barangay? Buwag diritsyo! Tal, isang doon namin tulok anak, pero wala may makasal. Tablaroy! Nga ako siyang ipaamkan!

0: Ngayon di makamuday yun o katos barangay. E reklamo ng tawhan na aron makabayad na siyang pagkulatan ni mo.
1: Matigbuhag na lang ko ni Yanay. Di na lang kong mangitang samok. Ay kung mapriso po siya, kisa ba niya ang mubuhi sa tulo na mukha na?
0: Kiunsa man yun ay plano ni mo, hadik?
1: Mular ka ko sa syudad, nakigbuwag ko niya. Makigbuwag na git ko. Huwag baala na siya nga mubuhi pa umupadako sa gagmay na mong anak na eh.
0: Makahimo ka sa pagbiyas tulo ni mo ka mga anak?

Hey, salamat nga, may sugot ng ikagaw kong bayot nga at kong muistar sa ila. Ug tabangan ko niya nga makasood ug tindira sa dakong tindahan sa ilang lugar. Inikabot niya na ako dito kung makatrabaho na ko. Mangita kong laing laki nga ako mauyap. Mangita kong laing laki aron higpit ko ng malimtan ang salpahis nga sindo.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Ako naman siyang giingnan. May kalibin ka. May kalibin ka sa probinsya o may tulong ka kaanak. Nakigbuwan ka niya kay madlungon na kayo. Bisi pangulatan ni mo.
2: Anya, gawin sa may yung tubag?
1: Ah, okay na kung siya gawin. Ah, okay na kung siya. Total, wa man mo dada ang imong anak. Kung sugton kung nun mo siya, aw, mapakasal na yun mo. Mahimog, maghimo na mo yung kaugalingon nga anak.
2: Aw, oh, mao pa? Oh, okay, Denia nga, magikapuyo ko o may tulon ako kaanak? Oh, sige.

0: ni aron ang pag-umangkon kong bayot pilo. Nagpahibaw nga may lain ang uyabs dita. Ug magpakasal na sila suwi sa sunod simana.
1: Oo, payang. O di na gisilang kabalik sa kong anak. Pero nalipa na lang ko kay imo mga kong kisugot.
0: Uy, ikaw kiyad.
1: Ang buka pa si imo rin, no?
0: Saba ka di ha. Uy. Ako.
1: Parbasa lang niya na natunay.
0: Oo, okay, ganahan mapug ko. Kay may makauba naman ang akong anak sa katiguang uniya. Lipay ko eh nga, nagkasabot po ta. Ug mas nindot yun unta to kung mubarog pa ng imo, ha?
1: Uy.
0: Kay bisag, nagminopos na ko, no? Pero manggilok pa biya gihapon ni ako, do. Kanro lang gani, nang gilok man gani.
1: Oba, oba.
0: Nya, kasulbad ka ani.
1: Butangan ko ni Goan ka nang ikaw sa butak ka lang ako, ane.
0: Uy, uy, uy, nya.
1: Butangan ako kay param na pagilok. Nya, nakatumar sa kong tablitas nga para pangihi. Ha? Dili para pagay, pangihira, ha? Sa kwarto kay ihi ang rangi mo. Bimbango, di ka ba yung tanda na yun?
0: Tanda pilo.

0: Nakasakay na sila og bus paingon din sa Sudan.
1: Odong, karon lang yun ni Chad si Gaudino. Nakasakay na sila bus.
0: Oh, may noon. Not yun nga, hindi kasal ta suwis. Kay naang imong nanay.
1: Salamat kaayo nga buutan ka na ko ha, Arvin. Kung makasal na unya ta, di man tuod ko virgin, pero buutan ko nga pagkaasawa, labi na gitunya sa umaabot ang anak.
0: Oh, kabantay ko na, day. Hangat ko gamay, day.
2: Kinik, day. Atatas, kuhan mi.
1: Kansa?
2: Kabantay ka.
1: Naratol man ka, kabuangon ka? Ano ka?
2: Kumantay ba ka na?
1: Ansa, uy?
2: Nakumantay mo ko nga ka na bang... Hay!
1: Ansa, uy?
2: Hangari mo, Ibi. Di ka sasan... Day! Di lang tayo mauli, Ibi. Manood siya tagmatil, Ibi.
1: Musod ta? Sige. Mahal ta ka. O kapit naman ta makasal sa huwes. Sige, masagot ko sa imong gisulti nga manood tag motel. Masagot ko, Irvin.
2: Yes!

0: Aw.
1: Aw. Lagi look sa'yo mantila. Karpin.
2: Karanday, duko na saan. Duko. Ang imong tingkay. Aw.
1: Karpin, di na ba ako virgin? Pero nakabata ang iagi diha.
2: Sige na. Ang importante nga, kaya muli ka kainig ahom na ko.
0: Aw.
2: Ang nagwa lagi day. Uy, lami day. Ay, kabalay ka. Palamian tadi. Ups. Ya, okey. Okey, okey, okey, okey. Dah kok pamanis bata ni ngaku, dah kemantai.
1: Bata kok, dia.
0: Gadit.
2: Temanya ni muka reaksyon. Terkenahan kau nak, ngamai kik reaksyon. Ang ako, boxer. Oops. Aram makita ni mo. Ang ako.
1: Magumpo lagi ka.
2: Tanaw niya. Tanaw, daydita. No.
1: Padako anang imo, eh.
2: Oh.
1: Tinuro mo na og bakti nga way dunggan.
2: Oh. Tulo na kababay ang miatras ini, day. Man maigo ini. Og manghinaot ko. Gadi ka mo atras, daydita.
1: Pagunita ka na ko, day.
2: Oh, gunit, gunit lang.
1: Mo na yung nindot gunitan. Dako.
2: Kapit, day. Kapit.
1: Kapit. Ah!
2: Okay! Ah! Galami! Binali, binali na ko dahi.
1: Nga naman.
2: Ang imo, aki reaksyon. Ako, puri aki ko. Sige dahi, sige. Ang dami ani! Tayo!
1: Okay na ka?
2: Okay kayo. Ako na po dahi.
0: Aw.
2: Daan pa ko.
1: Ako na set.
2: Ginoon!

0: Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
1: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
2: O, nanggamit na po, Ma'am. Paglikas na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanaghumo kayo.
1: Uh-huh. Dili hapdos.
2: Okay na kayo, good, Ma'am.
1: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
2: Wala, good, Ma'am.
0: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
3: Naay high cholesterol o diabetes?
4: Oh no!
3: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
4: Yes!
3: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
6: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap, ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katuwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay, ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.

0: Grabe ang kalipay nga akong gibati uban kang Irvin. Ug nakasal gid mi sa huwes. Ug ningi kayo na mabusta ko sa among anak. Di malas ko sa una kong bana apan ang ikaduha, grabe ang akong kamalipayon. Happy na ko sa ikaduha kong gugma.
1: Huwag ito magkasama ang kaagi ni Dita, dinining tulmanon. What's the style? Happiness, ikaduhang gugma is style. Kinimong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RM.

0: Call on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Mahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asa sa bukat. Ana, isulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang uma. Kanang gika sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Oil.
4: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
6: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bilabila capsule og coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ingko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bilabila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma, duty jud ko. O ingon ana
7: Paragis Bilabila.
6: O Paragis Bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
7: Bila edad mo ron, ma'am?
6: Ako 55 na.
2: Busa sa unsa mang balatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Mahimo pa bang balipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
9: Panayasa kini bata. Panayasa ni Karol Yudayon.
10: Christian anak ni mo siya. Nanugod na imo mong panayason.
9: Ah! Wa koy anak ka abnormal.
10: Unsa?
9: Hoy. Ikaw. Layas ka ng Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan.
11: Hindi lang ko layas, tay.
10: Nagkaw kagkawboy. Kinsa ka?
12: Kumusta ka na, aking mar?
10: Kinsa ka?
12: Ako kini, si Jigo Salvador.
13: Kaloy po asawa ko.
10: Christian. Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
9: Mar.
10: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
9: Nagunsa ka din eh.
13: Ni ako ang pagayoon ng inyong pasaylo.
9: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Wes. Way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Dayas na ining panimay.
13: Pasaylo ako anak.
10: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya eh, Christian. Ayaw.
13: Mar.
10: Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba ang

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiana, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Put naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
4: Titik.
3: Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tick. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukab karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato ba nang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pugko 3 times idi kapi jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7
2: busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili nga ka mag-agwanta pa.

0: as herbal capsule ug ang avocado coffee mix with guava.
1: Okay, sa kalinti mga igala nga tong paragis Bila Bila Herbal Coffee. Okay, okay. Gawas nga pampalagsik na pampagana pa. Alright. Bueno mga igala, shoutout time. Shoutout nga to ni Inda Castañares, Titing Bini Francisco Dilao, Yok Biscara, Rudy Guerrero, Dongski Waslo Alisoso, Michael Reasonable. Ya, atusan nila niya sa atong pinanggang manager nilo Tadio, si Joshua Goay, Susan Katindoy, o ginuman ni Michael Balaan, gikan kini sa atong B-side founder pangag sa ilong wayline ko din atong writer director o Jikong Pukrakasa. Ginuman, shoutout sa atong ni Rosalina Impeles, dia sa Katangkungan, Basak, Barro, Cebu City, si Junior Albarracin, dia sa Purok 5, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, gikan kini ni Ricky Pangisgarin. Right? Yeah, ngadto sa dia sa ka ng Tabaco, Toledo City, si Pauline Gonzalez, Pavel Sitan, Tony Natad, Butoy Natad, Berto Parang, Gulas Parang, Daduk Panindim, gikan kini ni Pedro Pungasi. Okay, bueno mga igalan, itong maglangan, hiyalay sa panigatong sugilanon. Sadyang mi Pauli sila si Christian, nagdungan sila og pangaligo. May chat nga nadawat si Christian gikan sa ilang agency. O pariporto na sila sa ilang agency kay natapos na ang gubat dali sa Amerika o Iran. Naghandlong si Mara, gabasin o mabalik na sa trabaho si Christian. Butang nga giuyunan sa ni Christian kay buot na nining mabalik sa trabaho. Nga din, nalang sumpaning atong subinanon.

0: Tuần này cô ta có thể đau cả.
1: Dạ dạ quan sĩ mari mara pre teman le bau na be ni lagi clara ni bu
0: ne sa ku tu pat si mari mara ni mo pre
1: ai sorry sorry pre wrong joke
0: laro hagit pre ketingalig ipatian ka war batayo na ya tunay kuta
1: ai sorry sorry pre
0: basta mano to pre ha padong nusap ko glukat sa ticket ron dito sa syudad barko lang ko pre kay budget yung kwarta.
1: Ah, pre, sa pre. Sa moto, okay. Nag-abang ko biya sa kong pamilya, pre. Nalagiging store ng kwarta, pre. Yan, di sukit ko mon.
0: Sige, pre. Kita rin natas kulon.
1: Okay, okay, pre. Ampig na nimo.
0: Labaw na nimo, pre.

0: Unsa, Christian? Mulaga ka sa Manila?
1: O, Clara. Gipatawag niya sa agency.
0: Ano man?
1: Tingalig, pabalik ko namin sa kumpanya nga among itrabahoan kay human naman ang gubat tali sa Iran o sa Amerika.
0: Ay, maayo hinuon.
1: Maayo, yun. Kay, sa may income na to din, he, nga wa man ko trabaho.
0: Pag-amping bayat dito sa Manila, ha?
1: Wa kay, plano mo ban sa Manila?
0: Ansa?
1: Basino ganahan kang masuroy sa Manila? Kay, apilan ti kag lukat og ticket.
0: Ano? Nanganday bayat kit kong masuroy Manila. Kay, daghangin baratong palitanan dito pa. Ganahan bayat yun ko, Christian. Ganahan ko, ano?
1: O niya, musugot ka. Di ka kapugnan sa imong papa?
0: Ay, bahala na. Mauban ko ni mo.
1: Mayo noon. Pagsure ba kay maglukat kong ticket ron?
0: Sige, manangit ko na ang papa. Pero, katiyot.
1: Oh, nga naman?
0: Pila matag-adlaw dito sa Manila?
1: Mga usa ta kasimana dito tingali?
0: Hala, no? Usa kasimana na ikunay mong lumluman sa Manila?

0: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng hirapal, kaya nitawag si ating nani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako duha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong pagtik na ako ng duha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako ng bato?
1: Oo.
2: Uh-huh.
1: Nigawas ko siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
2: Ah,
3: asin.
2: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o sa nagibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Siman, pero malabo ang linya.
2: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo.
2: Oo.
1: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
2: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jake.
0: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magbubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, usan lang diyan naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, og ako ang takuig ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag-inom niya bisag unsa magparagis na ka. Sisig yon, gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban og nanambok na gani po karon daghay na tingay anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kali sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagyo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
6: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman pagin mo? Niya makasaka ko. Ang bukid ro. Ganyan.
5: Ha. Sa kulian.
6: O kato ka ng ama nga mo rin na.
5: Abukin sa...
6: Kaneng. O. Oh. Mm. Nga, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka gani ko, mag-listod
5: ko. Pagka sa bukid, di ko ka sa ka?
6: Mm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede ko na iyahal.
5: Ah, pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
6: Makakat-kat ba?
5: Tanong mo yung
6: sa mga mga. Magrapag yung tuatang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay, ko salamat.
5: Hindi pa kanan ni Mulay?
6: Siyon.
5: Lido?
6: Alberto.
5: Tulay mo idad?
6: Ah, ito anak ko, no, binta na ko.
0: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Anak yud, okay ra magkaka?
7: Ganaan ko, anak. Okay ra magganit ko. Tibo o kinapuhitang maglumluman, ay.
3: Unsa? Ikaw, ha? Pilya kayo kaayo, ha?

0: labi agit kong lukat o tikit, ho?
1: Oh, sabaday, may sugot si papa ni mo?
0: Oh, kwek!
1: Maayo hinoon. Aron di ko magbingaw dito sa Manila.
0: Asa man tapoy at dito ko sa kasimana?
1: Na may daghang paabangan ditong kwarto. Di na ka na problema.
0: Oh, sige. Ikaw'y mag-ikot na ako.
1: Yes, okay kayo.

0: Luha mo ko lang yung lukot ng ticket, pre. Muban si Marimaras Manila.
1: Dili si Marimara ni mo umuuban, pre.
0: Uy! Kasi mo umuuban ni mo?
1: Ibao na ka, pre.
0: Agoy. Si Langga Clara ni mo?
1: Ayaw biyang patakal buka na yung mo ba, pre, ha? Piyait mas day.
0: PSI. Panag sa ilong.
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, bag sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili

Mga higala at ang iangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi halos ko di patulogon, sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol, karon makalyuklihok na ko sa adlaw nga muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong induta, 100%
0: kyo. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo na maglayo na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bilabila Coffee. Masig, ulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di naging maglayo na akong kabuhi.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
5: Indutag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
6: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
7: Para sa malipyong at dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant ng makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatudana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500.
8: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
7: DTX 500.
9: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit sa kit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayogin. Duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
7: DTX 500.
10: Mabali sa mga butika. Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment. Ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon. Dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida De La Cruz Lampos ug ang atong medical expert. Paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver og ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw. Kuyog-kuyog ta nga magkatun aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay. Dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
11: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
12: Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
13: Naluhay man ko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayom ah. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
12: Lakaw da yun nga doon sa butika. Pagpalit da yun og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylaing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
13: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
14: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Sa mga bisdat na musagubang sa hagit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
1: Kargado.
2: Maxvit kargado.
3: Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
4: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
3: Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did we mention that you can afford better items and even pay nothing upfront? Wow. So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon feels good.
4: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated via lending platform Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698.
5: Naay high cholesterol o diabetes?
6: Oh no!
5: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
6: Yes!
5: Say yes to GlucoPro.
7: Use under medical supervision.
8: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
10: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
11: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
12: Ang constipation ay kakulangan ng fiber sa ating diet. Hindi ito normal kung palaging problema mo ang pagbabawas. Maaari na magresulta ito sa pananakit ng tiyan. Kaya ano pang hinihintay natin? Uminom ng ECL araw-araw. Nakakatulong maging regular ang pagdumi. Nakakatulong ito para lumiit ang iyong tiyan. At nakakatulong para palakasin ang ating immune system. Kaya ano pang hinihintay mo? Ibalik ang sigla ng tiyan at ating katawan. Uminom ng ECL araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
13: DGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DGX 500.
14: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up na ako nag 100 na lang.
13: DGX 500.
15: Mabali ang mga butika.
16: Mayong adlaw Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
17: Mayong adlaw po Sir JB. Hinaut nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
16: I agree.
17: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
16: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
17: Mm.
16: Impotence og sterility.
17: Mm.
16: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae, apan dili siya makapaanak or makabuo og bata. Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
17: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
16: Gusto.
17: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
16: Kadaghana.
17: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Uh-huh. Kung gainom ka DTX 500 og MyTC, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
16: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
17: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
16: O kana.
17: Mumubo ang sperm count sa JP kung 10 to 20 million ra.
16: O ba?
17: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells or GP, pwede na na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang pag-aisigutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o MyTC. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
13: DTX 500!
14: Ako si Jay. Siking gasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naisakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayogin duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
13: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
16: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Correct. Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, basit ang babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
17: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot pod sa free radicals sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
16: Kana nga damage dok resulta tungod sa bisyo sa ang pag-inom, pag-alak,
17: sigarilyo,
16: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kada mga tamis og dili pagkaon sa mga prutas og utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 og MyTC. Isip superior source of antioxidants.
17: Unya sa managasawa diha ganahang makabuo og magkaanak, gusto gyud sila magbata sa JP ba?
16: Oh.
17: Makabuo gyud anak. Inom gyud sila og DTX 500 og MyTC. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar ug ayaw sigig kaon daghang pamis. Saon man nga naaman jud ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo sir JP, moinom, manigarilyo, magdruga,
16: kadaghan.
17: Mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
16: Oh.
17: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba o cancer ra jud di ay.
16: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
17: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
16: oh,
17: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o MyTC inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin bibi.
16: Kana.
13: DTX 500!
6: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Kung isuwayan ko sa pagtumar, duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500! Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline vitamin C.
14: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. So sige na kung tumarog MyTC matag-adlaw na umpungan na dito akong gibati nga anemic.
13: MyTC! Ang alkaline ng vitamin C. Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar, duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500. Mabali sa mga butika.
17: Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang MyTC, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa isulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
16: Correct.
17: Kasagaran sir JP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
16: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergic katong sa una?
17: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan, correct, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma o saka form of allergic reaction. Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
16: Delikado.
17: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga-labak-labak nga pula.
16: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
17: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
16: Dili ka ginhawa?
17: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya ang musunod ana sigurado gyud, Sir GP, secondary respiratory failure.
16: Unay kuyaw.
17: Simple raman ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
16: Pusto.
17: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
16: Mojudok.
17: Dako jud akong pasalamat sa mighty C, Sir GP.
16: Oh.
17: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
16: Bitaw
17: sa abog, simento, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo. Wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 o kining mighty scissor GP.
13: DTX 500!
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po nga pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag o tulupod ka kapsul sa gabi. Simana lang na wala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
13: DTX 500! Pabali sa mga butika.
17: Kunay kinanglan jud nila nga mag-DTX 500 o mighty scissor GP. Kay dili man sila palakaon utan o prutas. Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan og prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
16: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa desugared sugarcane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo munay naa sa DTX 500.
17: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
16: Correct!
17: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mga pagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
16: Bitaw sa.
17: Kaon pa jug ka? Kay lami.
16: Oh.
17: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500. Mag-MITC ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
13: DTX 500!
8: Sa Janice, dugay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Lamat kayo sa DTX 500.
13: DTX 500! Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Loida. Damay lang na abugog taligsi. Uhunog sip-unon na ako. Pati ko Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsi ako ng masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
13: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
16: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
17: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
16: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
17: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
16: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
17: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matagad, panarapo, ug butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
16: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
17: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santo plus herbal oil.
16: Perfect!
17: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na ay maka o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
16: Correct! Wadyo na side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
17: Hala? Tay, pwede ka na.
16: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
17: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
16: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
17: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
16: Kalami.
17: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
16: Gusto.
17: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
16: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
17: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
16: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
17: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
16: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
17: Mao jud, Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
13: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
18: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para maligayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
16: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
17: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
16: Wow.
17: 8 to 10 hours, walay bayan.
16: Ang pagkatulog mao ay pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Dr. Ramil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog maoy makapahuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga maoy gahatag og ketones energy for the brain.
17: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
16: Murag na anatanan?
17: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio, maayo ang imong pagkatulog?
16: Doc, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number 1, na MCTs. nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. Mm. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
17: Sa ato pa Sir JP, pag inom ni mog ditribayo, ang BCO sa ditribayo na ay lauric acid. Mm. Ug kanang lauric acid tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
16: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin, a precursor for melatonin.
17: Uy, pampatulog na.
16: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
17: Mm.
16: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
17: Mm.
16: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin.
17: Mm.
16: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
17: Mm-hmm.
16: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
17: Yes. Mm.
16: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og ditribayo kay naa kay energy sa MCTs.
17: Mm.
16: Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka. Tungod sa MCT.
19: D3Bio.
20: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
19: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
17: Pag inom sa D3Bio, patay ang kagaw sa tinae.
16: Mm.
17: Aron mabuhi ang probiotics. Ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Na ako'y sekreto, Sir JP.
16: Ha, unsa man na, Doc?
17: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
16: Wow.
17: Aron mugawas ang melatonin.
16: Aw.
17: Na ako'y pangutana, Sir JP.
16: Oh.
17: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
16: Adili, Doc Ramil.
17: Mm.
16: Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system.
17: Mm.
16: Dili siya directly makapatay patay sa bakterya.
17: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
16: Correct.
17: Pero kining D3Bio, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang D3Bio, Sir GP.
16: No.
17: Tagpila gani ang tag-14 ni siya.
16: Ang D3Bio, D3Bio.
17: Tapos ang print D3, murag tag-G's ratingali na. Darera kos tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
16: Correct.
17: Ang D3 nga nas D3Bio, gikan na sa US.
16: Mm.
17: Sa Mandres, Pilipinas ang mohimo og D3, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga diri jo nagikan sa Pilipinas.
16: Gusto.
17: Ang BCO sa US gikan po na nato diri. Unya bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo, Sir JP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
16: Correct.
17: Nga pag inom ni mog D3Bio, diha diha dayon maayo ang imong katulog.
16: Mm.
17: Kay dili ni siya drugs nga diha diha dayon mo epekto.
16: Mm.
17: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3Bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan.
16: Uh-huh.
17: Domino effect jud ang pag-inom sa D3Bio.
16: Mm.
17: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
16: Wala.
17: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
19: D3Bio.
20: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3Bio, pipila ka bulan mibalik na yang norma nga pangunahuna.
19: D3Bio. Ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
17: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
16: Mm.
17: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
16: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na just ilok.
17: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika di Fresh.
16: Kayang-kaya,
17: Jud, wala on ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika di Fresh.
16: Unya, all natural pa, Jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
17: Lahera, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
16: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
17: Makapaputi pa dyan, Sir GP.
16: Mm.
17: Unya, na siya'y mga skin whitening substances.
16: Tsakto dyan ka, Dok.
17: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
16: True.
17: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise.
16: Mm.
17: Salamat kay na-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
16: Exercise sa kama ba, Dok?
17: Dala na natin sa GP sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
16: Lami, Judy, ang extend food supplement for men do. Kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
17: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud inom og kape, sabot na kong laay kayo.
16: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
17: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seeds.
16: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
17: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
16: Of course. Pero Doc, kung naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
17: Oo, nindot na.
16: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
17: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
16: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
17: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
21: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
16: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
17: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
16: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol. Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
17: Take note, Sir GP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
16: Correct.
17: Ug kasagaran nga mga cholesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
16: Cholesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
17: Correct. Kung wala ka gainom og ditribayo, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir GP.
16: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon

0: dili daling makasulod ang mga virus, bakterya o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall.
1: Mm.
0: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
1: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
0: Oh.
1: Duha na iyang trabaho.
0: Mm.
1: Muhatod na siya o good and bad facts sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
0: Oh.
1: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad facts, ihatod po na niya dito.
0: Oh.
1: Gadaghan na siya ng gadaghan.
0: Mm.
1: Sato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP,
0: mm,
1: kay matrap din sila. Gakasangit.
0: Mm.
1: Pagkauman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: History Bio!
3: Oh, si Richard.
4: Siging galabad akong ulo.
3: Taas na dahil kong blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
3: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
4: Ano naman lang akong blood pressure?
2: D3 Bio! Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
2: nga may D3.
5: Papalit sa mga bulika.
2: D3 Bio!
0: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
1: Correct! Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, nay ingon ana ang function, Sir GP?
0: Wala!
1: Hmm, wala gyud. Makita ra jud ni mo na siya sa D3 bio.
0: Mm.
1: Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
0: Correct jud, Dr. Ramil.
1: Kay ihatod man niya ni, while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay.
0: Mm-hmm.
1: O paga buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan basta tante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP,
0: ug
1: ma-neutralize niya.
0: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Doc.
1: Mm.
0: Oo, nuts, butong, avocado.
1: Siyempre, D3 bio gyud, nindot, Sir GP.
0: Oh, D3 bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado.
1: Mm.
0: Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides kamo ay nagapadagan sa HDL.
1: Mm, sa BCO ra gyud na makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
0: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
1: dako ang chance mahimong gallstone.
0: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
1: Mm. Pasabot, Sir GP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
0: Gusto.
1: Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
0: Wala.
1: So D3 bio jud ang maayo. Di ba, Sir GP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon.
0: Mm.
1: Ang solusyon, ana, mag-fasting ka
0: oh,
1: aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL cholesterol or LDL.
0: Mm.
1: Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
0: Yawa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
6: Ang constipation ay kakulangan ng fiber sa ating diet. Hindi ito normal kung palaging problema wa ang pagpabawas. Maari na magresulta ito sa pananakit ng tiyan. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Uminom ng ECL araw-araw. Nakakatulong maging regular ang pagdumi. Nakakatulong ito para lumiit ang iyong tiyan at nakakatulong para palakasin ang ating immune system. Kaya ano pang hinihintay mo? Ibalik ang sigla ng tiyan at ating katawan. Uminom ng Easy Out araw-araw. Manibili sa mga suking butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main.
8: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa

0: At Love, kauban ang mga health experts. Kasayuran
1: sa mga... Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
3: Kaya pa na ako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
4: Kaya pa na ako.
2: Patong-patong ang projects, sige lang.
5: Kaya pa na ako.
2: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
3: Bilang kilos karne?
6: 500.
3: Hulo.
6: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
10: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
11: Lady's Choice Chicken Spread.
10: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
11: Pasikim!
12: Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
13: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
14: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
15: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
16: Food's here, guys.
15: And feel the vibe. All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Armor up for adventure with Biogenic.
18: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
19: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
20: United Home.
21: Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumaron og pait na tambal.
23: Maayo na lang, na ay Kinilets.
24: Chewable paracetamol and candy flavors.
25: Di ko mabala ka, kay dali ray painom.
26: United Home.
21: Unilab.
19: Paracetamol is the generic name of Kidilis. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMM.
28: Mahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
29: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
30: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo o pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formula medication ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Higala kumustag maayong gabi ikanatong tanan. Sa makausap pa, welcome! Welcome, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

0: August 6, 2026. Lagi sumatang po na usap ang ato pagkakatagagpagtagad and this time, mga itong letter sender, usap ka nagngalan o Juliet. Buenos días by Juliet, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Magka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: When I stand by Juliet, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanuan. Sincerely, Ate Arlene.

negosyante si Arthur ate. Na yung mga higayon nga ako ang gabayad sa among utang nga to kanila. Matagbayad na ako, ginapasulod ko sa iyang mama. Ambot ko nga nung ganahan kay siya nga rikan ako. Matod niya, pangandoy gid ko niya nga makabaton og babae nga anak. Ingon ko sa kong una-una, busa siguro nga ganahan siya nako. Madugay gid ko sa ilang balay kay ila pa man kong ipasnak. Tapos magchika-chika pa mi ni ma'am. Kanunay na ko makita si Arthur, gani usahi iya pa kong ihatod sa balay. Nagsugod ang tanan sa dihang hatag-hatagan ko niya og regalo. 19 years old pa lamang ko na itong tungura. Ako po, Dway, mali siya. Akong ginadawat ang ihatag ka na ko. Hangtod yan na-extend na kininga siya ang mabayad sa hospital. Matag ma-hospital ang akong papa. Gani, maulaw na ko niya, ate. Kaysa man ang kapalit sa ubang mga tambal kang papa. Nakita na ko nga naging close na usab siya sa akong ginikanan o mga igsuon. Ang ako mga manghod, mo sekreto na siya hatag og balon. Masayra na lang nako, kay musulti man ang akong mga manghod nga rikan ako. Magkaingon ko nga sobra kabuutan sa Arthur nga rikan namo. Hangtod iya kong giignan nga, iya kong tabangan nga makaeskwela sa college. Dili ko na kumabalaka kay siya, ang bahala. At nung una, ako kining gi-reject tungod kay maulaw ko, basin unya og makaingon iyang ginikanan, kagisakyan ako iyang kamaayo nga rikan namo. Apan, nasuko sila mama. Ngano ko nung ako mang balibaran ang grasya? Dapat manggani ko nung nga magpasalamat pa ko nga dunay tao nga sama kang Arthur nga willing mo tabang nako. Busa na kaukom ko ate nga dawaton ang tabang ni Arthur. Apan ako siyang iignan nga ako siyang bayran kung makatapos ko ug makabaton og trabaho. Mapahiyom lang si Arthur ate, tuod man. May padayon ko sa kong pagtuon sa college. Si Arthur ang gabayad sa kong tuition. Gahatag sa akong allowance. Dahil mga higayon nga, sunduon ko niya sa akong eskwelahan. Ako mga manghod, iyang gina pa-part-time job sa iyang negosyo o si mama iyang gihapon gihatagan og trabaho. Sa mga medical expenses ni papa, siya gihapon ang ga-provide. Sa tinuod lang, naghatag inida kong ginhawa sa among pamilya. Tungod sa kamaayong tao ni Arthur, gisuklian ko. Huwag kamaayo ate. Every time nagwuso niyang manglaag kauban ko, ako siyang ginaubanan. Buutan og sweet kaayo. Naitsura si Arthur. Apan ate, doon ako'y hinigugma. Mahinungdan, nga din ako kayang higugmaon si Arthur. Una, tungod tingali sa taas ang agwat sa mong edad. 30 plus na siya samtang ako 19 pa lang. Huwag alang ka na ko, mura na siya kuya or uncle, ate. Apan ako nasayod. Nag-expect din siya, ate. Ilabi na yung ginikanan. Nga uyab mi. Usa kay gayon niya nag-invite mi sa mama ni Arthur sa iyang birthday. First time kini, ate. Kauban pagid na ako si mama ug ang ako mga manghod kay akip man kini iyang gi-invite. Nakurat na lamang ko sa dihang gipaila-ila ko sa mama ni Arthur sa ubang mga bisita. The girlfriend kuno ko ni Arthur. Naulaw ko ate. Kung pwede pala makolapse sa ilang atubangan. Wa ko kasagang sa gipaila-ila sa iyang mama. Lisod po dubayon ko nga dili basi maulawan si Arthur ug ayang pamilya. May dool si Arthur kanako. Pasyempre siya miingon. Nahigugma siya nako. At imipahiyom lamang ko. Si mama o ako mga igsuon, murag na shock. Apa nakita nako sa ilang panagway nga nalipay sila. Sa dihan ang uli nami, sobra kahilom sulo sa sakinan. Way gusto mo istorya. Si mama o ako mga manghod, murag gahulat lang nga. Muuna kong sulti. Apan hilom lamang ko ate. Ang music lang sa sakinan ang gatingog. Pag-abot na mo sa balay, ihapan ang gawas ang excitement sa kumaigsuon. Nga ilang gitago, ganina pa. Maulaw ko nun sila kang Arthur. Ang among kabanghuran, dagan na yun sa kuha o sa among papa. Ilang gibalita nga, uyab na kunumi ni Arthur. Nalipay si papa kay lagi buutan si Arthur. Matod niya, di na ko na siya mabalaka ka na ako kung si Arthur ang ako mabana, ate. Apan gignan ko sila nga dili mi uyab ni Arthur.
Mato ni Mama, unsa pa man kuno ako pangitaon? Naa naman si Arthur, nana kaniya ang tanan. Magpasalamat pa gani ko nga ako ang gipili ni Arthur ate sa kadaghang dalaga. Ate R, nagpadayon ko sa akong pag-eskwela. Bisag dili formal nga nagka-relasyon kami ni Arthur, iya kong ginasuportahan. Gihatag usab niya ang iyang pagpangga o pagmahal nga rikan ako. Feeling niya nga kami nagyod. Apa nabati na ako ating nga hinihinay na kunya ginakontrol. Kinahanglan nga gikan sa eskwela, muuli na dayon ko sa balay. Feeling na ako ating nga gikuhaan na kunya kagawasan. Matod sa akong pamilya, griprotektahan lang kuno ko ni Arthur. Apan alang ka na ako sa kinika manipulation ate. Apan ako'y kusog ang mareklamo kay sa tinuod lang, dako kaayo ang among utang kabubuton nga to kanila. Sa mga higayon nga sulod gawa si Papa sa ospital. Si Arthur ang nag-abaga sa tanang galastuhon. Apan ate, na ako'y hinigugma. Nga sobra sa hinigugma ka na ako, naning kamot para ka na ako. Gitago ko kini sa kong pamilya ate. Umato ni Gilbert. Sakitan ko na siya. Nga suod na kay Mini Arthur. Simple ang among mga date ate apan. Malipayan kayo kami. Naging colorful ang akong kinabuhi tungod kaniya. Apan ate. Matod sa pamilya ni Arthur ug sa akong ginikanan. Iniguman akong eskwela magpakasal na Mini Arthur. Okay, panindigan ni Arthur nga nahigugma siya nga rikan ako. Ang sabay ang ikong pagkabuhatan, ate. Prangkahan ko ba sila, mama? Prangkahan ko ba si Arthur? Palihog, tambagi ko. Sincerely yours, Juliet.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya, sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi eh, kuha na lang, kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagin siya alibyo. Kuha nyo dyan, proven and tested yun na mo ang magtiayon. Jane Puertes, 42, Diria, Purok 11A, Bagong Taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
4: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dinin ako daling malimot o muna. Daghan dyan yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Gulnan City, Negros Oriental.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abdi kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe ka pa it. Pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: kini mo Juliet sa imong pagbadang ati mo suwatampo ni atong tulumanon sa sincerely Ate Arlene. Ay, bisag kinsa ang nasa sitwasyon ni Juliet, magka problema gyud. Imagine usa ka tawo nga higugman niya nga gusto siyang pakaslan, naana ang tanan. Kumbaga, di na siya kinahanglang maning kamot para sa iyang pamilya. Pero, doon na siya hinigugma nga nahigugma po niya. Kung ikaw si Juliet, kinsa imong pilion? Si Arthur o si Gilbert? Of course, kao ba nato? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Jones na nato mga suking tig subaybay.
0: Ang ato URP Professor, Cap Jun di Asis.
2: Yes, masurti ng adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: DJ Nobs, kapat yan kayo ni si Juliet, no? Kay nagustuhan mag-isya sa mama ni Arthur. Yeah, si Arthur po, kanabang, gi-consider na gid niya nga sila na kay magpakasal na sila mag-iskwali. Gastuhan gid siya gid. Nagi mga inana, no? Pero, ko ikaw si Juliet.
1: Ko ako si Juliet, ma'am. Mupranka ko kang Arthur. Kay, dara ko na kuan sa story manggod nga. Si Arthur, di ba, wag siya formal nga nang uyab. Wala siya formal nga. Ang ihalang kay ka ng... Gahatag lang siya. Sige na siya gahatag. Sige na siya ka ng provider.
0: Atong ipaila-ila siya sa...
1: Giambush ba? Giambush siya sa mama nga. Uy, uyab na dami ni Arthur. Mag-ana, bitaw.
0: Yeah, si Arthur, di siya nga nakagusto ko.
1: Yes, ayak pa rin siya ni Angkon.
0: Pero wala siya dito bag nga. Kagusto po ko. Wala siya itawa.
1: Wala. Kaya siyempre, naman siya inigugma.
0: Sa babaeng lalaki mo, kailangan lang i-accept. Wala may acceptance.
1: Wala. Wala, Giyod.
2: Taas-taas mo yung listahan.
1: So, muka ganyan.
2: Mag-isip-isip ka muna.
1: Dari kita mabiki sa kwarta-kwarta, no? Pero, sa para na ako, mang good ma'am, kanang, naamang po sa saysay ko ni Juliet nga, murag, ginamanipulate na siya ni Arthur. Kanang bitang, niguman sa kuan ha, bawal mo kuan, bawal mo kuan. Pait kay makauban sa katao nga, manipulator yun. Kanang bitang, murag, labi na ingani nga si Arthur kay, siyagid, sige siya hatag, bisan unsa nga, panginana. Mahulog nga, makwintahan siya sa,
0: yes, kay kuan ba yan? Gikan sa pagka-hospital sa papa, pero, pa-eskwela sa iya, hatag balon sa mga mangon. Pag naman naman talaga naghatag.
1: Oh, so, para nako, kanang hadlok siya klase nga pagigugma. Kay, kanabang, kanabitang, og dili di mo mahatag sa iya ang iyang gusto, kay makwintahan ka sa tanan, murag-ana ako ang lantaw aning situation ba. So, kung ako, tuod man, maglisod ta financially kay lagi provided ni Arthur pero lain po kay isakripisyo ni Juliet yun yung kagaling pakasal siya sa tao nga mura mag mahimo siyang piniriso or mahimo bang lagi. Mabikil ba
2: niya? Na siya na?
1: Ay, para na ako dilig yun. Dili ka mahimong rain na sa sakatao nga murag ka nang gigunitan ka.
0: Feeling na ako nahigugman ni sa Arthur na ni mga kuhan ba nga kinahanglan ako na ganyang kinudun. Ako daning didan, ako daning kay ayang tanaw bata pa si
1: si Juliet.
0: So basig matintal pag hindi kinala ako na nang istriktuhon.
1: Pero na ko no, wala man siya nahigugma good kang ko ano. Wala siya nahigugma kang Arthur. Niya na siya hinigugma si Gilbert. So
0: si Gilbert buutan sa yung tago na nila lang relasyon.
1: Ug tuod man, no tuod man, makaunaw na magita nga kung practical lang nga istorya, no? Kanang okay magid ka ayo si Arthur.
0: Wala na siya. Di na siya maghago para madato siya. I mean, kompleto na siya.
1: Pero ang question magura na magmalipayon ka siya sa kanang
0: pero abi nimo, kani pa tayong giingon nga. Ako nang anday da kumbalay ako nang anday sakinan pero ako naa kaana
1: true
0: diba
1: tinood yun na siya
0: hindi matudluhan ang gugma
1: para na ako kay dili
0: kung gugma gid na
1: oo kung lisod kayo kanang amot lang ha kay tingod kanang sa ako ang gugma meron ako experience sa ingani ba kanang tuod provide na ako experience sa kaning tao nga manipulator ba yes. Lisod man gud kaayo nga kanang murag mahulog man gud nga deal, I mean, ganabi tong point ba tao nga tuod man, gina-providean ka, tuod man, gina-hayahay ka sa tanan, pero once masilo siya, basi niya makwintahan sa tanan.
2: Hospital, balik imong papa, saunin mo na karon. Mag-isip-isip ka, girl.
1: Yun lang. So, huh? Kinahanglan ang lugar na nga isakripisyon ni Juliet.
0: Kaya ang sulti ba yung gidni, mawati yung pangutana.
2: Question sa imong maigson.
0: Kinahanglan ba nga sa imong pagtabang sa imong pamilya isakripisyo imong kaugalingong kalipay?
1: True.
0: Kay mamagidi ang nahitabo sa iya ha. Kung iyahang dawaton si Arthur, tabangan gid siya, no? Ayang kinabuhi matabangan gid. Bukutan na si Arthur in nature.
1: Mm-hmm. Pero ang question yun is, magmalipayon ba siya?
0: Malipayon ba siya? Diba? Nga naman siya'y tinuod nga gihigugma. Pero, of which, buutan po niya hinigugma.
1: Naningkamot man po to.
0: Naningkamot man po. Oh. Tinuod na.
1: Yeah, wata ka balong si ugma. Kay malay mo, si Gilbert, kay kugihan man, naningkamot. Mm. Malay mo, muasinso po.
0: Correct, no?
1: Oh, so, manta na sayo. So, para ginako, dili ang isakripisyo na nga mga
0: ingan. Pero problema, magkakaroon sikit-sikit yung papa. Mura maginan niya, wa pa siya kahumans college. Mm. Kumbaga,
2: wa pa siya trabaho.
0: Ang mm-hmm. una, kung una-una-una to,
2: dili siya pa kaya pa eskulahon ni Gilbert?
0: Dili pa gintay maprangkahan niya si Arthur. Kaya hindi siya mm-hmm. kumag-eskwela.
1: Pero ang point po na ni Juliet, kay nga nung iyan ang gi-allow nga, nagsugod nga, kung naman ka siya hinigugma, so nga nung gi-allow niya si Arthur nga may magsundo niya sa eskwelahan.
0: Iyan gibutan sa yung letter nga, padyo ko'y buot, kaya gadawaton po na ko ipanghatag
1: sa diba?
0: Arthur.
1: Diba? Oh, naman ka siya'y uyang.
0: 19 years old ba mang good good me?
1: Mo sigurong nag-expect si Arthur tungod kay nisugot rin po si Juliet nga. Hatagan siya ani, hatagan siya ato, yun naman di siya'y uyab. So, nagya po'y...
0: In the first place, on that, nisulti siya nga na siya'y uyab.
1: Oh, dapat. Di ba, dapat nisulti siya nga na siya'y uyab. So, apoy sipyat gito si Juliet ani niya.
2: Wala sa'y tsuy sa anak, kundi dawato na lang ginang gugma ni Arthur.
1: Paita po ti Ana.
2: Papa ni mo.
0: Sige, ito siya
1: siya tayong chance. Sige,
0: sige, sige. You are the professor. Capture siya, Diaz Espira.
2: Dito na tayo, mangyod. Sunod si Mana, sunod adlaw, mas pitalasan si Papa ni mo.
0: Uh-huh.
2: Kung iprangkahan ni mo, magpabungol-bungo na pirma ka, pila ang interes.
0: Eh, kung iyang prangkahan, di na siya pahulam mo, hindi na matos iya.
2: Wala'y pahulam. Madiskwido yung mong papa. Imong iksoon, ang balon na, tuisyon, ana.
0: Mo lagi usahay, no? Digit.
2: Ang imong pag-eskwila.
0: Ang iyang is... Ang iyang entrada sa letter is grabe ka unfair ang
1: kinabuhi.
0: Grabe ka unfair.
2: You have no choice, Juliet. Dawata ng kamotuoran nga si Arthur ang imong
0: for us, kapanagi.
1: Ang atong point magani malipay ka si Arthur makabalo nga giminyuan ra siya tungod sa iyang kwarta. Nga dili day si wala day ka dili wala din ay gugma si Juliet sa iya.
2: Dili pa man sila magbinyo. Basi ma-develop
1: di ay. Pakaslan man siya.
2: Basi ma-develop di ay. Ang point diya is dili na sa dili lang niya prangkahon. Nga na sa inigog maglain.
1: So, nangilad siya kang Arthur.
0: What if iyan nalang ipakita nga na siya'y uyab? I mean, mag-date sila sa iyo uyab kung makakita si Arthur.
2: Kisa nga ako, ang buang, maghatag pa kunin mo na malay kay uyab
1: na eh. Imagine, biya, loy kaayo si Kalisod, Gilbert.
2: Kalisod, mangitag kwarta ka rin, giskalar na ka, pili mong pamilya.
0: Actually, bitaw, puros biya sila looy. Looy si Gilbert, kaya walang-wala siya nga nahigugmag kang kuhan. Wala siya itabang sa pamilya.
1: True.
0: Samantala si Arthur, nahigugma lang siya kang kuhan. Nahigugma lang siya kang Juliet. Gihin mo niyang tanan na makatabang siya kutub siya makaya. Kaya nahigugma siya kang Juliet.
2: Mm. Ang importante niya, sacrifice po gamay Juliet para sa imong pamilya.
1: Paita po lang na, oy.
2: Sus, ang imong papa itong na-hospital, pilay gasto ni Arthur. O, dili na kasinglon sa...
1: O, diba?
2: Sa utang.
1: Daragi na isok doon, dapat ito ba? Kanang...
2: Ang realidad, Juliet, sa klarong istorya, agunta sana.
1: So, hulaton saan niya mamatay lugar kang... yung papa? Ay, ang sa lugar?
2: Kung makaya na ni mo nga, kanang...
0: Pero naingon mo ito siya, hindi kumali, yes, bayaran ta ka ni Katawar sa Arthur.
2: Ah, di ka kakaya pagbayad? Piladaan ang tuition ka?
0: Taas kayo listahan?
1: Listahan. Wata ka balo nga. Basta hindi mo sinso. Ang ugma sa tao kap, di ita ka sure.
0: Di ita ka sure. Di
2: ba? Wabay kasiguraduhan kay Gilbert. Pero kung aktor, kung Arthur, sigurado na ang tanan.
1: Wabay ka kasiguraduhan.
2: Dalipay na yung pamilya, yung iksoon. Murag buambak lang isa ka dupa. Kay nakauyag kag
0: kwartahan.
2: Kwartahan imong mama, imong papa, imong
1: kalibutan na gyud oi.
0: Nagita
1: mapildi gyud ay ang tao nga way kwarta kap.
0: Oh.
1: Mapildi gyud ay.
0: Agree.
1: No. No.
2: Imagine ayo na mong pag-ali-alig panguyab ug
0: Juliet. Imagine gyud ah. Imagine bisag imagine na to knows. Si Arthur ang barog na ni forma kayo branded.
2: I mean, naisakyanan.
0: Naisakyanan. Samantala si Gilbert, pag tago-tago lang sila mag-date, simpleng paagi. Pero malipayon sila.
1: Malipayon.
0: Kung ima-compare ang life, dako kay kausaban. Kini, a matter of, kada bang, praktikala na lang ba ni?
1: Acceptance.
0: Kada bang, kaya, kung ato tanawan, man, dili ba siya uyab ni Arthur? Pero si Arthur, di-expect na sila na.
2: Kaya ganawat bang,
0: kaya wapang po siya di baliban.
1: Kaya malagi, kaya si Juliet po, na ganahan po siya sa benefit nga, ihara ko from Arthur. So, nagi mga, na, murag, iha pong gi-take advantage ba nga, si Arthur, murag na-interes sa iyaha, wagi siya nagsabak nga na siya uyab.
0: Correct.
1: Diba?
2: Kaya mga panahon, Juliet,
0: kung dapat unta, yan na lang.
1: Kaya yun unta itong giprangkahan.
2: Panultiyon na maging sino ka man? Ako ang tuwa na nga sa leader na nga maging sino ka ba? Nala si Arthur, wala na yung Rubin.
1: Pero lisod kayo magpuyog pa ka ng panimalay nga tuod ka financially. Okay mo. Pero what if lagi nga si Arthur, I mean lagi si Arthur, kaya kanabitang maayo lang siya financially pero emotionally kay dili siya nabi mga lalaki nga provider to all financially
0: wala pa sila nag-uyab pa niya yeah. Wapod di po imposible sa sila mag-uyab kaya wapod siya na higugma tungkol kay Gilbert kaya naman siya Gilbert
1: gani
2: pasalig-saliga lang sana pasi matunan din niya yung kasing-kasing ayaw lang pagkikbinyo pwede nga lang po niya yeah. Kadang guys kuwi na pa ko kaya
0: nga mo gani ang salty ni Gil ang salty ni Arthur o sa ginikanan nila nga magpakasal sila kung makahuman ng eskwela okay. Si
2: kaya kayo ipapirahin na radari mong papa para makumahan na tanan.
1: Pero bitong, nakuan ka ba? Nalukong sa si Toga? Nautang na loob.
0: Yes.
1: Mga yung ana ang kahimtang ba? Pait ka ayoy. Lisod ka ayoy.
0: Pero abin mo, kanang di mo ko takabalo sa future,
1: diba? Diba? Wala diba? Dito takabalo.
0: Possible, nga kung sila gini Gilbert, pag-suffer sila, di gusto mga sinso, kaya na, you know, na yung mga tao, ha, nga bisag usaw pa pa ning kamo dili kita man ilang kaya
1: agree.
0: Pero na may tao nga kada ba daw gamay ra nilang paning kamot kortahan sila no na mo nga ingon ana
2: imagine na kung ipugos kini mo Juliet imong gibati luoy kay nimo mga manghud mundang ug
1: sila ba no
2: og ipugos kini mo imong gibati
0: pero mas lahi ginang mga genuine lahi, kay happy lahi ka
2: dili ge sige paudayon na to. Kung hospital yung papa, ah, kakaroon pa ingon. Kaya di na mag-inabot
1: na may mga ayuda rin siya. Na may ayuda rin ka.
2: Huwag mo na pirmay mo kung gusto. Tuko mong ayuda rin. Oo.
1: Ay, nako.
2: Ang imong mga, ikson, undang iskwila. Iso, sakripisyo ginagmay. Para sa kaubaon sa imong mga ikson.
1: Kapahit, yun.
2: Wala kay choice, ana. Ang imong choice is, kuha na lang yun. Kanang ulukulugan na lang yun si Arthur yun.
1: Kalau ay ilaro nilang yun mo ang tao para si ang kwarta. Kalau ay ikaw po'y makarmahan, anak mo. Basig
2: mag-ilop dahil yung mugugma pag-abot sa panahon.
1: Na ako, dili gedoy.
2: Pero wala kay choice kundi, dawa, dili, di mo kinanglang prangkahon si Arthur nga kanang nana kay hinigugmang lain.
1: Mm-hmm.
2: Para na ako, kulgot ka diya.
0: O sabi kayo agay buhato kay ikaw si Juliet? Prangkahan ni mo ang tao nga nitabang ni mo? Or bulagan na lang ni mo yung hinigugma? Balitaban lamang sa Pikas Lawak. Standby.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong pulit akong gihipo ning kiyos na alibyuhan siya ning kiyos yung gamay ning kiyos hantud karon gamay nila siya nagpabilin tulog ina sa capsule yu edob kape niya ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos ana lang siya kagamay ana lang siya kataas paghipo po na ako ng gamay na po siya ana na po siya thank you Lord sa nang sirba nga gigamot ni mo akong mga sakit magpasalamat yung ako
6: po si Luisa Mercado de la Peña taga nasipit
4: kini si Doc John Paul de Asis for health Healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamintin sa nuns liniment oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gamintin. Salamat sa product sa nuns liniment oil. Margie Bukingquito, taga Marti Lola Libertad.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
9: Nandula ko sa hospital, kaya bilik ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay sinko ang kwas. Kaya na-tultrasound mo ko sa medical, na iyang ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Ngayong isaka niyo ko din siya, ninadto na po sa doktor sa ihe, ikatawaan namang kayo pirahan ko, kung ni pangayuan ko niya gutsin pa, kaunom na ko katawari ka Peter, niya kuha na ko mga, na kuha naman ko kay ako ang ihe, magawas man sa akong ginatawa nga, buhit yung dugo, nagamit ko ikan sa kuan o itong 2019 ini 2019 nagamit ko Hunyo 20. Dayong itauran ko katitir. Kaya dito ko sa doktor, higayawan ko katitir. 18. Sige na kong tumarog. Yuid, salamat po ko sa ginoong kay. Sa usan ako kakinsin ng tumar. Pag-ibot, nalipay mo ko kay. Wala naman ko kabalikig taon.
10: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
11: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Pero balita pa siyempre ato sa ating bayaon ng ato mga YouTube and Facebook viewers from Fe Silaknov. Shout out ko Stig Paminaw Ninjo. Relate ko ana ating problem. Kay ingon ana akong nagiansik ko tawa bisang galagot ko ni Cap June.
1: From
0: okay, peace daw, peace.
1: From Wilson Magbanwa Senior, may hapon Ate R, DJ Nova, Cap June, kanunay good, nagapaminaw sa iyong programa diri sa Los Amigos, pakigreet sa akong wife nga si Eleonor Dioso Magbanwa, God bless.
0: Good afternoon po, Idol Ate Arlene, shout out po kay Shaira, Mama Mary Grace, Auntie Juvie, Lula Bibi from Shaira Makarimbang of Cotabato City.
1: Good PM, Ate Arlene, DJ Nova, Cap June, namati mi kanunay sa maanindot ninyong programa, daan pa sa unang panahon. From Amelita watching here in Surigao City.
0: Shout out to Harvey J. Yamba of Itimbaya ko ate. Listening here at makilala ko Tabato, solid listener ko sa inyong programa.
1: From Julie Galliarde, maayong hapon, God bless, more power sa inyong programa, watching from Gimama, Tuburan, Cebu.
0: From Blessy Lamadera, ayan, good afternoon Ate Arlene, watching always diri sa Bohol. Kada adlaw ganahan jud ko maminaw sa imong programa. Also user ko sa imong produktong Nans Liniment Oil, Cervicare og UAID og Nans Herbal Capsule, effective gid kaayo. Thank you.
1: Shout out to Madeline Madarfali from Surala.
0: Shout out to Chris Marie Tiniano. Ayan. Good afternoon, ate. DJ Noves and Cap June from Barangay Sandayaw, Gihulngan City.
1: From Dave Ramos. Hi, ate Arlene, DJ Nova, Cap June, watching live here in Ormoc City.
0: From Jen Red, Sunny Bird. Hello, ate Arlene. Good PM, watching here in Antequera, Bohol.
1: From Beb Monghit. Good afternoon, ate Arlene, watching from Liduan, Southern Leyte.
0: Shout out to Jane Ismael, ayan, watching from Saudi Arabia.
1: From Nora Mingaray, dumadag. Hello, Ate Arlene, Ate Nova. Capture mayong hapon, shoutout ni Aiko sa Tanang Tig Paminawan, diri sa Pilaes Claveria, Misamis Oriental.
0: From Michelle Magdagad, Ate Arlene, I am your avid listener here in Gihulngan City.

0: From Mercy Bacanaya.
1: From Luella Grace Bristol Mankawan, maing hapon Ate Arlene, amin namin karon from Lingion, Manolo Fortich Bukidnon.
0: From Nilan Revna Dadsayer, hello Ate Arlene, Ate Novo Captain Jun, shout out here in Tumaga, Zamboanga City, ingon man. Hi Avila Mary Ann, hello po, listening here in Tanhai City, Negros Oriental.
1: Okay. Ang imong final para kay Juliet Dejinovs.
0: Alang ka na ako, Juliet, no? Lisod kay sakripisyo atong tibuok kinabuhi para sa usa ka tawo nga wala ta nahigugma. Tuod man, daghan kay moingon nga dapat praktikal ka, dapat kuan ka, kay para good na ko, kay atong kinabuhi kay dili. It's not all about the money, no? Kanang kay dili pwede nga kanang ato isakripisyo atong kalipay kay kani kwartahan nga laki, kani nga kuan, ani. Kay kita, kabalang ta maning kamot, no? For sure, maning kamot man kita buhaton man ato ang tanan para sa ato ang pamilya. Pero kanang bitong ibaylo ni mo imong kalipay, ibaylo ni mo imong tibuok kinabuhi kay ang pagminyo di biya lalim. Wata ka balon sa imong dangatan, tuon man wata mo, makuna sayo dugon sa gikinaiya ni Arthur. Pero again, para nako mas lami magud mabuhi ba nga tuod man dili ing anak ka bahalag dili ing anak ka bongga basta kay kana bitong tinud-anay nga malipayon ka kay di ba sa kanunay ginakong ginaingon din nga lahi ra gid ang kinabuhi nga kanang malipayon ka kay mubo ra kayo atong kinabuhi para magsitag ka kanang kaguol or kana bitong di ta magmalipayon. So again, para na ko si Juliet, angay niyang prangkahan si Arthur nga na siya uyab, no? Kanang kinahanglan niyang maging honest ba kay loy pud kayo mangod si Arthur ba nga kanito ang sigig asa na siya, nag-expect na sila tanan nga kamo na niya ikaw si imong kaugalingon nga akay laing hindi gugma. So yes, imo rumurag na hulog man pud gid nga iyang ginailad si Arthur nga for the benefits lang ba nga ginahatag ni Arthur sa iya. Again, para nako dili niya pwede isakripisyo iyang tibok kinabuhi para lang ignon nga kana bitang okay ang tanan, okay iyang pamilya. Kay dili man pwede nga kana bitong siya lugar isakripisyo niya ang ihang kaugalingon para anang butanga. Again, no, Juliet, mas kinahanglan ni mong magpuyo kag kinabuhi nga dato ka sa tao nga tinud-anay ni mong gihigugma. Yeah. Sa kanunay kinainyong DJ Nova de Marites, Amarinang Bayan.
1: Okay, ang ato URP Professor Captain Yon Diaz, imong final para kay Juliet.
2: Yes, Juliet, namagoy panultion o kasagaran niya kay tabo na ining kalibutan na nga dili gini mo maangko ng tanan, no? Nay guwapo pero di ka malo bukanta.
1: Ayay.
2: Nay maayo bukanta pero dili po di turaan. Nangay nga na ba? Nay mga butang na gusto ni munta pero dili ni mo mapugos tungod sa kahigayunan. Sa imong sitwasyon, para na ako, timbaga nga niya timbaga gani ang sitwasyon, pikas ang pikas. Kung bulagan ni mo imong uyab, ang gisacrifice ni mo ang imurang kaugalingon. Pero daghang malipay. Ang imong ginikanan.
0: Grabe ka, unfair. So unfair.
2: Pero, kung prangkahan na po ni mo ni si Arthur, pila ka buok ang maguol. Pila ka buok ang magsakripisyo, imura po kaugalingon ang malipay.
0: So, wak ba siya katungod na magmalipayan, good cup?
2: Tadanta,
0: dili ba pwede nga?
2: Tarantan, gusto kita malipay unta. Pero dili man good perfecto ang tanan. Nasabtan tagid ka nga na igugma ka aning tawana. Pero nabutan mo ka sa sitwasyon niya lang. Imagine, pag prangkahanin mo na si Arthur, ma-hospital yung papa, kapahingon.
0: Grabe, gano'n.
1: Maulaw na ka mga iyo.
2: Ang tuition sa imong mga igsoon. Uniforme sa imong mga igsoon.
1: Kung prangkahan na, di na po na muli kayo na po na, no?
2: With interest na.
1: Ha!
2: Batay mo. Chance na nga.
0: Pahita po kay Anoy.
2: Pulgot ka.
0: Pero saan ni
1: mo yung gigot? Di mo talaga sa impeachment?
0: Oh.
2: wala kay choice. Kung di, dawato ng kamatuuran. Nga, anyway, bata pa man ka.
0: Pero saan ni mo si Gilbert Cup?
2: Prangkahan si Gilbert.
0: Imagine mo, abi ko bag mapagmahal ka. Hindi ka pwede mo sakripisyo sa ato ang gimahal.
2: Prangkahin na lang na si Gilbert.
0: Loya
2: nga po. Sa pagkakaroon, dili pagid pwede nga baging kamo. Tungod kay naka sa usa ka sitwasyon nga mas kinahanglan ka sa imong pamilya.
0: Aray ko.
2: Ibuhat ni Munip, dili para sa imong kaugalingon, kundi para sa imong pamilya. Kung makahulat siya, pagabot sa panahon, nga makabarok na din mong sakto, that's the time nga mag-decide ka para sa imong kaugalingon. Sa hihapon, dili si Kuya Kapo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang

0: inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule ka Duid Capsule. Nabalan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
3: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, na-observe na ako sa Nans Coffee kay mayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
4: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa so, 2 ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy so Diyos na wala yun ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamuha, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun moog ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Salamat kanimo DJ Nova, thank you Cap June and thank you Juliet sa imo papadangat imo swatang paning atong tulumanon sa sensorly Ate Arlene. Well, kinala ko masultingan kanimo. Dili man pwede nga mapakasal ka sa tao nga mabutang tanga do na kay utang ka bubuton. Tungod kay ang kami niyoon, dapat gugmag yud ang basihan. Tungod kay sa kami niyoon, daghan kayo mga pagsulay, daghan kayo ang mga kanabang kinabuhing minyo nga angay ninyong malampasan. O kung way gugma, dali ra ka mo give up. Dali ra ka mo give up tungod kay dili ka willing nga mo sacrifice. Kay imong rason, tungod kay utang ka bubuot lang napakasal ko. Lahi gyud nang may decision ka mapakasal, kay gusto ka mapakasal, kay kinintawhanan na ang gusto nimo makauban sa tibok imong kinabuhi. Apan wa po kung nag-ingon ka si Gilbert, imo pa manhunon or imuhang dayunon. Uyab lang mo. Apan siguro hasa kung kini si Gilbert mo na bagyod ang lalaki nga para nimo. Siguro nga si Gilbert na bagyod ang binuhat nga imong gipangandoy. Again, para nako, kung ako imong pangutanon, wala sa duha for the meantime. Siguro hasa ang tinuod nimong pagbati. Kung tinuod na ganyan imong gugma kang Gilbert, piliya siya. Sultihi sa mahinahon nga paagi, pasalamati si Arthur sa kinasing-kasing, So tiyo siya sa tinuod nga dako kay kag respeto o pagtahod kaniya tungkol sa iyang tabang na kanimo. Apan, dili kinahanglan nga ibayad ang imuha nga kami niyoon tungod lang kay nakautang kagkabubuton. Kinahanglan ni mong ma-distinguish unsay utang kabubuton o unsay tinuod nga gugma tungod kay sa kami niyoon. Osmon ko, kinahanglan gugma ang imong ipatigbabaw, dili ang utang kabubuton kay sa tanang problema. Kung dunay gugma, kaya ninyong lampasan. Kinahanglan ka magunahon na pag-ayo, Juliet. Pero for now, ayaw sa pagunahon na agminyo, both, tungod kay para nako, kinahanglan sa nimong makadeside o maayo, unsa bagay ng angay para kanimo. Thank you so much sa imo papadangat imo swatan ko. Manghinaot ko nga mahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayan, may nang salamat. Bye-bye. I love you all.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
9: Ang akong hibati doon ko ng usahay, ang akong bitin mo, saka doon, yun ako gusto nga mag-mention ko kay mga para sa hibla nga kapaliton sa butika kay madlok lagi ko. So, po paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan mag o mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila. So, akong gi-prior non-cerebral capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang dimension o dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang product. So, si Dina Adelian
8: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS! Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
12: May budget?
13: Sus!

0: bygone. 100% knockdown.
1: Bilang kilos karne?
2: 500.
1: Hulo.
2: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
3: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
5: Tosiran Forte.
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ubong makulit? Just stop it.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
9: Ora sa DYHP RMN Cebu, alas 10:30 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palimot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martirio. Sa mga hiwik na binuhatan, sa mga nagkupot sa renda, sa mga ganinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay ng hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. May gabi'y kanatong tanahan. Kumusta kamuntanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan tanga to ang abuhi nga Dios sa paghatag niya kanatong lain sa mga adlaw, may nasab ngigayon sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikay sikay og sa tuang pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Huwebes, ha? Pizza size na sa bulan sa Agosto tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ito mga pinanggandig paminaw, ito mga sukindig paminaw na minaw karong mga orasa? Ha? Silang tatagsag ka mga radyo, nagtanaw sa tuwang Facebook Live, sa tuwang YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako nyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpo Sanghian, ang makig-uban kaninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan mga pinanggandig paminaw sa Dadiris Dak Bayan sa Sugbo. Ah, kumusta kamuntanan to mga pinangga diri sa probinsya Sugbo? Ang luwigan sa Negros Oriental, Negros Occidental. Aton makauturan da nga mga Ilonggo, mga Iligay. Noon di kumusta ka mo sining nga gabi? Aton nga mga taga Palamati da. Ah, sining nga gabi nga. Aton nga pala to, apaga-palatuntunan. Ah, kanisi kasama nga Jerome nakauyab ni sa una og Ilonggate kay kaba og kabalo po ni ma Ilonggo mo. Iya lang tong gibulagan kay samtang namisita sa dito, ha, kasama may istorya man tani kasama ang Alan Tangkawan. Ha, kani kay tinisyan ba naka nanguyab ni sa dito nyang Ilonggo kay lahi man istoryan ko sa ato. Pagpabisita niya dito, gutom na kayo siya di ingon sa byway kaon di aday. Pag nga, sige, nagkuha na, ato na si mama to, nag-tigang na. Ha, nag-tigang na sa, ano, sa aton nga panyado. Tapos pagkaon dito, ningong mga, ha, kadto na kadi kay mga unta bala, insam kaon, nigbala din. Adigisampit na siya dito, kay mga una, manulod na sila sa, kanana ang kusina, kay mga on, gisampit sa siya, nganubya. Ha, nga, kanana ang meg. Ha, noy, makadto na ka din noy kay mga unta bala. Ha, mga un kunog bala. Ha, ang pagsabot ka sa man Jerome kay mga og bala in sa ilintik puga. Ay da, karaan. Ha, pero mo nina kuan ni kasama man Jerome, ha, kay kuan man siya kanang alegria maning ila o niya kanana ang naay mga baili-baili sa una sa kanana ang disco-disco dito sa at mga ni San Carlos o niya mapaingo naman dito na Smurcia Don Salvador dito sa kanana ang Talisay dito sa Bacolod ako maning nga kuha na diya kanana ang Dalana may gabi inyo diyan tanan ha to sa makiksunan ng mga bulanon sa Bohol sa Leyte Samar gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato makaigsuunan usab diha sa Luzon da area ng mga Bisaya. Ang naa diha nga naminaw sa mga kasika sa panghitabo diri sa Sugbo maying gabi eh. Ikaw na sa bato makaigsuunan nga ato ang makaigsuunan diha usab sa agawa sa nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers. Ha, kumusta muntanan diha nga naminaw na mati na to. Kanunay nga naminaw sa tuang programa, may pagpaminaw ninyo dihan tanan ha. Ato ang mga pinangga nga tigpaminaw. Si kasamang Carl Umiga, nakakuan po di ay, nakauyab po di sa Gilunga kasamang Jerome. Ang kanabang nga mainhin kay tingog, o niya cute kayo o tingog ang mga Ilunga ha. O niya mga guwapa kuno mga Ilunga ha. Kasamang Carl Umiga. Ha! So ito ang makiksuna na ito mga nanay, sad, mga tatay, mga senior citizen. Ang naminaw na ito karon kumusta ito mga sukindig paminaw. At ito ang mga nanikaisikay, sad, no, nga makiksuna na ito karong gabi una samtang naminaw na ito. Maayong pagpaminaw ninyong tanan. At ito ang mga kaigsuna.
2: Straight to the point.
1: Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa garong gabi una. Ato hatagag pagtagad di atuang mga isgutanan sa garong gabi una makasama ha. Okay, di na itong hatagag pagtagad ni Ron kay upat na. Di na ay upat sa 18 kakani Marines ni Balina mga sukindig paminaw. Kundiin ilang agibakwe ang ilahang testimonya. Batok ni Presidente Marcos, kani Speaker Martin Romualdez, og ni kani Congressman Saldico.
2: Straight to the point.
1: Onya sumala pa sa upat ka mga kani Marines, nga ni Bakwi, mga sukindig paminaw silang testimonya, no, ni Bawi, ni Atras na, sa ilahang testimonya, sumala sa upat, nga kanang na ang ilahang pag-atras, mga sukindig paminaw. Sumala pa nga nibali sila kay daghan silag na dawat nga mga hulga sa kinabuhi. Lakip na usab ang ilang mga pamilya.
2: Straight to the point.
1: Nakadawat mga sukindig paminaw o gahulga. O niya gawas nga dunay hulga nga ilahang nga nadawat. Nagatubang pagyod sila karon og mga kaso nga gipasaka nila.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay kaning upat wa pa manganli o niya nag face mask sila. Face mask sila mga sukindig paminaw nga ni atubang sa kanang publiko nga ningon nga kanang nga daghan nami kuyaw na sa among kinabuhi. Kuyaw na sa among kinabuhi amo anang nga bakwion to amo ang istorya nga dili to tinuod among istorya. Amaton pa dili to tinuod dag deliver mig malitang kwarta. Gipangutan na, ano man to nga nisulti mamu atos yung affidavit? Gikuan na to kay kanang gipasaligan magudming hatagan mi og kanang naang kwarta. Mao ko no to nga execute sila affidavit ni testimonya sila batok ni Presidente Marcos kanang Speaker Martin Romualdez og ni Saldico kay doon na kuno to'y bugti nga kwarta. Doon na kuno to'y bugti nga mo istorya sila mo na nga karon dili na sila kay kanang naang nakuyawa na sila silang kinabuhi dili na kuno sila ha? Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw wala na unsao naman og ni unsao naman ningon naman si Presidente Marcos nga sa iyang sunan ningon si Presidente Marcos nga malapit na ang kasuhan ang dating speaker sa pagkaso ani nga namaliktad naman ang gihimo dunay walo ka mga kanhi bodyguard si Saldico nga maoy gigabit sa ombudsman pagpasaka kuno o gaso batok ni kanyang Speaker Martin Romualdez. Wa ta kay balo kon sa walo nga gigamit nga witness o katong testimonya sa mga ex-marines. Wa ta kay balo nga upat ato mo ni nibali. Mo ni nibaliktad. Nganuman hantod karon pila na kaadlaw gikan sa suna. Asa may malapit ba nga wa man nakasuhi? So muna nga si kanyang Speaker Martin Romualdez ningon sad siya nga wala sa kalabutan dili tinuod ang mga allegation. Andam siya nga mo kanang na ang motubag sa mga aligasyon niya gihapak niya. Matod pa ni kanyang Speaker Martin Romualdez. Niya ilang mang gani ng gidinay, ngayon ni aksyon kuno o kanang na ang layas ni Riz Pilipinas, si kanyang Speaker Martin Romualdez, ingon niya abogado, dili o hiwa, di na tinuod. Dili na mulayas. Kay gusto ni kanyang Speaker Martin Romualdez nga iyang limpyuhan ang iyang pangan. Karo, limpyo kita no, kaya wa naman, ni bali naman yung uba. Tanawa ha, ang ombudsman, wa nakapasaka og kaso. Ang ombudsman, nabay na balita nga ang ombudsman ipasaka nagkaso ni kanhi Speaker Martin Romualdez human sa suna ni Presidente Marcos, wa. Hantod na lang mga sukindig paminaw nga ni-recant na lang. Hantod na lang nga ni-bakwi ang kaning uban nga mga ex-marines. So kani, moni ang nahitabo ni Orly Gutisa. Katos Orly Gutisa ni testimonya sa to, tungod sa mga hulga, tungod sa mga kananaang gihadlok sa kinabuhi, nakalitrag ka, wag tang si Orly Gutisa. So kani mga ex-marines, nga kuan in town, doon na ganito inihilak, tungod kayo na niya maagwanta ang grabe nga pag-corruption sa nasod, munang nilugwa sila, pero karon ni baliman di aton nintan-aon og matinuod bagitong ingon ni Presidente Marcos nga hapit na kasuan ang dating speaker. pero wala man yang nganlay o kinsay dating speaker. Nga naman, dagamang speaker ka sumang Alan. Ha? Imong sangay, si Kwan, Alan Peter Caetano, kanhina speaker, o niya mo ay giimbestigaran karon dito sa flood control sa Tagig. Ha? Nga doon na kunoy anomalia sa Tagig, o katong sa Sea Games sad. Ha? Si kanhi speaker, o karon Senador Alan Peter Caetano, dahil si Alvarez, na himong speaker, si Alan Velasco, ah, Lloyd Velasco, na himong speaker. Daggan man, kinsa mang ispikira, ha? Ah, kanisan si kasamang Jeromia, pag-graduation sa ilas elementary, na himong speaker. Ang kinsa mang ispikira, ha? Ah, speaker ka ng Bluetooth, nga libod-libod store ko, ha? Adlok wa man nganli. Dili kompleto ang pagbutiag ni Presidente Marcos kinsang ispikira. Ha? Nganong nahadlok man sa presidente sa mahadlok sa mabutiag o kinsang ispikira? Ha? Muna nga, di tama ka kung kinsang makang ispikira. Dili tama ka basol kung kinsang. Basta kay doon na ispikir. Kuno nga hapit na kuno nga kasuhan. Dating ispikir. Daghan man dating ispikir. Why ngalan? Ha? Muna nga, nagkuhan sab ka nang naang diyan dapita safe si Presidente Marcos. Ha? Safe siya. Ngano man? Kay pananglitan o dating speaker na si Senador Alan Peter Caetano maoy mapriso, aw tinuod yang giingon nga dating speaker. Ha? Kay dating speaker man na, so karon ang mga upat ka mga kanhi ex-marines ni Balina, ningon na sila, ah, muna ni Bakwion, kay gikapoy na may... Gipasaligan kuno sila og kwarta. Ha, gikatong mga malita kuno nga, di ba? Naman toy mga malita. Ha, kanang mga malita nga mga kwarta mao ni mauna. Ha, dili kuno to tinuod. Matud pa nila. Ha? Ah, tani saon man wag sugod na pug unong ombudsman ani. Di man kuno to tinuod pero sa wala pa sila ni gawas, daa na nga ni gawas si Orly Gutisa. Pag human ni Orly Gutisa, ni gawas si Saldico. Malita gyapon ang isulti ni Saldico. Karon ang kani mga 18 ka makani Marines ningon silang malita. Ang mga tao nakasabot bisan pag mubali sila pero ang mga tao nakasabot. Ang mga tao nga mingon mga tao nga ni bali na kay mo naghadlok na gay mo ni mauna. Pero mingon ka nga wa nakadawat og malita murag ang mga tao di na mutuo nga di way nakadawat og malita. Samtang nga sa laing bahin atong hatagag pagtagad kay D.I. Dulan si Tinta kama congressman. Ha, Dulan si Tinta kama congressman, ha, ang una nga niingon nga dili idayon ang eleksyon sa barangay karong Mayo 2 ug isibog kini mga sukindig paminaw ngadto sa Nobyembre sa 2028. Kaganiha si Senador Chis Escudero na usab. Ha, kaganiha si Senador Chis Escudero na usab ang nagduso og balaod nun nga ang termino sa barangay kapitan konsihal o sa mga iski officials himuon nga 5 katuig.
2: Straight to the point.
1: Unsa naman katsisoy. Wa nagyoy laing nahuna-hunaan ninyong balaod. Wa nagyoy laing nahuna-hunaan nga unsaon pagsulbad ang problema sa Pilipinas. Ah, wa nagyoy mo'y nahuna-hunaan nga daghan kay nagkalisod nga mga kaigsuuna na to taon. Nagilaid sa kalisod dinhi kamahal sa mga palitunon way mga trabahong tarong nga gikahatag ang gobyerno unya karon unahon gyud ninyo ningni ang barangay unahon gyud ninyo nang pagpataas og maayo sa termino sa mga opisyal sa barangay hanggaw biag utok ninyo. Kani si Chis Escudero Bright mani, ha, Senador Chis Escudero abogado man ka, ha, kaning imuhang nauna-hunaan nga himuong 5 katuig ang termino. Ha? Sa mga barangay official, iski officials, imo ba nang gikonsulta sa mga tao? Ha? Senador Chis, ikaw, kanang naang mo kwan, ba? Kanang mudagan, raba ni sa pagka 2028 itong senador, ha? Re-electionist ni, kana kung mudagan siya, makadagan siya, pero dili sa mudagan, kay kapuya na siya, o mas maayo nga kwan. So, nagka ang 5, karon ang termino sa, ang naandan gid na to, base sa to ang 1987 Constitution, tagutlo katuig ang terminos barangay. Katulo sa makadagan. Ha? 3 consecutive terms kasamang zero. Sa to pa, every 3 years, makapapili sa katulo. Si Senadora Amy Marcosan, nga maoy kanang chairman makasama sa electoral reform, iyasang ni doso sa balaod noon nga himuon nga upat katuig, kanang unom katuig mantingal ito. Ha? Unom katuig, Senadora Amy. Unom katuig, unya at least ang nasabutan, ang naaprubahan, upat katuig. So muna nga ang bagong balaod dos barangay, upat katuig ang termino. Ha? Upat katuig, unya makapapili silang katulo. Karon si Senador Ciscudero nag-ipal na pod, ha? Nagpabilib tingali sa mga tao, nagpabilib. Unsa man ka nagpabilib ka sa mga tao, nagpabilib sa mga kapitan. Ha? Sunan ka na nga ang termino sa barangay himuong lima ka tuig, ambot lang ha sa mga tao na minaw na to. Ha? Dugay na kaayo gay nang tulo ka tuig sa makapitan nga mga bawhag. Mga konsihal nga way mga gibuhat sa barangay, ha? Muadtura dito ting hearing, muadtura na ay pista, mangumbira. Purya lang sa mga konsihal nga mga tarong. Ha? Purya lang sa mga kapitan nga mga aktibo, mga mutabang yun, muservisyo yun. Ha? Kana, padayunan ninyo kap, padayunan ninyo cons. Pero katong ubang mga kapitan nga, ha? Katong ubang mga kapitan nga, sus, ha? Gasigil lang pasinaw sa lingkurana. Kunya inyuhang himuon nga lima katuig, usa mag-eleksyon. Ha? Makapangurakot og taman. Ha? Makapangurakot og taman. Ang kanang na ang puriya lang sa mga dili kurakot, ha? Abot lang ha ang mga naminaw na to karon nga mga sugboanon o gatua nga mga ha, mga Bisaya no nga naminaw na to. Ha, kanang na ang uyon ba mo na sa sugyot karon ni Senador Cis Escudero nga himuon nga lima ka tuig at termino sa barangay officials o sa SK officials sa Kasamang Alan. Ha, lima ka tuig. Paminaw na ko ani daghan kayo magpatay anis politika. Daghan mga sukindig paminaw nga gustong mudagag kapitan. Daghan na nga mudagan o kunsyal. Ganun man, lima ka tuig naman. At taas-taas naman.
2: Straight to the point.
1: Daghan na nga dili mo biya sa posisyon. Daghan na di mo kanaog. Daghan na nga mga malaog anin politika. Samtang sa laing bahin, mga nagbagulbol, ha? Kay wala na appeal sa uplift assistance. O kaning ni antag 2,000 pesos nga ayuda ang gipasanginlan kapitan og mayor. Adi ana sa ning assistance mga sukindig paminaw sa nga kaning assistance sa DSWD kaning uplift the assistance program. Katong mga naminaw na to atong Domingo kay atong kauban magyod ang regional director sa DSWD din ni Central Visayas nga si Director Salin Marie Lucero og Sir Kirwin Macupia direto si Hio dire man to taga DSWD atong tuang nga Domingo. Kung naminaw mo ato, makasabot mo sa eksplanasyon sa DSWD. Ha? Kung paminaw mo ato, ano man, kaning uplift program, giunsa man nila paghashas, giashasan bagyod. Pero mo lagi na, basta ayuda ang pasanginlan, mga daghan kayong mga pasanginlan. O niya, daghan kayong manghinaw. Ha? Kani mga ayuda, dagang pasanginlan, dagang manghinaw. Bumitaw na nga, hantod garon. Bila na kadikada mga sukindig paminaw, kining ayuda, hantod garon. Wala paghihapon ni siya ma... Kana bitang matsansa bitaw or kanang matarong ba? Ha? Kay moingon ta nga o kaning ayuda para sa makabos, para sa mga pobre. Unya himanhima na ay nakadawat nga dili kabos. Nay nakadawat nga dili pobre. Ha? Nya sa mga ang kapitan aning uplift way labot ha. Ang kapitan way labot kay naman si kapitan dili pwede manglista kana ang gisultis DSWD. Di pwede manglista sa kapitan, di pwede manglista sa mayor, di pwede manglista ang DSWD. Kung dili, gikan na sa census. Ha, gikan sa PSA, ha, nila nga kanang CBMS nila, nga survey sa mga tao, gisurvey ang mga balay. Pag survey dito, kanang listahan, mauna gipangayo. Muna yung ipangayo sa DSWD ng listahan na, dahil ilahan na nga gitanaw dito, kinsay kabos, ha, kinsay di, ha, mo'y makadawat ko no. Nya matod pas uban nga sa maning nga na may dato panamo or kanang arang-arangan panamo nakadawat man nya kami makaluluoy wa man hinuon. Pareor nas pantawid. Ah pares pantawid walang gutom program. Ah nay uban nga mga pero wala nga hantod garon wa pagihapon na ma. Ah Libog bitaw ko, pila na katuig, wa gina masulbad ng kana bitang problema sa mga katauhan, nga maingon nga, uy, naapil malagi siya, nga mas dato pa man siya, naapil malagi ni nga, naman ni anak nga abroad, naman ni anak nga, nang naka, kwan, naka, tangkog o apam, ha? Ah, naman ni anak, naman ni kurtahan man ni, na may aircon, ha, naimone mo na, ha, wa pa gina masulbad ng tudgaron. Ngano madi ma masulbad nila no? Tungod na sa uban nga mga tapulan ba? Tapulan nga moadto sa hilit-hilit nga mga barangay, dili na adtuon. Ari na lang sa highway ng uban, ara da please dan. Ato na isigutan ron ha kay hapit na mapud ang survey sa PSA mga sukindig paminaw kay murag every 3 years man sila mag-survey. Ato na isigutan ron taud-taud kay kanang nang uban magbagulbol man unya ingon nga adto magbase sa PSA ana. Ah, mga PSA ni mo, nga maingom sa ng PSA, ah, gisurbe naman na sila. Nga ka itong mga nagsurbe ito, mga job order, rabia ito, contractual itong uban. Ah, nanay uban nga mga batanon, mga tapulan mo sa kagbuki. Ang uban, hadlok o iro, di la kailista. Ah, pero nang lista na sila, ay, nang laman, ka na natatakan magkadas imong balay, tanawan na yung balay diha. Murag last nga 2025 man tingali 2024 ha tanawa nang naang census di SBSNS yung balay nga gi knife dice sticker diha anay sticker diha or naay sticker dang gipapilit di balay unsa nang tuig gi survey ko naa mo ana sa to pa na survey mo na survey mo ato una nga ang pangutana lang wa lang mo na appeal diri sa listahan nga naman nakita dagway listahan nga dato mo. O dyan, nadato, ang kato mga dato, pagkakita si listahan mo ay napubre, na nabali na hino. So muna ha, kaning uplift program, walay lista ni. Ito na yung klaroho na mga naminaw na to. Ang ipasabot sa DSWD, walay mang lista ni, kundili ang mga pangalan, gikan na sa kauluhan daan, katong sa survey, sa PSA. So di mo pwede nga maingon nga, si Kapitan, ayaw po ninyo o ganang na ang pasangin list, Kapitan. Ani ayaw po niyo pasang pero pwede mo nga mapasangil sa kapitan kon pananglitan ni adtong higayuna wala mo masurve. Ha? Kon wala mo masurve, pwede niyo pasangil las kapitan. Ha? Kay naglatok na yung kapitan diha. Ha? Panlitan wa mo na surve ba walay unsa na diha kanang naa nga Minoy bito? Ha? Naasa kanang inyong bungbong unsa na nga tuig diha ang surve gani last ato 2024 or 2025 ba to? Ana nakatong katong akong gikuan ba katong gipakita nyo gitudlo na ibabaw sa gawang nga naay survey diha nga kuan unsa nang tuiga 24 25 kun wala mo ana ang inyong kapitan moy pasanginli nga nganuman ang kapitan dapat mo assist sa taga PSA nga oy kaning mga sitiyuha ra ba dire ha kaning sitiyuha dinhi kuan ni kanang naang naay mga balay diha naay balay anang luyos buntod ilawom sa kahoy ha dapit sa may anunang ha. Ana kay base ang uban wa ta kay balong ang mga kabus ato magkaigsunan tuwa dito in town sa hilit-hilit. Ha tuwa dito sa hilit-hilit, tuwa sa mga sudlonon, base wa ta kabalo ug wa na ni abot dito. Ha so mo na nga kinahanglan nga ang kapitan mo assist ana, ang barangay mo assist, mapakuyog ang tanod nya kini dinhi ana nga sitio ha, sitio Kampungag, dunay mga 50 ka mga balay. Ha pasisag tanod, bulahan ka na mga tao diya, masiksik na tanan. Kimapil sa survey. Kay mao man dinay basyas ayuda. Ha? Sala no. Samtang sa laing bahin gikumpirmar karon sa Department of Foreign Affairs kon DFA nga nakadawat sila og request gikan sa United States government. Ha, kabahin mga sukindig paminaw sa pag-extradite. Ani anak sa kanang naang kwan anak sa Ginoo na si Kingdom of Jesus Christ GOGC leader Pastor Apollo Kibuloy
2: straight to the point
1: kadto mga sukindig paminaw nga anak kuno siya sa kwan anak kuno siya sa Dios ato son of God mentingali to siya Pastor Kibuloy ani request ang Amerika karon nga ipadala na si Kibuloy dito sa ilaha kay daghag mga kaso sa Amerika. Na murag way siguro madala gyud ka dito pastor kay ha kanang naang ang administrasyon karon ha kanang naang si BBM man o niya na kanang naang noon na ilaman sad ni si Pastor Apollo Kibuloy nga dumadapig ni kani Presidente Duterte. So appeal ni ron mga sukindig paminaw nga nakontrahan usab sa administrasyon. So ning mga Amerika ay pada nadlikadong madalagyo ka dito Pastor ha. Saon to man nga kuna kuno sa kaso po dito ba tubangan lang og tinuod na nga og tinuod na nga do na kay kaso dito di pod mahimo nga di nimo tubangon no bisan og pastor ka onya bisan og son of God ka pero kay do na man kay kanang na ang panlitan ba og kay kaso tubangan lang nga pag panlitag dili tinuod di ha di tinuod di kanang na ang panlitag pasangil ni ang tanan at least mga napakita nga nisulod gas balaod. Samtang Vice President Sara Duterte nagpasalamat sa iyahang nga mga abogado nga nilaban kaniya sa impeachment nga giatubang sa bisi. Sumuna nga mga ngilngig sa mga abogado si Kwan oy, si VP Sara mga sukindig paminaw bisag mga batanon, bisig mga butan mga batanon kasama Jerome pero kanang ligon pod no kaniya mga abogado. Ano ona mamsay mga kwan ani kani nagpaloyo nga mga edadara na nga moy nagpaloyo sa dani niya kini mga abogaduha sa mga batan-on mga bright sa ha kasama mga Jerome maayo sad nga mo latos ha di pod mo ilang tigulang si kapunan lagi na ha muragi kapoys kapunan na dugay. So muna ang kanang naang ang impeachment karon mga sukindig paminaw padayon naunsa man ni nalingaw mo sa impeachment diha ayaw nyo hilabtin ng barangay ha manginao ta senador Chis Escudero ug uban nga mga senador ayaw ha ala focus na mo sa impeachment kay diha na mo na focus focusin niyo nang impeachment ta dalian ninyo naghuman ayaw mo panghilabot aning barangay ayaw mo panghilabot nga inyuhang usbo ng balaod diha in town oy ang anong usbo naman na ninyo nga ang mga tao ang mga tao daghan reklamo sa barangay o niya pabor na sa mga tao nga makaangkon o kapitan nga tarong pwede na bisag iabot pag 20 katuig ganang kapitan nga tarong o konsyal nga tarong ha? Pero o makaangkon o roy o kapitan nga kanang na ang pangurako trigod mo ay na sulod sunahuna kapitan nga kanang na ang dili ba kwan ba gasaligras kwarta ha kaluoy ba pos mga tao makaangkon og kapitang way ayo. Aso mo na nga ano mahadlok man sila ha mahadlok man sila mag-eleksyon unsa man eh nga nang nahadlok man mong mag-eleksyon si kanang ayuda sir para lang na sa mga pamilya ilabi na nagtrabaho sa gobyerno unahon gud. matod ba sa mga Jane da Abilia. Kanya kinimbay na saan makasama hatod ka na to sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule makasama maayo kayo lang sa magkisuna mga pinanggantig paminaw. Nga doon yung mga sakit o balatian naghihambin sa kalawasan. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule may usap sa itong magkisuna ng adunay hubak. Katong adunay hubak ayaw mo makasama o kabalaka. Kaya naanatay tayo Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule mga kasama may usap niya alang sa mga kaigsuunan kasama mga Jerome ha. Kanto nga mga dili magkatulog og tarong mas may sad nga mo inom tas Paragis Bila Bila Herbal Capsule o niya makapagana sa kaon puno sa mga vitamina minerals ug nutrients nga magikinhanglan sa tuang lawas so layin ninyo ha ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule mga kasama ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule daghan nga mga sakit nga natabangan no nga maalibuhan ni ini mapalit sa Diding's Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy o uban pang mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Oy, shout out di ay sa YMCA. Pirmi nga na minaw na to, si kasamang Daryl. Nagkita mi ganiha dito sa Borromeo. Nagkita mi dito ganiha o niya ningon sa kasama, palihog mi ning among MCWD diribih. Nga talag sa mga kaimu agas diri sa luyo sa YMCA. At sige, ato ang mga taga-MC. Paliwag tagsusi diha sa kuan. Kanang naang mga tao taon diya nagbulos og tubig. Basig tagaan po tag tubig ikas ulan kasama ha. Bisig ino na, kandusa tong kuan ha. tasigutan na kasaman Daryl ha, og si muhang mama to, imong lula nga naminaw. Ha, okay, balik ta karon tataod makasama. Ah, human lamang sa mga importante kayo, honestong pagbalik, dugang ang mga pa-shout out, og isigutanan na karon tataod. Alas 11:01 na sa gabi.
2: This time check is brought to you by Generica Drugstore, ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
3: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
4: Maayo na lang na ay Kidilets. Chewable paracetamol and candy flavors.
3: Di ko mabala ka. Kay dali ray painom.
5: United Home. Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bang kasama, ako si Radio Man, Atty. Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop. Mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
8: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
9: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
2: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
7: Mga kasama, ako si Radio Man, Atty. Buen Alguno. Hatagan mo na ko og mga rason ngano nga Life Extension Vitamin D3 ang dapat ninyong pilion og tumaron aron maulian sa inyuhang mga sakit. 100% made and formulated kini sa Life Extension Foundation, ang pinakadako og pinakalapad nga medical group dito sa US. Sa usa lamang ka soft gel, dunay 1,000 international unit strength or concentration nga kinhanglanon kaayo sa atoang panglawas. Rehistrado kini sa FDA Philippines. Is it over-the-counter drug? O dunay approved therapeutic claim and effect? Top-rated kini nga klase sa vitamin D3. Base sa consumerlab.com survey sa US. Available o gidistribute sa North America, Latin America, Europe, UK, Australia, New Zealand o sa Asia. Kini ang number one vitamin D3 brand nga prescribed o recommended sa mga medical doctors sa Pilipinas. O diba, kung kayuhan sa balatian nga sigurado o dili ka kabado, dinhi na kita sa Life Extension Vitamin D3. Kay mismo mga doktor ang misalig ni ini, dili jud kita gusto nga magkasakit. Uban ang healthy lifestyle, kanunaya ang pagtumar sa gisaligan worldwide ang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
11: Kargado!
12: MaxVit Kargado!
13: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
2: MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
10: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
11: Kargado!
12: MaxVit Kargado!
11: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
16: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
18: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
21: That news was brought to you by Centrum Silver Advance.
22: May nutrients adjusted for age 50+.
23: Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory.
24: The number one multivitamins for age 50+.
25: This newscast is brought to you by Kidney Care.
26: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
27: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
28: That news was brought to you by Centrum Silver Advance.
29: May nutrients adjusted for age 50+.
30: Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory.
31: The number one multivitamins for age 50+.
32: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
33: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
17: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
18: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
21: This newscast is brought to you by
22: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
23: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
24: This time check is brought to you by
25: Mag-MaxVit.
26: Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
27: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
28: Drink responsibly.
27: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
28: Drink responsibly.
34: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
35: May tapang na hindi sumusuko.
36: May angking diskarte para magtagumpay.
37: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
38: Yan ang bangis ng layon.
39: Gerald Anderson, EZ Mill,
40: Mark Mugen,
41: Emil, and Vince of DBDK.
42: Leon, extra strong beer.
43: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
44: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo.
45: Drink responsibly.
46: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
47: Naay high cholesterol o diabetes?
48: Oh no!
47: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
48: Yes!
47: Say yes to GlucoPro.
48: Use under medical supervision.
11: Unilab quality yan.
27: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
17: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
18: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
47: Naay high cholesterol o diabetes?
48: Oh no!
47: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon og exercise.
48: Yes! Yes!
47: Say yes to GlucoPro.
48: Use under medical supervision.
11: Unilab quality yan.
27: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
10: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
3: Kargado.
12: MaxVit Kargado.
11: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
16: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Happy
0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Everybody's happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers, from day one to toddler.
13: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3. Dito ako believe.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
20: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
22: Pindutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
23: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
24: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
20: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daug na with Nor Sinigang Mix. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
25: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
26: Hello, Washi!
28: Hello, Mommy!
26: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
28: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
26: Mula noon hanggang ngayon!
29: All you need is Pride! All you need is Pride!
30: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
26: ACS!
31: Samok na ubo! Undangin na! Tusiran

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Kaya pa, ganyan.
2: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
3: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
2: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
3: ikaw ang liwanag sa dilim.
2: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala kagid perdi.
5: Bilang kilo sa karne?
6: 500.
5: Hulo!
6: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Huwag ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Balit na!
7: Sarap magkasama!
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
10: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
11: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ato ang atak na alas sa 11:18 na sa kagabihon. Balik na makasama dere sa to ang pagkulo kabildo karong gabihon na. Ala, sige, sige, sige. Ani, ato mga naminaw, ha? Sa mo gatulog niya magkasama. Dungan na taon niya, kuyugi ko ninyo, ha? Kuyug ta sa tuang programa. Anya si Cristita Marie Balunga. Naminaw na to, gikan sa Talamban, Cebu City. Anya si Rick Iyala, naminaw sad na to. Anya si Francisco Yap, ha? Sa kanta di ay nga gihatag nga to kag Attorney Rufil, ha? Anya si Jerry Narte, may gabi ka sa magikan sa Riyadh, Saudi Arabia. Og si Randy Lihay-Lihay, ha? Shout out ko nila ni Mama Magding. Og Papa Boy nga nag-date, ha? Wa pa matulog, ayahay, ha? Aki ato sang i-check ang report ni Radyo Man Joseph Oskihano karong mga orasa, mga sukindig paminaw, ha? Ang umaabot nga congressman sa Lapu-Lapu. Ang mag-ganing mag-congressman nakakong, ha? O mapasar ng 5 katuig ang terminos barangay ibalik sa tulo kong, ha? Yes, akong. Akong naman. Yes, Radyo Man Zikyo.
14: D-D-D-Y-H-P. Aha! Araman Report.
15: Salamat pa kasama ng Radyo Man Binji. Salamat na pag-anina din sa gawas kabahin na karumang rasa sa naglaod ng kagabion. Ano yung mga nagpangumalara magkaroon gawas sa itong sa ka-shooting incident nga tabo mga rasot siyang tak na karong gabi din patayod ang gingong pintor makinigipusil sa waling mamuno diha sa may sitio Sario, Barangay Bulacaw din sa Dakbayan sa Subo. Ang biktima nila sa pangalan ng Jason Cordero, 34 anyos minyo, og nalumulok sa Mindanilla, panlubal nga tagalira sa naisutan niya lugar. Ang iyang inaang itong interview kagaling ato sa gimana itong coverage sa Facebook si Jenny Ling, gingong

0: bisyo. Yan kung sa inahan nga bisyo sa kiniyang anak. Kung nagtuosan na to sa bisyo, patay kiniyang anak na si Jason. O gituan niya mga barkara sa piniyong kauban sa iyag na bisyo. Diya sa may nasutan niya lugar sa lubag niya tagadiha kiniyang maog bigma. Gingkod ni, basta nasaran na kaginan na to sa pag-interview, naligod kiniyang maong bigma. Nigo ni sa buku-buku na tumba. O niya katumba, giniwasan niya gipusil sa agtang na resulta sa kamatayon ni maog bigma. Agablisan sa inayawan, para yung panghimog makuting ang misyasyon kung kinsa ang responsable kung sa gud ang motibo sa maog krimen. Samtang nga sa Pikas Kabay na isang kamahuyang sa mga nakpang sa Himog Bible Separation sa masakaw sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Constellation Police Station, ang nakpang rin nga si Didi Saroyo Tito, si Kutuyunuan niya sa Kapaligon o lumulupyo sa may District 5 Barangay Pulpugan kung sa siya sa mga nakpang mga sinuwi bigyang takna sa gabiun, kining maog na suspect nga mahuyang nakuha sa mga nakpang ang mga ebidensya nga walang kamapagiting dahang siya mo nga mubalor kapin sa 2,000 pesos. On board sa patulong ng Rajuman, Joseph Hoscano, DYHP, Tataka, RMN.
1: Kong! Kong!
0: Yes.
1: Yeah.
0: O sa Kong?
1: Kana sa kuan ba? Si Senador Chiscodero, imuro ba ng idol? Doon na siya ay... Doon na siya karoy, sugyot, no? Doon na siya gi-file nga balaod nun. Nga termino ko no sa kapitan, himuong lima katuig. Lima katuig ba na ang termino, di ba? 3 years naman na. O na 3 years na yung pag humas 3 years, eleksyon na pod. Katulong makadagan. Karon, imbis na 3 years, himuong 4 years. Gikan sa 4 years, himuon na pong lima katuig. O sa oyon ka na kong?
0: Depende rin na kung usay performance sa mga kapitan kay... Umayo kapitan by performance, sulit lang ta. Pero kung ang kapitan, nagprotektihan gyapong mga illegal nga mga kalihok sa barangay, nga ginailisan.
1: Nga lima katuig pa man.
0: So ang kuan, ang mga politika ng tinguan na ni Jimmy Abila nga mo, plano mo daan kapitan, walang yun. Dahil nakadagan.
1: Maghulat pag lima katuig.
0: O, maglima katuig, yun niya. So, lima katuig, taas naman agad.
1: Taas na kayo, oy. Kay, ang muna, nga, luoy ang barangay, nga makaangkon o kapitan, nga, dili ba sinsiro nga mga lagad?
0: Oo, kana.
1: Oo, pero, makaangkon o kapitan, nga tarong, di nga no, madig ilahang usban pag buto after 3 years.
0: Okay. Okay.
1: Nung kasuban nga mga reklamo, nabi, mga reklamo sa barangay, daghang reklamo kay...
0: Sa mga kuan.
1: Oh, mga patakaran, paagi,
0: ekonomiya.
1: Oh, labi nag maigo ka sa politika sa barangay.
0: Oh.
1: Nya ang ato ra bandaling maduol ang barangay kay mao may kanang na nga sila may frontliner diha. So muna og ma-congressman ka pohon kong.
0: Ikaw talimo. Kang ani congressman.
1: Time para god guy.
0: Ikaw no may hayag na imong kaugmaon sa kongreso.
1: Sala po lang po.
0: Tanong yung mong porma, murag na nakas kamara. Nakas sa plenaryo na.
1: Di, sila po lang po. Aron nga makuha ni mo, aron nga maplansa ni mo ni bagay.
0: Kung ano mo, kung ino nga, gentleman from Negros. Yung porma na ano?
1: Amina ba, si, ningos kasaman Gerald nga, maghari na kasla po lang po, ay kuno sa Kalimtis Uplift Program ko no, eh, kay...
0: Wala tagawa kay mo yung ito pagtutukan diyan na sa kung ano alam tagawa
1: galing kay kuan rabani kanang naanga si pero ikuan ragyapo na balik ikaw ay muda o kanang kuha ragyapo balik sa mga alam sila po lapo
0: kay di na imposible mo na mga katana ka sa magdaro yung binji kay
1: okay na ka sa mga alan eh. Okay na si Congressman ZQ nga. Di ra ka mabalaka o mga
0: yun eh. Kanya, congressman ka na. Pili na may imuming tabangan ni Alan. Imuming staff ni mo. Si Alan Tangawan, mga imong kuan. Imong staff nila sa kuan.
1: Di mo na nga. Pero ayaw yung kalimte ng mga nakapadaog ni mo. Kanya mo mga leader, mga supporters ni mo sa pula. Pula yung kalimte. Kaya yung
0: kanina nagsispes ka chika na. Sakto gina. Sakto
1: gina. Di ara takotob kay masik. Wala tayo. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: Saan ang sa musika? Amigo karon. Kontra karon. Amigo sunod.
1: Oh, ano sunod? Karun,
0: kontra sunod.
1: Oh.
0: Mo nang duwa sa politika, mo nang dikit mo sunod, ana.
1: Oh.
0: Adi ta mo sunod.
1: Adi in, eh, ayaw kay wala pa bataka ko adong sa giyoy kana na ang kalibutan dito.
0: Benji, duwa ni skuan, duwa ni bunyo.
1: Mao gani, unya ikaw ganahan po dekan nga duwa-duwaan kas demonyo ayaw. Uy. Kinahanglan nga imo duwa ni mo imong asawa mo imo duwa.
0: Dili mi mo mo pila-pila na mo politika kasi magradyo video.
1: Ah. Oh. Dili man putanan.
0: Dili mi mo pila-pila na.
1: Ah, di man tanan
0: so. Ang among gigituan kasi magradyo video si Jesus Christ sa moy bugtong nga ari nga moy mukwas tibok kalibutan.
1: Mao gani, unya kay mintras wa pa siya.
0: Bisa kinsa may mga
1: aminaw ragot, aminaw sa akin.
0: Hindi kinakasubas sa mga problema na tibok kalibutan.
1: Mo gani, pero mintras, mintras wa pa siya muhari, mulingkod sa kaslapo-lapo.
0: Ay, ikaw, murang hayan nga mong kagmaos ni Gross.
1: Kay nga no?
0: Gani kay service daan.
1: Ang ato dagantag mga kwan.
0: Basit sunod tali, umarabang titit-duit. As mo sa'yo mong nauna, support lang minimo.
1: Naghantag mga, labi na ning ayuda, atong plansahon ay tarong, kaning ayuda, bitaw nga, ang lista ba, nga nung ma-appeal, kaning ma-appeal rin, di ang, angin tabanganan, wa hino na-appeal. O niya, karing di ay mga dunay kaya gamay, dunay kwarta-kwarta, na-appeal man, so, panahon, og na nakas kongreso, di na po mo kalimtas ka sa mga alan,
0: sa kongreso, sa barangay, di dis kongreso.
1: Aw, sumuka ko ang dadeka mo konsyal sa kadaan.
0: Pagtano ko pa, layon ko siya sa barangay, kita yung kapitan.
1: Ah, mukha mo dagan eh, kapitan, kasama ng mo din ganahan sa mabot o lima katuin.
0: Ah, sayo, imposible na kasama gara sa video yung mudagan ko. No, imposible kayo na.
1: Dede, pero padamguhon ka, parang kibuloy.
0: Gidili naman na sa mga.
1: Aminaw sa ba, palitag padamguhon yung ka ni Jesus Christ, be, sa umta na.
0: Ah, mara tag. Ako si Gerald, padamguhon ko siya lang tagawan, mudagan ko. Mamaya na padamguhon si Mia Bilya, si.
1: Asa man,
0: at? Gerald Abios ko nung dandam.
1: Na tanawa.
0: Gerald Abios.
1: Tanawa.
0: Sa kapitan karon.
1: Tanawa ra.
0: Ayun. Yan, postpone lang.
1: Oh, pero og panlitag madayon mo mo kwan ka. Ospital lagdagan usa.
0: Oh, mao na iplano ta ni Jimmy ito sa Asturias, pero ay wala lang.
1: Oh, daya mag dayon magpropose kag balao dito sa Kongreso ba nga kanay bitaw death penalty di mi na mapasar na to din eh. Ni lang ta mangandoy na nga tuan lang nga ang atong ibutang sa kanang na ang mga head of agencies bas gobyerno. Malitan LTO mga unsa maning na LTO sa custom sa DPWH kana unsa pa kinahanglan nga kanang na ang relihiyoso kasaman GQ kanang pastor nga sa pastor kanang ba, brother ba sa Singhuba
0: sa maloko sa Dios ba kuno yang ibutang ngon Jimmy
1: kana oh malitan sa Singhuba sa sini Juba kanang na ang unsa na kanang ka Felix Manalo ba sana kana
0: ang saksi ni Hubal ni mo pula pres politika kasama garo minje
1: dili man na politika nang
0: dili man gani mo buto ngigor ra pirma to sa pressing
1: gani dili man na politika nang naang himuon kang director sa LTO
0: bisan pa
1: dai wait pwede ra na ako ihangyo sa inyong brother nga brother
0: wala ang bigin na mabalo sa politika kay
1: kaya ngano, di ba? Ikaw, pero uyon ka na
0: politika banggol ka sa baggarang minji
1: di, paminaw rasa agun ako
0: tuwas, demonyo
1: ah, di ay, demonyo
0: sa kinsa pangapresente sa nasod sa tibok kalibutan ng kuhan mo bang nasod na ginay mga injustice
1: doon oh. Mga tinoon
0: kuhan oh. Kay tao ra way perfect na tao
1: pero pananglitan o
0: Jesus Christ may magmando mo ni nanay perfect
1: pero pananglitan o itudlo kang director sa LTO kay hibalo ka nga ligdong o niya madlokon nga makahimog sa imo ginandawaton nga gusto ka nga ang LTO pero ang LTO ron okay naman no
0: kun ng LTO
1: sa una ang LTO ron okay ha
0: oh kay may Christmas ni Gross ato gyud ko nimo unya so ano nga mo pandek kay mga balod noon nga katabang nito mga uhaw sa ayuda unsa pa di ha support ko nimo ana
1: unsi pero mo budagan po ka.
0: Ani, kumudagan. Kusina na kumudagan. O bukaon, mutmut ko.
1: Ah, wala kaon. Way kaon. Way dagan. Way kaon.
0: Ikaw, kapatid mo gusto ko na ko ato gagawin ko nga. Ang mga balood nun yung mga andam alang sa mga kabos, sa mga pobre.
1: Oh, gani na.
0: Gross.
1: nga wa man pod alang dire na upanlay ta wa poy pahuway diri sa kwan na upahuway ta dire wa na poy mo tabang ni mo sa kahanginan nga kwan sa mo na nga naa ta dire bulahan na poy makabadlong ni mo kay basig malapas na
0: pagkausahay tanaw ko ni porba o nagtanaw ko si mulay ko tanaw ko porba mo ra kag congressman gid o tanaw magbala lawmaker kag porba o
1: kaning imuha mo ra man kag kwan no tanawa na imuhang porma pod nga murag nang nangilog pa
0: kuswano kuswano man kay dagpaila man kay kwarta
1: oh niya dunay
0: naka long sleeve oh niya
1: ang imuhang
0: murag wala gyud digid na lampon lang ko ang araw kung gusto man gyud
1: pagka muraha muraha ni mog si Irwin Tulpo ani imo
0: murag ano murag na agi sa plenary naka sa kamara
1: oh
0: Di lagi mapugnan.
1: Layo ra kay nimo tanawa nimo porma sa.
0: Di lagi mapugnan nimo.
1: O niya.
0: Binji tangiyan.
1: Ah, layo ra kayo nya do na pay singsing sinubong, no? Tanawa ra.
0: Singsing sa game.
1: Okay. Ato na ta oy, ato na ta. Okay, okay.
0: Yeka ta sa kawal. Opo sa patrol ng Rajman, Joseph Osgan o DYHP tapakaramen.
1: Okay, salamat Radyo Manda, Congressman Joseph Osgihano. bitaw, kanang na ang kuana. Og mudagan pero kanon lang inighuman lang dagway sa mga tiyan kasamang alan, no? Inighuman lang sa mga tiyan kay imuro ba ning mga amigo sad mga tiyan. Inighuman lang. Ay inighuman lang ni kuana. Ayaw lang nagkuana sad ha. Inig last turn ba, last turn. Ah, pagkwan, daganan nasa kasaman si Q kay atuan ni nga tabangan nga doon natin mga balaod ni nga ipapanday dito, ha? Kaya natin mga congressman untang gisugyutan, ani, pero ang uban ng mga congressman, di man, ha? Ganang na ang pagkadaog na makasamawa na may... Kwan, alam, ha? Kanang amami na si Kwan, nagkasamang alan, kasaman si Q kay nagtuo siya nga mo... Amo sulit kas mga tiyan ba? Nya na, nya na, na, na, na, na, okay, o niya, si kasamang Arnold, kasamang Gerald, na ba'y, kwan, na? Naman Gerald, na, nai ka kasamang Arnold, na? Ake, ito ang i-check sa magkasama kay Ake, di ay ka kasamang Arnold, na? Ato sang i-check o kanali ha, kay kapulisan sa lungsod sa Minglanilla. Awa ko rin nakita ang foul play sa kamatayon sa 77 anyos nga lula ang matod pa makasama nga nasulo dito sa septic tank ha nga naglutaw sa septic tank. Uy, taon ay, kaluoy po taon ani ay. Atong kaon ang kumplitong detalye makasama sa report ni Radio Man Arnold Bustamante. Yes, no?
2: DYHP Ataman Report.
3: Patay na nga napalgan sa septic tank sa sulod sa Osaka Subdivision sa barangay Tungkil sa lungsod sa Minglanilla ang Osaka 77 anyos nga lula nga unang gipanawagan sa social media nga namising. Ang mga biktima giila sa agama kabanay o ganak nga si Glenda Petaliana Angel, 77 anyos nga nagpuyo sa barangay Tungkil sa mong lungsod. Usa sa mga residente sa subdivision ang unang nga nakakita sa patayng lawa sa Osaka babae nga naglutaw-lutaw sa septic tank human mabantay nga ang tabo niini nahagbong na sa iyang pagsusi nakurat na lang siya nga duret tao nga naglutaw-lutaw nga patay na. Dali siya nga nanawag siya gamang silingan na ulipahibaw sa ihang nakita. Kamonasab ang nanawag sa Minglanilla Police Station. Sa gihimang imbisigasyon sa kapulisan, mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, hepe sa Minglanilla Municipal Police Station, nga gila dayon sa iyang mga anak ang maong nga patayang lawas. Doon na namatod pakinigihambin nga Alzheimer's o niyantulang Lunes, Agosto 3, 2026, alas 3 ang takna sa Gadlaon, namising na kinisilang balay. Katapusan siya nga nakitaan sa barangay Tungkil sa mga residente, alas 4 sa Gadlaon nga nagbaktas, gani ilan na gigipo sa social media o narawagan sa mga radio station sa nagpit sa Sugbo niya ito mga tao nga nakakita kaniya.
4: The night daw, Domingo, padung Lunes ba? Domingo padung Lunes, na ngatog ni sila na sa ilang panimalay and ang tiguwang diri natulog sa ubos. O niya ang gabantay that time, iyahang family relative, no? Iyahang apo. Dito natulog sa taas. Nang pagkamata niya, pagkabuntag, wala na dira ang apuhan. So, gipangita nila ni dango pagani ko na sila o other news outfits.
3: Base sa pamahayag sa mga residente sa sulod sa subdivision, kanina ang kadlaon sa Lunes, nakadungog sila nga doon ay paghot sa iro o doon ay naglagubo. Sa ilang pagsusi, wala sila nakita nga tao o wala sab sila magtuong nga anga na palgan nga pateng lawas sa usa ka babae sa sulod sa septic tank mao nakadtong gipaghot sa iro. Wala nakitang foul play ang mga investigador sa Minglanilla Municipal Police Station o nagtuo sila nga naligas lang gyud ang tiil sa biktima o nahulog kini sa septic tank.
4: Among tanawa ni wala gyud ni foul play ang nahitabuan ni kay kung but you know, we are not still discounting. We are part of our investigation is tanaw gyud po na to mga CCTVs around. But initially we can say nga wala ni dili ni agig tinuyuan, dili sad ni agi o gi plano nga pagpanghitabo o gitripingan na atong nakita based on the circumstances. Aksidente gid na siya.
3: Si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa makatangay, bisan pa man ini gipangsusi sa mga investigador aga mga CCTV camera sa dapit aron masayran gyud kun unsa nahitabo sa biktima. Na proseso na hinuon sa mga sakop sa scene of the crime operation ang lawas sa biktima og ipaabot na lang sa Minglanilla Police Station ang resulta sa autopsy niini. Kasama mo sa Minglanilla Municipal Police Station ang inyong Radyoman Orbo Samantha Riway HP, Tata Carmen.
1: Okay, salamat Radyo Arnold Bustamante sa imuhang report. Kinimbahin na sa magkasama hatod ka na sa EXL Makabuhay OL. Ang ato ang haplas makasama alang sumakingsunan nga naminaw. Kato nangitag haplas nga maayo kay gamiton para sa tong kalawasan. Panakit sa kalawasan panglayles mga lutahan, mga panuhot. Panya mga pangulngul sa tong kaunuran. Wa na tayo lang gamitong haplas makasama ha. Ang EXL Makabuhay OL na gyud. Sanya kay mang haplas kaanay malikay pagyug ka sa sakit nga dinggi kay di man makapaak ang lamok kanimo. Busa, unsa pa inyong gihulat diha? Magamit na ta sa EXL Makabuhay nga haplas ha. Humot siya nga pagkahaplas unyahang muna nga makasiguro ta makasama nga to nagay maayong alibyo nga mahatag sa panglawas. Kato pong mahiligon nga mo inom og kape ha. Kato nga dili mahimutang dili makainom og kape. Anatay kape makasamang lamian sa kay EXL Makabuhay Coffee Mix. 17 in 1 pasabot 17 ka mga prutas sugutanon gisagol sa tuang kape. Amay ning kape ha mga kasama sad kay. Dunay daghan kay mga sagol nga prutas sugutanon. Lakip nga sagol ang rose hip nga dunay anti aging properties ug dunay pain relieving properties nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. Hoy, doon na sa nai sagol nga luya, doon ay dulaw, doon ay kanindulaw or kanindurmeric, doon ay kamunggay, doon ay mangustin, doon ay tapul ng bisaya, nga mais, doon ay bayabas, doon ay insulin plant or stevia, doon ay barley, doon na pagyud siya ay ginseng, no? Ang ginseng makasama nga naa sa tuang kape, makapa-abdik sa tuang panglawas, kung abdik gani nga tuang panglawas, makasiguro ta nga makalahutay ta matag-adlaong panikaisikay. Abusa ato mga kaigsuunan ha, mga pinanggan, digba minaw? Hasta nga tua, gani nga kape makasama, EXL Makabuhay Coffee yun. Ang atong kape og haplas sa EXL, mapalit diha sa Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, 360 Pharmacy, Cebu Ever Drug Pharmacy, paguban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. So muna nga ang atuang kwansab, no? Atuang mga loisan tong report ni Kwan Town, Radio Man Arnold. Muna ka itong mga gini, mga dunay mga nagkwana ba? Kanang nag, kanabitaw, naguli bata na, no? Nga mga senior citizen, nato yung mga inahan, ayaw po tao ninyo og pasagdi. Kay baluta nga, kwan baya, kanang na ang malipat lang kaanin nila, ha, laban malipat kani nila mo na nga kuya kay bisag asa lang mulaag. So kani og pagunta kay balo ani og do na bay responsable ani or disgrasya ba ang nahitabo nga nahulog dito septic tank. Ha, kaluoy pud in town oy. Pero mas maayo nga kuha si CCTV ha ang pamilya ato ang gi kanang panawagan ang pamilya nga kinahanglan mo kuha gyud ta og CCTV unya mas maayo ipa-autopsy na ang patayng lawas. Pero kung kuana panlitag na ang state of decomposition mo na kuana sad pero CCTV basig na ay CCTV kanang na ang CCTV diha no sa dapit makasama makuha na to arong may bawa na to kung sa tinuod ha. Okay, balik ta karon tao duman lamang sa mga importante kay itong hatagag pagtagad uban na to mga isgutanan dire sa tuwa nga pagkulo kabildo karong gabi una alas 11:40 na sa gabi. Standby.
5: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
6: Alah, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal. Maayo na lang na ay Kitty Litz. Chewable paracetamol and candy flavors. Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
5: United Home. Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Kitty Litz. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal. Maayo na lang na ay Kitty Litz. Chewable paracetamol and candy flavors. Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
5: United Home. Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Kitty Litz. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
9: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
10: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
5: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
8: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
9: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
10: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
5: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice. This time check is brought to you by Tanduay Light. Kaan ang may kasama?
11: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran for

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Ato ang attack na alas sa 11:40 inoy bina sa kagabion. Balik ta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabion ra. Now maon ni ang mga hitsura. No or maon ni ang gatong upat makasama ka mga kanhi ex-marines kuno nga ni bakwe ni atras no sa ilaha nga testimonya mga sukindig paminaw batok ni kanhi House Speaker Martin Romualdez ni Presidente Marcos og ni Saldico. Ha? Nga ilan ang bawion ang ilahang testify dito, ilang testimonya nga wa kuno sila naka-deliver og malita rin. Apan kani bahin nasad makasama, mga buhis tao, bahala na sila diyan, mga buhis tag ato. Akin ibahin na sad makasama hatod ka na to sa DTX 500. Ang ato ang DTX 500 mga kasama, maayo kayo. Alang sa mga pinanggantig paminaw, mga sukindig paminaw, nga naminaw sa garon ha. Katong doon ay high blood, doon ay taas o kolesterol, taas o diabetes. Mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama, kampiyon nga proteksyon ka doon ay 1.3 million orak units ng antioxidants. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang DTX 500 mga kasama, mayo ni alang sa magsuna nga adunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, ato mga magsuna nga adunay problema sa ilang kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Ayaw kalimot ta basta do na gani insomnia mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mapalit makasama sa ilang clinic nga maong Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center nga namimutang sa Unit 102 Marjoy Building Hakusalim Street Cebu City at bang sa The Freeman Super Building og Loyosa Gaisano Main. Bakaha mo bisita mo sa ilaha giyod nga clinic aron nga maka-diskwento mo maka-discount sa ilaha nga mga produkto ingon man usab nga maka-avail mo sa ilaha nga library nga medical check-up gikan sa adlawng Lunes hangtod sa adlawng Biyernes. Okay, so itong hatagag pagtagad ni Hakay, kanang na ang murag na uyog mga sukindig paminaw, eh, ang mga kauban ng mga ex-marines, o gadton to ang mga kanabang mga katauhan nga nituo mga sukindig paminaw ni adtong mga ex-marines. Ha? O niya, karon kay ni Bali naman kuno, kaning upat sa 18 kabuok, sato pa naagyoy mga malipay ani. Ah, nya to ani nga di ba toy pakita kuno ka sa man Gerald ha. No, so maon ni ang katong to ang mga ex-marines mo ni oh. Ha, tolan ning i-credit ni kasamang Maris Sumangi ang kanang umali. Ha, umali ni apelyido ani kasamang Alan no. Umali oh. Amiga man ning kasamang Alan Tangkawan. Ah, ni hantod gani karon ha, man say kuan ni kaning Maris. Pero mo ni ang kanang na ang kuano? Ha, so mo ni makasama ang upat kuno sa 18 ka mga ex-marines. Ha? Unya ni atubang sila ni pirma sila mga sukintig paminaw og kanang recant. Ha, recant sila. Ha, nila mga papel o nga mo kuan sila bakwion nila ang testimonya. So upat ni sila kabuok naka face mask, puro naka sulot og antipara, pulo pod nakakalo. Ha? Nakakalo, naka antipara. Muna nga kining niya. Ha? Pasiuna ni mga sukindig paminaw, ay ikaduha na din eh, kay una katos orligotisa. Ikaduha, kanira pong upat. So dunay mga salbars kaso ani. Ha? Dunay mga kaso ani mga sukindig paminaw nga mga hanaw. Ha? Ngano man ang ilang pananglitan og sila mo gikuha og testimonya, yan ingon naman tong ombudsman nga dunay walo ka mga ex-marines nga ilang gikuha og testimonya para pagpasakag kaso batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez og ni Saldico. Karon og mo atras ni sila. Ha? Kinsa pa may testimonya nga gamiton para ebidensya? Kinsa pa may mutistigo kasamang listo? Ha? Now, unsa maning ang unang rason nganong ni back out sila, unang rason nila tungod kay nahadlok na sila maayo, kay gihadlok sila, gihulga sila hasta ang ilang pamilya. Unya ilahapang gi pagkapinan nga kuno gipasaligan sila nga bayran og kwarta, pero nya para kuno di na kuno sila mo trabaho 2 years, bayran kuno sila kwarta kasamang nisor, pero wa kuno sila tagae. So kaning ni dunay punto ning comment ni Sir Romel Angot. Ha? Dunay punto ning iyang kanang naang yang comment kay samang nisto. Ha? Matod pa niya, tabla ng kaso, sir. Ha? Tabla na ang mga kawatan sa flood control ani. Panya matod pa, matod pa niya nga dili na to mabasol ang upat ka mga ex-marines, kaysa tan-aw nila wa na sila as assurance. Ha? Wa na sila assurance, sila pa hinoy mapriso nga nisulti sila mga sukintig pamina ug unsay tinuod, mga priso sila. Ha? Kaya ang ilahang gisaligan wa naman Senador Dante Marcolita, Senador Jinggo Estrada, kinsa pa may mopatawag nila para sa investigasyon nga tuan naman ang ilang gisaligan mga senador ganito na nga priso man. Unsa pa ka sila nga dili senador? Ha? Ang ilang nakita din he nga kuy delikado magkaminhen oy mapriso ani. Ang among mga kinabuhi naglatay slanot imong kinabuhi. Among mga pamilya kami moy makaluluoy kay napuno mishulga. Pero kinsa may ni nanalipod nila? Duna bay gobyernong nanalipod nila? Ha? Wa man. Ang Malacañang mga sukintig paminaw, kung tinuod nga si Presidente Marcos, gukdo niya ang mga nangawat kung wa say labot sa korupsyon, ha? O wa say labot sa korupsyon, iyahang panalipdan kani mga itin marines. Ha? Kung wa say labot sa korupsyon. Nga naman, magamit ni niya para makitaan giyon o kinsay tinuod nga nangurakot. Pantay ka kasumang nistor, sunang ka nga, sila, nibarog sila. Nisulti sila kay mga ex-marines man eh. Mga kanhi bodyguard di saldi ko. Nga maoy nagsulti nga nagbitbit sila ag malita. Nga karon ni bakwi man sila nga, amo nang bawion to, ha? Amo nang kuanon nga dili na tinuo. Ano man nakasabutan nila? Ha? Nakasabutan nila tungod kay dili lalim nga. So naka imong kinabuhi, bugti imong kinabuhi. O nga, wa kay assurance. Wa kay protection. Kay ang gobyerno mismo, mga sukintig paminaw, wala mo proteher nimo. Naay ni proteher nimo kontra sa administrasyon. Ha? Gawas lang kun ang gobyerno. Ha? So ngano man nga wa man ni panalipde sa Malacañang? Nganong wa man ni kanang tagaig proteksyon sa Malacañang? Ha? So tinuod nga ilang gukdon og tinuod na ingon ni Presidente Marcos nga doon na gimanubag o gwa sa labot sa korupsyon di iyahaning at imanon para nga matumbok og kinsay gidilibiran nila sa kwarta. Ha? Nya karon sa atras naman eh. Ha? Ang flood control mga sukintig paminaw, wa na. Ang kwarta sa flood control nga binilyon, wa na. Ha? Kaning ni aduda ko na apay mo apas ani. Ha? Duda ko na apay mo apas ani mga sukintig paminaw nga kwan. Ha, ano gi kwan man gi interview ni sa ni kasamang Marisa umali mga sukintig paminaw. Ha, kani silang upat. Mo na nga karon panahuna di pod mahimo kasamang nisod magpahiro-hiro ka kay palitan ikaw mo nag musulti kas tinuod karon delikado ikaw pa mo mapriso. So muna nga, nawa, ha? Kaya ngun ang ex-marine, balitok manganis Joel Villanueva, balitok manganis Chis Escudero, kami pakaha, ha? O na nga kasabuta, diya dapita. Kaning pagbalitok nila, ang mga tao di na mutuo. Ha, dili mutuo ang mga tao nga, kaning ilang pag-ingon nga, wa may mag-deliver, di mutuo mga tao nga naman, naaman to sila ebidensya. Gisakay sa helicopter, sakto ang address. Ha? Nya ang gipadad-a sa makwarta na nga dato man tinuo daghang magkwarta. Gawas lang nagkalison. Ha? Onya ang katong sa ghost project di asa man kwarta ato. Nawagtang man. Onya nga rung wa man tinud-a sa investigasyon. Ha? Muna nga sila nakita nila nga why assurance ang ilang pagbarog sa kamatuoran. Ha? Why assurance ang pagbarog nila sa kamatuoran mga sukindig paminaw? Mauna nga mga politiko nga wa gyud mo bali nga preso, tanawang nga bali ang ilang makaso nga hilaw. Awa na, ha? Salbar na ba kasama ang mga buaya ani? Akin bahina sad makasama hatod ganato sa manam ta DTX no, no? A life extension na po na. Ang ato ang life extension makasama. Alang sa magisuna nga dunay diabetes, dunay type 2 nga diabetes. Ang ato mga diabetikon nga naminaw nato ayaw mo kabalaka makasama hakon kamo dunay diabetes. Kay maayo kayo ni alang sa magisunan nga dunay diabetes makasama mga diabetikon. Inom lang ta sa life extension vitamin D3. Ang ato ang life extension vitamin D3 makasama ang pag-inom ani tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw pananglitan kun dili gani kayo dako ang budget. Ha, pwede ra og tulo usa humag pamahaw duwa sumag panihapon. Mao ni ang pag-inom sa tuang life extension vitamin D3. Ang life extension vitamin D3 makasama gisuportan sa daghan nga mga medical studies og ingon man usab sa mga doktor. High quality limpyo potent formulation gikan sa USA. Ana kanindot makasama sa life extension vitamin D3. Ay, gikan yun ha dito sa US, no? Ang formulation ni ini, muna makasalig ta nga, maayo kaayo ni nga makatabang sa to ang panglawas, labi na sa mga diabetikon. Ang ato ang Life Extension Vitamin D3, mapalit sila nga clinic. There is Dakbayan sa Sugbo, na sa may Sibudok Building, Boyon sa Osminia Boulevard. Pangutana Las Guardia di abagkasama. Dito sa Konsolasyon, nasa Atbang sa Jollibee's Konsolasyon, padung kasod sa Merkado. Dito sa Negros Oriental, nasa Dumaguete City, tapad makasama sa Kamanhak Terminal. Aso na adiha ang atuanga a clinic sa Life Extension.

0: Ato na lang ning ikuan, ato na lang ning isayaw-sayaw mga sukin, dig pa menaw? Ah, isayaw-sayaw na lang nato ning saon na ning hitabo karon. Sa pamay ikuan nun ani? Onsa pa may mahitabo sa ilang investigasyon sa flood control? Ha, diha rang laay kasama matugan ka sa sanay ha? Matugan ka sa tinuod way wa may proteksyon sa gobyerno kuyaw ang ilang pamilya. Automatic ka balitad ha? Perteng katawa sa mga kawatan karon. Amatod pang kasamang Ivan AC Umbus. Anya si Ipot Sartaguda Alconera. Anaminaw na to. Base naa sila mga kaso kasama. Kung nga ni Bali, wala ang kaso. Correct ka kasama. Matun pa kasamang Glinda Masong Lagos. Muna kay gikasuhan man sila. Kabalo kay unsa gikaso nila karon kaning sa giatubang sa Itin Marins. Ha? Cyber libel o perjure. Ha? Kanim ka pagpakaulaw diya social media, gipakaulawan ko no sunan ka. Ha? Nangaulaw diya yung mga kurakot. Nangaulaw diya. tanawa ha, unya ingon man usab makasama ang kawan. Ha, tanawa magsulti kag tinuod, ikaw may una mga sukindig paminaw nga mapriso. Ha? So muna nga lisod kaayo bitaw, lisod kaayo nga palandungon ba nga naay mga tawo nga ni barog para sa kamatuuran pero nag-ayo ning kaning ni ang kinaiya ni Satanas nga ni ha ni Sud. Stilan in town. So tanaw, unsaon naman ni Ron, ang kaning sa flood control, wa pa mahusay ang sa flood control. Wa pa mahatagi o kasulbaran ang problema sa flood control. Kasi may witness, nakisa naman may witness karon. Muna nga, katong ipang sulti ni Presidente Marcos, pati rin yung labas tunaw itong kalakihab. Muna nga, kaning ni Abitao karon, ha? Ang ato ang tanaw ano yung makasama. Og dili ni nila de pangagpasad ni kasamang GQ. Nga kani asa man ni padong? Ha? Asa man ni padong makasama unya? Nganuman, ang gigukod og maayo ang kontras politika. Pero sila salbar sila. So manghinaot lang gyud ta. Gabii maron, ha? Gabii tungang gabii kadlaw naman, gabii maron way daotan nga ha? Way daotang magdanga. Manghinaot lang gyud ta nga dili ta mga sukindig paminaw. Muabot sa punto nga mubalik ta sa Marcelo.
1: Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan.
0: Kay lisod man kaayo, kay balon na ta makasama sa natad sa tuwa, nga tuwa lang nga gihangyo nga kanang naang ang kwartas gobyerno mapunta mga sukindig paminaw sa tarong ha, o maayo unta. Kay sunang ka nang ikaw gipialan ka gisaligan ka sa mga tao gipialan ka sa mga tao unya kana rabang unya gawas nga ang tao ni pial nimo ang Ginoo ni pial nimo kay kanang ato mga politiko naa man na sa balang kasulatan nga ang kanang mga politiko gipili sa mga tao gipili usab na sa Ginoo gisaligan ka sa mga tao sa Ginoo apan sa imong paghimo mga sukindig paminaw sa imong trabaho kanang paghimo sa imong trabaho og wa kay og dili ka mangayo og kanang giya. Adias Ginoo imo na lang na unya kay balokan sayop na pagkadako nimo mga sukindig paminaw tulubagon. Ha mo na nga may pamuuli ka diri si Romel ha mo dagan ka og senador sir ha. So mo na nga kuana siya kanang naang kuan in town kayo. Luoy kayo, matod pang si Romel, ikaw o si Atty. Rufil, nalang giyod ang makatabang para masulbad atong nasod, sir. Nah, mauna, sir. Panaganon, minimong Atty. O sama si Atty. Panaganon ni magpresidente, sir. Onia si Nini, Salvador Ornopia Corazon Asusina, si Flor Basok na minaw sa nato. At tanan na nga naminaw na to, ha? Salamat kay ninyong tanan makasama sa inyong pagpaminaw kasamang Lucy. Minaw meron na to sa si Kwan ha? Si Mader Analid, nagtanaw na to Mader Analid Tanghian Romo. Diha sa Pulpugan Konsolasyon. Okay, so wala naman tayo igong oras makasama sa pagkaroon sa itong tulumanon. Salamat kay ninyong tanan ugma po ho nasad ha? Ang kabanderes master control si kasamang Nesor Mesilio, kasamang Jerome Yap, Dilespikas Lawa, kasamang Gerald Albios, Alan Talon Oliver Atis, Orbil Bushir at Chief Technician. Kontrolan niyo boss, ngalagad sa kahanginan yung radio man. Benji Olpos Tangian, ang manamilit yung pangis magingon ang Diyos, magauban ka na tuntanan, at nanapit doksan ng panahon. Tata, RMN.
1: Straight to the point. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.

0: Peter Mike during El Nino, but ang mga insect pests kilmi puyaw ma ato bantayanan. Gawas anang armyworm ato pagibantay pod ang low cost o dulon sa no, particularly da sa mga sa northern part of Cebu. Pula nga pinuang Cebu ane to okasyon na kainik e base na ate mga listeners po nga nakamakabati pod ane atong radio DYRD kusog mo ni sa kaayo. So ato pagbantayan pod ang low cost o niya ane or akana dulon tungod kay El Nino manguna ka time o niya magapoy ang kinaiya nga kung na-donate taas nga drought niya mo. So, ng ting-ulan, slapin mo daghan. Labi na sa mga islet diya sa bantayan, specifically sa Lipairan nga island niya ato ginawa mo na last time, no, nga gabi hagitog atake sa atong dulon. Now, ang atake po ani kalimitan, ma-export na to. Pero, di tangay mabala ka sa Bohol. Tuon kay wala di breeding site sa Bohol sa low cost. Ang atong breeding site sa low cost, taara sa northern part of Cebu, sa atong mga isla diya sa bantayan, labi na sa Hilantagaan Island. Now, sa una, itong wala pa separate ang sikog ang Negros, ang atong lain nga hotspot area or breeding site nasa Pamplona. Nawa, naman tayo dito, dahil natas sa itong Visayas. Pero nag-ipot tayo breeding site. Kanyang breeding site, tao sa traditional breeding site, na ay long drought o wala ay long drought, nag-una sa daan. Mabudaghan ang siya kung na ilong drought. So, muna itong bantayan karon gani. Pasalamay mi sa itong pasalamat sa itong program sa Rise of Sakong itagaan mi gamay nga budget karon tuiga para sa mga pesticide. Ato ning andamo daan sila karong third quarter, Sir Mike, maabot ato ang request. Kaya ito ning pang plastada daan sa mga areas nga doon ni hotspot. Dabi na po sa Bohol, Carmen, kana mga dyan napita. Muna ito hotspot sa mga problema po na ito. No, nga, dapat tagaan po patagad. Ako po hanggang taapod ang OPA po, ang province po nga ma-counterpart po sila pagtagad ani kay tungkol sa itong kalayo dali pag-abot sa itong area sa Bohol Mungo na pila na ka-days doon kita ka-respond ba may nangamit ito'y dapat ito'y plan ang LGU o sa ila bisag sa mga lungsod dapat na sila plan kaya na naman dahil sila'y data good sa una nga ni atake ng adangan kay mahatang matag-advisory dapat sila mag-prepare po daan sila kami sa kita sa region mo augment ng taon niya kung adunay dako ng tabangunon pero sa pagkakaroon atong i-advise ko sa mag-uumang mag-prepare sila with LGU mga problema sa LGU kung wala sila budget para sa kay mga intervention kitang mag-uumang kita nalaman mo ay mag-prepare o niya sa intervention kayo na ay possible nga maabot nga mga dagkong problema labi na sa mga ulod during or due after sa El Nino.
1: So, mas mayo dyan na siya, Dok, kakabal no nga, prevention is better than cure.
0: Oh, prevention, may maayo niya. Importante po, ano, Sir Mike, monitoring. Dili ta mag-watch nga, nanay damage tong crop. So, gangyan ako mga mag-uumang, kung nalang may mga tanong diha, maes o humay, inyo ganang anamon sila o survey every morning, twice a week, 23 times a week, ba, para makita mo sa initial attack diyo sa dangan. Akong balikon, ayaw mo pagtanaw sa crop, ari mo sa kilid, labi na mga adjacent nga grassland, diyan mo mag-unag monitor kayo. At ito ginapadulong sa atong kahumayag kamaisan kung naana o niya itaas nga init, inikadaghan na atong itawag army worm. Ang atong FAO karon, ang atong full army worm, dili sa kayo alarming na tungod kay di man siya mga atake nga magbatalyon. Unlike sa mga true army worm nga matakis lain, matawang mo lang itawag sa army worm.

0: dili siya kadlokan. So karon Doc Akabal, ang kaning faude sa Bohol wala na kayo, di na kayo siya grabe.
1: Naa siya Sir Mike unya na aray mga areas nga tas-tasak atake, pero adin na sa later stage na sa crop, which is safe na siya. Ang problema mga sa crop na to ay na sa atong corn, kung atake yun sa ugfaw, kaya ang atong faw mo atake sa atong corn, makita na yung igmas, tindi sika sa pagpugas, bitaw na sa igmas. Muna, ang awag ang mga farmers sa mais, dapat anang idara sa imong mais, wa pa'y simana, magtanaw yun mo daan sa field, magprepare yun mo daan kay as early as 10 days na na sa ulod. Nya, ako pa rin ipakapin po, Sir Mike, ngay, sa unang magunakitan ang farm na ara sa atong corn. Karon, last year, 2 years ago ba, na-reported ya sa Buenavista, nga adunay ni attacking ang fowl sa Humayan, sa Taguran. So, may tinis itong kaya sa Luzon karon, last year nagsugod, adunay ni atake po sa ilang Humayan nga fowl na sa, so, lain siya nga strength sa fowl. Muna nga, sa Bohol, ang atong reported nga, confirmed yun siya maupatong Buenavista, pero, wala na sa daghan kaya na contain dayon atong area sa Buenavista nga part.
0: So mayo jud nga makikooperate no sa LGU o sa OPA nga kung galing man gani no for preparation, pero mgingon ni Modok no nga kung naa lang po i-budget. Pero kung wala man gani, mas mayo lang gyapon nga mangandaman gyapon ng atong mga farmers nga maglikay na daan ba no nga dili mapiktuhan sa mao mga peste ug dangan. So sa pagbalik nato Doc Akabal no, atong kuanon aningang unsa may mga requirements in case man gani nga ang usa ka farmer nato nga naminaw karon nga na-infested na gayud no sa mga peste ug dangan, unsa may lang mga kinahanglan, mga buhaton or nabamoy pangayon sa inyong opisina nga unsa may ilang madawat pud no nga mga unsa man kaha mga pesticides or nga makatabang no sa mahatag og tambal sila ang mga pananom sa atong pagbalik.
2: Nicolas, diin magkagikanoy. Unsa man imong gibitbit?
3: Aga, may tambong kog bansay-bansay may tungos pananom og tanon ro. Maayo man di ay nga duna gitay atong kog lingong garden. Aron kun ganahan ta maglutog o tanon, mukutlo raman ta sa atong garden. Sa ingo ni ana presko ang atong tanon nga kaunon ug ano unda pagyudagan kay sustansya do.
2: Gusto ka gyud, Nicolas. Maayo na nga kaalam nga imo nakatunan da.
3: Nala. Beto, ito na ko. Ako pang andamon ang akong gamay nga luna diya sa akong nataran. Aron makasugod na ko sa akong vegetable garden.
2: Sige, Nicolas. Kay maghimo sa ko sa akong garden.
4: Ang Departamento sa Agrikultura nag-awhag sa pagtanong og mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod kanato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture Regional Field Unit 7 o NING Estasyon.

0: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga pesteng kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o pungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila! Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang text center ng Philrice, 0917-111-7423.
1: Huwag mo gatong mga higala atong mga painumdum sa mga kasapa, mga adlaw. Niyagya po no, atong kauban si Dr. Bienvenido Acabal, ang hepe sa Regional Crop Protection Center. Good morning, Doc. No, atong pagutana pagmiagi. So, wapata nag-break nga. Unsa may mga preparation buhaton sa usa ka farmer in case nga na-apektuhan na dyan siya no, sa mga peste o sa mga dangan.
2: Okay. So, una, mas maayo ko na yung farm yung nang ibot ipa-registered ipa-insured sa PSAC gidaan. No, kaduha una na si kaduha dili na ta magsalig og tabang sa lungsod labi na sa mga

0: intervention kung na ni attack, no? So mas may kung mas maayo nga iyong limpyuhan kun inyong mga area daan, dapat wa mga dagkang sagbot kay para ato man ang mag-breed ang mga dangan o ang yahuman. As a farmer, i-appel na siyong budget daan nga magpe-pregyo mo pang intervention chemical para sa mga dangan. Mm. Agyo mo og salid nga ato nang magpalit kun naana.
1: Naana.
0: Kay kun malit magudta kanang 1 to 2 days mga lit sa pagpalit pagkita ni maro adlaw na dangan ay mga ulod. Pagkaugmaan na pakamo palit, may tendency nga based on my experience gud ni sa Sir Mike no nga ang 1 hectare bitaw nga isang bligo to humay ka sugar cane siya and 1 hectare one night hot ang 1 hectare o pag kinaon lang sa dulon or low cost bitaw. So ina nakapaspas mo ka okay paspas mo iro mo gud sir now ay sa tong mga mag-uma sa Bohol karon kung mahimo i-appel niyo sa intervention niyo da ang pag-prepare karon na amay dangat og wala nagi may prepare da ang mga intervention kami sa RCPC pwede ni mo hatag og mga biological control agents sama sa Metarizium Berberia pinighuman na lang ninyo og spray kay mo na say mo sustain kay amo mo kung buhaton kung mahatag may nagbiocon daan wa pa may kontra so dili wala sayang atong biocon kung mag-release sa sulfate nga wala pa pest mo na mahatag may og biocon kon example sa microbial atong Metarizium kung nagsugod ng atake bitaw nga gibombahan na nila example para pwede may mahatag as sustain nila now kung mingo mo nga mangayo na mudaan kay basin og preparation pwede na gihapon na siya maghatag may bayo kung ihatag sa inyo ang libre kung unit doon na mo siyang mga mao kay para sila pwede mag-request sa amo through communication nga formal address atong director attention lang sa atong division chief si Norma and then diyan na pita ka rin mo sa pamasmayo gani maagi pam the LGO maagi sapat ko yung communication para ma-endorse direct formal no kunya dili mo na to na ma-cater diya dayon mo na nga gaingon ko gani niya kung makakami sa regional office tari maka-augment tagad mi dili kayo makatagpag-augma na tugod kay imo pa na pa mga tayo process gold na pa mga tayo protocol o niya mas maayo kung as a farmer prepare good talaga prepare sa itong panimalay good nga bisang pagwa pa igisip o pag iubo na gumay tambal da ang gipepare sa iyong balay if ever na atake sa iyong pamilya na di na mo ito pag butika kay layo na kay ito na namay prepare nga treatment mo po na itong batos itong sa umahan karon nga so pa problema magprepare na mo daan ani nga a specific insecticide or fungicide ba if ever ni atake total dili man na ma-expire da yon abot man lang 3 years o sa ma-expire siya kang atong chemical no
1: niya yeah, dili pud ta mo apply og pesticide da yan di ba sir
0: ayo sa kay mo na ni gamit sa ato ang pagmonitor niya pagmonitor ninyo gani kon by the way in terms you talk about monitoring atong mabuhaton yo dili ta magmonitor nga dapin lang ta sa umaha kay base may mga mag-libot na moskilid ang tanan nga problema sa dangan, wala mag-start sa dapin na sa tunga. So, kung mag-monitor gani mo, may insect pest pag mga sakit, mas maayo nga mag-diagonal yun mo sa iyong area, i-cross ang tibok area, kaya na sa tunga, kalagmitan ang problema magsugod. Now, kung makita ang problema sa tunga, pwede naman niya maka-intervene dahil mga sagos ang ipang-apply ba ninyo kay gamay pa masang atake. Ayaw pa ugma, ayaw pa aptik pila kaadlaw kay in a matter of day, dako na kasag damage ng ikahatag. Now, buhato na to ani, atong balikon during monitoring labas sa itong mga technician po sa mga lungsod LGO no nga atong tabang atong mga farmers pag monitor picturean ninyo ang pest kung di mo pakaila pwede picturean ang dangan isin lang sa PATCO o isin sa RCPC o sa ato de sa region kay para amo de matanaw o amo mapalidate kung saan nga problema alarming bagdili siya pa alarming niya muna diya ron naman ko i-standby sa among sa RCPC karon Sir Mike nagbutan yung ko karong team naghimo may ko sa grupo nga standby sila sud karong June kay even na ay mga problema sa field sila din maadto mga gibakante na ko ang tulo ka staff na karon na pwede ka tuloy i-counterpart sila mag-meeting karong hapon buta na mang sibog ang Bohol po daan kay para anytime na ay mga bisag text lang amo dayong atoo ng area.
1: Samtang nagdagan pag papel no. Kay sayang pud ang oras pinagdagan ang oras.
0: Kay ang sabot na mo sa director regional level sa management if ever na agree mga problema sa pest bisag dili lang magwat og communication bitaw atoo validation ato gyatoon dai padi pa kalala ang problema Sir Mike.
1: So wala man tay dugang oras pa dok akbal no kasi na kay mensahe sa tong mga farmers o asar ka pwede makontak o ang inyong mga services is naba na siya bayad or libre ra ba kaha ni siya? Ug sa may mayong buhaton sa atong mga farmers, no?
0: So, ang atong services gihatag wala siya bayad, Sir Mike, no? As long as may formula mo gyud mo earlier sa ato adiri kay para ato pag ma-address na inyong problema. Kung balikon, coordinate na mo do almost yung LGU dayon kung may problema sa uma kay sila do gyud mo contact po sa provincial atong patko po sa Bohol labi na po sa ato adiri sa usa mapo sa atong regional office po kay para ato ding ma-address ang problema unya. Karon kung balik pa matay planting pa sa Bohol sa umay, prepare lang kita daan kay tungod kay nalagun siya ay positive na gud nga ang ilin yung masulod sa ato. Pati tanging mahadlok tungod kay akong balikon, manageable ang pest if ever na amang type preparation kanunay na Sir Mike.
1: So na mo yung mga activities po na doc, no? Or mga seminar activities baka gina-conduct na mga municipality baka ha in case na makakuan sila katon unsa may mga angay nga buhaton na nila.
0: Sa mga convergence karon na matay convergence of demo site nga to nga kuan na matay briefing karon mag-start karong June baka to mga areas nga wala na kaskedyo nga briefing dili apply sa tong demo di ma-apply sa convergence so digid mo magpatawag di mag meeting sa yung mga primary president baron tawag mo magpa-request mo og briefing sa amua kay para bisag one day lang nga meeting in preparation sa ilinyo lang ana lang siguro kay pasdali magud sa kon meeting lang e mga primary din apod dugayon ni mag hold no so kung balikon ang mga namo gani mga presidente mga leader kada grupo daan one meeting lang kada lungsod okay kay na sila na mag-initiate unya pwede man na siya ipilara ka hours mahatag na tag mga pest gabantayanan plus o say possible nga buhaton kay parili malala ang problema Sir Mike.
1: Okay, daghan kay salamat no Dr. Bienvenido Acabar atong hepe sa Regional Crop Protection Center or RCPC din sa Department of Agriculture ginaot doc no sa sunod na punigay gayon ikaw gyapon namo makauban no kung dunay mga pangutana o bang mga farmers follow up lang minimo no sana mo
0: pwede rin yung kaayong sa may.
2: Kung din yung natapos kining tulumanon, malungtarong pagpaguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
3: DYHB RNN Cebu, the official number one. Platyo mo nationwide.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina, nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now. This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
5: Charm, Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
6: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
7: Life extension, vitamin D3.
8: I'm Dr. Suzette Sir, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, life extension vitamin D3.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga butika.
9: Life extension. Vitamin D3 for longer life.
11: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
12: The wonderful supplement.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
0: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
14: Mula noon, hanggang ngayon.
16: All you need is Pride. All you need is Pride.
17: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
14: ACS.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: You need toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Salada! Max Protectado pa!
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
18: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ACS!
0: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS!
0: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
20: The original Koi Herbal Capsule.
21: O si Evelyn Paragoso, nag-edad kong 75 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadunggo ko sa radyo, niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, siklang-sik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
20: The original Koi Herbal Capsule.
22: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMM.
1: Philippine Standard Time, alas 4:41 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa Balitang National. Malakad niyang miawhag karon sa mga nipetisyon bahin sa PAX Silica o AI Hub sa nasod nga sabtunog sa iron ang maong nga proyekto.
10: Upat ka mga kanhi bodyguard ni kanhi Kongresista Zaldi Cohn ibali na sa ilang unang sworn statements.
1: Samtang kagamanan sa nagbayan o kagamanan na kadabat o request sa Amerika alang sa extradition sa gibilanggo nga si Pastor Apollo Quiboloy.
10: Senator Chis Escudero nagtingunga paglugway sa termino sa barangay ng SK officials ngadto sa 5 ka tuig. Nawagan sa kini nga himuon ang maong pinilian ngadto sa tuig 2018.
1: Sa mga balita lokal, paghimo nga loan collateral sa cash card sa mga beneficiary sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4 piece idilinaon niya sa sudan sa Sugbo.
10: Capitol People's Park tingunga mo paminos sa grabing pagbaha sa downtown area.
1: Marita gawa sa naso ni Ranog Oman, nagkasabot bahin sa Strait of Hormuz.
10: Sa negosyo, laing oil price rollback, posible patuman sunod simana.
1: Puno nga balita, doon ay rollback, pero sa irunta kung pila yun may gala ang iyang i-rollback.
2: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
10: Mabuhay Pilipinas.
1: Huwag na mga mahinong danon.
10: Naguna ka.
1: Unang radyo,
10: unang balita.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Hatod bang impormasyon nga inyong masairan?
10: Ang yan ni mo madunggan.
1: Una sa radyo,
10: una sa balita.
2: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
23: Number one.
2: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. TYHP, unang radyo, unang balita.
24: Kising na, bango na,
2: sa unang radyo, unang balita.
1: Adlaw may galang Biyernes, pizza 7 sa buwan sa Agosto, tuwing 2025. Sangan sa kanito mukhang forces sa DYHP, aramin sa buka niya yung mga tigbalita.
10: Sangan ni Radyo Man Ken Galinea, kininyong Radyo Man Marisa Abalino.
1: Ako sabi ni Radyo Man Arnold Bustamante, antotemi ka na sa Rizay, Santac, na sa Buntag, magkatod ka rin sa mga lapas ka mga balita.

0: Maigbuntang sugbo ka bisay na Mindanao lain na pagganda may gala sa tonga papanagoman. Nagalaut kami nga nakamos ka piskay kamaya ning adlaw ka na may gala nga Biyernes. Pizza City lah. Thanks God, it's Friday. Naga na may gala malipay ba sa Friday na? Ang uban kapoy, kay bangon ba sa may gala Biyernes? Manitawag na Friday sickness. Lami i-absent. Lami i-tog hangtod may gala alas 7 buntag. may buntag sa mga sa iyong magmata, karabuntaga. Pukawa na tong sa iyong maglakaw, karabuntaga. Arang gani marit sila ang mga destinasyon. Katungi ka may gala sa probinsya, pengong nga ni sa sudan sa Sugbo, kinahanglan nga sa iyo og lakaw. Katong mo bakasyon, kay Friday ron, alaandam-andama na mga butang din ha. At magkuhan ron, kaya na mga mag-night swimming, mag-overnight, hangtod sa Domingo. Katong doon ay mga outing ka na butaga, excited na sila may gulamang lakaw. May buntag sa itong kamagkisuran ng mga taxi drivers, bus drivers, PUG drivers, modern jeep drivers. Tanan ng mga driver, may ganang na sakay na sila mga sakinan na rin oras sa karun sa kabuntagon. May buntag! Doon ay good news ha. Kaya doon ay rollback mga igala sa presyo sa petrolyo, krudo, gasolina, at kerosene. Pero ata kamalo, may gala pilay rollback ani. Kato ni Agi may gala, doon ay increase. At sa may Agi pag yun nga mga simana, doon ay increase 10 pesos. 11 pesos ba to? O niya, nag-rollback sa may aging simana, ni aging Tuesday, 60 centavos. May pagwa mag-rollback. Karon, doon na po may gala'y pamahayang o impormasyon na mag-rollback. May taga na ko, bisag pag, bisag, ano lang unta, mga 8 lang unta, no? May buntag ninyo tanan, mga taxi drivers. Kamusta inyo ang pag-agis bantals? Manila Talamban Road. Okay pa ba? May buntag sun sa itong mga saringan ng mga nakbayan. Nakbayan sa Mandawi na punapo, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar. O sa nakbayan sa Bugo. Sa itong mga kasikbit ng mga lalawigan. Litos Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Pipira kamayan may gala sa Western and Eastern Visayas. Kaling orasan, minog na mati na sa itong katulumanon unang radyo, unang balita. May buntag po sa mga nagtalaw na sa itong FB9, kalamuntag ha. Magbuntag saan sa mga nanay? Kananaroon sila tagstag sa kamang kusina na ni kay CK na. Nagbigamo na mga gala paras ilahang pamahaw. Kanabuntag. Ay doon ay mga estudyante may galang ilahang atimanon. Una ay mga motrabaho sa iyo nga at ilang atimanon. Una sa iyo po mga manikay sikay si nanay. Si tatay saan. Naghaling na may galas abuhan. Nining oras sa kabuntangon. Lita maglangay sa ito ang answer to win na promo. Ay, sa itong answer to win promo, si Senator Chis Escudero, mga higala, iyahang nga gisugyot nga i-oktaba lang sa may galang eleksyon karong sa ang eleksyon sa barangay karong Nobyembre. At ito na lang ni Megala sa, no, sa sunod to, sa sunod 2028. Murang idungan tingnan ni sa murang di man ni pwede idungan sa national election. So 2028, posibleng November gahapon. Pero, ang iyang sugyot, kinahanglan, himuon na mga higalang pila katuig ang termino may gala sa mga barangay official. Kana, pila katuig? Pila katuig may gala ang ilahang termino? Karon, tuluman din sila katuig may gala nga mo lingkod isip kapitan o mga konsyal. Tuluman din katuig sila karon. Gisugyot ni Chis Escudero, mga igala, ang blank nga tuig. Nga ilang pagpaservisyo, mga higala. Di kaabot onom ni ha? Ilang, gawin, di kaabot onom. Lisod kayo na pangutan na ha? Lisod kayo na pangutan na ha? Ana, daghang kay Ron nga gusto nga magkapitan. Kay mo rin na magpresidente mga ngayigala o senador ang muling ko nga kapitan may gala sa barangay. Kamu niya, natubag na yun. Niya, sunod mo sa itong mechanics sa kinanglan nga naka-follow. Naka-like may gala sa Facebook page sa DYHPRM in Cebu kang attorney Rofil Fernandez Banyok. O niya, naka-share po may gala sa itong program sa unang radyo ng balita mga kasama. Kinanglan naka-follow ha sa ito ang mechanics. Kung wak gani, goodbye bunos. Di maka 200. Sunod sa mechanics, kinahanglan naka-follow, naka-like, may gala sa Riva HPRM in Cebu, kang attorney Rufil Fernandez Banyok, o naka-share sa itong program kanabuntaga sa unang radyo, unang balita. Dita maglangay, may gala, at sa check siya kasama ang Jesse Samampong, siya runta na ito ang presyo sa nakariyang mga palaliton Dias Mercado Publico.
1: DYHP, tutok presyo, summer.
0: Kasama ang Jesse, good morning, Jesse.
2: Yes, mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Inday Maris o mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ng atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mga umprahay diri sa Carbon Public Market. Okay. Presyo sa mga klasik-klasing isda rin ang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Anduaw, 220 ang kilo. Malasugi, 400 ang kilo. Dulupapa, 450 ang kilo. Tangigi, 450 ngadto sa 500 ang kilo. Tulingan, 200 ang kilo. Lumiagan, 220 ang kilo. Pasayan, 350 ang kilo. Lambay, 420 ang kilo. Nukos, 480 ngadto sa 500 ang kilo. Rumpe, 300 ang kilo. Ubod, 280 ang kilo. Mamsa, 300 ang kilo. Danggit, 220 ang kilo. Budburon, 280 ang kilo. Tamarong, 200 ang kilo. Mulmul, 240 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong regiman. GC Sumampong, DYHP, Tatak, Areman.
3: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 Dagang Superior Antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Ipitibo kining pangontra sa mga pre-radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo!
0: Taka sa labag kasama ang Jesse Samampong, ikami gala sa Carbon Public Market. Ang uban may gala ng mga nag-chat na to, may nag-comment. Iwan nga ilang tao na himo ang inana nga tuig. Ang ilang kuan, termino. Kasi kung niya makapili ni Tapulan. Tapulan nga kapitan o kurap pagig nga kapitan. Magpaabot ni ganing nga tuig o sa pamimupilig lain. Nah, wate mahimo ana. Kung mauna yung mapasar nga balaod mga higala. Kung mauna ng tuig up, nah, mag-antos kita. Madaghan kayo mudagang kapitan rong Nobyembre. Kung madayon ha. kada November murag da duda ko di madayon. Duda lang na nako. Samtang nga sa bigas bahin, ada may gipusil patay kagahapon na yun. Alas 8 kagabi, may gala sa may Sitio San Roque, Barangay Bulacaw. Patay naman yung biktima, mga kasama. Busaka 34 anyos ang gipusil patay. Nga tagalawaan, Uno, Talise City. Diha, may gala sa Barangay San Roque. O sa Sitio San Roque, Barangay Bulacaw. Ang biktima, giilang si Jason Cordero. Papamailhi may gala ang responsable sa maong pagpamusil. At rin i-check unyang taon-taon ang detalye nini may gala gikan sa itong mga kaubanan sa news department. At rin i-check may gala sa kasamang Jane Gallardo sa gawas. Kamustahan ta may gala ang gawas gabahin ni Orasa sa Kabuntagon kasamang Jane. Good morning, Jane.
4: Good morning, kasamang Arnold o kasamang Marisa. So, napakarunding niyo sa may Osmeña Boulevard, kasamang Arnold. Kaya tumbalik na rin ako doon sa eskwela sa ato ang mga estudyante. Iba pa nga sa ato ang mga trabahante po. Dahil kaya kagahapon, ang ikaw 457 founding anniversary of Capitol or Charters Day kasamang Arnold. So, walay, kuan, ninyo kagahapon.
0: Way trabaho, way klase. Oh, limingaw kay Karsada.
4: Wala kayo yung mga kasichas na atong nabansakang kadalanan ka sa mga nudlo. Pero kung yung lawa kagahapon na ang swerte kagahapon ka sa mga Arnold, ang mga regular employee din is Capitol.
0: Ka naman, overtime sila?
4: Kadawat sila o bonus na sa mga
0: kadawat ang bonus, chartered bonus.
4: Kamarang 20 nila kada usa nila ka sa mga Arnold.
0: Paldo.
4: Paldo, ginapod sila 25 kilo na kuain, na bugas. O diba, Paldo, nagigayo ka sa mga Arnold. Para pa pasalamat na ito pa ni Gogba, siya ilahang kakugin ka sa mga Arnold sa pagkuain niya. Pag-servisyo sa ato ang syudad o dili sa ato ang Kapitolyo. So, grabe kayo ang nag-uan man sila kagahapon. Murag nag-celebrate po sila kagahapon din niya sa mga Arnold. So, karon kaya kung balik naman gilig sa mga Arnold sa klase o baka sa trabaho, sa uban na mga trabahante na ito, ang mga kasama na ito, ang mga idol, busy na ang kadalanan ron dyan sa mga Arnold niya. Ang atuang panahon, murag nibalik na gid siya normal ka sa mga Arnold Noah, nagigayo ka kasi nati o ganang kusog nga pag-uwana. Murag lagiting mas kainit ang ato ang nasunati sa mga niaging adlaw. Hopefully, no, mabawi-bawi po ka sa mga Arnold. Noon, karong mga orasa, wala kayo nasunati nga pagpanaligti ka din siya ato ang nahimutangan. So, mga nagagan, kaayo pag nakita karong ka sa mga Arnold na mga nagbiyahi na karong mga orasa. So, kasagaran ang ato ang mga jeepney drivers, ang ato ang mga nakita din ni o ang kini mga kabalabaw drivers na ito ka sa mga Arnold. No, flirting sa yuhag yun nga ni biyahi para makapanglawat in town na mga makadakodakukod sila o ginansya ka sa mga Arnold karong adlaw. So, ang atong kalangitan ka sa mga Arnold, mga mugawa, rigid kaayo, no? Mga limpio kaayo ang atong kalangitan. Mga timaan niya, mga nagin ni muuwan ka sa mga Arnold. Pero maugyapon na, di yapon sa kumpiyansaan na maglalalang yapon o panagang kung ugani mo kalit o uwan o baka ha, o sobra ko sa init, at least na time na panagang sa ato ang ulo o sa atong kalawasan. Wala ka hinuntay na dunggan o nadawat nga taho ka sa mga Arnold noong nga di may kasugya sa atong kalalanan karong adlaw o baka ka ng mga disgrasya nga nagtabo din sa atong syudad. Apan mo grooving dia punta ka o na magsusi ka sa kalalanan din sa Dakbayan sa Sumbo. Araw pa makahapad sa o mga presko ng mga balita sa atong mga suking pintaninaw ka sa mga Arnold. Iyon man, makakal po tayong mga update sa mga nahitabo po din sa ato ang syudad, binagin sa mga krimen ka sa mga ano, sama sa mga inyong kagabi at ganiha, nga doon na po nyo namusil o doon na po yung gipusil, sumurag niyo uso na po din sa mga ano, no? Makuha niya po tayong mga update, ana, ang mga balita para po makahatag tayong kompletong detalye ka sa mga ano. So, nagika na lang din ka sa mga ano, kanala sa ato niya tayong update, nagika din ni Smiles Mania Boulevard, ako ang inyong Rajuman Jane Gallardo, UIHP, Katak, Arman.
0: Dagan sa labag sa mga Jane Gallardo, gikamay ka na sa gawas.

0: adoras Vegas 450 en New Mira. Mga kasama, question na budol ka na ba? Kadalasan kasi basta recommended sa atin, di na tayo nagtatanong. I'm sure naranasan nyo rin na nyo rin yan. Pero pagdating sa gamot, hindi enough ang sabi-sabi ng kakilala lang ha. Importante pa rin magtanong sa doktor o pharmacist kasi iba-iba ang katawan natin at hindi pare-pareho ang quality ng mga gamot, right? Sa Unilab kasi, hindi lang basta pasado o okay na. Level up ang quality check dito. Imagine, mahigit 650 technical experts ang nakatutok tapos umaabot sa 145 steps ang dinadaanan bago makarating sa atin ang gamot. Alam niyo ba na sa mga planta nila, may air filtration at UV technology para yung hangin sa loob ng paggawaan ng gamot ay controlled, pati particle count in the air. Inisipan nila pati yun. Kaya alam mong safe, effective at maaasahan ang pamamaraan nila. Kaya tandaan, huwag basta maniwala sa basta-basta lang o basta-bastang nirekomenda sa iyo. Dapat Unilab quality. Alamin ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products. Guys, standby sa mga balita may gala. Paman lamang sa pipinakamang bulawan ng pahinom-num, mapasalilita pa. Di atay winner may gala sa tong Answer to Win promo. Nalimot ang hinoon ta. Tara! Ang atong Answer to Win promo, congratulations! Ang iyang tubag, 5 years. Ah, 5 years, murag ilim nun. Five years! Ang sugyot may gala ni Senator Chis Escudero. Termino, mga higala sa mga kapitan o mga barangay official. Kung 5 years na mga higala, murag taas-taas mag-antos sa mga barangay, mga constituente sa barangay. Kung nga, makapili mong kapitan nga tapulan, kawatan. Why pakialam sa barangay, bahala mo niya. Kanaan na mga terwan ba? Kanaan pamatasan ba? Tara! Atong winner ka na buntaga, congratulations! Ni Hizel Logroño. Logroño, tingnan nyo. Logroño. Ma'am Hizel Logroño. Ikaw atong palaran ng mananaw ka na buntaga sa atong Answer to Win promo. Panihog lang kong chat sa atong Facebook page. Aron nga mahibawa na ito dito ang imuhang tinood ng pangalan o ang imuhang cellphone number. Naka-follow siya magala sa DYHP RMN Cebu ang attorney Rofil Fernandez Banyoksan. O nyo naka-share po siya magala sa program Unang Radyo, Unang Balita. Congratulations, ma'am. Hazel Logroño. Parehong lang kong chat, ma'am, sa Facebook page sa DYHP, ha? Standby sa mga balita may galahaman lamang sa pipila ka mga bulawan ng pahinom-lum at oras. Alas 5:02 na.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na. With Nor's Sinigang Mix. This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy, kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa di ang nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay. Pwede
5: lang makakas.
4: So ano ka, no? Binta na ka.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: No one ana baka ugana sa kama. Basin ug. May diabetes ka.
5: Mag TTX 500 na.
4: Ang TTX 500.
5: Adlay powerful extracts.
4: Nga phytochemicals.
5: Ug antioxidants.
4: Nga gigan sa palaya.
5: Ug di sugared sugar cane.
4: Mga organic compounds.
5: Nga effect.
4: Matok sa sakit nga diabetes.
5: TTX 500. Kapalit
4: sa mga butika.
5: TTX 500.
4: Ang tuba.
5: Kontra sa sakit nga diabetes.
4: TTX 500.
5: Epektibo.
4: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
5: TTX 500.
4: Imo sa di sugared sugar cane extract.
5: Ug anti-diabetic property.
4: Gigan sa palaya.
5: TTX 500.
4: Garantisado.
5: Highly recommended.
4: Sa mga eksperto.
5: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
6: Set Living Testimonies.
7: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
8: Di na ko kakita. Nikalit lang ang kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
7: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
8: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
6: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
7: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
9: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
7: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
9: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
6: Living Testimonies.
10: Welcome to our reunion.
11: Uy, Dai, ni daot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
12: Tungod na sa Super Fiber.
11: Unsa?
12: Super Fiber.
13: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
15: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basihan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
16: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
17: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga butika.
17: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
19: Dr. Lemuel Espedang, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko i-time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong i-try. Diyan din lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Iginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay mo ni siya wala kang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
4: May buhay sa makabuhay!
0: Ahoy!
3: Kidney Care Time!
18: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
23: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
24: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga rutin.
23: So, nakatabang gyud di ay sa imo ang iBerry, tita?
24: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
23: Ayos! Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
21: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
26: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3.
27: Bang kasama ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga sa matag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapigyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo niini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Konsolasyon Cebu Branch.
28: Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
29: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
30: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
31: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
32: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
33: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
34: Biotrop Herbal Capsules,
35: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
34: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
36: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
30: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
31: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
32: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
33: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
34: Biotrop Herbal Capsules,
35: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
34: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
36: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
37: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
38: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
39: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
1: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
2: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
3: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
1: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
2: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
3: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
4: Available na sa Mercury o mga suking butika.
5: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
6: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
5: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay nga pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Ibalik na ang pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy niya kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Seth Living Testimonies. Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis o sa kapagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko hospital yung dahil nagugus ko binhawa man pa sa doktor. Lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Seth Cogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa barangay Punagitan. Bukod sa tungaw.
1: Living Testimonies.
3: Oras sa mga kasama na 5:19 na.
1: TYHP Bustamante at Galinea sa unang

0: aron galagsik ligon ang atong kalawasan. Og mabagtang sa atong mga baratian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea. Bugon-bugon sa tutoy. Og ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule. Muhatag sa inyong mga protection. Sa atong nga panglawas, ganita dali, may ganang matakbuyan sa bisan unsang matang sa sakit sa lawas. Gamikan sa mga vitamins ginaanin eh. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original koi herbal capsule na probal kini may sa Food and Drug Administration. Inyuring mapalit sa mga butika. Nag-isupplyan sa Belgian Marketing. Mapalit kini may sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Francesa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Bato Leyte. Mahimo sa rin siya may galang mapalit ang original koi herbal capsule sa Manunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, sa Weber Drug, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamatis sa Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Escario. Original koi herbal capsule, barato na, ipiktibo pa!
1: Taas ba ang presyon sa imong dugo, ikaw ba dunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mupaghay sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo? Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa mani anong stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubo ang imong blood sugar, control po ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: Ay, lamig ka nun mga pi, mga kasama, ka ng kape nga makapalagsik, ka na bitaw nga maka... Apukaw ni mo ikas katugon o niya gawas ani mga igala kinahanglan ta nga mayunong kape nga makahatag o benepisyo sa tong panglawas. Unsa ni nga kape? Nakatilaw na magkakape may igala nga doon ay native purple corn. Kung wala pa, itry ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Kaya doon na kini antioxidant properties nga makalikay ka may igala sa paggahi sa agyanan sa dugo. Ngadto sa kidney nga posibleng nga moresulta o samba sa diabetes sa gawa sa native purple corn, doon sa ni Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Kini may galang mga sangkap, makapalagsik o makahatag ng beneficyo sa itong kalawasan mga kasama. Puno sab kini may galang sa vitamins, minerals, protein o fiber, gamaghatag hinlo ng digestive system, vegan o gluten-free pagyod. Kapi na, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit kini migala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Ang regular na kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapaligo nato ang atong immune system. Kay kontas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function sa kinig maayo, maka-produce kinig mga paragang. Mapatay kinig sa mga viruses sa dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Muna ang kanadlawag ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended sa kinig sa mga medical doctors. 100% minimo sa Amerika sa Life Extension Foundation ng number 1 kinig atatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic para sa libre quality consultation kada adlaw. Lunes at usadlaw ng Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City, nanimay mutang sa May Usmania Boulevard. Buyon ka na sa May Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po'y Life Extension Clinic na may mutang sa May ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Dumaguete City, sa May House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa May Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ka mga hotline sa Life Extension Clinic alas yung duga pangutana or katugustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3, di na siyong tagsatagsa ka mga panimalay. Kontaka lang ang 416-1655 ang 0917-3181-1161. O niya ay kalimot ha, para makasigurado gid mo nga authentic o genuine kaya ninyo mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Siguraduha ginog tanaw para makita ni mo din na kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Huwagali LE sa matang kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede ginanimog dili na waton or imong pangayoon ha, katugyong doon ay marka nga LE. LE Life Extension. Sometimes sa pikas gabay ni ka makanunay nga ma-constipated. Pag inuman ng Super Fiber, kay number one kin nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kay nga damo ng Super Fiber, kung alam ka kung si kabaso ka tubig, unya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber, pwede kag mainom ni ini diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung tari sa gabi, ka na before pud ka nga matulog. O para mas nindot pag inag-epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
2: Naakoy dako kayong balita para ninyo karong adlawa ang paborito o best grocery store dito sa Luzon sa katapusan ni Landing Nagyudiri sa Cebu. Gitawag ni Ogdali Everyday Grocery. O nag-open na sila sa ilahang pinakaunang mga tindahan sa Mandawi, Lapu-Lapu o Talisay City. Sila Gyud ang pinakabarato para sa inyong mga paboritong everyday essentials. O di kalidad pa Gyud. Plus na sila yung mga exclusive items nga dili yun ninyo makitaan bisan asa. Ayaw ninyo nyo kalinti ang Dali Everyday Grocery. Dali na sa Dali.
0: Sabi ito, kita ko ng Dali di has ko ano? Kanang asa na napit na bitong na may unahan sa Mandawi Foam? Di sa may Mandawi Foam sa Mandawi ba? Di sa may usan na nga barangay di ha? Subangdako man na di ha? Hakop na Subangdako. Eh, Dali di ha. Gusto ko musulod ang Dali. Tingnan na ito sa inaadi sa sulod sa Dali. Hala! Halit tayo gala sa itong Answer to Win promo! Ay! Arabay gala itong Answer to Win promo. Karabutang ka mga kasama para sa itong mga suking ting paminaw. Hala, paminaw. Ang kagamanan sa Pilipinas, mga igala, nakadawat kinig hangyo. Request, gikan may gala sa Department o gikan sa Estados Unidos. Aron nga i-extradite, dalo nila silang nasod, may gala ang usa sa mga dunay kaso dito. Giilaganin may gala sa Federal Bureau of Investigation o kanang most wanted. Apil din silang most wanted. Kinsa ni may gala nga Pinoy nga usa ka pastor sa usa ka grupo nga gustong i-extradite may gala sa Amerika dito taralo ng iyang kaso kay doon na si kaso dito may gala nga kuan kanang sex trafficking o doon na po ito usa dito mga higala nga kaso o pagpaabuso sa mga kababayan. Kinsa ni may galang Pinoy nga usa ka pastor nga doon ay kaso mga galang gitubang dito sa Amerika. Nya karon gibilanggo ni siya sa Pilipinas mga gala. Ginapon ni si kaso din hi. Kwan gihapon kanang sex trafficking gihapon. Ang yang kaso diri may gala sa Pilipinas. Kinsa ni? Hala tubag. Ang inyong tubag may gala tong iraffle unya ang winner. Ato nga basahon unyang taon-taon. Oras, alas 5.32 na.
3: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Naghanaw og tambal ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Kita na gyud akong gibati.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radioman Benji Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagdayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee og ang pag panghaplas sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Parangis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o magkahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Seth Living Testimonies.
11: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
12: Ako, poriba ko anak, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, laban sila, kay mababa man ang imong lipid.
11: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
12: Sigurado, gina, kung taas imong lipid, mababa na niya, Jaime Verano.
10: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
11: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
12: Ako nga tawa ni goiter. Po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
11: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
12: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
10: Living Testimonies.
13: Gala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya ang Don't Pay

0: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
1: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly. Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
8: Oo. Nagkaroon ako ng brain stroke. Tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
7: Hindi po kayo gumaling?
8: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Marilyn Bernas, tag-IASR, nais itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
11: Problema ba ni mong pagpaniwang ug pirmi lang dili ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
12: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
6: Life Extension Vitamin D3.
13: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
14: Pagbasa sa ikasampung kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus, ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa palibhasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaba ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibhasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko. Gayun din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng gano'n ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw niyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagtatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa puok na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
15: Ora sa mga kasama na 5:46 na.
16: TYHP.
9: Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
15: Kini ka porsyon na tugarap to megala sa Life Extension Vitamin D3. Magkasama unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtuwar nato sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang ni migala sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer. Ini binasab sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o guban pang matang sa cancer. Ngadto direct connection migala sa vitamin D deficiency. But pasabot migala nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton kag cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulog ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 nga makalikay ka sa sakit nga cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini megala sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini ug maghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients, mas mo improve may galang ilang quality of life o ginahinay nga mabalik ang ilang nga immune function o kusog aron nga mas babatukan pa ang ilang nga sakit nga cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mupugong kini sa angiogenesis o usak ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung nasa mutubo ang cancer, i-block o iyahang babagan uputlon sa vitamin D3 aron nga way maagian megalang nutrients containing blood for cancer foods uga mutabang kini nga mapugngan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. I-activate sa niya megalang life o i-activate sad sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells uga mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan megalang paspas nga pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers, may kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas may galang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang ihang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit nga cancer kung adunay igo o sakto nga vitamin D blood level sa ihang lawas. So ang katong mga muinom niini o katong nga adunay mga gipamahambin nga cancer, ang ilahang dosage may gala 6 to 9 soft gel matag adlaw. Ang ilahang imno na with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit may ganang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu o sa kantidad na tag 11 pesos matag soft gel. Ang mahinungdanong pahinumdom, kinahanglan siguruhon nga adunay marka nga LE kung Life Extension ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit mo sa mga butika ha. O niya mag-amping sa peke ng mga produkto mga kasama. O niya tawag mo sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
16: Atong sugdan ang atong kamuntagon pinagis pag-inom sa lamian. Healthy kayo og daghan ka makuha nga benefits gikan sa kape nga Vita D Plus Coffee Mix. Kini mi pinakaunang kape nga dure sa goal nga Vitamin D3. Samatag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adun kay 200 ayo nga Vitamin D3. Mao nang makakape na ka maka Vitamin D3 pagyugka. Plus Reishi Mushroom Extract adunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix ginugangan pagikinig mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress o ang daling nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang nga free radical sa atong lawas. Kung ang atong sugatan ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian, healthy o daghang benefits nga kape, ang Vita D Plus Coffee Mix. Para makalahutay kita sa tibok adlaw nga pagpanarbaho, mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy o guban pang mga butika.
9: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
17: Hey, armadong lalaki si Cop sa kapulisan sa Labangon, kasama mo sa balita. Radio Man Paul Lauro.
9: DYHP, Tatak, RMN, Report.
18: Radyo Man, Marisa Radyo Man, hello. Di alarma sa atong kapulisan. Alauna 35 sa Diyos kabuntagon. Kinig armadong tao nga si Jeffrey Bakuli Paluma. 36 anyos uli tao nga nagpuyo sa sityo Kapakulan, Barangay Tisa, Inakbayan sa Sugbo. Di alarma siyang armado sa may sityo Santa Ana, Barangay Labangon, Ingatong Dakbayan, Sugbo. Kuhaan siya ang 22 sa revolver nga armas. Doon ay duha kabala sa cylinder o usa ka medium size nga pakiting shabu. Natanggong na siya karon sa Labangon Police Station 10. Kasama mo sa Labangon Police, ako niyong Radyo Man o Lauro. DYHP Tatak RMN.
19: Radyo mo, nation.
15: Paghimong loan collateral sa cash reward sa mga o cash card sa mga beneficiary sa Pantawid Pamilya ng Pilipino Program Code 4 Peace. Indili daw niya sa syudad sa Sugbo. Kasama mo sa Balita Regiman ni Bulonas.
19: DYHP Tatak RMN Report.
20: Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Didanaon niya sa Sulat Sugbo ang paghimong loan collateral sa cash card sa mga beneficiary sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kun for peace. Kini kung maprubahan ang ordinansahon nga gipanday ni Konsehal Francis Paris nga alang sa maong katuyuan, ubo sa proposal sa konsehal o sa kakalapasan sa mga individual nga butanyag sa nasigutang cash card o natong tigpautang nga murawat ni isip collateral. Ang ordinansahon is Paris ginuso una ngadto sa tulo ka komitiba sa konseho alang sa dugang pagtuon og rekomendasyon ni ini.
21: Refer the proposed ordinance to the Committee on Laws, Ordinances and Styling, 2, the Committee on Trade and Commerce and Entrepreneurship, and 3, to the Committee on Social Service to its Vice Chairman for their comments and all recommendations.
20: Si Konsehal Francis Paris, ubo sa proposal sa konsehal, may mo makamulta ang 2,000 ngayon sa 5,000 pesos sa makalapas na ini, o mabilanggo, may noong hangtod sa usa ka tuig. Mga kasama, nangita ka ba o may mo animong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinagi sa pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP Tatak RMN.
19: Radyo mo nationwide.
22: DYHP abroad ngayon.
17: Kini nga balita, tod ka nato sa Said Marketing, ang tigamaog tiga po na po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI o pambalatian sa kidney o ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nagkasabot ang Iran o Oman kabahin sa geographic coordinates alang sa usa ka rota sa mga barko paingon sa Strait of Hormuz. Gifinalize pa usab sa duha ka mga nasod ang usa ka joint announcement bahin ni ini. Umanan pagsiguro ni ini nga why mobalda nga pipila ka mga third parties labot ni ini. Nagkanayon ang tigpamaba sa Foreign Ministry sa Iran nga bisan unsang kasabutan tali sa duha ka mga nasod posibleng dili lang maggarantiya og seguridad sa maong strategic waterway. Ang isugyot nga deal tali sa Iran og Oman mahimong maghatag sa Tehran og control sa mga barko nga musud sa Gulf region agi sa Strait of Hormuz. Ito mao malita tud kanato sa Said Marketing ang tigama og tigapod sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI o mangbalatian sa kidney, ug ang Said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diana ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan. Ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero uno wa nay lain pa nga makatabang sa ato mga gipamati nga mga balatian sa lawas sama sa diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Makaayo sab ang Said Panyawan Herbal Capsule sa tanang mga simple nga balatian sa kalawasan sama sa trangkaso, hilanat, ubo o sipon. Musa ka muna mga kasama, palit na sa tanang produkto sa Said Marketing nga available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
19: Radyo mo nationwide.
15: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise. Ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas, tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advanced na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advanced araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kumusta sa itong mga kaigsuunan nga nagmata na ni mga orasa? Nag-andam na si Bukadlaw na sab nga pagpanarbaho. Ilabinigid ka itong physical nga kusog mo yun ang gigamit, ha? Usahay, pamatiyon bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot. Dili mo magkapangusog. Banho, dunya usay, aristi ilpod, burag, dunay, magpanusok o ka muscle pain. Kini nga mga sintoma makapektog yun gayo ni sa atong panglihok-lihok. Ilabin na kung dili magwanta ang sakit. Dili po takafocus sa atong gibuhaton. Mahong din ni angay nga baliwadon lang, ha? Busa sa mga kugihan na ito din nga mga listeners. Nakabati na ba mo niyan ang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod? So good, sigurado daghan na sa ato ang dunay ingon ni Ana. Panag-antos lang, tungod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Bong advice na ko sa inyo, mag-Farix B-Complex kada adlaw. Dunay igo nga B-Vitamins base sa DOST-FRI, PDRI 2015, tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kaya ang kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Katunga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Radyo mo nationwide.
17: Samtang kagamanan sa dakbayan sa Sugbo ni activate na sa border control sa matag barangay sa syudad batok sa African Swine Fever kon ASF. Kasama mo sa balita Radyo Man Eli Bononos.
22: DYHP Tatak RMN Report.
2: Gi-activate na sa kagamhanan sa Cebu ang border control sa matag barangay sa syudad. Kinisubay sa taho kadunay mga baboy nga namatay sa pipila ka mga barangay sa takbayan. Buot masiguro sa city government nga makuhaan og blood sample ang mga baboy nga mogawa sa barangay ug kompleto usab sa mga dokumento ang inihaw niini. Matud ni City Veterinarian Jessica Maribuhok nga maong lakang kabahin sa ilang gipatuman nga mga measure batok sa African Swine Fever kun ASF.
23: Na gabay mga reported jud na mga nangamatay. So careful lang ni na dili siya maabot jud sa main gani kay amo pang ginaobserve para na wala siyang movement. I-activate lang namo ang barangay border, inter barangay.
2: Si Dr. Jessica Maribuhok, una na nakikitahaw na sudlan ang ASF ang usa ka babuyan sa barangay Kiot nga giingon sa City Veterinarian nga dali nilang nakontrolar. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide.
22: DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
17: Kini nga balita tud kanato sa Said Marketing, ang tigama og tigama rapon sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangosteen, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang Said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipalantawan ang laing oil price rollback sa mga presyo sa lana subay sa padayon pagtibugsok sa presyo sa lana lukot kalibutan ato sa ikatulong adlaw sa trading karong semana. Nasuta ang gikan nito Agosto 3 ngadto sa petsa 5. Ang presyo sa krudo ni ubos og balik 4 pesos og 40 centavos kada litro, 4 pesos og 70 centavos kada litro ang pagkunod usab sa presyos gasolina og nius-us usab ang presyos kada litro sa kerosene nga balik 4 pesos og 80 centavos. Gipaabot nga hingpit nga ipatuman ang laing pagkunhod sa presyo sa mga produktong petrolyo sunod semana.
3: Katong mga malita, gihatod ka nato sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang Set Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Set Marketing. Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
15: Dugan itali sa mga balita sa Mr. Ernesto Archibald na ngayon daw rekomendasyon may kalabutan sa paggamit o incinerator. Paghipo sa mga basura sa Sudan. Kasama mo sa balita na Jaman Elibulono.
22: DYHP Tatak RMN Report.
20: Nangayon na ang rekomendasyon sa Cebu City Mayor Nestor Archival labot sa paggamit og incinerator paghipo sa mga basura sa syudad. Ang pagbaton sa maong ekipo nga magsunog sa mga basura unang gisugyot ni Vice Mayor Tomas Osmeña. Kini human sab nakalisod ang kagamhanan sa bayan pagpangita og kalabayan sa mga basura sa syudad. Matud ni Archival, kaya na ipatan-aw sa Cebu City Environment and Natural Resources Office sa Senro ang posibleng paggamit og incinerator sa bayan.
4: Ako nang ipatan-aw sa Senro kung naabot sila yung recommendation padong na to aron ato nang ma-discuss thoroughly.
20: Si Mayor Nestor Archival na sayran nga gidili na sa balaod na paggamit og traditional waste incinerators sa nasod apan ang kagamhanan ni hatag og pagtugot sa alternative thermal treatment ug sa modernong waste to energy kung WTE technologies. Kasama mo sa Cebu City Hall kini ang inyong radyo man Eli Balanos DYHP Tatak RMN.
22: Radyo mo nationwide.
15: Kanon ay kabang nga nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging og uban pa. Apan dili na kinahanglan nga mogasto ka pa og dako mga kasama. Sa 20 pesos lang kumpleto na ang B vitamins kay imong kinahanglan. Ana kini magala sa EXL Makabuhay Plus capsule. Gawa sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung magatumar kanini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule paparit kini sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
22: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
15: Ay, naratong winner, kanamuntang ka mga kasama sa atong answer to win na promo. Ang congratulations ni Mark Orsoresco. Sakto yung tumag si Pastor Apollo Kibuloy.
22: TYHP.
15: Si Pastor Apollo Kibuloy ang iyang tumag. Natumag kini may gala ni Mark Osoresco. O niya naka-follow gid siya may gala sa atong mechanics, ha? Kaya naka-follow og like siya may gala sa DYHP RMN Cebu kang attorney Rufil Fernandez Banyok o gishare po niya may gala ang atong program Unang Radyo Unang Balita. Congratulations! Sir Mark, panahog lang kong chat sa itong Facebook page, ha? Alang sa imuhang number sa imong cellphone, na mo ipasenda na ito sa imong Gcash karong adlaw. At sa check, may kanis kasama ang Julius Malini. Nakastandby na kasama ang Julius. Good morning, Julius!
5: Good morning! Kasama nga ang outdoor party. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Ilang po! Ilang po! Ilang po! Ilang po!
15: Kinsa man eh. Hello, may buntag. Kinsa may pangalan na to?
5: Kinsa may Caroline.
15: Kinsa may pangalan na to, ma'am?
5: Clarissa Caroline.
15: Clarissa.
5: Clarissa.
15: Okay.
5: Clarissa.
15: Ah, Clarissa. O niya, pila edad?
5: Nagdobli lang ang 5.
15: 55. Litrang B. Pila anak na to, ma'am?
7: Sila yan na. Nga po?
8: Upat lang.
15: Upat lang. Ganun, wala na lima ha.
8: Wala na nga. Nagdahal na. Huwag ka buhi.
15: Huwag ka buhi. Nga si mister. Kung sa may panginabuhi ni mister.
8: Ah, naninda na ginagmay din sa balay. Yan on.
15: Ah, naninda mo pagkaon.
8: Oo, oh, pagkaon. Ah.
15: Kailan may edad sa mga anak?
8: Ah, kuan. 25 o 22 o 17 o 12.
15: Ah, pwede na. Duhan na lang kayo numero para nga magluto na. Duhan na lang kayo numero para luto.
8: Adi ko tingtaya, sir.
15: Adi na ka tingtaya. So, ma'am, pirmi ka maminog. DYHP.
8: Always kaayo.
15: Always. Tungo na nadawata mong ginagbay nga paharipay. Gikan sa DYHP, ma'am, ha?
7: Yehey!
15: Yehey!
7: Kasi ato nga sakpan ka roon, mga nawata. Paharipay nga po, ma'am.
15: Back, back!
10: Correct again.
7: Ate, kada nga sa paharipay sa DYHP. Sunsay ko sa pinaka.
15: Sabakadari, birahi. Okay na, baka kayo mo sa'yo, madam day. Oh, oh, la. Alamin na, talikot, mas madam. Baka kayo mo sa'yo, madam. Asa ka na. Haon kini sa kuan, kanang Bailey Hans, madam. Baka kayo mo sa'yo, madam. Sinasiksi pa kayo, madam. Kaya ito nga pamarigoban, may galing palantaw sa naman itong herbal capsule sa Kabisaya, nagbintraw, mag original koi herbal capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamunggay, garlic, luyog, ginseng. Kamay mahatang may galing, kaligong salamas, kaligong sa atong immune system. Koi herbal capsule, barato na, epektibo ba?
16: Mga tima ilhan, ngayon ko adunay daghang toksin si ibang lawas, mandili ka regular nga magkapagawa si ibang hugaw, dugay ka mahilisan, magbuto na gimuntian, magkasinati kag insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o glutahan, dili hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sugang pagkaluya si imong tibok lawas. Busa wag tanga mga toksin si imong lawas, aron imong maangko nag maayo nga panlawas. Pag ino matagadlaw o G Detox Plus herbal capsule ang pinakakusog.
15: Nagkasama kasamang Julius Marini, mga kabanag sa Research Department, sa nagkasama ang Laylin na Arigadas. O niya, wala ba't oras, may gala, sa nga na lang, skinito mo kang parusa sa DYHP, aramin sa buka, may ang mga tigbalita.
17: Sa nga ni Radio Man Ken, Galinea, gininyong Radio Man Marisa, Abadies.
15: Ako sa inyo, Radio Man, Arbo Samante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, hangtunog ba, sa samang takna o sa samang sibyanan. At ang imigalas kasama Turner Faith Fernandez Manyo, kamusunod ka rin na yon sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang tanan, daigang Diyos, praise the Lord, hallelujah!
22: Sabakadari. Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita!
11: Ahoy! Kidney care time!
24: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
25: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
26: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
28: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
29: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: MX3, tunay, natural at orihinal.
0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungitnit na.
0: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabii?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
14: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
18: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
18: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
14: Heavy duty linis bawat pahit.
19: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
23: Charm, Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
30: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Pangong kumakabloom sa Charm.
30: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS.
31: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
32: Hello, Washi!
33: Hello, Mommy!
32: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
33: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
32: Mula noon hanggang ngayon!
34: All you need is Pride! All you need is Pride!
35: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
36: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
36: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
21: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
36: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
21: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
36: ECS.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:15.
0: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
5: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang kitang kuti Silka in as early as 7 days.
6: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
4: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
7: Straight to the point.
4: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa babot sa Tusibya, sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag o kumusta live. Gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
4: Kinilagay po niya boss nga lagad sa kanginan. Kasama ang Rufil Fernandez Bañok. Maoy pa dayo makikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karo mga higala nga Biyernes o ga Pizza 7 na. Buwan sa Agosto tuig 2026.
7: Straight to the point.
4: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues kung may labot ng lungsod. Nagbaga ang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
4: Naguna sa tumaiskutanan karong nga buntaga mga higala. Kadtong si Tintay City Anyos nga Lola. Nga unang gika-report nga na missing. O ga... Yani, nagpasibya, dili sa atong sibyanan, ang pamilya ni ini nagpatabang sa DYHP RMN Cebu, napalga na lang, nga wa na'y kinabuhi, og naglutaw sa septic tank, sa usa ka balay nga way nagpuyo, dito sa Dica Homes, Phase 1, Barangay Tungkil, lungsod sa Minglanilla.
7: Straight to the point!
4: Natarik pagtagad, robotaga mga higala, no? Naunsan ning kalakiha, mga sukit ng paminaw, ilaning ipangita, mga kagalaan sa pamilya, kay nawa ning ilang... Si Tintay City Anyos nga Lola in town. Pero gikataho may gala nga dunay usa ka tiguang mahigalang nahog dito sa septic tank nga

0: gi sa mga chat, mga text messages ug bisan sa mga magkaabot ta bisag asa mahigala nga natay masugatan nya mga listeners, mangutana mahigala na unsa na kadtong usa in taon mga higara ka kinini ang matawag na to mahigala taga Sambuanga nga nahimo mga higalang tigbantay og tiguang sab dire sa may Dakbayan sa Talisay. Kumusta na? Ha? Atong tubag mga sukit tigpaminaw, padayon pa na to nang gina-follow up. Gumikan kay nagpaabot man to mahigala sa DNA result. Kadtotoang dunay nakita mga higala nga patayng lawas sa dito sa kalsada nga diin mga kaygalaan dito po sa pikas ng kalsada mahigala to ni tagag pagtagadsad. No, pero padayon may dres DYHP RMN Cebu sa pag follow up ni anak mga kaygalan. Sige lang, rest assured, no, nga amo nang wala mo nakalimti ka na maong issue. Katotuain taon, mahigalang mga anak na natingala nga ilang inahandi naman mo text nila, wala na mo chat nila mahigala, o niya mo to nga ilang giadto mga kaygalan ang employer mga sukit di Paminaw, o doon na mga higala sa mga kakulian mga sukit di Paminaw, no? In fact, ato man itong nahinabi sa pinagis pag-adto ni kasamang pulaw ro. Kana medyo na hilom-hilom tagamay karon gumikan kay natay gipaabot mahigala kad totoang DNA result. Sige lang among gipadayon ang pag-follow up mga sukit ti paminawa namo kalimti na maong kaso.
1: Straight to the point.
0: Kining laing nagpatabang na to ron lahi ni kini maong city anyos in town. Ang pamilya ni Arisabs DYH pinagpatabang o pangita ni ini ilang mahal sa kinabuhi. Unya kagahapon mao na lang mahigalay na nadawat na to nga tawag nga dunay usa ka babae na hog dito mahigala septic tank. Nagikaot sumanang gipaadtoan ato mahigala og didto nakita mga kaigsoonan nga didto kining maong tiguang intawon nga gipangita mga kaigalaan.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin na ato sang hatagag pagtagad mga sukit ti Paminaw, ang Cebu City Transportation Office kon CCTO ni bukas pag-usab sa Foodland Flyover ngadto na sa mga motorsiklo human miani og daghang reklamo gikan sa mga motorista o commuters. Ang unang adlaw pagpatuman sa bagong mga lagda sa trapiko sa Banilad, Talamban, Kunbantal Discipline Zone.
1: Straight to the point.
0: Pagpatuman ni Higala, porbida. Daghan kay mga nagbagulbol, mga sukit di Paminaw. Ato sa nitagag pagtagad ron sa ato pabanuban, ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the
0: sa
1: point.
0: Sa laing bahin, mga basura, gikan sa nagkadaiyang barangay sa Dakbayan sa Sugbo, gikatahong padayong gilabay sa Eco Station sa syudad, nga dool sa SRP, bisan gipahunong na ang syudad sa DENR paglabay o basura sa temporary transfer station sa SRP.
1: Straight to the point.
0: Ato sa nipagtagad o butaga mahigala problema mga kagalaan ang mga basura sa Sugbo asa ilabay o mulabay mahigala layo sad nga to sa Aloginsan. Yapon mahigala ay nagbalik na pag-operate ninyo basurahan din mahigala sa may Binaliw. Matod pa mga higala nga wa gani mga makahibao o wa masayod mahigalang konsiho sa syudad.
1: Straight to the point.
0: Aon sa naning kalakiha mga sukit di Paminaw, tagatalik pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban usab, nining atong tulumanon at inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Sa laing bahin na, Kapitulyo himuong People's, Cebu People's Park o nagbalor nga 10.5 milyon ka pesos nga People's Heritage Park, ingon man mo tukod sab og flood mitigating green infrastructure project, aron dili na mo abot ang tubig baha ngadto sa downtown area.
1: Straight to the point.
0: Atas ning pagtagad rubutaga sa banuban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin mga kaigalaan si Senador Chis Escudero ni Duso og Balaodnon nga nagtinguha paglugway sa termino sa mga barangay og SK officials ngadto sa lima ka tuig.
1: Straight to the point.
0: Nisugyot usab kini sa pag-uswag sa barangay og SK elections ngadto na sa Nobyembre sa sunod nga tuig.
1: Straight to the point.
0: Atas ning pagtagad mahigala ning atong paguban-uban karon sa atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Ugang atong pagpadayon mahigala paghisgot labot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kay duna pay daghang mga angles mahigala ang atong hatagag pagtagad no sa atong padayon nga paguban-uban karong buntaga o paghisgot mga kaigalaan sa nitabo nga ikatulong witness mahigala nga gipresentar sa prosecution sa Article 1 sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Kini si Roderick Wamil. Mauni ang ikatulong witness sa Article 1, no? Oh. Og siya mahigala maoy ikaunom nga witness sa kinatibukan, ha? Nanapoy laing witness mahigala ang gipresentar nga ika-upat nga witness Article 1 kon ika-pito nga witness sa tanan. Kinatibukan mga higala. Pagkatanig pagtagad sab karong nga buntaga, kayo doon natin mga angulo nga atong hasgutan, mga higala na nagpadayon karon nga impeachment.

0: trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin, maligin akong giingon mahigala tong suna ni Presidente Bongbong Marcos nga hapit na ang kinini ang pagpasakag kaso ni Speaker Martin Romualde. Mo na itong giingon mahigala nga mutuo ba mo ana ordili ba? Layo pas tinuod mga sukitig paminaw kay preliminary investigation pa lang ang ombudsman. Doon na yung mga priso mga higala ang kontrapartido. Pero si Romualdez naapa sa preliminary investigation nga stage.
1: Straight to the point.
0: Karong bago mga higala, kay ombudsman ilang gigamit. Ilang mga higala ang gisaway itong 18 Marines. Apan ila pong gigamit batok ni Romualdez. Depende lang kung kinsay gamitan. Ang 18 Marines nga affidavit nga magigamit mahigala batok kang Romualdez ni anay tulo ni ini ka mga sakop sa Philippine Marines katong 18. Upat na ni ini ang ni-withdraw na sa ilang pamahayag.
1: Straight to the point.
0: Ayay, unsa may epekto ani ngadto sa mong kaso?
1: Straight to the point.
0: Murag makalusot si Romualdez aning kalakiha?
1: Straight to the point.
0: Ini may dakong pangutana mga sukit ng paminaw. Tagata ni pagtagad lubutagasab sa atong pag-uban-uban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the
0: kini
1: point.
0: Kiniguban pang mga iskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
2: Hala, Magi! Naopirahan na gina si Inday sa iyang bungi!
3: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o moho sa tibuok Visayas. Apil pagyod ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
2: Wow! Libre na! Kompleto pa! Kasa ang ilang center?
3: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hanggang Biyernes.
4: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga tawagan na, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
5: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan, o uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili ni mo og tambal o inguman mga vitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kaayo kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget. So

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
3: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
4: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
5: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
3: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ang resistensya ug prime nga panglawas. Dapat didto ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
8: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
9: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Pila, pila.

0: San Miguel Peeling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
6: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
5: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
8: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
10: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
13: Atong takda mahigala alas sa size 36 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
13: At sa tagag pagtagad mahigala ang report una sa tukuban on board sa patrol. Niaya lalaki gipusil patay gabi sa may sitio sa Sario, Barangay Bulacaw ning siyudad sa Subo. Pabinawon tang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
12: DYHP. RML Report.
14: Radio Man Attorney Rufiel Milanog ang buto sa armas alas 8 pasado kagabi ining sitio Sario. Kini sitio Sario nga fiesta na ni umabot no, sa Barangay Bulacaw sakop sa Cebu City pa ni ang biktima usa ni kapintor nga si Jason Cordero 34 anyos ulit ako nga nagpuyo niya sa sitio Sario Rasad sa Barangay Bulacaw apit ang pista ni Indapita unya duha ka wa maini galaki ang nga dipusil ini usa ni ini nahulagwa ini sa mga saksi dito na nakasuot og itong nga t-shirt og itong nga kao og short pants nga nibiya lang nga nagpaspas gani biya sa lugar human po sila ni biktima gi pusil ni sa makadagang yay gayon unang pusil sa buko-buko pagkatumba gitiwasan pa yun. Ang inahan sa biktima may hatag og pamahayag gato sa kapulisan na nagumuntod sa bisyo sa drugas kini iyang anak hinungdan nga atong kapulisan sa Inayuan Police Station 7 may himo karon sa ilang investigasyon o may kalambigitan ang ginadiling drugas sa maog pagpamusil apan ilapagitan aw ang tanan niya mga anggulo ni ini. Kasama mo sa Inayawan Police, ako inyong Radyo Man Pulauro, DYHP Tatak RMN.
12: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
15: Rajiboy! Nationwide!
13: Okay, salamat. Rajiman po, Lauro, sa imong report. Sa ito pabalik, atong isgutan mahigala ang dugang pa mga anggulo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 6:38 na.
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
22: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
21: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
23: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
24: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
25: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
26: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
27: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
28: para sa Senate Manalo.
27: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
25: Cash shali na!
29: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
30: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
31: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
13: Atong attack na may galalasayas 40 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
13: Now, atong balikan, mahigala itong mga isgutanan karon. Unya na itong taod-taod itong isgutan itong unsa kay may tabong Romualdez, no? Unya taod-taod lang. Balikan ta sa mahigala ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So far, mga higala sa mga witnesses nga gipresentar, na ibao naman ta mahigala itong Article 4, katotoang gipaslak dito mahigala ang grave threats o inciting to sedition katong tulo ka mga witnesses. Naibawa naman kita itong waman gito in town to ilang mga testimonya. So, daghan ba ito sa mga malangan ta dito mahigala sa Article 4 o wa pa nila mga higala gi, may proceed sila sunod article. Wa na, gibiyaan na lang itong Article 4. Ha? Ihatag na lang ito kay medyo alanganin yun, no? Si John Mark Kalilong, si Jeremy Lutok, o si Matibag, sus Ginoo ko. With your respect, mahigala sa taga-NBI, ha? Kaya ba itong respetar mahigala sa National Bureau of Investigation as an institution, pabilin ka na mahigala, wa maiba ni. Pero, kinis matibag, bida. Kung kinis matibag, ugduna na siya pagmahal sa NBI, ang kapan lang kung kinimugan siya taga-NBI, gaday? Dili gin siya taga-diha, diba? Dili siya organic, diba? No? So na butang sa dak tinudlo sang BBM no sa na butang niya kay do nagi kay pagmahal sa organization imo ino ang organization nga madaot atong kwanana sir mga duhig atong kwanana pwede dili lang dili lang ko mo dayon kay siya sa naning tulo ka mga witnesses si Matibag yung ina, sa first article nga ilang gipresenta kato Article 4 si Matibag yung ina ka kwan pertigyo nang iyang Si Matibag, labihan yun nga natibag. Iamo na mahigala, atul anang panahon nga gisapot si VP Sara nagpapriskon anang panahon na nga mo'y ilang ipasangil nga nang hulga. Dili pa siya mo'y NBI director. Karon pa lang kong tuiga na director. So, sao man ni muna. Nga mohimo na istorya nga padayon mang investigation. Unya hantod ka ng padayon. Nana, kay nakitaan nga asasino amang yun. Matiba ginaka dag tigaw atong kwan. Mo ina pinaka tigaw na kutundaan to duha. Lugangan matibag mo higala bida. With your respect sa NBI ha. Wala may iba ni akong pagtanaw sa NBI. Kinini ang ilalang direktor. Dulo kay pagmahal sa imong organization ba. Ay lang tingali si Roy, madaot atong organization na. Tiya mo na, siya mismo mga higala, wapas siya diha. Yan ang panahon na. Nya, columnist siya, mga higala, newspaper nga iyang gitira na suko kayo sa VP Sara. So how can you expect matibag to conduct a fair investigation nga doon na naman sa mga columns kanya to, tulugod ka mga columns. Kanabang newspaper columns ba, nga suko kayo sa Sara. Unya, duganan pa mga higala na, nang hulga dahil sa siya mga kagilaan na narikod siya niyang pagpanghulga, nausa o manalon. So niining tulo, tinuray, bitaw ka niyong tulo. Si Matibag mo'y labihan nga nakadag tigaw. May pamahigala, guwa nila ipresenta sa Matibag. Pagka-plangka lang pagka-istorya. Ya, mo na nga, ang ako ba, unsolicited advice tong ako, ikaw, Rida, kinigod, naghamay na niid niya itong programa, basin og nakabati sila, or basin baka sa ila lang pag-evaluate. Kaya tinuray lang. Ako na ganyan gisulti, ayaw na lang itong dayo na itong sheriff nga sa Davao, nga inyong ipresent kay Malkansi Most Narratives. O, so what nila dayo na? Iproceed na sila sa laing article. Lain pa si Sulay Kalupis Purbida, dako yung disaster sa ilang kaso mahigalas prosecution. O ilang ipresental si Sulay Kalupis.
32: Straight to the point.
13: So, ang prosecution, pokyab na ito ila. Nga, among i-present hostile witness na ba? Nindot man paminaon kung nuhay nga, may mudag istorya ba? Ha? Pero sa tinuray lang, baka daku ang disgrasya o imong i-presenta sa Solayka Lopez o Jesus Ginoo. Napailaing pokyab ay. Nga, kuno, kinis Michael Pua inday Maris, ginomdong ka? Kay undersecretary man eh. Yung sanga ilang i-presentar po, patawag nila. I-presentar as hostile witness. Jesus Marusip, inyong ipresentar na si Michael Pua. Kita ba mo sa kaliber ni Michael Pua, ha? Kalma kayo. Karon, at least kita mo sa kaliber niya sa actual trial. Kalma. Unya, witty. Kalma lang. Dito mo, ako gabili ba ni Pua kay kinini ang, punag dito siya sa puton ba? Okay na kayo siya. Ang witness ko, liko yung nagong witness. The question is answerable by yes or no. Pwede itong pit-on ni mo. Si Pua, di lang, ugdili, okay. Okay lang. Taas kayo pasinsya ba? Ha? Taas kayo pasinsya. Pero, huwag inyo nang himuong hostile witness, disgrasya yung kaso. Disgrasya yun.
32: Straight to the point.
13: Kaya dapat ito yung question si Pua dito sa House Committee hearing pala eh. Huwag to'y kwan ha? Nasikwate masastubag ni Pua. Kaya katumantong kang VP Sara nga nung nihatag ko noong kwarta ingon si Pua, ni Mandos VP Sara, doon na may batay ni Doolong Luoy kayo, yun sa pataga itong bata, ah. Gitagaan ni Pua. Kaya ilam kong kuwan na to nga, si Pua gitagaan kwartang VP Sara. Nitubag mas Pua nga, refund to ni Sara nako. Kaya nigamit mo ko sa kong kukuling kwarta. Kaya ni Mando man Sara nga, Luoy itong bata, marun na matiyan ba to guwan nga ni Dool. Niya yung Sara, Luoy kayo itong bata, taga isa diha. Ihatag ni Pua. Niya, nga nung ihatagan mas kwarta, nga nung ihatagan magkakwarta ang VP Sara, VP Sara. Ingos Pua, iya kong girefianan, kaya ako may nakagasto. Murug na, napatay record na, napapatay record na dong. Una ko, inyong ipresenta na si Pua Agoroy, my God. Lain pa ha, ako forecast ko lang eh, lain pa. Huna-huna agin niyo maayo kung inyong idayon o presenta to sa Madriaga. Ha? Kanto si Ramil Madriaga, ipresenta ganitong dayon. Makaingon yun ko, naghatag yun mo kahigayunan kung kisa'y lawyer ma-assign nga cross-examining counsel ni Madriaga, naghatag mo higayon nga musikat na ang abogado. Tinood lang. Sus Marusip, guba na mga ganito na ano pa mag-cross-examine? Magbasa pala niya sa yung affidavit dito pa lang Hawaii cross examination. Muna kong gingon, ang mga witnesses sa prosecution dito pa lang mga higala sa Quadcom, dito pa lang sa House Committee on Justice na Hawaii cross examination naguba na magani. Kanto si Madriaga, pagbasa pa lang dyan sa affidavit, nagpataka lang ang hila ko ang mamaog. Doon ay director at tumusok ko ayaw pataka, hindi pa na maong ang anak mo. Una-unaon niya rin mayo sa defense. Tinulay lang, ako lang, og unsolicited ni ako advice, no? Og ako lang, pagkutan ko na ko, banabanaan sa inyo mayo, hindi nyo may idayon si, Maria, si Ramil Madriaga, present o lili. Kay basig maguba ang inyong kaso ng kalakiya. Magkamulit singin mo, ha? Ini-cross examine itong Madriaga, ay doon sus marusip. Si Kwati Batirol gimado. Ang kabintaha lang mahigala sa prosecution, tinuray lang. Akin, i-evaluate na ako ha, i-evaluate. Klaro na pag-evaluate pa. May gani ang prosecution, at least doon na, isang ilang mga witnesses, di mo may gibog aton. Pero ang abogado mahigala, like sa kapunan, karaan ba, karaan nga lawyer, so magka-bounce back siya dayon. Kaya natungnan pa ni, ipapresent ni mo mayong abogada si Kapunan, may buwan ni mo nga, kung siya season ba? Tigong-tigong lang siya, pero season siya. Kaya imong ipresentan nila pag bag-upasad, dili magka-bounce back. So kini si Kuan, abtik niya po siya mabantay, unya, to the rescue siya. Kita mo, kini prangka-prangka nga evaluation ining witness nga taga-kuwa, kini si Roderick Wamel, daghan ang mga intellectual dishonesty nga iyang gibuhian diha nga mga statements.
32: Straight to the point.
13: Iya mo ng witness ka mura kag makig-argue mga higala sa mga senator judges, ha? Ibadlong Sanchez, ayaw ana, dili pwede makig-argue ka. Tubag lang, ha? Talawa, pero si Kapunan, in fairness niya, Lord na Kapunan, may bawa ni mo nga, medyo tiguang-tiguang lang siya, pero kasabot siya ba nga, kwan ba? Season siya nga abogada, pero di mo kumadaog season ka, pero ang imong witness may problema. Katugong sa taga NBI landaan, bisag kinsang abogado ibutang ni Matunyo, ikay mo present atong klasiyas mga witness, as kang lisura. Ang bawi-bawi lang sa prosecution nga, may lang mo, may purma si Kapunan, no? Ang iya mga pamurma, maayo, niya, at tigo po siya mga higala. Actually, kasi Kapunan, naglisod yun siya ron. Hindi nalim mo, ang art mga higala pag-present niya sa witness, diyan po ka makaingon niya, may ganit kay Mantigog sa Kapunan. Yep, to the rescue siya, ha? Ang iyang witness na daan, taga-kuwa, abogado mga kagalaan, paregong lutok, abogado man to sa matibag, pero mo lagi na kumusulti kag tinuod, paspas imo tubag, sharp ka mo tubag ba? Tanawa, kamantay mo sa taga-kuwa, tanawa ang demeanor sa witness, hindi pangutan na mo, nag-loading kayo siya. Di makatubag na yun, yung mga... Iparepeat ang question. Pwede bang ibalik ang question? Manong kasayon sa mga pangutana? Murasang na, kung ba, loading kayo sa mga, na-follow pa ba ganun sa script o na ba ganun yung follow? Ay, si Kapunan may galato, the rescue siya. Talawa lang ko na, talawa, kinig, aman to dong, iyan yung ibadlo ng witness, pag cross-examine na, bantay ko siya mayo, yung objection ka na yun. Tanawin mo rung, murag ba, apiking witness, imo gina rescue dayon? Dalawa ka po na no. Yeah, rescue ang witness sa tawala ko. Sige ko no, ladong names kani. Yep, ibadlong niya. Hoy, ayo asak tuba. Kani. Sige.
0: Kung expressly nakasulat na may misappropriation at this point.
1: Actually yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nagliquidate or failure of liquidation of the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to personal benefit or misuse. Yes.
0: But I am just asking for the response na meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niya?
2: Ask an answer, Your Honor. It is
1: that is a presumption po. So hindi kailangan isabihin.
0: May expressly po ba na nakasulat na may iniisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice President?
2: Ask an answer, Your Honor. This... wait, don't answer. Uy. Ay!
13: Boss. Okay, explain ha. Rewind gamay doon. Katong pangutana hagod. Kung gusto mo, lusot gusto mo, maayo ba? Sabot ka mo, iyag yung lutsan mahigala si Puwa. Susunod pangutana po, kung nangyod niya, nabakay ko na, nga naagib isang na nasood sa bulsa sa Mr. Presidente. Ito na rescue na si Kapunan Mahigala. Kanto pagutanahan ni po ha. Napugo siya pagutana ito kay muli ko'y magigtuman. Ha? Pabitatong doon na bitay pagutana sa bitaw si po ha Mahigala nga gi. Igon sis, ako'y mangutana. Kay si sis ko di rumay nangutana kay mo. Likoy-likoy magigod. Si po ha pasensyoso kayo. Pasensyoso. Ang question, ang syllable ba is ano muli ko'y. Di na po pito ni po ha. Murka mo kaingon ba nga ako, di ko kasundong iniyang style nga, labihan ka, kuhan kayo. Kada mga, mapasinsyuhon, pasinsyagi kayo siya ba? Yeah, kanang, likoy na. Sige, anyway, we'll accept that answer. Mga na lang ba? O may ingon, pagpikas, prosecution, o may kakita nung, ay, sige, o, kabalakan, tagaan mo kopya. Mula na siya, dili, wala lang, nila siya sa puton ba? Pili maglago, taning kalakiya. Tanaw ba, to the rescue si, Kapunan, huy, ayok ang sir. Balik ka, Ragonems. Season nga pagkado.
0: Opo, at based po dito sa findings ninyo, wala namang pong expressly nakasulat na may misappropriation at this point.
1: Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation
13: Pause. Kini mga higala, pwede man yung konon game. Question is answerable by yes or no. Ayaw pag-liquid. Ha? Pero walang. Yan lang ipasagdan. Mapapasinsya ako na yun. Makaingaw ito. Actually, si Duke no, kinis po. Medyo okay nila. O. Ah, kay pagto pag-argue with joke no, pag-argue ni Pua, believe ko nga mga maayo ni mga kanang substantial kalma, nya very substantial. Oh, pare ba ni joke no, tanaw ko joke no dai. Murag utro man sad to nga tingali nga, ni ko examine kalma po kay ba. Ah, dili po to sa puton siguro. Pare pa niyan lang kinaiya. Wa kanayo. Ang iyang tubag. Taas kayo narrative kayo mga kagalaan pero andam po si Kapunan, may ano mo, andam po si Kapunan, gano'n, hindi tama si Kuatib. Rescue na yun. So, rescue gisa na yun. Oh, objection, Your Honor. Ask and answer. Objection. Oh, sunod. Katong pangutanan ni Puha, muna ba siya, nano to'y gamay nga ko, bebe? Pangutanan ta, bebe? Nabay na butang, kuhan niya. Talawa, ibalik ko doon, gamay doon. Sige.
1: The documents being sought po doon sa...
0: Opo. At so, based po dito sa findings ninyo, wala namang pong expressly nakasulat na may misappropriation at this point.
1: Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3
13: na
1: hindi nag-liquidate
13: explain.
1: Or failure of liquidation
13: of
1: lang. The accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to personal benefit or misuse.
0: Yes. But I am just asking for the response na meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niyo?
2: Ask and answer, Your Honor.
13: Oh, risk yun.
1: A presumption po. So, hindi kailangan isabihin.
0: May expressly po ba na nakasulat na may niisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice President?
2: Ask and answer, Your Honor. This... wait, don't answer. Uy. Ay!
13: Pause. Rescue good. Ask and answer. Objection. Ana gi kadayon. Karon nya dili magkaon ba? O rescue niya iyang witness, ha? Oh, wait, don't answer. Ayo, sagtubag. Hoy. Atalay agi kato katawa mahigala. Mahibaw ang yun mo nga, bisag tiguang na si Atty. Kapunan, in fairness niya, natunan lang yun niya naasa sa prosecution. Tanaw na kumain nga lawyer yun si Kapunan, o tunan lang yun niya, alaganin lang yun. Muna bang imong sultihan imong client ba nga, ato lang pa rin kamutan pa, pero alaganin yun, takilin din atong kaso, good, prosige lang, ato lang pa rin kamutan. Dili na malalim. Pero natunong pa niya ka ng naasa sa side sa truth ba niya? Kapunan pag yung mga lawyer, ngilingig. Kaya mo, anong kinahalan mga to the rescue yung kamulong bibantay yung kagmaayo? Nga, total CPA man ang imong witness. Lawyer pag yun. Pasagday ko no. Imong pasagda na, delikado magmutubag na hinoon to mga higalagoan madaot ninyong kaso. Rescue na dayon na, yoy, ayaw kasi, huy! Wait, don't answer, hoy! balik ka dumi eh kitawa ni kada iya gyung risky iya gi yo cancer kay babutang sa record ug mo answer ka bebe sige sige balik dong
1: the documents being sought po dun sa
0: opo at so, based po dito sa findings niyo wala namang pong expressly nakasulat na may misappropriation at this point.
1: Actually yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nagliquidate or failure of liquidation of the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such one has been put to personal benefit or misuse. Yes.
0: But I am just asking for the response na meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niya?
2: Ask an answer, Your Honor. It is
1: that is a presumption po. So hindi kailangan isabihin.
0: May expressly po ba na nakasulat na may iniisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente?
2: Ask an answer, Your Honor. This... wait, don't answer. Uy.
13: Ay! Boss. Ang kuya mo ito, mahiga lagi. Magkatubag niya siya, nabay, bisag usan lang ka kuting niya nasuod sa... Kusing mo sana? Kusing na eh? Nabay na sword sa bulsa sa Vice Presidente? O magkatubag nga, wag yun na sword. Mabutay sa record pita. Sa grisky na yun, huy, ayun kan sir. Na-risky ang abogado eh. Ha? Nga na pa rin mahiga lay-lain ha, kini nga lay-lain nga posyon. May baon gini mo sa kapunan nga, labi na kasabot siya nga, kini nga trial, impeachment trial ni ang publiko na minaw saan. So ang iya mahigala inigbasa niya tingali po tingon niya siguro sa iyang katigwangon day Mares or tuyo gito niya atik-atik gito iya ba ang nakasakop mahigala chisis ko ni Rosan i-player ko itong usa dong katong usa ka kwanong nasa gibasa nga kwan dong dong names kani sige play ko na dong kani ang iyang gikwan pagbasa niya punuan niya ba so mamino itong publiko mahigala mo ana ade ko kwan gito ay lagang dyan yung Vice Presidente gasto niya sa kwarta na to ha. Gasto sa buhis. Sige, travel. O, nasakpan ni Chase mga kaigalaan. Tarawar ko. O, saan mo na iya? Minarukoy ng iya or tingali na kuhan na iya pagbasa kay tiguang na siya. Ah, tarawar ko. Paminar ko. At paminawan dong names. Sige, names.
2: There's a signature under the words. Certified purpose of travel cash advance duly
13: post.
2: Accomplished.
13: Post. Certified true copy of travel cash advance. Muna yung gigawa na. Of travel cash advance. Di man na travel cash advance. Sige, rewind dong. Pulsakpan ni Chase. Sige, balik gamay niya. Proceed na dayon.
2: Under the words, certified purpose of travel cash advance duly accomplished. Mr. Witness.
3: Counsel, just to correct you, certified purpose of cash advance duly accomplished. There's no word travel.
2: Yes, sir.
13: Here's the same. Boss, just as Chase may asa counsel, certified the true copy of cash advance. Walay word nga travel. May laki gani si kapunan, kamausap dagdag bawas ni. Malipat ka gani, nalipat gani ka ni, purbida. Managing on, sa makabantay lang. Kasi diyan, nabantayan sis, no word travel. Isa, okay, Rono. balik ka, names. Sige, submit, Rono.
2: There's a signature under the words, certified purpose of travel cash advance duly accomplished. Mr. Witness.
3: Counsel, just to correct you, certified purpose of cash advance duly accomplished. There's no word travel.
2: Yes, Your Honor.
3: Do you confirm that? Yes,
13: bida, mapasaylo na to, tingali tungod, wala siguro pagbasa siguro niya, basag na kung tingali, kaya tungod lagi po siya pangidaron, or iya ganing gituyo, kaya tungod mahigala sa iyang pagka, dipindi lang mo patugtog, ang abogado malipat mo, dipindi lang. Ilang tuyoon yun niya, certified true copy of travel cash advance, parang, putang, ang travel sa Presidente, kita yung ipagasto, ha? buntang sumpay to travel ka sa branch. Bantayan sis, wala may world travel. Sa okay or honor. Dede, balik ka kuno, kausa dong. Be, kausa lang.
2: The words, certified purpose of travel cash advance duly accomplished. Mr. Witness.
3: Counsel, just to correct you, certified purpose of cash advance duly accomplished. There's no word travel.
2: Yes or no?
3: You can talk about
13: Ah, yeah, nabantayan lang, wapang mamantay, wala na gito, travel na gito. At ay padayon unya, may gala standby lang sa, kinisinya saan ako din nga, paundangon na ta, kay mag-Ironman 558 Manila na, at walang balikan unya, to taod, mga sugitig paminaw. Standby, Ironman 558 Manila, musunod na karunda yun. Alas 7:03 na.
32: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: Idol Noli Christian Salio ng IFM Baguio.
5: Nagdulot ng ilang pagguho ng lupa, pagkatumba ng mga puno, pagbaha at pagkaputol ng kuryente at telecommunications ang tuloy-tuloy na pag-uulan. Dulot ng Tropical Storm Maymay sa Baguio City hanggang alas 6 ng gabi kahapon. Personal na ininspeksyon din ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga apektadong lugar kasama ang mga miyembro ng City Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon sa nasabing opisina, 8 insidente ng landslide, erosion at rockfall ang naitala sa mga barangay sa Baguio City. Agad namang naglagay ng protective measures ang mga response team at nilinis ang ilang apektadong lugar habang ang iba ay patuloy na minomonitor ang mga ito. 7 pamilya ang inilikas dahil sa epekto ng bagyo. 4 sa mga ito ang pansamantalang nanunuluyan sa San Luis Evacuation Center habang ang iba naman ay nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak. Nakapagtala rin ang lungsod ng 19 na insidente ng mga tumba o nakahilig na mga puno. 2 pagbaha at pagkaputol ng kuryente kasama na rin ang telecommunication services. Sa ilang bahagi ng Baguio City, patuloy pa rin ang clearing operations at restoration efforts ng mga kinauukulang ahensya. Sa ngayon, nananatiling nasa red alert status ang Emergency Operations Center at Smart City Command Center ng Baguio City upang matiyak ang agarang pagtugon sa mga residente. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Noli Salio. Tatak, RMN!
32: RMN Weather Report!
6: Humina na at isang low pressure area na lamang ang bagyong Maymay habang nasa Philippine Sea. Huling namataan ang LPA sa layong 620 kilometers silangan ng Itiagi, Isabela. Ayon sa DOST Pagasa, magiging remnant low na lamang ang sama ng panahon sa mga susunod na oras at ihigupin ng sirkulasyon ng Typhoon Dolphin na malapit naman sa boundary ng Philippine Area of Responsibility sa Extreme Northern Luzon. Sa kabila nito, inaasahan pa rin ang maulang panahon sa kanlurang bahagi ng bansa ngayong araw, bunsod ng habagat.
7: Inaasahan po natin na mapapanatili ito yung lakas ng hanging habagat na siya magdadala pa rin ng maulang panahon hanggang weekend po. No? Asahan ng mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon, yung western section ng Luzon. Kayo din sa may western section ng Visayas, ang maulang panahon hanggang this weekend, dulot po ng habagat na patuloy na hinahatak o pinalalakas ng bagyong Dolphin. Mapapansin naman po ninyo, wala masyadong kaulapan sa may Visayas at Mindanao. Gayun din po, halos mababawas na rin yung mga pag-ulan sa may bahagi ng Cagayan Valley region. John, kaya po mga localized thunderstorms na lamang ang mararanasan. So,
6: si DOST Pagasa Weather Specialist Obet Badrina, naglabas naman ng orange rainfall o orange heavy rainfall warning ang Pag-asa sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Yellow heavy rainfall warning naman ang nakataas sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas at Antique.
8: Pitong minuto, bago makalipas ang alas 7 ng umaga, suspendido po ang klase sa ilang mga paaralan ngayong araw, bunsod nga ng masamang panahon dulot ng low pressure area na dating bagyong Maymay at yung epekto rin ng habagat. Walang pasok sa lahat ng antas, pampubliko man o privado sa mga lungsod ng Caloocan, Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, Marikina, Maynila, Nabotas, Paranaque, Pasay, Pateros, San Juan, Taguig at Valenzuela. Habang mula preschool hanggang senior high school lamang
9: suspendido sa Quezon City. Suspendido rin ang pasok ngayong araw sa buong lalawigan ng Cavite, Laguna, Bataan, Abra at Benguet. Ganyan din sa Angeles City at Olongapo City. Localized suspension, o yan po yung nakadepende na sa lokal na pamahalaan ng suspension ng klase sa Batangas, Rizal, Bulacan, Pampanga, Zambales, Pangasinan at Occidental Mindoro. RNN, tutok,
10: bagyo! Tulong para sa mga apektadong pamilya ng hanging habagat at mga nagdaang bagyo. Patuloy na ipinaaabot ng DSWD. Kasama natin sa balita, Radyo Man Chelsea Arcilia.
11: Patuloy ang paghahatid ng tulong at suporta ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng hanging habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Sa pinakahuling datos na inilabas ng ahensya, umabot na umano sa 3,739 family food packs, 634 ready-to-eat food boxes at 266 non-food items ang naipamahagi ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan ng Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region at Zamboanga Peninsula. Dagdag pa rito, tinatayang umabot na sa mahigit 26,000 na pamilya o mahigit 88,000 katao mula sa 290 na barangay sa nasabing mga rehiyon ang naapektuhan ng masamang panahon. Gayunpaman, nananatili umanong naka-alerto ang mga disaster response team ng ahensya sa mga rehiyon para sa agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong lugar. Sa ngayon, may mahigit 5 milyong family food pack kasama ang iba pang relief goods at may mahigit 6 na bilyong piso pang halaga ng mga relief resource na nakahanda para sa mga maaapektuhan ng mga kalamidad. Kasama mo sa BZXL RMN Manila, Radyo Man, Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
9: Makibalita naman po tayo sa epekto ng bagyo dyan sa Region 1 mula kay Idol Mike Layante ng IFM Vegan.
14: Agad na nagsagawa ng inventaryo sa mga produktong pagkain at mga gamit na hindi pagkain o non-food items ang DSWD Field Office 1 sa kanilang mga regional at satellite warehouse. Pati na rin sa mga lugar kung saan nakahanda na ang mga relief supply. Layunin ng hakbang na ito na matiyak ang sapat na supply upang madagdagan ang mga pagkukunan ng mga lokal na pamahalaan na apektado ng Bagyo Luis at Maymay. May kabuuang 143,705 na mga produktong pagkain at non-food items ang nakahanda para sa agarang pamamahagi sa mga pamilyang nasalanta ng mga kalamidad at iba pang mga emergency. Kasama mo sa IFM Vegan, Idol Mike Layante, Tatak RMN. RMN
10: Live Report! Si DSWD o DPWH Secretary Vince Dizon muling bumisita sa Naga para inspeksyonin ang implementasyon ng kontrabaha. Kasama natin live mula po sa RMN Naga si Radyo Man Kevin Alba. Kevin, marhay na aga.
15: Marhay na aga. Diyan sa RMN Manila, muling nga pumunta si Secretary Vince Dizon ng DPWH sa lungsod ng Naga upang inspeksyonin ang patuloy na implementasyon ng offline kontrabaha sa lungsod. Si Secretary Dizon at si Mayor Lenny Rubedo ang sabay na nag-ikot sa bahagi ng Sagup Creek sa Barangay Concepcion, Pequeña kahapon ng umaga. Bahagi ito ng pagpapatuloy ng programang offline kontrabaha ng pamahalaan kung saan kabilang ang Naga City sa mga prioridad na lugar na tinututukan ng programa. Ayon kay Dizon, tuloy-tuloy ang paglilinis sa mga waterway sa lungsod upang matiyak ang maayos na daloy ng tubig at maiwasan ang pagbabara dulot ng naipong basura, putik at iba pang sediment sa mga creek. Dagdag pa ng kalihim, magandang balita para sa lungsod na may mga kagamitang nakalaan ang ahensya para sa Naga upang mapalakas pa ang mga operasyon sa paglilinis at pagpapanatili ng kalinisan ng mga daluyan ng tubig. Kahapon, nagsagawa na rin ang paglilinis ang mga tauhan ng DPWH sa Sagu Creek matapos mapansin ang makapal na naipong lupa at sediment na nagmistulang maliit na isla sa ilang bahagi ng creek. Ayon sa opisyal, isa ito sa mga dahilan ng pagbabaha sa lugar tuwing may malalakas na pag-uulan.
16: And because of that, madaling magbaha kasi yung tubig hindi nag-flow. So, simple solution actually, pero kailangan ng specialized equipment. So ngayon, meron ng Polsago. And meron pang padating next week na mas maliit pa dito para naman sa mga creeks like yung malapit sa Milton.
17: i-torch ko na lagi pinapahal. So, papadala na rin yun. And ngayon nga, nag-commit na kita ni Mayor then next week. Ng dalawang mobile pumps na i-deploy po ng city doon sa mga areas naman na mabigis magbaha dahil na hindi mapalabas yung tubig na mabigis, I think, sa BSM. So, parating na rin yun. So, tumituloy lang kami and hopefully all these interventions naman, makikita natin yung effects, lalo na pagka lumakas na yung mga bodyo. Na it's not a question of if, it's always a question of when.
15: Bahagi lamang Radyo Manasandal na mga naging nga pahayag ni Secretary Vince Dizon sa muling nga pagbisita niya dito sa lungsod ng Naga. Kasama mo sa RMN DWNX Naga. Ako si Radyo Man Kevin Alba. Tata, RMN!
18: Diyos mabalos, Radyo Man Kevin Alba. RMN
19: Network News. Ang Bacolod City isinilalim naman sa state of calamity dahil sa panaralasa ng peste sa tubuhan. Makibalita tayo wala kay Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
20: Nasa mahigit 200 million pesos na ang naging pinsala ng Ridge Driver Software Scale Insight sa matubuan sa lungsod ng Bacolod dahilan sa kung bakit nagdeklara ng state of calamity ang lungsod. Ipinahayag ni SP Committee Chairman on Agriculture Councilor Taddy Saison na sa mahigit 3,000 na hektarya ng tubuhan sa lungsod ng Bacolod, mahigit kumulang 2,000 hectares dito ang apektado ng peste. Batay sa record ng City Agriculture Office, nasa 65% na ang damage ng peste sa matubuan sa lungsod. Ipinaliwanag ni Saison na nakita nilang nararapat lang na magdeklara ng state of calamity ang lungsod para mabigyan ng tulong ang mga magsasaka ng tubo sa pamamagitan ng Quick Response Fund. Batay sa kriteriya ng National Disaster Risk Reduction Management Council, maaaring ilagay sa state of calamity ang isang lugar kung higit 30% ng pinagkukunan ng buhay sa sektor ng agrikultura ang apektado. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hiner. Tatakarimin! RMN
18: Live Report! Mahigit 6 na milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat naman sa Zamboanga City. Kasama natin live si Radyo Man Mirasol Montesa ng RMN Zamboanga. Buenos dias, Mirasol.
21: Aabot sa higit 2,000 rims na umano'y puslit na sigarilyo ang nasabat ng mga tauhan ng 2nd Zamboanga City Mobile Force Seaborn Company habang nagsasagaw pa ng regular na patrolya sa karagatang sakop ng layag-layag barangay Talon-Talo nitong lungsod ng Zamboanga. Isinagawa ang operasyon pasara ng stress ng hapon Agosto 6 na pinumunuan ni Police Lieutenant Mark Angelo de Pasupil, kung saan naharang umano nila ang isang bangkang demotor na may kargang iba't ibang brand ng sigarilyo. At dahil bigong nakapagpresenta ng kaukulang dokumento para sa pagtransporta ng naturang asargamento ang dalawang tripulante, tuluyan na itong kinumpiskan ng kapulisan. Batay sa kaya, aabot sa 6.5 milyong na piso ang halaga ng nasabat na puslit na sigarilyo at nasa pangangalaga ng 2nd Zamboanga City Mobile Force Seaborn Company at inaasahan namang i-turn over sa Bureau of Customs. Kasama mo sa DHRG RMN Zamboanga, Radyo Man Mirasol Montesa, Tata, RMN.
18: Maraming salamat, Radyo Man Mirasol Montesa, live mula RMN Zamboanga.
19: Labing anim na minuto na ho, nakalipas alas 7 ng umaga, hindi muna sisingilin ng toll ang mga provincial bus na dadaan sa North Luzon Expressway at South Luzon Expressway simula sa August 10. Inanunsyo po ito ni Transportation Secretary Giovanni Lopez bilang bahagi ng inisyatiba ng pamahalaan para matulungan ang transport sector sa gitna ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ay kay Lopez, nakiusap sila sa pamunuan ng mga expressway na i-waive ang toll fee at pumayag naman ang mga ito. Bukod dito, ipumayag din aniya ang pamunuan ng Paranaque Integrated Terminal Exchange na ituloy hanggang sa katapusan ng taon ang pag-waive ng terminal fee sa mga provincial bus. Habang hindi na rin muna sisingilin ng terminal fee ang mga pampublikong sasakyan na nagte-terminal sa mga branch ng isang malaking mall simula naman sa August 15. Bukod pa ito sa pangako ng DOTR na magkakaroon ng 20,000 pesos na monthly subsidy sa mga lumahok sa Public Transport Modernization Program.
18: 7:16 ang oras ngayon sa iba pang mga balita. Hinamon ni Vice President Sara Duterte si Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. na pangalanan mo ang mga sinasabing pro-China na opisyal ng gobyerno na hinihimok nitong bumaba sa pwesto. Ayon kay Duterte, mainam na pangalanan ito ni Chudoro para maging klaro sa bawat Pilipino. Una pa ng bise, hindi maganda yung nagbibitaw ng mga ganitong pahayag ang Defense Secretary. Pagkatapos ay wala namang pangalang babanggitin. Sinabi ni VP Sara na posibleng suspect suspect sa akusasyon ni Secretary Teodoro ang Pangulo mismo.
0: Hindi pwedeng magbitaw ka ng ganun na salita, hindi mo naman pangalanan yung mga opisyal. Siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Kasi hindi pwedeng magbitaw ka ng ganun na salita, hindi mo naman pangalanan yung mga opisyal. At syempre, suspect kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan.
18: Una nang binatikos ng kapatid ni VP Sara na si Davao City Representative Paulo Duterte ang pahayag o Davao Representative Paulo Duterte ang pahayag ni Teodoro at iginit na, ibinoto ng taong bayan ang mga nahalal sa pwesto. Gumanti naman pabalik ang Malacanang at kinwestiyon ang pahayag ni Congressman Pulong patungkol sa katapatan sa Pilipinas.
19: Meron daw naman pong mga kabaong ang ikinalat sa ilang mga lungsod dito sa Metro Manila. Bay, para sa kaya itong mga kabaong na ito?
18: Halloween na ba?
19: Halloween na ba? Kasama natin si Radyo Man Eman Mortega. Eman!
1: Papriki, inibistiga na nga ng pulisya kung sino o anong grupo yung nagpakalat ng mga puting kabaong sa ilang lungsod sa Metro Manila kanina yan, madaling araw. Partikular sa bahagi ng 7th Avenue sa Caloocan City, Boy Scout Circle sa South Avenue, Quezon City, Chinese Consulate sa Bel Air, Makati City, at Plaza Santa Cruz dito sa lungsod ng Maynila. Nabati na base sa paunang investigasyon, una nakita yung kabaong sa Maynila, sunod sa may Caloocan, Quezon City, at Makati City. Base naman sa kwento ng isang sakti na nakausap ng Manila Police District o MPD, isang banyong huminto sa kaibinaba ng tatlong lalaki at isang babae ang nasabing mga kabaong. Bawat kabaong ngayon may mga mukha o tarpaulin na may mukha ng ilang opisyal ng Chinese government sa labas at loob dito kung saan may nakasulat na greedy salot. Patuloy ang ginagawang investigasyon pa para malaman kung anong grupo nga yung nagpapakalat ito o nagpakalat ito at kung ano rin ang motibo. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Eman Mortega, Tatak RMN.
12: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
18: Iginit ni Vice President Sara Duterte na hindi kailangang guluhin ang impeachment trial sa kanya dahil may nangyayari ng pagbali ng batas o bending the law mula pa lamang sa Kamara. Ito ang tugon ni Vice Presidente nang tanungin sa pahayag ng Malacanang ang napaulat na pag-aresto kay Senador Ronald

0: Gulunaan niya ang impeachment proceedings simula pa lamang sa Kamara. At ang magkasamang pag-upo sa rostrum ni na Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Jesus Escudero.
1: Wala pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law.
0: Tumanggi ring magkomento si Duterte sa pagbasura naman ng Korte Suprema sa kanyang petisyon na kumukwestiyon sa proseso ng pagpapa-impeach sa kanya sa Kamara. Nagpahayag din si Duterte ng pagkatuwa sa performance ng kanyang defense team sa impeachment trial.
1: Nagpapasalamat lang talaga ako dahil mayroong mga abogado na tinanggap ang aking kaso at they are diligent and passionate enough to defend me.
2: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Tumaasa raw po Malacanang na mananatiling walang kinikilingan ng mga senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasabay na rin yan ng tanong kung may mga judge baga na umaaktong abogado para sa depensa dahil sa paraan ng kanilang pagtatanong sa mga testigo. Ay kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw ang tungkulin ng mga senator judge na magtanong ng clarificatory question at hindi nakikipagdebate sa mga witness. Pin na rin ni Castro ang tila pagwawalis umano ng ilang senator judge ng ebidensya para pagtakpan ng akusasyon ng nasasakdal.
4: Ang judge po kasi, sila po ay nagtatanong for clarification. Ang ibinabato nila ay clarificatory questions. Hindi po sila para mag-cross-examine ng witness. Hindi po sila dapat nakikipagdebate sa witness. Kasi ang mandato nila, kunin ang katotohanan para sa taong bayan, hindi para walisin ang batas, walisin ang dapat na malaman ng tao para lang pagtakpan ang kalokohan di umano ng iba.
3: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
0: Abangan sa aming pagbabalik, pagpapaliban muli sa barangay at SK elections isinusulong sa Kongreso.
3: Extradition request ng Amerika laban kay Pastor Apollo Quiboloy natanggap na ng DFA.
0: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng RMN Network News.
5: RMN Network News.
6: Buntag Pilipinas sa ito po
0: si Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
6: Commission on Elections narito ng ulo na mga mainit na balita.
7: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
8: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
5: RMN Network News.
0: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
5: RMN Police Report.
0: Mga balita mula sa lalawigan, isang grade 6 student ang patay matapos na malunod sa dagat sa Sarangani Province. Kasama natin sa balita si Radyoman Brian Oñate ng RMN General Santos.
9: Patay ang isang grade 6 student ng Sitio Linaw, Barangay Poblacion, Maasim, Sarangani Province matapos itong malunod sa dagat. Sa inisyal na imbestigasyon ng PNP Maritime Law Enforcement Team ng PNP Maritime Group sa munisipyo ng Maasim, kinilala ang biktimang si Jasmine Gimba Alisaka, 10 taong gulang, grade 6 student at residente ng Barangay Baliz, Maasim, Sarangani Province. Ayon sa report, nangyari ang insidente alas 11:30 ng umaga kahapon nang naligo umano ang group.

0: grupo ng mga kabataan. Kasali na ang biktima sa may bayan na nasabing lugar asa di inaasahan na luno di umano si Jasmine nang mapunta ito sa malalim na lugar. Isang gwardya malapit sa lugar ang rumescue sa nalulunod na biktima at agad nitong dinala sa pinakamalapit na ospital. Pero hindi na umabot pa at idideklarang patay. Kumbinsino naman ang pamilya ng nasabing biktima na walang foul play ang nasabing insidente. Nagpapaalala naman ang PNP Maritime Group sa lahat na mag-ingat, lalong-lalo na kung hindi pamilyar ang isang karagatan para iwas disgrasya. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Brian Oñate, Datak RMN.
1: RMN Police Report.
2: Samantala, dalawang tricycle ang inararo ng delivery van sa Banga, Aklan. Makibalita tayo mula kay Radyoman Noreen Longares ng RMN Kalibo.
3: Maswerteng hindi nasugatan ang driver at pahinante ng isang delivery van matapos itong bumangga sa dalawang tricycle na nakaparada sa Barangay Poblasyon, Banga, Aklan, na pag-alaman na magdi-deliver sana ito ng mga produkto sa Tangalan, Aklan nang mangyari ang aksidente. Sa pahayag ng 43-anyos na driver na residente ng Iloilo City, nawalan umano ng preno ang minamaneho nitong van dahilan upang mawalan din ito ng kontrol. Dahil na rin sa impact, nasira ang ilang mga parte ng delivery van pati na rin ang dalawang tricycle na maswerteng walang nakasakay ng mabangga ng van. Sa ngayon, nakatakda ng mag-usap ang driver ng delivery van at mga may-ari ng tricycle na nadamay sa aksidente. Kasama mo sa DYKR, RMN Kalibo, Radyoman, Noreen Longares. Tatak, RMN.
4: RMN 7:27 ang oras ngayon. Isinusulong muli sa Kongreso ang mga panukalang batas na layong ipagpaliban ang barangay at SK elections na nakatakda sana sa Nobyembre 2026. Sa Senado, inihain ni Senator Chiz Escudero ang Senate Bill number 2387 na nagpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay at SK mula sa kasalukuyang 4 na taon sa 5 taon. Sakaling aprubahan, hindi matutuloy ang halalan sa Nobyembre ngayong taon at ililipat sa November 2028 at idaraos ng eleksyon kada 5 taon. Sa Kamara naman, 3 panukalang batas ang inihain kung saan 2 House Bill, ang kapareho ng panukala ni Escudero na idaos na lamang sa November 2028, ang BSKE. Pero sa panayam naman ng DZXL RMN Manila, sinabi ni COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco na magdodoble kayod sila kapag natuloy ang BSKE postponement. Magkakasabay kasi anya ang BSKE at presidential elections sa 2028 at kinakailangan ng karagdagang pondo.
5: Pagdating po sa mga kagamitan, mga ballot box at iba pa, walang masasayang. Yun nga lang po, may nakikita po kami na karagdagang challenge. Bakit? Pag ipinagpaliban po natin ang halalan itong taon na to, mauobliga po ang COMELEC na magbukas ng registration ng mahaba-haba 2027 hanggang maaring first part ng 2028.
4: Bakit
5: ang
4: po?
5: Resulta nito, dadami ang botante, kailangan dumami ang presinto, dadami ang supplies, dadami ang mga teachers na magsaserve. So in short po, mangangailangan kami ng karagdagang pondo kung talaga ipagpapaliban at lilipat po natin ang petsa ng halalan.
2: Sa madaling sabi, tutol ang COMELEC.
6: Oo, parang kumbaga may extra effort sa part nila.
2: Oo, laki trabaho.
6: Mm-hmm.
4: Sa ngayon ay tuloy pa rin ang paghahandang ginagawa ng poll body hanggat hindi pagganap na batas ang BSKE postponement.
2: Paano ka lang nagbibigay kalayaan sa DepEd para pumili ng paraan ng pagtuturo sa basic education isa ng ganap na batas? Pakibalita tayo mula kay Radyoman Chanel Salazar.
7: Ganap ng batas ang panukalang nagbibigay sa Department of Education ng kalayaang pumili ng pinakamabisang paraan ng pagtuturo sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa basic education. Nagkabisa ang panukala matapos itong maglapsintulo noong August 2, 2026. Sa ilalim ng Republic Act No. 12322, hindi na nakatali ang DepEd sa iisang paraan ng pagtuturo. Sa halip, maaari na itong pumili ng pamamaraang mas angkop upang mas madaling matuto ang mga estudyante. Binago rin ng batas ang Enhanced Basic Education Act of 2013 na dating nagtatakda ng paggamit ng spiral progression approach sa pagtuturo. Inaatasan din ng DepEd na repasuhin ang kurikulum at paraan ng pagtuturo kada 5 taon upang matiyak na epektibo pa rin ang mga ito. Magkakabisa ang batas 15 araw matapos itong mailathala sa Official Gazette o sa isang pahayagang may malawak na sirkulasyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar. Tatak, RMN.
1: RMN Network News.
4: Natanggap na ng Department of Foreign Affairs ang opisyal na kahilingan ng Estados Unidos para sa extradisyon o dalhin sa kanila sa US. Ang nakakulong na leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa DFA, agad nilang inendorso at itinurn over ang hiling ng Amerika sa Department of Justice. Si Kibuloy ay kabilang sa most wanted list ng US Federal Bureau of Investigation o FBI dahil sa mga kasong sex trafficking at cash smuggling. Kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Jail si Kibuloy na nahaharap sa mga kasong child sexual abuse at qualified human trafficking dito sa Pilipinas. Samantala, handa naman ang kampo at legal counsel ni Kibuloy na idepensa ang karapatan ng pastor kapag opisyal na nilang natanggap ang mga dokumento.
2: Sa ugnay na balita, extradition kay Pastor Apollo Kibuloy pinamamadali ng isang senador sa Department of Justice. Kasama natin sa balita, Radyo Man Conde Batak.
8: Idiniin ni Senator Risa Ontivero sa Department of Justice o DOJ na madaliin na ang pagpapa-extradite kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy sa Estados Unidos. Ito'y matapos kumpirmahin ni Philippine Ambassador to the US Babes Romualdez na nag-request na ang gobyerno ng Estados Unidos na dalhin na sa kanila si Kibuloy para litisin sa kinakaharap na sex trafficking ng mga minor de edad, fraud at smuggling ng bulto-bultong pera. Gayun ni Ontiveros, panahon na para papanatagin ang buhay ng mga naging biktima ni Kibuloy. Ayon kay Ontiveros na chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, hinihingi na ang hustisya sa napakaraming kababaihan at kabataan na naitraffic ni Kibuloy sa buong mundo. Gayun pa ng senadora, ang pananatili sa bansa ni Kibuloy ay nagbibigay ng tapang sa mga tagasunod ng pastor na iharas ang mga survivors na nagsalita laban sa kanya. Matatanda ang nagpatawag ng pagdinig si Ontiveros tungkol sa mga pang-aabusong ginawa ni Kibuloy sa mga babaeng miyembro ng religious group kung saan narinig mula sa kanila ang mga nakakadurog na testimonya ng dating televangelist. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak RMN.
4: Kung pinapamadali sa Senado, meron ding pahayag ang Kongreso na yung extradition kay Kibuloy ay dapat nang madaliin. Kasama natin sa balita, Radyo Man Grace Mariano.
9: Pinamamadali na ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang proseso ng extradition kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Iginit ito ni Sendanya makaraang formal na hilingin ng Amerika na i-extradite o ibigay sa kanilang kustodiya si Kibuloy para litisin sa mga kasong human trafficking, sex trafficking at iba pang paglabag. Naniniwala si Sendanya na kahit nakakulong sa Pilipinas ay nananatiling itong banta sa buhay ng kanyang mga biktima dahil sa taglay na impluensya sa politika at resources. Di inesendanya karumal-dumal ang kahayupang ginawa ni Apollo Kibuloy, batay na rin sa mga testimonyang lumabas sa pagdinig ng Senado. Ayon kay Sendanya, dapat pagbayaran na ni Kibuloy ang kanyang mga krimen upang mabigyan ng katarungan at katahimikan ang kanyang mga biktima. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
2: Alas 7:33, ang business tycoon na si Enrique Razon Jr. ang itinuturing pong pinakamayamang tao ngayon sa Pilipinas base sa Forbes magazine. Abay, pinataob po ni Razon, magkapatid na si, matapos umakyat sa $20.8 billion. Sana all ang mahigit 1 trilyon piso na net worth nito ngayong 2026. Halos dumoble ang yaman na negosyante mula sa mahigit $11 billion na net worth noong 2025. Kung kayo po'y curious, kung mga lawas sa pwesto, ang magkapatid na si, ang mga nagmana sa iniwanang negosyo ni Henry C. Sr. na may mahigit $9 billion net worth, kasama rin sa top 10 richest in the Philippines sina. Kuya Zander Kayabyab, ay hindi pala kasama.
6: Hindi kasama.
2: Nakamali yung mata ko eh.
6: Hindi, utang yun. Utang.
2: Ito ba, totoo po ito. Ito po yung kasama sa top 10, Ramon Ang, mag-asawang Lucio at Susan Ko, magkakapatid na Kunsunji, Lucio Tan, pamilya ni Jaime Zubel de Ayala, pamilya ni Ke Ascona, si dating senador, Manny Villar.
6: Nakaligo ka na ba? Sa dagat ng basura?
2: Ito, dagat ng pera to. At magkakapatid na T. Oo, T. Wala rito sa pure chuchu.
6: Sa purong ginto?
2: Sa purong ginto. Parang wala yata, no? Hindi siya kasama. Ha?
6: Yung Coraw.
2: Ah, okay.
6: Number 4.
2: Oh, number 4. Okay, congratulations.
6: Ricky Rosales.
2: Wala, hindi kasama.
4: Teka, meron tayong nagmamadaling
1: RNN Flash Report.
4: Meron hong paggawaan ng kandila sa Pangasinan ng nasusunog ngayon. Naroon live si Idol Denise Brillante ng IFM Dagupan. Denise!
10: Mga kasama, patuloy pang inaapula ng Bureau of Fire Protection at iba pang mga responder ang malaking sunog na tumupok sa isang paggawaan ng kandila sa Barangay Pao, Manawag, Pangasinan ngayong araw. Nagsimula ang operasyon ng mga bumbero bandang alas 2 ng madaling araw upang kontrolin ang apoy at mapigilan ang pagkalat dito sa mga kalapit na lugar. Ayon sa alkalde ng bayan na nagsagawa ng inspeksyon, napagalamang isang paggawaan ng kandila ang nasusunog matapos makipag-ugnayan sa may-ari ng establishmento. Batay sa ulat ng may-ari ng pasilidad, nagising na lang umano sila ng kanilang mga manggagawa ukol sa lumalaking sunog at sinubukang apulahin gamit ang mga nakahandang fire extinguisher pero kumalat pa rin ito. Tinatayang nasa 6,000 square meters ang lawak ng pabrika. Wala namang naiulat na malalang nasugatan o nadamay ng mga manggagawa sa insidente. Gayunman, halos buong pabrika ay nilamon na ng apoy. Hindi rin naapektuhan ang mga kalapit na kabahayan, kabilang ang bahay ng may-ari na nasa loob ng parehong compound. Mga kasama sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na ulat ang mga otoridad hinggil sa sanhi ng sunog at kabuang halaga ng pinsala. Patuloy na minomonitor ang sitwasyon at ating aantabayan ang mga kumpirmadong impormasyon mula sa mga kinauukulan. Kasama mo muna rito sa IFM News Dagupan. Ito si Idol Denise Brillante. Tata, RNN!
4: Maraming salamat, Radyo Man Idol Denise Brillante.
2: Samantala, ang Philippine National Police meron na raw tinitingnang lead sa nangyaring shooting incident sa Bacatas City na ikinasawi ng isang ina at ikinasugat ng anak niyang babae. Makibalita tayo mula kay Radyo Man Marjo Domingo.
11: May tinitingnan ng lead ang Philippine National Police sa nangyaring shooting incident na ikinasawi ng isang 63 taong gulang na babae at ikinasugat ng 26 na taong gulang na babaeng anak nito sa Barangay Poblacion, Makati City noong August 4. Sa pulong balitaan na ginanap sa Campo Crame, sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Meratates Jr. na may mga good leads na sila sa nasabing insidente at tiniyak na hindi sila titigil hanggat hindi natatapos ang investigasyon.
12: Sample time to unearth everything. So malapit na tayo. We have good leads in these cases and we will not stop until we have unearthed and or finished investigation.
11: Kaugnay nito ayon pa kay Narcates, may tinitingnan na rin silang dalawang teorya para sa nasabing insidente. Una dito ay ginawa ang nasabing krimen ng isang gun for hire at ang isa ay posibleng may kinalaman sa trabaho ng isa sa mga biktima.
12: We are eyeing different theories. Dalawa, of course it is perpetrated by gun for hire and then we're looking after kung ano yung trabaho nung victim. Victim is a beauty queen or a beauty pageant winner in Mindanao area and she managed to work here. At dun pa lang makikita mo na why.
11: Samantala, nabatinip na liwanag ni Southern Police District na ang anak na babaeng biktima ay isang security personnel para sa isang lokal na hotel at ang ina nito ay galing sa Buanga patungo Maynila para mag-celebrate sana ng kaarawan ng anak. Kasama mo sa DZXL Ormen Manila, Radyo Man Marjo Domingo, The Talk Ormen.
4: Abangers na ang maraming Pinoy.
2: Yes.
4: Sa laban ni Alex Ayala sa Canadian Open.
2: Yes.
4: Ngayong umaga po sasabak si Ayala sa doubles campaign. Alam mo kung sino yung katandem?
2: Sino?
4: Ang tennis superstar lang naman na si Venus Williams.
2: Ay, grabe yan.
4: Grabe. Ha? Oo, powerhouse.
2: Powerhouse.
4: Sila po yung wild card pair sa round of 32 ng torneo. Sasagupain ng tambalang Ayala Williams sina Lyudmila Samsonova at Miyu Kato. Magandang naging arangkada ng Pinay Tennis Stars sa Toronto nang masungkitang panalo laban kay Alicia Parks ng Amerika nitong Miyerkules. Taob si Parks sa tatlong set, 6-1, 4-6 at 6-2, na ipinagbunyi naman ng marami nating kababayan na sumugod sa Sobeys Stadium sa Toronto. Bukod sa doubles, nakatakda rin ang laban ni Ayala kay Katie McNally sa Biyernes ng gabi. Ganadong ganado po ngayon si Ayala na fresh pa sa makasaysayang tagumpay sa Mubadala DC Open na nagbigay sa kanya ng WTA 500 title at nag-akyat sa Pinay sa World Number 20 Ranking. RNN, RNN. Balitang Sports.
2: Ito pa ang sports natin, dalawang Pinay. Ito pa, nag-uwi sila ng ginto sa Jiu-Jitsu International Federation World Championships. Balita mo ito, Niel Santua.
13: Nagningning ang kampanya ng Pilipinas sa 2026 Jiu-Jitsu International Federation World Championships. Matapos masungkit ni Kimberly Custodio at Annie Ramirez ang tig-isang gintong medalya sa kanilang division. Nasungkit ni Custodio ang ginto sa women's 45kg division dahil ano pang maitala niya ang kanyang ika-apat na World Championship title sa naturang torneo. Samantala, muling pinatunayan ni Ramirez ang kanyang husay matapos magwagi sa women's 47kg division at maiuwi ang kanyang ikatlong JJIF World Championships Gold Medal. Dahil sa kanilang tagumpay, nadagdagan ng medalya ng Team Philippines at muling ipinakita ng mga atletang Pilipino ang kanilang lakas sa larangan ng Jiu-Jitsu sa pandaigdigang kompetisyon. Para sa ating Arimen Sports, Radyo Manyel Santua Tatak, Arimen!
4: Time out muna! Dahil si Barbie Forteza ay time out nga ba muna sa kanyang pag-ibig?
2: May minig na time out ba dyan?
4: Mm-mm. Para sports lang ha?
2: Sports lang ha?
4: Myra J. Nasaya, good morning!
14: Mahigit isang taon matapos ang breakup sa aktor na si Jack Roberto, ni-reveal ng aktres na si Barbie Forteza na hindi pa siya ready ulit na pumasok sa bagong relasyon. Ayon kay Barbie, gusto niya raw munang ibuhos ang lahat ng pagmamahal sa kanyang sarili, career at pamilya. Dagdag pa ng aktres, dahil sa pagiging date to marry niya, gusto niya raw na kung magmamahal siya ulit, ay siya na ang the one. May pabirong hirit naman si Barbie tungkol sa kanyang dream wedding. Say ng aktres, gusto niya raw ikasal sa Las Vegas para raw may divorce. Maaalalang nagtagal ng 7 years ang relationship ni na Barbie at Jack bago sila maghiwalay noong 2025. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
4: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Cayabyas.
2: Ako ano, yung profesor ng bayan, Ricky Rosales.
4: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
15: Live via satellite. RMN News Nationwide.
16: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
17: Uluhan sa ato mga balita kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ni sugod na sa Information, Education, Communication kon IEC campaign sa kabarangayan labot sa dengue. Kapulisan sa lungsod sa Mingganilia way nakitang foul play sa kamatayon sa 77 anyos nga lola nga napalgan nga naglutaw sa septic tank sud sa usa ka subdivision sa barangay Tungkil sa maong lungsod. Sa sports, Pinay tennis player Alex Ayala padayong ni sulbong sa iyang karera human midaog na usab atol sa third round sa 2026 Canada Open batok kang American tennis player Alicia

0: RMA News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Mga kasama, sa inadlaw-adlaw nato nga pagigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglan buhaton, maong dapat kugi lang, ingon ani tang mga Cebuanos. Dili pwedeng maisturbo sa bisan unsang sakit, sama na lang sa hasol nga ubo, kanang non-stop nga dry nga ubo, o dunay kauban nga pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Kung ubong makulit, ang gamit nako 2040 dayon. Mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo, aron padayon ang programa o serbisyo. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, dali ra kong makabalik sa akong mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makaisturbo ang ubo. Basta 2040, kampantiko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Makasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 na yun. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
5: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
6: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
4: Ayaw ka balaka, naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
5: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
6: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
4: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
7: iBerry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo. Ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Modalone. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
15: Terms and conditions apply. Salmon Motor Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon App, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
16: Ayon sa pag-aaral, kapag subsob sa trabaho, di healthy ang diet at kulang sa pahinga, maaaring magkulang ang nutrients na isa sa mga pwedeng maging sanhi ng pagtaas ng blood pressure at blood sugar, lower energy at resistensya. Mahalaga ang multivitamins na hindi lang para sa energy at resistensya, kundi para sa buong katawan. Mag-doctor prescribed Centrum Advance. Ang Centrum Advance ay may over 25 nutrients na tumutulong sa iyong energy at resistensya. Meron din itong lycopene tulong protektahan ang puso, potassium na tumutulong sa normal blood pressure, chromium na sumusuporta sa normal blood sugar at lutein tulong sa kalusugan ng mata with proper diet and exercise. Todo ang kayod mo para sa pamilya, kaya alagaan ang buong katawan with proper diet and exercise. Mag-doctor prescribed Centrum Advance. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
1: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maumpag tuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
18: Oras sa DYHP, alas 7:51 sa kabuntagon. Sugmo kabisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Mayong buntag, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo sa nganin Radio Man Ken Galenea. Matod sa ato mga balita ni kabuntagon karon adlong Biyernes, mga kasama. Dali pa sa ato mga balita, oy hatag tadaan sa ato DYHP Answer to Win promo aron sayo ang atong mga pahalipay karon buntaga sa atong pangutana. Nagsunod man gid mo sa ato mga balita. Dikar pa sa sayong kadlawon kaganina sa atong ang mga balita sabang lokal o national, kinsa matong senador nga ni Duso sa Senate Bill alang sa pag-postpone sa barangay election nga ito na sa first Monday, November 2028. Kinsa matong nga senador mga kasama, comment na sa inyohang mga tubag diri sa atong anga. Nagpadayon nga program. Straight to the point. Kanya, like, follow DYH Experiment Cebu Facebook page at Facebook page Atty. Rufil Fernandez Banyok. Ang legitimate page ni Atty. Rufil Fernandez Banyok tinunay 1 million followers in my blue check. Kanya, like yun na DYH Experiment Cebu Facebook page usab. Huwag i-share ato ang program karon. Tubag niya sa inyohang nahunaunaan nga kinsa man to nga senador. Pagkaroon sa mga detalye na sa ato mga balita, ang kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, nisugod na sa Information, Education, Communication kon ISC Campaign sa Kabaranggayan labot sa Dengue. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bulono.
19: DYHP, Tatak, RMN, Report.
20: Gisugdan na sa kagamhanan sa Pasugbo Information, Education, Communication on IEC Campaign sa Kabarangayan sa Siyudad, labot sa Dengue. Kini pinag-iusap sa pagpangu sa Committee on Health sa City Council, subay sa direktiba ni Mayor Nestor Archibald. Ang chairman sa resultang komitiba nga si Consul Dave Tumulak, isugod na pagsuroy sa Kabarangayan alang sa maong katayuan. Kini umanusap sa City Health Department o sa Local Health Board, nga lakip sa kitasan sa mayor sa resultang kampanya. Mato ni Tumulak, nga ang IEC Campaign ni kinahanglan aron masabtan sa mga Sugbuanon ang kapiligro sa sakit nga dengue.
21: Para pagpasabot sa itong mga katawahan kalabot sa kapiligro aning sakit nga dengue.
20: Si Consul Dave Tumulak sa nasairan, ang Dakbayan doon na nagkapin sa 1,000 ka dengue cases ni Ning Tuiga o labing minus sa puro sa kakinabuhi ang nakalas ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall, sini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyud ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Be extraordinary with MX3.
25: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Lampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver og ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw. Kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay. Manta nga magbantay atay with Liver Prime.
0: Kinausab si Radio Man Aida Tampos. Welcome pagbalik sa DYHP. Karong adlawa, tokiyo na ito ang kasama kong ngalang importante man ang atay sa kanatibukan nato nga panglawas o ang maayong panglawas. Ikaoban nga po nato karon, Dr. John Catherine Carrera, liver specialist o gastroenterologist alang sa Unilab Quality Alaga Gikanidok. Nganong importante ang sayo nga pag-atiman sa atong atay bisan sa mga tao nga paminaw nila himsugra.
2: We have to know na kaning atong atay mauni siya ang pinakadakong internal organ sa atong lawas. Importante at timanan gyud natong atay kay dako kay ni siya og role no og function sa atong body. So ang problema daghang liver diseases wala gyoy symptoms no sa early stage. Mm-hmm. Maunang daghan na makabalo na lang na naa silay fatty liver or advanced na naa silay kana bitong end kanang liver cirrhosis. Mm-hmm. Importante gihapon na magatiman sa ato ang atay para malikayan ang mga serious complications.
18: Alang sa mga pasyente nga magpaniwang gustong mapalambuon pag bigay ilang metabolic health, ganong importante ang ilakip gyud ang liver health sa hisgutanan.
2: Connected ni sa ato ang metabolism. Kaya if healthy ato ang liver, mas maayo pod ang ato ang sugar control, mm-hmm. no? Dayon, mas maayo pod mamanage ang atong cholesterol ug fats atong lawas. Kung gusto nato ma-improve ang ato ang overall health gyud, we need to include our kanang pag-take care sa ato ang liver.
18: Mga kasama, klaro nga atong hisgutan karon. Bisan pagpaminaw nimo himsugra ba, importante gihapon ang sayo nga pag-atiman aron malikayan ang fatty liver o guban pang kondisyon. Panahon na aron magbantay atay. Papakonsulta gyud sa doktor para sa giya og pilion ang saktong liver support sama sa Liver Prime. Aduna kini Celobin phosphatidylcholine powered by Phytosome technology nga adunay 4 times a better absorption aron mas epektibong makaproteher sa atay. Panahon na aron magbantay atay. Bisitaha ang Liver Prime Facebook page alang sa liver health tips, early risk assessment og saktong iya sa pagpanalipod sa inyuhang atay. Daghang kaayong salamat, Doc John. Kini nausab si Radio Man Aida Tampos og kini ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc.
1: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G Detox Herbal Capsule, ang pinakakusog.
18: Oras sa DYHP, alas 7:56. Padayon sa ato mga balita, mga kasama, ang kapulisan sa lungsod sa Mindanao way makitang foul play sa kamatayon sa 77-anyos nga lola nga napalganing laglutaw sa usa ka shifting tank sud sa usa ka subdivision di sa barangay Tungkil sa maong lungsod. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
24: DYHP Tatak RMN Report.
25: Patay na nga napalgan sa septic tank sa sulod sa usa ka subdivision sa barangay Tungkil sa lungsod sa Mindanao ang usa ka 77-anyos nga lola nga unang gipanawagan sa social media nga namising. Ang mga biktima giila sa agawa kabanay og anak nga si Glenda Pitaliana Angel, 77-anyos nga nagpuyo sa barangay Tungkil sa maong lungsod. Usa sa mga residente sa subdivision ang unang nakakita sa patayng lawa sa usa ka babae nga naglutaw-lutaw sa septic tank human mabantay nga ang tabon niini
3: Nahagbong na. Sayang pagsusi, nakurat na lang siya nga doon ay tao nga naglutaw-lutaw. Nga patay na. Dali siya nga nanawag siya gamang silingan o ipahibaw sa iyang nakita. Kamorasab ang nanawag sa Minglanilla Police Station. Sa gihimang imbisigasyon sa kapulisan, mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, hepe sa Minglanilla Municipal Police Station, nga gilad dayon sa iyang mga anak ang maong nga patayang lawas. Doon na namatod pakinigihambin nga Alzheimer's o gantulang Lunes, Agosto 3, 2026, alas 3 ang takna sa Gadlaon. Namising na kini silang balay. Katapusan siya nga nakitaan sa barangay Tungkil sa mga residente. Alas 4 sa Gadlaon nga nagbaktas, gani ilan aningigipo sa social media o nanawagan sa mga radio station sa nagpit sa Sugbo. Yan ito ka mga tao nga nakakita kaniya.
4: The night daw, Domingo, padung Lunes ba? Yung kipatong Lunes, na natog ni sila na sa ilang panimalay and ang tiguang di rin natulog sa ubos. O niya ang gabantay, that time, iyahang family relative, no? Iyahang apo. Dito natulog sa taas. No, pagkamata niya, pagkabuntag, wala na dira ang apuhan. So, gipangita nila ni dango pagani ko na sila o other news outfits.
3: Base sa pamahayag sa mga residente sa sulod sa subdivision, kaniya ng Kadlaon sa Lunes, nakanuog sila nga doon ay paghot sa ero o doon ay naglagubo. Sa ilang pagsusi, wala sila nakita nga tao o wala sab sila magtuo nga aga na palgan nga pateng lawas sa usa ka babae sa sulod sa septic tank, mao nagkantong nga gipaghot sa ero. Wala nakitang foul play ang mga investigador sa Minglanilla Municipal Police Station. O nagtuo sila, nga naligas lang yun ang TL sa biktima o nahulog kini sa septic tank.
4: Among tanawan ni wala yun ni foul play ang nahitabuan ni kay kung but you know, we are not still discounting. We are part of our investigation is tanaw gyud po nato mga CCTVs around. But initially, we can say nga wala ni dili ni agig tinuyuan, dili sad ni agi og plano nga pagpanghitabo og gitripingan na atong nakita based on circumstances. Aksidente gid na siya.
3: Si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, bisan pa man inig ipangsusi sa mga investigador aga mga CCTV camera sa dapit aron masayran gyud kun unsa nahitabo sa biktima. Na proseso na hinuon sa mga sakop sa scene of the crime operation ang lawas sa biktima og ipaabot na lang sa Minglanilla Police Station ang resulta sa autopsy niini. Kasama mo sa Minglanilla Municipal Police Station ang inyong Radyo Man Arlo sa Mantari YHP. Tata Carmen.
18: Ninga salamat Radyo Man Arnold Bustamante sa report. Atong balikan DYHP Answer to Win Promo ha. Atong balikan atong pangutana para na may chance nga makadaog. Ang atong pangutana kinsa matong nga senador nga dinuso sa